kwento natin ngayong umaga ay Kiko Kitty Kitty. Ito ay tungkol sa isang batang may attention deficit hyperactivity disorder o ADHD. At ang pangalan ng ating bida ngayong araw ay Kiko. Si Kiko ay makulit at mabilis, gaya ng isang kitikiting makulit. Naiinis tuloy ang ibang tao sa kanya. Pwede kaya maging bida si Kiko Kitty Kitty? Tara, alamin natin sa ating kwento ngayong araw na Kiko Kitty Kitty na isinulat ni Lauren V. Macaraeg at guhit ni Ito Chua. Tabi! Dali! Nandito na ako, si Kiko Kitty Kitty. Whoosh! Ang bilis kong tumakbo! Swoosh! Lahat sila'y gulong-gulo. Pero isang araw, ang klase namin ay pinaglinis. Bumilib sila sa akin sa bilis kong magwalis. Ngunit bakit ang mga kaklase ko ay bidang-bida? Bakit parang ako ang kontrabida? Tinatanong ng iba kung kitikiti daw ako, kasing likod ko kasi ang kitikiting magulo. Ang hirap pigilan ng aking paggalaw. Ipinanganak yata talaga akong galaw-gaw. Ang hirap makinig pag may nagsasalita. Gusto ko lang tumakbo at gumala. Lahat ng gusto ko, sinasabi ko na. Lahat ng gusto ko, ginagawa ko na. Isang araw, ako ay nabigla. Ang kaklase kong si Ninay ay nadapa. Naku, hala! Nag-aalala ako sa kanya. Nagmadali akong dalhin si Ninay sa klinika. Whoosh! Ang bilis kong tumakbo. Swoosh! Lahat sila'y gulong-gulo. Nagamot agad ang paa ni Ninay dahil ako ay matulin. Ang nurse at si Ninay ay nagpasalamat sa akin. Naks, ang bilis kong lumipad. Pak! Lahat sila'y pumalakpak. Tabi! Dali! Ito na ako, si Kiko Galawgaw, ang Super Kitty Kitty. At siya nagtatapos ang kwento ni Kiko Kitty Kitty na nagpapaalala sa atin na ang ating mga katangian gaano man kakaiba sa paningin ng ibang tao ay maaaring maging ating kalakasan, lalo na kung ito ay magagamit sa kabutihan ng may kasamang tamang paggabay. Muli, ito ang kwento ni Kiko Kitty Kitty na isinulat ni Lauren V. Macaraeg at guhit ni Ito Chua.

0: Pero gusto niyo po talagang makatapos dati?
1: Hindi. Nakita ko yung pamilya ko, tulungan ko na lang. Sa hirap na kasi, hindi ko na iniisip na mag-aral ako. Gusto ko na lang kumita. Ang edad ko nang nag-enroll ako sa IELTS, nasa 63. Ang pasok ko doon sa IELTS, half day o pang umaga lang. Yung subject na tinuturo sa akin ay mga anim.
0: Ano yung paborito nyo noon sa subject?
1: Math. Nahirapan ako noong na-accidente ako. Dahil noong na-accidente ako 2020, isang taon akong nabitridin. So, lahat ng pinag-aralan ko sa school, sa bahay ko na ginagawa. Yung anak ko, Mama, tumigil ka na nga dyan. Sabi ko, hindi. Kailangan ituloy ko ito, naumpisahan ko na eh.
2: Napaka-aktibo. Makikita mo sa kanya na magaling. Nakita ko sa kanya yung giganting pangarap.
1: Yung sa IELTS, ang maganda sa kanila, yung sabay-sabay umaangat. Magkakaiba ng level eh. May elementary, may ano, lahat na, nandun na ng level. Pero sabay-sabay umangat. Yan ang maganda doon. Na maayos ang pagkakagawa nila.
2: Hindi hadlang ang nakaraan, hindi hadlang ang edad para ikay makatapos ng pag-aaral. Narito ang IELTS, handang tumanggap.
0: Pero gusto niyo

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? San ka sumali?
9: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
10: Naku po! Juan! Scam yan!
9: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
9: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
9: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
9: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
11: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
10: Kaya huwag magpabudol, Bes!
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, dating Speaker Martin Romualdez unfit to travel kaya't hindi makakadalo sa pagdinig ng Sandigan Bayan ngayong araw ayon sa PNP. May ulat si J. Mark Dagala.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Hindi makadadalo ng pisikal si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kanyang urgent motion for hospital confinement ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico. Batay sa certification mula sa Cardinal Santos Medical Center na kasaad na medically unfit to travel si Romualdez dahil dito, mga doktor na lamang niya ang magpapaliwanag at magsusumite ng medical reports para sa kanyang schedule hearing. Pagtitiyak naman ng PNP, anuman ang magiging desisyon ng Sandigan Bayan sa motion na mambabatas ay handa ang PNP na sundin ito. Matatanda ang mayroong kwarto ang PNP General Hospital na nakalaan para sa dating House Speaker. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.

0: At sa iba pang balita, Malacañang tiniyak na hanggang sa susunod na taon ang pamamahagi ng libreng bigas na target may paabot sa may 8 milyong vulnerable Filipinos. Para sa detalye, pakinggan natin si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Nagbigay garantiya ang palasyo na magpapatuloy ang pamamahagi ng libreng bigas sa 2027 at pinaglaanan na ito ng kaukulang pondo. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, magtutuloy-tuloy ang pamamahagi ng 10 kilo ng bigas kada dalawang buwan ng pamahalaan sa may 8 milyong mga Pilipinong higit na nangangailangan. Nakapaloob na niya ito sa panukalang budget allocation sa susunod na taon na nasa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. Mas malaki at dinagdagan ani Recto ang inilang pondo sa LGSF na siyang nagpopondo sa libreng bigas na titiyak sa pagpapatuloy ng pamamahagi ng libreng bigas sa mamamayan. Binigyan din ni Recto na hindi lang ang nasa vulnerable sector ang nabibigyang benepisyo ng libreng bigas kundi pati na ang mga magsasaka gayong sa kanila kinukuha ang produkto na ipinamamahagi sa mga kinauukulan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.

0: Samantala, education reforms dapat ipagpatuloy sa kabila ng magandang resulta ng PISA. Para sa detalye, may ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Ikinalugon ni House Committee on Higher and Technical Education Chair at Ingong Portales Representative Jude Asidre ang pag-angat ng performance ng mga Pilipinong estudyante sa 2025 Program for International Student Assessment o PISA. Kumpara noong 2022, tumaas ng 17 points sa science, 16 points sa mathematics, at 20 points sa reading scores ng mga Pilipinong mag-aaral. Ayon kay Asidre, pinapakita nito na may resulta ang tuloy-tuloy na education reforms basta nagtutulungan ang mga institusyon at nabibigyan ng sapat na suporta ang mga guro, pangalan at pamilya. Gayon man, sinabi niya kailangan tugunan agad ang learning gaps dahil marami sa mga problemang nararanasan sa kolehiyo ay nagsisimula sa mababang baitan. Giting Asidre, hindi dapat sa college level lamang nagsisimula ang reforma sa edukasyon at kailangan palakasin ang pundasyon ng pagkatuto ng mga kabataan. Hindi naman anya dapat magpakampante dahil sa magandang resulta ng PISA. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.

0: para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, regional o supply at presyo ng pangunahing produkto sa Pangasinan na matatag pa rin ayon sa DTI. Mula naman po sa Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Nagsasagawa ng mahigpit na pag-inspeksyon at monitoring sa mga establishmento ang Department of Trade and Industry Pangasinan upang matiyak ang pagsunod sa pinatutupad na price freeze kasunod ng deklarasyon ng state of calamity sa probinsya. Ayon kay DTI Pangasinan Provincial Director Natalia Dalatin, nananatiling sapat at hindi nagbabago ang supply gayon din ang presyo ng mga basic necessities and prime commodities sa mga pangunahing supermarket at grocery store. Patuloy na minomonitor ng ahensya ang 7 malalaking outlets sa buong lalawigan kung saan kabilang sa mga may matatag na supply ng mga dilata, processed milk at iba pang dry goods sa kabila ng mga nakarang pagbaha at masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Para sa ating pangwakas na balita, Regional Council Against Child Labor, Northern Mindanao, hinimok at opinaigting ng koordinasyon at pagkakaisa para tugunan ng child labor sa rehiyon. Mula naman po sa Radyo Pilipinas Iligan City, may ulat si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Nagkaisa ang mga kinauukulang regional government agency, LGUs at partner organizations sa ginanap na pagpupulong ng Regional Council Against Child Labor o RCACL Northern Mindanao para sa third quarter ng taong kasalukuyan upang paigtingin ang ugnayan at koordinasyon para mapigilan na puksain ang child labor, pagpapatrabaho sa mga bata tulad ng mga gawain o trabaho ng mga manggagawa. Binigyang diin ni Dolitan Northern Mindanao Assistant Regional Director Nicanor Bon ang pinakaubod na mensahe ni DOLE Secretary Francis Tolentino, ang kahalagahan ng sustainable na pagkakaisa ng mga ahensya ng pamahalaan at mga katuwang na institusyon sa pagtugon sa mga hamon ng child labor. Ani ARD Bon, ang pagprotekta sa mga bata ay hindi trabaho ng isang institusyon lamang. Isa itong komplikadong alalahanin. Magkakaugnay ang sanhi nito kung kaya't magkakaugnay din dapat ang pagtugon dito. May kanya-kanyang tungkulin na dapat gampanan ang mga ahensya ng pamahalaan, paaralan, pamilya, mga organisasyon ng mga manggagawa, civil society, komunidad at iba pang stakeholders. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At iyan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras 10 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko,
4: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan,
7: hindi heavy,
8: tugtugang chill,
6: suave,
9: learning from home, may hindi boring.
10: Radyo Magazine,
11: 1278 AM.
12: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
13: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
14: sa Radyo Magazine 1278.

Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. Ang oras po natin, 11 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At ngayon nga po ay araw na ng Thursday. It's Webes mga mare, mga pare. Kaya binabati ko ang lahat ng isang happy, happy tea. Ayan, today is September 10, 2026. At para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inaanyahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages.

0: katakot, nakakakilig, ayan, anything under the sun ay pwedeng-pwede po dito sa ating programa. And of course, ito po ay welcome for both our kumares and kumpares. Welcome po ito para sa lahat, ano, hindi lamang para sa mga kumare natin out there. So kung meron po kayong gustong hinging tips or advice or actually kahit hindi naman eh, if you could just simply share your stories ay pwedeng-pwede po, ano, isend lamang yan sa ating email address na radiomagazine@gmail.com. And pwede rin naman po kung ayaw ninyo magpakilala, ano, just tell us na ito po ay letter anonymously. Huwag niyo na po akong pangalanan. Ayan, pwedeng-pwede rin. Syempre, iba kasi sa atin shy type eh, 'di ba? So, pero if gusto ninyo na may identity kayo, edi much better kung sa social media pages nyo po kami i-message. Ano? Again, it's at Radyo Magazine. At bukod po sa ating email at ating SOCMED, no? Syempre, ay tuloy-tuloy nga po ang ating bonding at chikahan. Tuloy-tuloy nyo po kaming masusubaybayan sa pamamagitan naman po ng ating mobile application na PBS Receiver. So ito po, PBS Receiver ay kung saan mapapakinggan ninyo hindi lamang ang central stations. Gayun din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS BBS. And of course, ano, ito po ay mapapakinggan ninyo, kasabayang mapapakinggan bukod sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, ano, ay kasabayan nga pong napapakinggan dito, ano, sa PBS Receiver app. And downloadable po ito, available ito for free, libre lamang po sa Google Play kung kayo ay Android user, and sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So ito po again, ano, ay kung saan mapapakinggan ninyo ang lahat ng stations, hindi lamang ang central station, gayon din ang provincial stations, ano, ng atin pong PBS sa BBS. At bukod po riyan, syempre, ayan, inaanihan ko rin kayo na bisitahin naman ang atin pong website. I-search lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. So, para po sa mga mahilig magbasa ng mga artikulo, mga articles, or mga trending at viral stories, ay ditong-dito po, ano, dito matatagpuan sa ating website. Ano, ang mga articles po, ang mga feature stories, light stories, news stories na nandito, ay isinulat hindi lamang ng inyong lingkod, syempre. Gayun din ang mga kasamahan po natin dito sa Radyo Magazine. Since we are the General Information Station, so napakarami nyo pong matututunan, mababasa, no, dito sa atin pong website. Again, please visit radiopilipinas.ph/radiomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
11: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
12: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
13: Ano ba, Bill? Di mo ba nakikita?

0: Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
2: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest? Wow, updated yan.
9: Musta ka, Mare?
10: Sa Radyo Magazine, 1278.

0: And we're back mga mare, mga pare. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ang oras po natin, it's 9:19 in the morning. At kasama pa rin, syempre, ang inyong nikod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie. At as we continue, mga mare, mga pare, ano, dahil ngayon nga pong umagang ito ay may isang mapapanood tayong panayam, ano. But this is actually, ano, a pre-recorded interview. Pero bago yan, siguro papahapiwan ko muna kayo mga mare, mga pare, para naman na meron tayong idea or context sa kung ano bang binabanggit ko. Kasi kapag sinabing pamilya, diba mga mare, mga pare, madalas ay tahanan, pagmamahalan, at pagkakaisa yung naiisip natin. Para bang, ayan. So, we're talking about family, ano? At ngayon nga pong umagang ito ay meron tayong chance na makasama sila. Makasama, ano? Past tense na ito, mga mare, mga pare. Ito nga po, ano, yung pamilyang Alipio. Baka narinig nyo na sila, ano? Maybe on social media pages. Ang kanila pong pamilya ay naging katuwang din sa pagbuo ng kanilang musical journey. Ito po, ano, ang tinutukoy natin ay ang mission soul. Submission souls, mga mare, mga pare. For sure, nakita or maybe napanood or narinig nyo na sila, ano, sa mga social media pages. Dahil sila nga po isang family band mula po sa Cebu. At binubuo po ito, ano, na mag-asawang sina Secan at Sheena Alipio. Kasama po ang kanilang apat na anak na sina Naces, Nisha, Stacy, at Isaiah. So si Secan po, si Sir Secan, sila yung kanilang father, ano, ang nagsisilbering bass player at sound engineer ng kanilang grupo. Habang si Miss Sheena naman, siya yung mother, ano? Mother nitong mga chikiting na nakapanayam po natin, ang kanilang lead vocalist. And si Naces po, ano? Siya naman ay panganay ang tumutugtog sa keyboards at bass, ano? And si Nisha naman ang guitarist, ano, habang si Stacy ay vocalist at guitarist. So tatlo po silang babaeng magkakapatid. And meron silang bunso. Yung pinakabata po, ano, ay ang lalaki naman si Isaiah, or kilala rin bilang Ice, ano, at ang kanilang drummer na kilala po bilang Little Drummer Boy. At dahil nga po, ano, ay sila ay isang family band, mula po sa pagtugtog bilang isang pamilya, unti-unti pong mas nakilala sila ng mas maraming nanonood, ano, at yung mga tagapakinig, hanggang nga po sa maabot na nila ang kanilang music, or maabot na ng kanilang music ang international audience, so international stage. At sa kasalukuyan po, ano, ay sila ay nasa Estados Unidos na para nga po sa kanilang concert. Nakakatuwa, ano, kasi imagine, isang buong family kayo, and then you'll do a concert, you'll do a tour, ano, ito po ay sa US, ano, hindi lang po dito sa Pilipinas. Kaya nakakatuwa noong nakapanayam ko nga po sila, ang dami nilang kwento actually, ano, tungkol po sa karanasan nila bilang isang pamilya. Kasi imagine, ano, isang buong pamilya kayo forming a band. Siyempre, may mga misunderstanding yan, may mga hindi pagkakasundo. Iniisip mo maigi, ano, when it comes to musical opinion, ano, magkakaiba rin sila ng musical style. So, paano nga ba nila napapanatili yung pagkakaisa bilang pamilya habang sama-sama nilang hinahabol ang kanilang pangarap? At ito nga po, ano, sa Musta Kamare, alamin natin na nga naging kwentuhan na kasama po, ano, ang family band mula Cebu na Mission Souls. Panoorin at pakinggan po natin ito.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan.
6: Six Six Information,
7: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
8: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine 1278.
9: Bilang panimula, baka pwede po kayo magpakilala sa ating mga taga-subaybay.
10: Hello po, ako po yung father nila. Isakan at ako din yung bassist at tsaka mixing engineer ng Mission Souls. At yung wife ko.
11: My name is Sheena, their mother, and I do the vocals.
12: And I'm Aces, I'm the eldest in the family, and I play the keyboards and the bass.
13: Hello, my name is Nisha, I'm 16 years old, and I play the lead guitar and bass.
14: Hey, I'm Stacy, I'm 14 years old, I play the rhythm guitar and I do the vocals.
15: Hi, I'm Ice. I'm the drummer for Mission Souls.
9: Ayan, maraming salamat po. Ano, of course, siguro po yan, itatanong ko na, paano po ba nagsimula yung Mission Souls? And of course, bakit po ito yung napili na yung pangalan para sa inyong band?
14: We were inspired by our grandma because she's a missionary. And she does her mission and then we also thought of us, the name of our band. How we started, we were all surrounded in the surrounded by our instruments in the living room, and we were just jamming some old songs, and like there's a spark that we knew that it was really special, and we started to play as a family band now.
9: Pero at first po, may ask, sino sa inyo talaga yung nag-music? Kumbaga, sino yung tumutugtog na? Sino yung kumbaga na-influensyahan sa pamilya po? Meron po ba? As the parents?
10: Yes, the parents po. We are both musicians, mm-hmm. and we met through band in college.
9: Mm-hmm. Tapos po hanggang sa yung mga chikitin po ay na-influensya na rin po sa pagtugtog.
11: Yes po. Mm-hmm. Dala-dala namin sila nung ano, when we perform, may gig kami. So yung, when they were still small, dala-dala namin sila. And they were really inspired and influenced by the music scene.
9: Mm-hmm. Pero sa ngayon po, ano, syempre hindi lang music yung ibinabahagi ninyo bilang Mission Souls. Dahil malaki nga po yung parte talaga o yung role ng faith sa inyong journey. So paano po kaya na-influensyahan kayo ng pananampalataya when it comes to performing music?
11: Basically, even before the band, we already prayed together. We have our prayer time every day, 3 o'clock. And at night, at 7 p.m., the way we play the music, we cover songs or we play our own music, we make sure na grounded sa values na and faith namin yung ano, ang ginagawa namin.
9: Nakakatuwa po, ano? Kasi ibig sabihin, parang nag-start kayo, of course, bilang pamilya, and then you prayed together, and at the same time, ngayon na po, tumutugtog na kayo ng magkakasama. And lahat po kayo, no? 2, 4, 6, anin kayo sa magkakapamilya na magkakasama sa isang banda. So ano po kaya, para sa inyo, yung pinakamagandang bagay na nangyayari pag po tumutugtog kayo all together?
10: Happy moments. Like when we play, when we're playing and we make mistakes, we just smile and laugh.
11: Laugh it off. Yeah, we just laugh it off. And the fact that we are playing as family, that's already, like, for us, it's already a fun moment for us. We make memories out of what we do. Not just here in the studio, pero yung ano din, yung mga out of town gigs namin, we make sure that we create memories there as well. Not just play and play music, but also be a family and create memories there.
9: Ayan. Siguro gusto ko rin po itanong, ano, because we have Naces, tama ba yung pronunciation ko, Nisha and Stacy, ano, ang parang Tres Marias, ano, sa inyo pong banda. Kayo ba? Kayo ba, girls? Pagka tumutugtog kayo, dito lang ba kayo sa family or even outside din? May mga pagkakataon na tumutugtog din kayo. Maybe we can start with Naces as the keyboardist and bass, tama?
12: Yes, we have another band. We have two bands, Milo and the Sparrows and Paper Dove.
11: They're our friends
12: and bandmates.
9: Ay, okay. So, hindi lang pala dito sa family mo ikaw tumutugtog.
12: Yeah, not just a family band.
9: How about you, Nisha? Ayan, as the key guitarist.
13: Oh, yes, we're in the same band.
11: Yes.
13: With those
9: I
13: two
9: okay.
13: bands. Yes.
9: Mm, yeah. Okay,
11: so
9: okay.
11: So, as we have Mission Souls, they have other group, but they still are together.
9: Mm-hmm. And with Stacy Puma, or hiwalay na Stacy?
11: Yeah.
9: Ah, Stacy. Ay, okay. Nakakatuwa naman. So, may ano po pala, outside Mission Souls, ay mayroon pa kayo ibang band. I believe siguro pagka ibang band na ano, parang mas malaya kayo, iba yung ibang genre yung gamin ninyo. No? Kasi pagka sa Mission Souls, I believe, syempre, dapat family-oriented, family-friendly. Ano? Pero mga OPM din, tumutugtog kayo. I mean, sila po, din yung kinyo pong mga chiquitins.
11: Yeah.
13: Yes.
11: Yeah.
10: But OPM songs?
11: Like, December Avenue and
15: Urban Dub.
11: Urban Dub.
10: Yeah, they
11: Urban
10: always
11: Dub,
10: play
11: local.
10: Urban Dub.
11: Franco. Franco.
9: Ayan, yung mga legendary ano din po pala band ano, Pinoy band sa atin. Pero syempre hindi naman po palagi happy moments all the time. Ito, gusto kong itanong sa inyo, syempre bilang kayo po ay family, bago naman kayo naging banda, pamilya po muna kayo. May mga times po ba na nagkakaroon din kayo ng mga tampuhan o disagreements pag may mga rehearsals? So paano po yun? Lalo na po bumubuo kayo ng kanta or cover po, song cover.
11: We have disagreements. Pero yung tampuhan, parang siguro just, ano ba?
10: Hindi naglalast ng mga,
11: class.
10: Like more than 5 minutes yung tampuhan. Walang walang grudge, walang, parang ano lang.
11: Disagreements are normal naman sa any band or anybody. So we just make sure that, ano lang, we keep the respect and make sure na ma-resolve yung issues as soon as possible.
9: Ayan, totoo, tama naman po. Ano. Pero ikaw sir, bilang head of the family, I believe, at kayo rin ang sound engineer ano, ng inyong banda. Paano yun, sir, pag halimbawa, yung isa may opinion siya na dapat ganti yung sound ng instrument, I'm assuming na may mga ganong instances. Paano ka, sir, pumapagit na? May mga instances na ganun paminsan siguro.
10: Madaming may opinion, at saka gusto ko yan. I like it because they get to show their own musical style and also they're active. Parang gusto nilang matuto ba?
9: Mm-hmm.
10: And then I accept all their criticisms or their suggestions.
11: Yes.
10: And if there are something na dapat ituwid, sasabihin ko sa kanila. And gustong-gusto ko yun kasi involved sila eh, pati sa mixing at saka sa recording, ganun. Sa lahat ng bagay po, involved sila. Bali, sa yung major na ano, nag-mix, nag-engineer, pero kasali din silang lahat eh. May mga input din sila at learning din sa aking part at sa kanila.
9: Wow, nakakatuwa sir. Ano, nakakatuwa makita na mayroong isang Filipino family na parang hindi parang, actually, lahat kayo musically inclined, ano? Kasi usually, hindi ba pag sa pamilya, kanya-kanyang trip, kanya-kanyang hilig, ano? Nagkataon po na kayong lahat mahilig sa music. So, thank you po. Thank you for sharing that, sir. And you've mentioned yun nga po, gusto niyo yung mga ganong disagreements since yun nga po, parang it shows na mas natututo sila, mas willing silang matuto pa, ano? Pero sa inyo po kaya, na magkakaiba for sure ng personality and musical strength, paano niyo po hinahati yung role? And paano niyo po hinahayaan na mag-shine yung bawat members ng inyong banda, even though kayo ay isang family?
10: Halimbawa, yung ano, very good example is yung always, kaming lahat, I mean, we play together as a family. And then, halimbawa, yung song, yung rock song na hindi kailangan ng keyboards, hindi kailangan ng extra, ano, sila na lang apat magpe-play nun kasi hindi na kailangan ng keyboard. So, kami ni Mami, mag-ano na siya sa video,
11: or
10: we step back at saka sila na yung hindi naman pinipilit na dapat mayroon bass dun or mayroon keyboard kahit wala naman sa song. So if wala sa song, we make it a priority na silang apat na lang. Kasi kung kaya lang naman ng apat na musicians lang for that particular song, sila yung hindi na kailangan na nandun kami. Pero pag minsan kasi or kadalasan ng dapat ng may keyboards eh, so dapat kami lahat ganun.
9: Ayan, ano. And speaking of physical strength, sir, ano, since we're talking about talent, syempre gusto ko rin i-highlight si Ice. Ayan, siya po, ano, ay kilala bilang Little Drummer Boy. So ikaw ba, Ice, ano, maybe pwede mo i-share sa amin, paano ka nag-start sa pagkahilig mo sa drums?
15: I was starting in the drums using hot glues and pillows to make drums. Once I started to learn drums, I was just doing air drums, air with no drums yet. And I got my first e-kit and I was learning how to play song. And my first song I learned was Nothing's Gonna Stop Us Now.
9: Oh, wow! So you started at 6 pa lang pala, ano? And if tama yung understanding ko, nag-start ka muna sa pag-play sa air, and then you had e-kit, electronic drum kit, tama ba yun? Before you see, started using yung mismong drum set na talaga. So nag-start ka sa electronic muna.
15: Yes.
9: Mm-hmm, ayan. Pero before, aside from the drums, kasi yung mga ate mo, ano, they know how to play the guitar and keyboards at the same time. Ikaw din, may mga instruments ka rin na natututunan pa or maybe alam mo na din gamitin sa ngayon.
15: I know guitar a little bit and I know bass. I know how to play bass.
9: Wow, ayan, ano? Influence ni daddy for sure. Dahil si daddy rin ang basis, ano? Langan yeah. Niyang, ayan, salamat, Ice, ano? And of course, siguro sa ngayon nga po, ano, na napakalaki na. And ang dami niya ng following sa social media. And mas kilala rin po kayo internationally, ano? So gusto ko rin kayo i-congrats po for that. So ano po kaya yung mga moment? Or kung meron po kayo, even personally speaking, may moment po ba na parang naisip ninyo, wow, lumalaki na yung reach o yung naabot ng mission souls. May mga ganong experiences po ba kayo?
11: Yes. We didn't expect this talaga to happen. We just started like just to play and then share what our moments here in the studio, but then it caught up sa media. We were just very happy that we're able to touch lives through
10: community. Happy din kami sa gaya ng sinabi mo yung mga reach internationally. Hindi lang yun ano eh, kasi parang community talaga at parang friends na namin yung mga ano, mga subscriber ganun. Parang ano talaga, ang nice.
9: Actually, ano, kanina nga, sir, I was watching one of your videos. I think it's a Bon Jovi cover. So, nakita ko po dun sa comment na hindi lang mga Pinoy, ano? May mga, even mga Indonesians, nagre-request sila na sana ganitong song din, yung kanta yun. So, congrats po, ano. Actually, yun din po, speaking of, since we're talking about this, well, naghahanda na po kayo ngayon sa US tour, first US concert tour, ano, ngayong September. So, ano po yung pakiramdam na yung buong family ninyo yung magpe-perform? And ito nga po ay international stage.
10: Ano, sobrang excited. Tapos, ano, excited kami sa lugar kasi bago. I mean, sa kanilang, at least sa kanilang apat, bago sila dun. At saka yung, ano, yung air ng United States, parang maganda.
9: Ayan. Sige po. Gusto ko rin marinig, syempre, ang mga chikitings. Ayan. Sinises kaya. Ayan. Anong feeling mo na, wow, this September, we're going to the US. At hindi lang basta going to the US, we will perform, ano, sa stage sa US. So, how do you feel about that?
12: Very excited, and it's something new for us to experience. And very excited.
6: Parang ayoko na nagtanong siya.
12: Trying to explore, and
15: meet new people.
12: Yeah, meet new people.
9: Ayan, of course. Ayan, syempre si Nisha.
15: We be a little bit nervous, but we're still excited and grateful that we are here. We are able to perform in the US.
9: Yes, and of course, ayan, this Stacy then.
15: Yes, same as them. I feel also nervous, and we're really grateful, and we're so excited that we're playing there our first time. Our first time and trying new things.
9: Kumbaga, excited pero kabado din talaga at the same time, ano? And syempre, ayan, gusto ko rin pakinggan, ikaw, Isaiah, bilang the drummer of the group and you will perform in the US, how do you feel?
15: It's very exciting, and I like to see new people and want to try new foods, try new food there.
10: Yes.
9: Totoo, ano? Siyempre sa US ay sabi nila parang mas malalaki daw yung portion ng mga food doon, ano? Pero gusto ko rin din itanong kayo po, ano, mga ma'am and sir, o bilang kayo po yung parents. So sa kasalukuyan po, paano po napagsasabay, ano? Halimbawa po, studying pa po ba sila or ngayon po focus lang kayo mainly sa pagpa-practice and then you're going to the US, paano po na-juggle? And of course ng inyong mga anak po yung lahat ng bagay na yun all at once.
11: Yeah, so since they are homeschooling, it's not gonna be that hard for us to adjust naman yung schedule namin.
9: Ay, okay. So, homeschooled naman po sila. So, if ever nga po na pag sa US, I believe parang synchronous din po. So, online, ganun din po yung classes nila. Kasi ang mangyayari po yan, iba yung oras, ano? Umaga sa atin, madaling araw. Madaling araw sa atin, umaga sa amin. Pero yes, pero I think napakalaking opportunity din po niyan talaga para sa inyo. Ano na, mas makilala, of course, dala-dala niyo po yung pangalan ng Pilipinas. Ano? So I would like to congratulate you once more po. Pero if ever po kaya, itong mayroon kayo na performance, ano, syempre hindi naman po happy-happy all the time. May mga challenges din po ba kayong kinaharap? Or maybe ngayon, patuloy na kinaharap? And paano niyo po ito nilampasan or nilalampasan?
10: Challenges yung ano po, schedule at saka yung mga preparation. Lahat sa para sa audio, sa video, yung mental preparation at saka yung physical practice. Yes.
9: Eh kayo po ba Miss Sheena sa kasalukuyan po, since of course ano hindi lang si Daddy ang nagde-desisyon, for sure kayo rin bilang isa sa mga head nga po ng inyong pamilya sa mga decision making po, paano po kaya yan? May mga challenges po ba kayong kinakaharap? Paminsan hindi nagkakasundo, ganun. So paano niyo po yun nilalampasan?
11: We as much as possible we talk about it and weigh things together, so walang decision na isa lang yung side niya lang. We all decide together talaga. Mm-hmm. And it's for our family.
9: Ayan. Totoo, ano? Kasi ang hirap naman din po nang magpa-perform kayo nang hindi kayo magkakasundo. Ano? Siguro sa song lalabas, ano, yung walang harmony. So maganda na pagka nag-perform kayo ay magkakasundo. And may love talaga. And I believe, yun naman po talaga yung ginagawa ninyo all the time. And siguro po, bilang Pilipino, ayan, general question naman po ito. Ano naman po kaya yung gusto ninyong maipakita sa international audience tungkol po sa Filipino talent, ano? And of course, kayo po bilang isang pamilyang Pilipino.
10: Yan, yung kagandahan ng culture din ng Pilipino. Family-oriented talaga. And kami, sobrang oriented, family-oriented namin. At saka, ano, gusto namin papagabahagi yung faith namin. At saka, yung ano, solidarity ng aming family.
9: Ayan, totoo. Ang ganun ang pinunto mo, sir, ano? Hindi lang talent, hindi lang yung pamilya, kundi faith. Yung pananampalataya din po talaga. And siguro po, ayan, gusto ko na lang din po kayong hingal ng panghuling mensahe sa publiko. So sa dami po ng mga family bands and performers online, ano po kaya gusto ninyong maalala ng mga tao tungkol sa Mission Souls? Ano? Pagkatapos po nila kayong mapanood or mapakinggan. Sige po, pwede ko po kayo tanongin sa isa. Simulan natin siguro kay Nishina. Go ahead po.
11: Well, we just have one message to everybody, and we go by the quote from Saint Teresa of Calcutta.
15: If you want to change the world, go home and love your family.
9: Wow, if you wanna change the world, go home and love your family. Napakaganda po, ano, nitong iniwan yung mensahe para sa ating lahat. Siguro po, para sa mga tao, nais pang masubas mo na maana ito pong ating talakayan. Saan po kayo pwedeng makontakt? You can also invite them po, of course, sa inyong upcoming concert sa US. And at the same time, pwede nyo rin po silang anayahan na i-like or i-follow yung inyong social media pages. Go ahead po.
11: September 11th.
10: 11 and 12 will be
11: 11
10: in,
11: and 12 in New Mexico.
10: 13 in California.
11: Rancho Cucamonga.
10: and Las Vegas.
11: Las Vegas, and just recently
10: recently San Leandro, California.
9: Wow. New show added po ito sa California. Ay, wow! Congratulations po. Ano. And of course, yun po, aliyahan rin po sila sa inyong social media pages na i-like at i-follow.
15: Please like and follow our page. Facebook page.
11: Mission Souls.
10: At
9: then,
10: sa YouTube.
9: Yes, ayan. Nakakatuwa naman po. Ano. So once again, gusto ko magpasalamat muli sa pagpapa-unlock na itong panayam natin this morning. Last na lang din po, baka meron kayong gustong pasalamatan, i-shoutout. Pwede rin po. Go ahead.
10: Thank you sa production team, sa Verse, Lubanet Bob, other, and thank the other from New Mexico. Also, thank you for the soulmates who always support us.
11: All soulmates, thank you so much for your support and for being with us on this journey. And also, Radyo Pilipinas, thank you so much for having us.
10: Hello po sa mga listeners ng Radyo Pilipinas.
9: So, ayan, yun lang po. Sige po. Salamat po ano, sa pagpapaunlak muli ng panayam natin. And good luck po. Congratulations sa inyo.
15: Thank you.
10: Power sa program po. Thank you.
9: Thank you. Maraming salamat po.
16: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest? Wow! Updated yan!
17: Musta ka, Mare?
18: Sa Radyo Magazine 1278.
17: Tara't magkamustahan na sa Musta ka, Mare?
18: Sa Radyo Magazine 1278.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes light na buong family.
20: Tala kayang makakalikasan.
19: Anything under the sun.
21: Radyo Magazine 1278.

0: Wow, updated yan.
1: Musta ka, Mare?
2: Sa Radyo Magazine 1278.
3: Ang oras natin, 4:06 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar Acuyong, aka Maring Jolie. At kani-kanina nga lang po, ano, ay napanood at napakinggan natin itong panayam with Mission Soul. So, binubuo po ito, ano, ng kanilang father na si Sir Second, ang bass player din po at kanilang sound engineer. Gayun din si Miss Sheena na kanila namang nanay and at the same time, ang lead vocalist ng grupo. And syempre, nandyan din, ano, ang kanilang mga chikiting. Kasama nila si Naces bilang keyboardist and bassist din. Si Nisha bilang guitarist, si Stacy bilang vocalist and guitarist, at ang kanilang little drummer boy na si Ice or si Isaiah. Nakakatuwa, no, mga mare, mga pare, na makita or mapakinggan ang isang pamilya na may isang goal in life. Kasi usually naman, well, bilang pangkaraniwang mamamayan, 'di ba? ang trip ko ibang trip sa ibang tao, ano, na family members ko rin. Kumbaga, may kanya-kanya tayong trip. Pero imagine ang family nga ng Mission Souls, ano, ay lahat sila mahilig sa music, lahat sila ay tumutugtog. So basically, yun na rin yung parang pinaka-bonding nila bilang isang pamilya. So nakakatuwa, ano, abangan po natin sila. I-search po sa internet para mapanood or mapakinggan ninyo ang ilan sa mga song covers nila, ano. Again, sila po ang Missioned Souls. Missioned, M-I-S-S-I-O-N-E-D, Missioned, and Souls as in S-O-U-L-S, Missioned Souls. So check them out po, ano, para makita ninyo. And for sure, pagka nakita ninyo mga mare, mga pare, mapaproud kayo sa talentong Pilipino. At sa kasalukuyan nga po, ano, ay sila ay nasa US, meron silang US tour. Sana all. Ano, and sa mga susunod na araw po, specifically bukas, actually meron na mga nagdaan, ano, nitong week, meron sila mga concert, may mga performances na sila, ano. Pero ito po, may mga susunod pa. Tomorrow nga po, ano, ang simula sa mga susunod pang araw. Alright, ayan, maraming salamat po muli, ano, sa nakapanayam natin na Mission Souls. Thank you so much dahil very busy sila, ano, nagpa-practice. Maraming preparation, sabi nga nila, ano, para sa kanilang concert tour ngayong September. Pero thank you po, ano, salamat kasi pinauna kanila tayo ng panayam. At sa pagkakataon nga pong ito, ayan, siguro ay wag na nga po nating putulin pa, ano, at bigyan daan naman po natin ang ilang mga paalala o balita upang alamin ang mga kaganapan sa iba't ibang panigan ng bansa. Unang-una na nga po rito, DOST Ilocos Region at NASTA Philippines, pinalakas ang kasanayan ng mga lokal na mananaliksik. Mula po sa Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Leslie or si Marie Mildred Estrada Coquia.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report.
4: Isinagawa ng Department of Science and Technology Ilocos Region, katuwang ang National Academy of Science and Technology Philippines, ang Scientific Career System Orientation and Mentoring na may temang Be a Career Scientist. Layunin itong ipakilala sa mga lokal na mananaliksik ang Scientific Career System, kabilang ang mga oportunidad para sa professional development, sa pagkilala at pagsulong sa karera, sa pampamahalaang serbisyo, gayon din ang proseso ng aplikasyon. Sa pambungad na mensahe, hinikayat ni DOST Ilocos Region Director Teresita Tabaog ang mga mananaliksik na isaalang-alang ang SES kabilang daan upang mapaunlad ang kanilang karera at mapalawak ang ambag sa aghamat teknolohiya. Tinalakay sa aktibidad ang mga alituntunin ng SES, Scientific Productivity, Research Ethics at DOST Magna Carta Benefits. Nagkaroon din ng interactive workshop at one-on-one mentoring upang gabayan ang mga kalahok sa paghahanda ng portfolio, pagsusuri ng research outputs at pagpaplano ng kanilang karera bilang mga siyentista ng pamahalaan. Binigyan din ng mga tagapagsalita ang kahalagahan ng patuloy na pagpapaunlad ng kakayahan at dedikasyon upang maabot ang ranggong siyentista sa pampamahalaang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
3: Samantala, DSWD RFO 10 at Mindanao State University na awan formal na nilagdaan ang kasunduan para sa mga partisipante ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng Misamis Oriental. Mula naman po sa Radyo Pilipinas, Iligan City, may ulat si Dandy Macarambona.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
1: Formal ng nilagdaan ang opisyal na partnership o ugnayan sa pagitan ng DSWD Regional Field Office 10 at MSU na awan upang paigtingin ang mga pangkabuhayang oportunidad para sa mga partisipante ng Sustainable Livelihood Program o SLP sa probinsya ng Misamis Oriental Northern Mindanao. Pinagtibay ang partnership sa ilalim ng nilagdaang MOU na kasaad sa kasunduan ng MSU na awan ang magbibigay ng technical na kahusayan, pagsasanay, pananaliksik at extension services para matulungan ang mga SLP participant na mas mapabuti ang kanilang proyektong pangkabuhayan kabilang ang pagpapaunlad ng kanilang proyekto, pagpapalago ng produksyon, pagdaragdag o dagdag halaga at control sa kanilang mga produkto, pagpapaibayo ng kanilang kakayanan at regular na assessment sa kanilang pangkabuhayang proyekto. Habang ang DSWD ang silang tutulong mapadali ang pagtukoy at kahandaan ng mga partisipante. Magbibigay ng pangkabuhayang tulong sa ilalim ng SLP, magsasagawa ng regular na monitoring at ang tuloy-tuloy na pagkikipagkoordinasyon sa MSU na awan kung maayos na ipatutupad ang mga napagkasunduang aktibidad. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
3: Alright, maraming salamat po sa ating mga kasamahang provincial reporters. At sa pagkakataon nga po ito, ay pansamantala na rin po ako magpapaalam. Mga mare, mga pare, thank you so much po sa lahat ng mga nakinig, nanood at tumutok dito sa Mustaka Mare. And of course, thank you rin po sa ating mga kasamahan sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mercio Malimban, Sam Reyes, or Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. At susunod na po ang programa Pasyal Pinas kasama si Hazel Asguera muli. Ako si Jolie Maracuyong aka Maring Jolie na makasama ninyo from Monday to Friday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like Maring Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
5: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
6: Musta ka Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine 1278.
7: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
12: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
11: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
12: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
11: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
12: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
11: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
12: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
13: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
21: PBS Receiver.
20: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
21: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
22: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
11: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
23: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
11: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
18: Huwag!
24: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
25: This is a public service announcement.
26: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: This is a public service announcement.
27: A public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas,
28: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
7: Serbisyong kailangan.
2: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay!
20: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
21: PBS Receiver.
20: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
21: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo.
0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan ang kahaponan.
6: 66 Impormasyon.
12: GIS, your general information station.
27: Radyo Magazine 1278 AM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
31: Ang oras natin, isang minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
32: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. idineklarang special non-working day sa Ilocos Norte bukas, September 11, para sa obserbasyon ng 100th na kaarawan ni dating President Ferdinand E. Marcos Sr. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Naglabas ng proklamasyon ng Malacanang para sa pag-aalaala sa 109th na taong kaarawan ni dating President Ferdinand E. Marcos Sr. sa araw ng bukas, September 11, 2026. Pirmado ni Executive Secretary Ralph Recto ang proklamasyon number 1421 na nagdedeklarang walang pasok bukas sa Ilocos Norte. Ang deklarasyong gawing special non-working day sa probinsya ayon kay Recto ay ginawa upang mabigyan ng pagkakataon ng mga taga-Ilocos Norte na makalahok sa pagdiriwang kagnayan ito ay mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mangunguna sa mga programang inihanda para sa okasyon. Deklarado din ang special non-working day sa Bais Negros Oriental para naman sa pagdiriwang ng Hudyaka Festival o ang Pista ng Anihan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, mahigit 10,000 pulis ipakakalat para sa barn parliamentary elections. May ulat si J. Mark Dagala.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Naglatag ng large-scale security deployment ng Philippine National Police para sa BARMM parliamentary elections sa Setyembre 14. Kabuang 10,821 police personnel ang nakadeploy sa iba't ibang lugar na sakop ng election security operations sa rehiyon. Mas mataas ito sa naunang bilang na 9,435 PNP personnel na ide-deploy. Sa bilang, nasa 4,361 ng mga police na ang magmumula sa Police Regional Office BARMM. Habang 5,460 naman ang augmentation mula sa iba pang regional office at specialized units. Pinakamalaking bahagi ng deployment ay nakalaan sa 4,313 na mga voting centers bukod pa sa mga COMELEC officers, treasurers, officers at checkpoints sa buong rehiyon. Mayroon ding 2,120 quick reaction forces na nakahanda para sa agarang pagtugon sa anumang insidente. Kabilang din sa deployment ang 1,754 special electoral board personnel na itatalaga naman para tumulong sa election-related duties. Ayon kay PNP Chief Police General Semilencio Natatis Jr., layunin ng deployment na matiyak ang ligtas at malaya pagboto habang nananawagan sa publiko na i-report agad ang anumang kahinahinalang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, pagkakaalis ni dating UN Special Rapporteur Agnes Calamard sa immigration blacklist, tagumpay para sa human rights defenders. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Ikinalugod ni Naakbayan Party List Representative Percy Sendanya at mamamayang Liberal Party List Representative Lila De Lima ang pag-alis ng Bureau of Immigration of BI sa derogatory system nito ng pangalan ni International Human Rights Defender at dating UN Special Rapporteur on Extrajudicial Killings Agnes Calamard sa liham na may petsa September 3, 2026 sinabi ni BI Commissioner Joel Anthony Viado na inalis na ang pangalan ni Calamard sa derogatory system kasunod ng manifestation ng mga bambabatas noong May 11, 2026. Matatanda ang isinailang lalim sa entry ban si Calamard noong April 2018 matapos ang bumisita sa Pilipinas noong May 2017 nang hindi umano na abisuhan na maaga ang dating administrasyon. Sa pahayag ni Sendanya, isang tagumpay para sa akbayan ng pagtanggal kay Calamard sa blacklist na anging mahalagang hakbang para sa human rights defenders. Nagpasalamat naman si De Lima kay Viado para sa tinawag niya Act of Institutional Integrity. Kapuri-purian niya naging hakbang ng BI na anya hindi lamang isang maliit na usaping administratibo kundi pagpapatibay na may kabuluhan pa rin ang due process at may saysay ang pagbabantay sa mga institusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Katrin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, Manila Solon susuportahan ang posibleng investigasyon ng Supreme Court sa mga pahayag ni Vice President Sara laban sa hudikatura. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Susuportahan ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua ang posibleng pagsasagawa ng Korte Suprema ng motu proprio inquiry kaugnay ng mga kontrobersyal na pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa hudikatura. Maaalala ang ginawa ni Duterte ang mga naturang pahayag noong Sabado sa labas ng Quezon City Hall of Justice bago maghain ng piyansa para sa kanyang kasong grave threats. Ayon sa Vice Presidente, nawala na siya ng tiwala sa mga korte at sa pulisya. Tugon ni Chua, ang mga pahayag ni Duterte ay isang sweeping statement na nagpapakita ng kawalan ng tiwala hanggang sa pinakamataas na antas ng hudikatura. Conflicting statement din umano ito nang sabihin niya na korte lamang sa Pilipinas ang dapat lumiti sa kaso ng kanyang ama at hindi ang International Criminal Court. Ipinauubayan ni Chua sa hudikatura ang imbestigasyon sa mga pahayag ng bise laban sa kanilang hanay. Narito ang pahayag ni Manila Representative Joel Chua.
6: At bilang abogado, kami lahat ay mga officers of the court. So kami dapat ay nagbibigay ng galang sa ating mga kagalang-galang na mga mahistrado. Well, pupwede siguro kung merong magsasampa sa kanya ng mga disciplinary action sa kanyang pahayag ng mga ganito. Tsaka very unbecoming para sa isang second highest official ng ating bansa para magsalita ng ganitong sweeping statement laban sa ating mga kagalang-galang na korte.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, Supreme Court nagdesisyon hinggil sa jurisdiction ng korte pagdating sa mga kasong sangkot ang mga indigenous people. May ulat si Lawrence Sanhoko.
7: Radyo Magazine, report, report, report.
8: Nilinaw ng Supreme Court o SC na walang jurisdiksyon ang National Commission on Indigenous People o NCIP sa isang alitan kung hindi kabilang sa isang indigenous group ang lahat ng partidong sangkot. Sa desisyong sinulat ni Associate Justice Henry Jean Paul Inting, ibinasura ng SC 3rd Division ang petisyon ng mag-asawang Elvin at Jocelyn Sending kaugnay ng ejectment case sa isang ari-arian. Iginit ng mag-asawa na miyembro sila ng Lumad KKK Alimaong Higaonon Tribe at dapat customary laws at tribal court ang umahawak sa kaso. Pero ayon sa Supreme Court, hindi miyembro ng anumang indigenous group ang kabilang panig na si Christopher R. Kouy, kaya regular courts ang may jurisdiction sa usapin. Binigyan din ng korte na maaring malabag ang due process kung ipapasailalim sa customary laws ng isang indigenous community ang isang taong hindi kabilang dito. Iniutusa o inutusan din ng SC ang mag-asawa na lisanin ang pinag-aagawang ari-arian sa loob ng 30 araw mula sa pagtanggap ng nasabing desisyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguerra.
9: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: World class na tanawin. Explore na natin.
15: Love of the Philippines.
16: Likhang sining na proudly Pinoy.
17: Iflex na yan.
18: Radyo Magazine,
11: 1278.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
19: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
20: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad.
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
21: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
22: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
24: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: World class na tanawin. Explore na natin.
13: Love of the Philippines.
1: Likhang sining na proudly Pinoy.
2: Influx na yan!
1: Radyo Magazine
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 12 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga.
25: Pasyal Pinas.
26: Pasyal
25: Pinas.
26: Pasyal Pinas.
25: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
27: Are you ready to dive in?
25: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
26: Pasyal Pinas.
25: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
28: Love the Philippines.
25: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM. G sa Galaan.

0: Good morning! Magandang magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Webes, September 10, 2026. At alas G's na naman mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control ang ating mga sound engineers, Camille Umali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more mga beshies, dahil lang amin pong mga nakakakwentuhan at nafe-feature sa aming mga programa ay maaari nyo na rin pong mabasa sa aming official website, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Again, it's radyopilipinas.ph/radyomagazine.
1: G sa galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Webes, mga beshies? Nako, Thursday na! At dito po sa Metro Manila, maluwag ang kalsada dahil marami po yung walang pasok today or naka-work from home. Ito po ay dulot pa rin po ng nararanasan nating sama ng panahon. Quick update lang para sa ating mga beshies na nakatutok ngayon sa Pasyal Pinas. Baka hindi nyo ho narinig yung latest weather update mula po sa ating DOST Pag-asa. Habagat pa rin po ang patuloy na nakakaapekto lalo na sa kanlurang bahagi po ng Luzon. At minsang mga malalakas na pag-ulan po ang ating inaasahan sa Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa at sa ilang bahagi po ng Ilocos Region. Ayon po sa Pag-asa, malalakas na pag-ulan din po ang aasahan sa Zambales. At malaking bahagi rin po ng Visayas ang makakaranas ng maulap na kalangitan na minsang at may minsang mga pag-ulan. Sa Mindanao naman po maaliwalas ang panahon, sana all makakapagpatuyo sila ng labahin. Pero gayon pa man mga beshies, paglilinaw po na Pag-asa, wala pong low pressure area na binabantayan o namomonitor ang DOST Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito pong southwest monsoon o yung habagat ang nakakaapekto po sa ating panahon dito sa malaking bahagi ng Luzon at ng Visayas. Sa susunod na mga araw, ayon po sa Pag-asa, isa pong LPA ang namomonitor monitor sa West Philippine Sea at pahihinain daw po nito yung habagat dahil hahatakin nito palayo yung southwest monsoon or habagat. Kaya inaasahan na this weekend posible pong mabawasan na ang mga pag-ulan. Perfect. Kasi kapag weekend, dyan nagaganap yung mga event, di ba? At yung mga lamyerda ng ating mga beshies. Ngayon, naka-work from home, ano? May pasok pa rin po pero work from home yung ating mga kababayan. Actually, kaninang umaga po yan, inanunsyo mismo ng pamahalaan sa pamamagitan ng Memorandum Circular No. 135

0: na yung mga government offices ay inuutos, inaatasan po na mag-implement ng alternative work arrangement o yung work from home. Dito po yan sa National Capital Region at sa ilan pang mga probinsya ngayong araw. Kabilang po dyan ang National Capital Region, La Union, Pangasinan, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Ito pa rin po, again, ay dulot ng patuloy ng mga pag-ulan dahil po sa mas lumakas na southwest monsoon o habagat. Kaya mga beshies, ano, kahit po naka-work from home today at yung mga paaralan natin naka-alternative learning modes sa mga nabanggit po ng mga lugar, make sure po ano na kung maaari huwag na tayong lumabas ng ating mga tahanan para ligtas po tayo yung mga miyembro ng ating pamilya. At meron pa rin po kasing hazard, of course, kapag umuulan eh. Yung iba nakakaranas ng flash floods, mga binabaha, konting ulan, binabaha, di ba? So make sure po na tayo ay nasa ligtas na lugar. Dahil po dyan, singit na rin natin as of 8 a.m. today, meron po kanseladong biyahe na inanunsyo ang Philippine Ports Authority. Ito po yung TMO Camarines, kabilang po ang Star Horse Shipping Lines Incorporated, San Pascual, Masbate to Pasacaw Port sa Camarines Sur and vice versa. Dulot pa rin po yan ng masamang panahon. Gayon din po sa TMO Pio Duran, Co-Shipping Lines Incorporated sa Mobo Port, Masbate to Port of Pio Duran, Albay, and vice versa. Ito po ay naka-post ano, sa social media page ng Philippine Ports Authority. At maaari nyo po dyang bisitahin ano, para malaman pa yung iba nilang mga announcement. Binisita ko rin po yung ating mga airlines, ano, yung Philippine Airlines, yung Cebu Pacific Air. So far, wala pa silang mga announcement kung meron hong mga canceled flights. So, para po sa kaalaman ng ating mga travelers, make sure na kayo po ay nakasunod, ika nga, nakafollow doon sa mga social media pages ng inyong mga airlines para naman updated po kayo sa status ng inyong mga flights. Kung meron man po kayong flights today sa mga susunod na araw or sa mga susunod pa na mga linggo. Alright, good news naman tayo mga beshies. Nako, libreng sakay. Gusto nyo yan? Of course, gusto natin yan. At meron pong ibibigay na libreng sakay para sa mga kawani ng gobyerno. Mga government workers. Dahil po para sa kaalaman po ng lahat, ang Philippine Civil Service Anniversary gaganapin po yan sa September 16, 2026. Kaya naman meron pong ipapamahagi na or ibibigay, hindi pala papamahagi yan. Ibibigay na libreng sakay ang LRT2 para po sa ating mga empleyado ng gobyerno. At ang maganda dyan, mga beshies, ano yan, buong araw. Usually, di ba, pagka nagbibigay sila ng libreng sakay, may oras lang yung rush hour. Ito po ay buong araw ng September 16. Ang September 16 ay araw po ng Miyerkules. Ayan. So, pwede na po kayong hindi magdala ng inyong mga sasakyan, ano? At piliing sumakay ng tren ng LRT2 dahil libre po ang sakay ng mga kawani ng gobyerno buong araw. At para po ma-avail ang libreng sakay, ipakita lamang po ang inyong valid ID mula sa inyong mga tanggapan o ahensya ng pamahalaan sa ating mga security personnel ng bawat istasyon. Bukod po sa LRT2, ang MRT3 magbibigay din po ng libreng sakay para sa lahat ng ating mga civil servants. Sa September 16 din po yan, 2026, bilang pakikiisa rin sa paggunita ng 126th Philippine Civil Service Anniversary. Kailangan lang po magpakita ng valid government ID para makasakay ng libre sa buong araw. Yung LRT1 lang yung hindi pa nag-a-announce. So far, itong dalawang linya ng trend pa lang natin, yung merong announcement sa kanilang mga social media pages ng libreng sakay para sa mga kawani ng pamahalaan. I-maximize natin yan, mga beshies. I-avail natin yan. Especially kung yung inyo pong mga dinaraanan ay meron hong linya ng trend. O para makatipid naman tayo. Again, buong araw yan, mga beshi, sa LRT2 at MRT3 bilang paggunita sa anniversary ng Philippine Civil Service. And speaking of a Philippine Civil Service Anniversary, nako, sa darating po na September 13, ito po ay araw ng Linggo. Actually, this Sunday ay magkakaroon po ng Fun Run, Race to Serve Fun Run. At ito po ay ang Lingkod Bayani Run na inaasahan pong magiging isang nationwide movement. And more than a race, ito po ay layunin nito na i-promote, of course, yung wellness habang sinusuportahan yung pamanang Lingkod Bayani program na nagbibigay pugay po para sa ating mga public servants na patuloy na nagseserbisyo sa bawat Pilipino. Gaganapin po ito muli September 13, 2026 sa Carina Grandstand at inaasahan po na 15,000 runners ang magsasama-sama para po sa NCR leg ng Lingkod Bayani Run 2026. Alam niyo, perfect. Kasi nga kanina, sabi ng Pag-asa, we are hoping na this weekend ay medyo aaliwalas na po ang panahon. Ano? And hopefully, sa araw po ng fun run, medyo maaga itong mga beshies. Eh. Kasi fun run, usually talaga maaga, ay maganda ang panahon. Hirap kasing tumakbo, mga day, kapag maulan, syempre. Gaganapin po ito muli sa Carina Grandstand at sa iba pang major cities nationwide. So simultaneous ito, mga beshi, ha. Pero announcement po mula sa Philippine Civil Service ay tutuloy po ang naturang fun run kahit maulan, rain or shine, unless isuspend po ng mga organizers or ng mga proper authorities dahil po sa masamang panahon o kaya naman public safety concern. Pero kung maulan lamang at kaya naman, itutuloy po yan ayon po sa Civil Service Commission. Of course, ang ating mga safety and medical station personnel ay naka-standby po yan para magbigay assistance doon sa ating mga runners. Ang assembly time, mga beshies, 3 a.m. yan. Alas 3 ng umaga, kinakailangan nandyan na po ang ating mga runners. At ang mga mag-uumpisa po ang run, depende sa kung ilang kilometers po ang inyong in-avail. 10 kilometers, 4 a.m. Dapat po ando na, mag-uumpisa na yan. Tatakbo na ang ating mga runners. 5K, 4:45 a.m. At para sa mga mag-3K, 5 a.m. naman po ang gun start. Pero assembly time, mga beshies, alas 3 ng umaga. Kung medyo mauhawin ho kayo, syempre takbo to eh. Huwag ho kayo mag-alala dahil kompleto po sa water refilling stations. Available po yan doon sa mga designated points along the route. At yung mga participants natin, pinapaalalahanan po na magdala ng kanilang mga reusable water containers. Ayan. para dyan nyo po ilagay ang inyong mga tubig. Kasi of course, bawal pong mag-iwan ng mga basura, no? Kapag tayo'y nagsagawa ng fun run. At para sa mga beshies natin na gusto pong malaman pa yung iba pang detalye patungkol dito sa Lingkod Bayani Run 2026, may naka-flash po na poster ngayon sa ating screen kung saan nakalagay yung QR code. So, pwede nyo po yung iscan para sa iba pang mga detalye. Or, maaari po kayong bumisita sa official website na funrun.cscportal.ph. Again, it's funrun.cscportal.ph. Marami sa ating mga government workers ang lalahok sa Lingkod Bayani Run 2026. Kayo ba? Pupunta ba kayo? Parang ang ating kumaring Jolie pupunta. Para sa mga gusto pong ma-meet si kumaring Jolie, pwede po kayong bumisita or sumama dito sa Lingkod Bayani Run 2026. Iscan nyo lamang po ang QR code na naka-flash ngayon sa ating screen or maaari po kayong pumunta sa official website na funrun.cscportal.ph. Alright, mga beshi, sa atin pong pagbabalik, pag-uusapan natin ang recently na ginanap na event na pinangunahan po ng Department of Tourism, ang ASEAN Heritage Parks Forum at iba't iba pang mga tourism events na naganap these past few days. Sa pagbabalik po yan ng ating programang Pasyal Pinas, ang oras natin, 10:30 ng umaga.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: World class na tanawin. Explore na natin
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan. Radyo Magazine,
3: 1278
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
8: Ginagamit natin ng madalas simula pa nung Spanish era.
7: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
8: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
7: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
6: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
9: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esquera. Good morning sa lahat po ng mga nag-comment sa ating Facebook Live today. Good morning po kay Sir Angelo Redaha. Sabi niya, thankful Thursday morning, Ate Hazel. Naku, may countdown na siya agad. 106 days na lang daw until Christmas. True ba? Ang bilis naman. Good morning din po kay Mama Nida Morada, gayon din po kay Nanay Yoli Lopez. Sabi niya, I'm watching you po. Nakakatakot. Nakakatakot naman niya, I'm watching you. Good morning din po kay Sir Romel Livid. Sabi niya, blessed morning pa rin pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood ng ating live stream. I-share niyo po yan ha sa inyong mga friends para mas marami pa ang makanood sa ating program. Kagaya nga ng nabanggit ko kanina, mga beshies, bagong ating commercial break, pinangunahan po ng Department of Tourism at ng iba pang ahensya ng ating pamahalaan ang ginanap na kauna-unahang ASEAN Heritage Parks Forum, o ito po yung tinatawag na AHP Forum. Ginanap po yan noong Tuesday, September 8, at ito po ay inorganisa rin sa pakikipagtulungan sa Department of Environment and Natural Resources. Sa naturang forum, mga beshies, present ang ating tourism secretary Dita Angara Mathay at kanya pong binanggit na pinagtitibay lalo ng DOT ang kanilang commitment sa sustainable tourism. Aniya, sa kanyang talumpati, palalakasin ang tourism development ng ating bansa, pero kasabay po nito ay poprotektahan pa rin ang ating kapaligiran, biodiversity, lalong-lalo na yung ating mga protected areas. Bilanggit din po ng kalihim yung iba't ibang mga sustainability efforts ng DOT, kabilang po dyan ang Tourism Champions Challenge o TCC, nagsusulong ng biodiversity conservation and responsible tourism. Sa buong ASEAN, mga beshies, meron pong 69 designated ASEAN heritage parks na sumasaklaw sa tinatayang 11.9 million hectares ng mga protected areas. At dito po sa ating bansa, para sa kaalaman ng ating mga beshies, we have 14 ASEAN heritage parks. Kabilang po dyan ang Mount Apo Natural Park, Tubataha Reefs Natural Park, Mount Hamigitan Range Wildlife Sanctuary, gayon din po ang Apo Reef Natural Park, nabanggit ko na pala, at Turtle Island Wildlife Sanctuary. Marami pa mga beshies, pero 14 po yan sa kabuuan ng ating bansa. Inaasahan mga beshies posible na maging 70 na ASEAN Heritage Park ang Mount Balatukan Range Natural Park sa Misamis Oriental po yan. At kung magiging 70th, magiging 15 po dito sa ating bansa, na naghihintay na lamang po ng approval mula sa ASEAN Ministerial Meeting on Environment. Imagine ninyo, out of 70, if ever, 15 doon ay nasa Pilipinas. Tatlong araw po itong forum na isinasagawa kasama po ang ASEAN Center for Biodiversity. At ito pong forum na ito, napakahalagan mga beshies, dahil nagbibigay po ito ng platform, ika nga, para ibahagi ng iba't ibang ASEAN member countries yung kani-kanilang mga kaalaman, of course makapagbuo ng kolaborasyon at innovation among AHP managers, community leaders, policy makers, and development partners. Layunin din po nito na mas mapalakas pa ang integration ng ASEAN Heritage Parks Program sa mas malawak na layunin at goals ng Philippine-ASEAN Chairship. At kasabay din yan mga beshies, meron pa pong isang tourism program or tourism event ang nagsimula na po this week. Ito po yung Philippine Travel Exchange o FITEX 2026. Pinangunahan naman po ito ng Tourism Promotions Board o TPB Philippines. Ginanap po yan sa Conrad, Manila, Pasay City. Sa kagaya po ng lahat ng ceremonial na mga event, ito po ay nagsimula sa isang tunog ng gong. Yan. Nakita niyo naman po sa picture, Hudyat po yan ng pagsisimula ng pinakamalaking government-organized travel trade event sa ating bansa. Ang tema this year, Connecting Markets, Creating Opportunities from Conversation to Collaboration through Sustainable Tourism Partnerships. At ito po ay dinaluhan, ano, hindi lang ng ating mga tourism stakeholders sa ating bansa, even yung mula po sa mga katabi nating mga bansa din. Itong FITEX 2026, nakatuon po ito doon sa tinatawag natin ng mga B2B or business-to-business engagement. At sa pagitan po yan ng 74 foreign buyers mula sa key at emerging markets at 102 Philippine sellers. So sabi ko nga kanina, hindi lang po siya local, kundi even yung ating mga neighboring countries ay nandyan po, ano, para makipag-collaborate at magkaroon ng meaningful engagements sa ating mga Philippine sellers or mga Philippine tourism stakeholders. Layunin po ng curated business meetings na makabuo, of course, ng mga partnerships, concrete tourism opportunities, at sustainable tourism initiatives para po sa ating mga local communities. At sa parte naman po ng TPB, kanilang binigyang diin yung kahalagahan ng authentic at meaningful conversation sa travel industry para po mapanatili yung interest ng ating mga travelers at ma-inspire na tuklasin nila ang Pilipinas at yung mahigit 7,600 islands nito. Yung ating mga tourism stakeholders, sila rin yung kumakatawan, ano, sa Pilipinas para i-promote pa ito doon sa ating mga foreign counterparts naman. Kasi yan po yung mga kamiting nila dyan eh. Marami na pong mga travel expos sa ating bansa na nakafocus lamang sa kumbaga parang inbound tourism, inbound passengers. Although ganun din po ang tutok nitong FITEX 2026, pero ang kaibahan po nito, ang kausap na ng ating mga tourism stakeholders, yung ating mga travel and tour operators, ay yung mga partners naman natin sa ibang mga bansa, yung ating mga foreign buyers. Sabi po ng TPB, 74 na mga foreign buyers po ang nagpunta dito sa FITEX 2026. Binigyang din po ni TPB Chief Operating Officer Maria Margarita Nograles na mahalaga hindi lang yung pakikipag-usap, ano, doon sa ating mga foreign counterparts or foreign buyers, kundi yung paglikha daw ng richer and more meaningful tourism experience. Kabilang po sa mga product-focused tourism segments na binigyang pansin ay of course yung dive. Alam nyo naman yan, pinag-uusapan natin kahapon, ano, kung gaano kalaki yung potential ng dive tourism sa Pilipinas. Even yung golf tourism, wellness and culinary, sun and beach, at ang English as a second language o yung ESL na nagiging ano na rin. Kumbaga, dahilan kung bakit may mga pumupunta at nagsistay dito ng mga foreigners. Una, para mag-aral sila ng ESL. At pangalawa, para ma-explore din nila yung ganda ng Pilipinas. So, they will stay here for months. At yan po ay magre-resulta, of course, sa kanilang paggastos sa turismo, na magbe-benefit naman po yung ating local community. Kabilang rin po sa tinalakay dito sa FITEX 2026 ay yung papel ng teknolohiya, technology at data sa pag-unawa po sa ating behavior ng ating mga travelers nowadays. Yung trend ng mga travelers natin, kung ano na yung mga experiences na kanilang hinahanap at ano na yung mga expectations nila. Kagaya nga ng nabanggit ko nung nakaraan, yung mga travelers natin ngayon, di na lang yung mga magagandang beaches yung gusto nilang puntahan. Ang gusto na talaga nilang puntahan yung or gusto nilang ma-experience ay kung paano yung pang-araw-araw na pamumuhay sa isang lugar. Let's say, yung mga kababayan natin sa Cordilleras, di ba? So hindi na lang yung mga bundok doon at yung mga pagkain nila yung gustong ma-experience ng ating mga travelers, kundi yung everyday na pamumuhay ng mga ito. Mas malalim na travel experience yung gusto na ng ating mga travelers. Kaya mahalaga din na ginagamit yung technology at data para naman nakakasabay yung ating mga tour operators kung ano nga ba yung mga travel experiences na dapat nilang i-offer doon sa mga kliyente nila. Mahalaga din daw ang digital innovation. Pero nananatiling crucial ang human connection, and nandyan pa rin of course yung ating Filipino hospitality, local guides, tourism entrepreneurs, at local communities. Yan ang bumubuha talaga sa turismo ng Pilipinas. Magkakaroon din ng post-event tours itong FITEX. Magsa-start po ito today, September 10 to 14, kung saan pupunta yung ating mga buyers sa Ilocos, Palawan, Cebu, Bohol at Davao para makilala no yung local tourism stakeholders at products. Napakahalaga mga beshies na sila muna yung maka-experience nung mga tourism kumbaga travel and tour experiences na meron ho tayo dito sa Pilipinas para kaya nilang ibenta. Yan din yung sinasabi ng mga tour operators natin eh. Paano mo ibebenta yung isang package, for example, kung hindi mo siya personally na experience? Paano mo siya maikikwento doon sa iyong mga kliyente, di ba? So, mahalaga na mismong yung mga foreign buyers natin ay magkakaroon ng first-hand experience sa pagbisita po sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Layunin po ng FITEX, simula po nang itatag ito noong 1996 na maging platform para mapalakas pa yung connections ng Philippine tourism stakeholders at global market. And of course, layunin din po nito na makapagbuo ng stronger partnership, competitive tourism products, deeper market engagement, and sustainable opportunities para sa ating mga local communities. Hindi pa man tapos, ano, kasi nga may mga post-event. Congratulations na agad sa Tourism Promotions Board, sa Department of Tourism, dito sa very successful opening ng FITEX 2026 or Philippine Travel Exchange. Isingit ko na rin to dahil inanunsyo rin po ito noong opening ng FITEX noong September 8. Inanunsyo po mismo ng TPB at ng DOT na ang Cebu ang magiging host ng MICECON 2027. Ito po yung pinakamalaking gathering ng MICE professionals sa bansa. Ano ba yung MICE? Ito po yung meetings, incentives, conferences, and exhibitions. Yan po yung gaganapin dito po sa Cebu. And after 13 years, muli pong napili ang Cebu bilang host ng MICECON na nakatuon sa, sabi ko nga kanina, meetings, incentives, conventions, and exhibitions. Pangunahan po ito ng Cebu MICE Alliance. And of course, sa pakikipagtulungan din sa Department of Tourism, Central Visayas. Alam niyo po, itinuturing itong malaking milestone na nagpapatibay of course sa posisyon ng Cebu bilang isang world-class destination para sa business, events, at leisure tourism. Kasi for the longest time, parang pag sinabing Cebu, beaches, pagkain, di ba? Pero matagal na rin po nilang wino-workout yung pagiging isang MICE venue. Yung meetings and incentives, conventions, and exhibitions. Kaya marami na rin pong mga international events or mga malalakihang event na hindi na lang dito sa Metro Manila ginaganap, di ba? Pinipili rin po nilang puntahan at gawing venue ang Cebu. Kasi marami na rin po silang mga facilities para sa mga malalakihang malaking conventions and meetings. Ito pong MICECON 2027, inaasang dadagsad dyan ang iba't ibang mga international MICE professionals at ipapakita po dito yung world-class venues ng Cebu, yung warm Cebuano hospitality at yung sustainable forward-thinking approach ng pag-host ng mga events. Traffic din daw dyan sa Cebu eh. Pero I guess hindi sing traffic dito sa Metro Manila o mas malala ba? I-comment nyo nga sa comment section. Gaganapin po ang or inanunsyo ito pong pag-host ng Cebu bilang venue para sa MICECON 2027. Diyan nga po sa FITEX 2026 na ginanap po sa Pasay City. Big opportunity ito mga beshies kasi bukod po sa magsistay ng matagal yung ating mga professionals, mga MICE professionals dyan sa Cebu. Pag nakita nila kung gaano kaganda yung probinsya at yung mga karatig lugar nito, of course babalik sila with their families, with their friends, or i-refer po nila yan dun sa kanilang mga kakilala. So yun po yung magbibigay pagkakataon sa naturang lugar sa Cebu para mas ma-discover pa ng ating mga foreign visitors at ng international market. Tuloy-tuloy pa rin po yung paglilikha no, ng ating mga Department of Tourism Regional Offices ng kani-kanya mga pakulo para ipakilala yung kani-kanilang mga rehiyon. In fact, just recently, ang Department of Tourism Region 2 inintroduce po sa publiko ang Lakbay Likha Creative Tourism Circuit at yan po ay kanilang inanunsyo sa ginanap na Philippine Travel Mart. Ano ba itong Lakbay Likha Tourism Circuit na ito? Ito po ay isang creative tourism experience kung saan ipapakita yung ating mga cultural attractions sa Region 2 po yan, yung mga local products and immersive activities sa Quirino at Nueva Vizcaya. Kaya sa susunod na linggo mga beshies, muli nating makakasama sa ating programa ang ating mga kaibigan mula sa Nueva Vizcaya Tourism para po mas i-elaborate itong nilalaman ng Lakbay Likha Creative Tourism Circuit. Pero para may idea na kayo mga beshies, layunin po nito na makabuo ng mas innovative at experience-driven tourism products na mas maipapakita of course yung kakaibang kultura, creativity, heritage at the local communities ng Cagayan Valley. Nagkaroon na sila ng patikim dito sa PTM and actually yung booth nila ng Nueva Vizcaya, ng buong Cagayan Valley, nako, it para siyang cultural experience, ganun. Kaya ang DOT Region 2 po bilang panimula dito sa Lakbay Likha, a creative tourism experience, namili po sila ng mga mananalo sa dalawang all-inclusive tour packages para sa Lakbay Likha Familiarization Tour na gaganapin po sa October 5 to 10, 2026. At dito po sa tour na ito, inaasahan na sila mismo, yung mga awardees, mararanasan yung iba't ibang mga featured destinations, creative activities, cultural offerings at local tourism products ng Lakbay Likha Circuit. Sayang lang kasi last day nila to ginawa, last day ng PTM. Eh, nung nag-PTM tayo, first day eh. So, hindi tayo nakasali dun sa paraffle nila, pa-games nila para manalo nitong Lakbay Likha Familiarization Tour. But don't worry mga beshies, dito sa ating programa ay sila naman ay ating makakakwentuhan. So hopefully maipakita nila sa atin kung ano ba yung nilalaman nitong Lakbay Likha Tour at paano makaka-join yung ating mga beshies na mas gusto po ng mas malalim na travel experience at mas meaningful na travel experience sa Cagayan Valley. Inaasahan pong makakatulong ang naturang initiative sa pagpo-promote ng mga bagong tourism experiences sa Cagayan Valley sa travel trade at potential visitors nito. Sa pamagitan ng lakbay-likha, mga beshies, isinusulong po ng DOT Region 2 ang creative tourism bilang paraan para mapalakas ang destination development, community participation, at yung authentic at meaningful travel experience sa rehiyon. Hindi lang mga ecotourism destinations, hindi lang mga pagkain, kundi yung kanilang cultural heritage at yung immersion doon po sa mga local communities sa Cagayan Valley ang ino-offer din nitong lakbay-likha circuit. Para sa iba pang mga detalye, mga beshies, maaari nyo pong bisitahin ang Facebook page ng Department of Tourism Region 2 dahil dyan po nakalagay yung kanilang mga announcement kung paano po tayo makaka-join dito sa Lakbay-Likha Creative Tourism Experience. Pero kung ayaw nyong bisitahin yung kanilang page, okay lang. Tumutok ho kayo dito sa Lunes dahil makakasama po natin ang ating mga kaibigan mula sa Nueva Vizcaya Tourism para ibahagi sa atin itong tungkol sa Lakbay-Likha. Makakasama natin si Miss Marichel Costales. Madalas na natin siyang kakwentuhan dito sa ating programa kaya for sure hindi na siya bago sa inyong pandinig. Monday yan ha, ganitong oras, 10 a.m. Alright, sa pamagitan po niyan ay magpapaalam na po tayo para sa Thursday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga naging katuwang sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Ronabel Esperanza, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy Thursday.
1: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
11: Love the Philippines.
1: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
12: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
20: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
21: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
22: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
21: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros. Tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kapi natin.
8: Magandang bantakbo.
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
21: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
19: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
21: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
8: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin na mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
23: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
23: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
24: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
25: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
29: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
32: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
33: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
32: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang mga investor na mamuhunan sa Pilipinas. Samantala, PBBM magiging kinatawan ng Association of Southeast Asian Nations sa 18th BRICS Summit sa India.
33: Headlines.
32: 48% ng mga Pilipino naniniwalang bubuti ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan ayon sa SWS survey.
33: Headlines.
32: Office of Civil Defense hinihikayat ang publiko na lumahok at makiisa sa nationwide earthquake drill ngayong Huwebes.
33: Headlines.
32: 3rd Division ng Sandigan Bayan nag-issue ng commitment order para ilipat ang kustodiya ni dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail.
33: headlines.
32: Dalawang araw na wellness leave ng mga guro sa September 14 at 15, pinayagan ng Department of Education. Pondo para sa pagkuha ng mga bagong guro sa 2027, tiniyak ng kagawaran.
33: Headlines.
32: Paghahanda sa Bangsamoro parliamentary elections, pinaigting ng Makasag Battalion ng Philippine Army.
33: Headlines.
32: At 5 kumpirmadong nasawi habang higit 80 ang nawawala sa pagkasunog ng barko sa Coron, Palawan.
33: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
32: 4 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Webes, September 10, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol. Tayo live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang mga investors na maglagak ng kanilang puhunan sa Pilipinas kasabay ng garantiya na katiwa-tiwala kang mag-iinvest dito sa bansa. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
33: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pilipinas, invest in the Filipino. Ito ang panyaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga business leaders at investors na lumalahok sa sinasagawang Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City. Pagigayad ng Pangulo sa mga negosyante, dito na dalhin sa Pilipinas ang kanilang kapital, expertise o kasanayan at buuin ang matagalang business partnership sa bansa. Garantiya ng Pangulo, katiwa-tiwalang maglagak ng pamumuhunan sa Pilipinas kasabay ng paniniguro sa mga investors na matibay ang government response. Binigyan din ng Pangulo na hangad ng Pilipinas ang tagumpay ng kanilang pamumuhunan gayong magbubungas ito ng oportunidad para sa mga Pilipino. Pagtiyak pa ng punong ekotibo, hindi lang market ng bansa kundi isang trusted partner kung saan maaari pang palaguin ang mga negosyante ang kanilang investment. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: To the investors and business leaders here today, I invite you, build with us. Build your next enterprise here in the Philippines. Bring your capital, technology, your expertise.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
32: Nagbigay ang Estados Unidos ng $60 million para sa modernisasyon ng energy sector ng Pilipinas, pagpapababa ng singil sa kuryente at pagpapabuti ng power reliability. Nilagdaan ni Finance Secretary Frederick Go at U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton ang Philippines Energy Threshold Program sa isinagawang Luzon Economic Corridor o LEC Investment Forum ngayong Webes. Layon ng Millennium Challenge Corporation Grant na palakasin ang energy sector governance at institution sa bansa habang tinutugunan ang mga gap na makakahadlang sa pamumuhunan sa sektor.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
32: Kakatawanin ng Pilipinas ang ASEAN region sa 18th BRICS Summit na gaganapin sa India kung saan ilalahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga prioridad ng rehiyon sa peace and security, people empowerment at prosperity. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, ibinahagi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel ang nakatakdang biyahe ng Pangulo sa September 12 hanggang 13 bilang tugon na rin ito sa imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Ayon kay Ratonel, ang pagdalo ni Pangulong Marcos Jr. ay bahagi ng tungkulin ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong 2026 kung saan ilalahad niya ang mga prioridad ng rehiyon sa peace and security, people empowerment at prosperity. Sinabi rin ng DFA na ang pagdalo ng punong ehekutibo sa BRICS ay isang strategic opportunity para direktang makipag-ugnayan sa major emerging economies at katawanin ang mga pananaw at prioridad ng ASEAN.
4: Ang pakikinahok na ito ay isang strategic opportunity upang subaybayan ang mga emerging economic frameworks at irepresenta ang mga prioridad at pananaw ng rehiyon habang direktang nakikipag-ugnayan sa mga Pilipino ng mga major emerging economies. Sa kanyang pagbisita, makikipagpulong din ng Pangulong Marcos kay Prime Minister Modi upang pag-usapan ang progreso ng ating Philippines-India Strategic Partnership, suriin ang implementasyon ng ating 5-year plan of action for 2025 to 2029 at ipagpatuloy ang pagpapalitan ng pananaw tungkol sa ekonomiya na nakakaapekto sa ating mga mamamayan.
32: Samantala, iginit din ni Ratonel na gagamitin ni Pangulong Marcos Jr. ang nasabing pagtitipon bilang oportunidad para makadaupang palad ang Indian business leaders kasama sa mga pag-uusapan ang pag-follow-up sa $5.8 billion investment pledges mula sa Indian companies na una nang inanunsyo noong 2025. Ang mga pangakong pamumuhunan na ito ay may kinalaman sa linya ng teknolohiya, kalusugan, enerhiya at infrastruktura.
4: President's program includes engagement with Indian business leaders to strengthen the trade and investment ties with India. Ito pong meeting ng presidente with business leaders in India, ang goal po nito ay to follow up yung pong pledges and commitments made by Indian companies last year. Kung matatanda niyo po, ay bumisita doon si presidente in August 2025. So ito po yung pag-uusapan nila with the business leaders.
32: Yan ang mga pahayag ni Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel.
33: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
32: Hindi naman isinasantabi ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mataas na tsansang makadaupang palad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba pang BRICS countries na hindi masyadong nakakasalamuhan ng Pilipinas para maisulong ang posisyon ng ASEAN at maging ng Pilipinas. Binigyang diin ni Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel na napakalaking pagkakataon ito para mapalakas pa ang geopolitical at economic synergies ng ASEAN at BRICS tungo sa dagdag na economic opportunities, trade diversification, regional security at suporta sa climate resilience. Makakaasaan niya ang publiko na isusulong ni Pangulong Marcos Jr. ang diwa ng ASEAN centrality at mga adhikain ng ASEAN. Ito aniya ang malinaw na tugon ng Pilipinas at ASEAN sa iba't ibang global challenges. Pagdating naman sa usapin ng pagiging partner country ng Pilipinas sa BRICS, ay patuloy pa rin itong binamatayan ng DFA.
4: Outside the session naman po, the President will have the opportunity to engage with other participating leaders, many of whom represent some of the world's largest and emerging economies. Actually, half of, the BRICS countries po, they represent almost half of the world's population.
32: Si Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel.
33: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
32: Sa kaugnay pa ring balita, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagbigay katiyakan ng malaking potensyal ng inaasahang investments mula sa India. Matatanda ang iniulat ng Pangulo ang sa kanyang state visit sa India noong isang taon na nakasecure ang Pilipinas ng $446 billion mula sa 18 business agreements at potential investments naman na abot sa $5.798 billion. Inaasahan ding makakalikha ito ng higit sa 4,000 direct jobs.
5: We secured a total of 18 business agreements comprising real investments and generated interest for a potential of up to $5.8 billion. From these, real investments are expected to generate more than 4,000 direct jobs.
32: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
33: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
32: Inaasahang kabilang sa mga matatalakay sa magiging pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indian Prime Minister Narendra Modi ang usapin patungkol sa climate change. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel, kabilang sa mga aspetong tinatayuan ng bilateral strategic partnership ng Pilipinas at India ang usapin sa pangangalaga sa kalikasan at issues sa nagbabagong klima. Posibleng matalakay dito ang parehong mga hamon na kinakaharap ng dalawang bansa tulad ng flood mitigation measures at mga posibleng kooperasyon dito. Napapanahon din aniya ang mga usaping ito lalo't kasalukuyang humaharap ang bansa sa serye ng mga bagyo at habagat.
4: So yan sa pag-uusapan, no, ang kahit dito sa BRICS Summit, isa yan sa agenda and to have the support for climate resilience and sustainable development. Marami pong pwedeng mapag-usapan. I do not wish to preempt what the President would specifically raise with Prime Minister Modi. Pero because of our strategic partnership with them, mas gusto mo natin mapalalim ang ating kooperasyon sa larangan ng defense and security, science and technology, trade and investment, kasama na din po ang climate change. Ang pagsusulong.
32: Si Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel.
33: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
32: 12 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Tinitingnan ngayon ng Pilipinas at Australia ang posibleng pagtutulungan para sa modernisasyon ng railway. airport at seaport infrastructure ng Pilipinas. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, pinanatili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pakikipagtulungan sa ibang bansa para mapabuti ang araw-araw na pagbiyahe ng mga Pilipino. Aniya, mahalaga ang pagtutulungan para matugunan ang mga gap o puwang sa sektor ng transportasyon. Sa kabilang dako, suportado ni Australian Ambassador to the Philippines, Mark Ince Brown, ang mga proyekto ng Pilipinas na magpapabuti ng public transport ng bansa. Nais aniya nilang makakita pa ng mas maraming Australian investors para matulungan ang Pilipinas sa mga plano nito sa infrastruktura, enerhiya at ekonomiya.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
32: Nakikita ng Department of Trade and Industry o DTI nalalago ng 10% ang Philippine exports ngayong taon, lagpas sa official targets. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, gumaganda ang exports kada buwan kung saan naitala ang 10.4% growth mula Enero hanggang Hunyo. Tiwala ang DTI na malalampasan ang target ngayong taon na 3% na paglago ng goods exports habang 4% sa service exports. Giit ni Roque, kailangang maghanap pa ng market para sa mga produkto ng Pilipinas, lalo't palalawakin ng global partners ang exports ngayong taon at sa mga susunod pang taon. Ipagpapatuloy din ng DTI ang trade shows para ibida ang mga produktong Pinoy at matulungan ang mga exporter na magkaroon ng ugnayan sa merkado.

0: interest rate noong July mula sa 4.9% noong buwan ng Hunyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, binanggit ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na maaaring matugunan ang unemployment sa pamamagitan ng pagpapabuti ng ease of doing business.
1: Tingapo niya, ito ay issue ng progress and challenge. Pero ang pinakasusi dito ay patuloy na magkaroon ng improvement sa ease of doing business in the country. Dahil kapag mas mabilis makakuha ng mga requirements ang isang investor, mas madaling makapasok ang investor at makakuha ng mga kababayan natin na maaaring mag-empleyo sa kanilang mga negosyo.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Samantala, sa lagay ng ating panahon, posibleng may mabuo na low pressure area sa mga susunod na araw sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, sa sandaling mabuo ay kikilos ito pakanluran na siya namang hahatak at magpapahina sa habagat. Ibig sabihin, posibleng mabawasan ang mga pag-ulan ngayong weekend lalo sa kanlurang bahagi ng Luzon. Sa kasalukuyan ay wala namang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility habang nagpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan dulot ng habagat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Tiniyak ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na tuloy-tuloy ang kanilang pagsasaayos sa mga drainage inlets sa mga flood-prone areas sa buong Metro Manila. Ito po ang naging pahayag ni Secretary Dizon kasunod ng isinagawang inspeksyon sa EDSA Guadalupe Estrella area. Mas pinalaki na kasi ang kapasidad ng drainage inlet sa kahabaan ng EDSA Guadalupe Estrella mula sa dating 0.5 meter na ngayon 1.5 meters na. Pagtitiyak pa ng kalihim, ito rin ang magiging hakbang ng DPWH sa mga lugar kung saan patuloy pa rin ang nararanasang pagbaha.
3: At ng mga platform, Aguinaldo, Ramit, sa Polan, sa Pawag di pa Quezon Avenue, sa EDSA, Balintawak EDSA, Ramo EDSA, yung mga portions ng C5, yung magbababa, portions ng Pumonier, yung dalas tinabaw, Espanya, ano pa ba? Ano sinabi ko kanina? Roas Boulevard, yung mga Arab eh. Araneta, ngayon pala pwede na ang mga pilot. Basta lahat ng mga platform na nasa pwede. Isa sa mga gagawin natin sa pagbaba. Hindi na laki ang mga
0: Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Patuloy ang proactive na aksyon ng Department of Health o DOH para mapababa pa ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Kasunod ng patuloy na pag-uulan na nagdudulot naman ng pagbaha. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Health Secretary Dr. Edwin Mercado, sinabi niyang barabarangay na ang nagiging pagsuyod ng mga barangay health workers at iba pang DOH health workers para mabigyan ng doxycycline ang mga residenteng na-expose o lumusong sa baha na posibleng tinamaan na pala ng leptospirosis. Paalala pa ni Secretary Mercado sa publiko na kinakailangan ng reseta ng doktor bago makainom ng doxycycline, kaya mas makabubuting magpakonsulta sa doktor gamit ang mga serbisyo ng pamahalaan tulad ng yakap at libreng konsultasyon sa mga DOH hospitals.
4: Mga yakap clinic natin, kalimitan po ay mga RH din, pero meron po mga pribadong yakap clinic at doon po pwede rin kumuha ng reseta para po dito sa doxycycline. At yung doxycycline po ay sakop naman ng ating gamot program. So talaga pong yung access ay mahirap, kaya nga po yung pagbabahay-bahay at pagpunta po, kailangan pong coordinate doon sa ating LGUs. Kasi po ang LGUs po ang magsasabi sa amin, ito ang at-risk na communities.
0: Yan ang pahayag ni Health Secretary Dr. Edwin Mercado.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Tiniyak ng pamahalaan na patuloy pang pinalalakas ang mga paghahanda nito sa harap ng inaasahang very strong El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, matagal nang naka-activate ang El Nino Task Force ng Department of Agriculture habang nailatag na rin ng National Irrigation Administration ang ibang paghahanda na maprotektahan ang mga magsasaka. Aniya, hindi lang pagtugon sa kasalukuyang mga banta ang layunin ng climate agenda ng administrasyon, kundi paghahanda rin sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Nakikipag-ugnayan din ang

0: Gobyerno sa Climate Change Commission para matiyak na tugma ang mga tugon nito sa hinaharap.
1: Ito po yung isa sa focus ng Pangulo para po makapag-prepara tayong lahat at ang susunod na henerasyon ay hindi na sila mahihirapan dahil sa ngayon pa lang ay na-i-prepare na natin kung ano ba ang tamang mga hakbang.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, inaasahan ng Department of Agriculture o DA ang nasa 6.2 billion pesos na pondo para suportahan ang mga magsasaka at mangingisda bago ang inaasahang malakas na El Nino. Ang pondo ay ilalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, pangunahing ilalaan ang pondo para sa fuel subsidies ng mga rehistradong magsasaka at mangingisda, gayon din para sa fertilizer assistance. Sa ngayon, hinihintay na lang ng DA ang Special Allotment Release Order o SARO mula sa Department of Budget and Management o DBM para sa 6.2 billion pesos na pondo.
3: Is na ng 6.5 billion pesos para sa fertilizer, para sa fuel assistance, in preparation for El Nino. But meron pang additional request ang DA for solar irrigation projects to respond dito sa threat ng El Nino.
0: Ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahang magiging matatag pa rin ang supply ng kuryente sa Luzon sa harap ng inaasahang epekto ng very strong El Nino. Ayon kay Independent Electricity Market Operator of the Philippines Vice President for Trading Operations Engineer Isidro Cacho, karamihan kasi sa mga hydropower plant ay nakatayo sa isla at nakikinabang sa mga pag-ulan na dulot ng habagat. Aniya, kung walang depleted sa mga planta ay posibleng walang malaking epekto ang El Nino hanggang first quarter ng 2027.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba nating balita, hinihikayat ng Office of Civil Defense o OCD ang publiko na lumahok at makiisa sa Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED para sa ikatlong quarter ng taon. Isasagawa ang NSED mamayang alauna ng hapon, nasusundan ng ceremonial pressing of the button dakong alas dos ng hapon sa Ayala Triangle Garden sa Makati City. Dito, bibigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor para tugunan ang mga hamon sa panahon ng sakuna gaya ng lindol. Ayon naman kay OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros, katuparan ito ng kanilang hangarin na mailahok ang pribadong sektor sa mga ganitong pagsasanay para lalong mapaigting ang disaster response operations. Sabay-sabay itong gagawin sa iba't ibang panig ng bansa at mapapanood din sa Facebook page ng OCD at sa iba't ibang ahensya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mambabatas, itinutulak ang panukalang batas para sa local drone program ng Armed Forces of the Philippines at iba pang government agencies. Mula sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Itinutulak ngayon ng Kongreso ang pagkapatibay ng batas na magpapalakas sa drone development program sa Pilipinas para sa pambansang depensa at agrikultura. Ayon kay Deputy Majority Leader at Camarines Sur, Representative Luigi Villafuerte, na papanahon nang maisama ang Unmanned Aerial System o UAS sa operasyon ng Armed Forces of the Philippines, gayon din ng Department of Agriculture. Ayon kay Villafuerte, malaki ang maitutulong ng Kongreso upang bigyan daan ang pag-develop ng sariling mga drones. Welcome din ang mambabatas na ngayon ay nasa testing stage ng AFP at DA ang paggamit ng teknolohiyang ito sa kani-kanilang mga departamento. Umapila rin ang mambabatas sa 20th Congress na maipasa ang panukalang 10 billion pesos na pondo upang simulan ang pag-develop ng mga drones sa bansa. Inihain ni Villafuerte ang House Bill number 1362 upang itatag ang Philippine Unmanned Aerial System Program at Strategic Defense Technology Transfer Program. Inaasahang magagamit ang mga local drones sa panglaban sa terorismo at insurgency, disaster response, food security at agriculture and environment protection. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mula sa PNP CIDG ay ililipat na sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology si dating House Speaker Martin Romualdez. Batay ito sa commitment order na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division na humahawak sa plunder case ni Romualdez. Inatasan ni Sandigan Bayan 3rd Division Justice Carl Miranda si Quezon City Jail Male Dormitory Warden Junior Superintendent Maria Lourdes Pasyon na tiyakin ang kustodiya ni Romualdez bilang detention prisoner. Itinakda na rin ng Sandigan Bayan ang arraignment at pre-trial ni Romualdez sa September 14, 2026 alas 8:30 ng umaga. Ongoing pa rin naman ngayon ang pagdinig kaugnay sa motion ni Romualdez na patuloy na hospital confinement kung saan pinaharap ang ilan sa mga doktor na sumuri sa medical condition ni Romualdez habang naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Paglilipat sa kustodiya ni ng BJMP kay dating House Speaker Martin Romualdez, iginagalang ng PNP. Magbabalita si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nirerespeto ng Philippine National Police ang pasya na Sandigan Bayan 3rd Division na ilipat sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang kustodiya kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa pahayaga sa Kapok namin, sinabi ni PNP spokesman Police Colonel Allen Rico na matapos magdabas sa commitment order ang Sandigan Bayan kay Romualdez, ililipat na ang kustodiya nito sa BJMP. Ayon kay Ko, handa silang magbigay ng seguridad kay Romualdez at ihahatid nila ito kung saan man ipadadala ng Sandigan Bayan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
6: Of this time, it is our understanding that the hearing regarding the manifestation or motion of the former speaker is ongoing at the Sandigan Bayan. What we would like to reassure ay kung ano po ang maging desisyon ng Sandigan Bayan, we will be respecting and we will follow. Susundin lang po natin kung ano po magiging kautusan at magiging desisyon ng Sandigan Bayan.
0: J. Mark? Alright, maraming salamat, J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Paghahabol sa mga posibleng sangkot sa anomalya sa flood control, hindi natatapos sa itinuturing na malaking isda na si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon po yan kay DPWH Secretary Vince Dizon, si AJ Ignacio para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Bagaman nasampana ng kaso ang tinuturing na pinakamalaking isda na si dating House Speaker at kasalukuyang late 1st District Representative Martin Romualdez, hindi pa tapos ang paghahabol sa mga posibleng sangkot sa mga anomalya sa flood control project. Sa isang ambush interview kanina sa lungsod ng Makati, sinabi ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na hindi pa dito natatapos ang pagpapanagot sa sangkot sa umano'y anomalya. Katulad ano yan ang sinabi ng Office of the Ombudsman na marami pa ang iniimbestigan at susunod na makakasuan. Gate pa ni Dizon na ang mga kaganapang ito ay pagpapatotoo lamang sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos noong SONA na tutumbukin ang investigasyon kung nasaan ang ebidensya. Pakinggan natin ang pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon.
8: Kitang-kita naman. Kung ano yung sinabi ng Pangulo, kinatotohanan. Lahat ng sinabi ng Pangulo, simula pa nung pahiya naman kayo, gas niya sa SONA. Kung saan ang diretsa ni Taito, kung sinabi niya ng SONA ngayon, pinanounce na niya, pinamunahan na nga na ito. Sinabi niya, marami na. Ang nagkatotohanan. So, wala tayong bibig ito, hindi pa tayo matos. Tuloy-tuloy pa so, yun din ang sinabi ng Ombudsman. At yun, nandito na tayo. So, tingin ko wala nang mas wala pa sa case sa former. So, pero hindi pa tayo dito. Marami pa sinabi ng Ombudsman. Sinabi ng Ombudsman. Marami pang mas. So, untayin na
7: mula rito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangingibang bansa ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano hindi issue ayon kay Senador Ping Lacson. Mula naman sa Senado, Narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Hindi pa isa sa ngayon ang pagpunta sa ibang bansa ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at dapat hayaan muna siyang magpahinga mula sa stress at tensyon ayon kay Senador Ping Lacson. Taos pusong hinihiling ni Lacson ang mabuti para kay Cayetano sa kabila ng hindi nila pagkakaunawaan, lalo na anya kung ang paglalakbay nila Cayetano at ng kanyang asawang si Taguig Mayor Lani Mercado ay may kinalaman sa kalusugan o health-related. Nitong Miyerkules ng gabi, kumalat online ang mga larawan ni Cayetano sa Terminal 3 ng NAIA kung saan makikita ang nakapila siya para sa isang Singapore Airlines flight. Kasalukuyang iniimbisigahan ng NBI at Office of the Ombudsman si Cayetano kaugnay ng umano'y irregularidad sa pag-host sa Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games kung saan nagsilbing chairman si Cayetano ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Nauna na rin nagsumite si Lacson at ang kanyang tanggapan sa Office of the Ombudsman ang hindi bababa sa 45 case studies na suportado ng mga opisyal na dokumento at naglalahad ng tinatawag nilang systematic anomalies sa mga flood control infrastructure sa Taguig City na political bailiwick ni Cayetano. Samantala, sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi na kailangan magpaalam o humingi ng travel authority sa Senado ang isang senador kung personal trip ang kanyang pakay sa pangingibang bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11.31 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras po natin, alas 11.32 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinayagan ng Department of Education o DepEd ang dalawang araw na wellness leave ng mga public teachers sa September 14 at 15. Layo nitong bigyang pagkakataon ang mga guro na makapagpahinga bago ang susunod na termino. Sa panahon ng wellness leave, walang meeting, training, learning action cell session, school activities, reporting submissions o iba pang official work para sa mga guro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hiring ng libu-libong guro para sa 2027 tuloy ayon sa inilabas na pahayag ng Department of Education at Department of Budget and Management. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nilinaw ng Department of Education o DepEd at ng Department of Budget and Management o DBM na tuloy ang hiring ng mga public school teachers sa 2027 at hindi zero ang pondo para rito. May nakalang 31.2 billion pesos sa proposed 2027 national budget para punan ang 64,000 mahigit na authorized teaching positions. Kabilang dito ang 31,000 existing vacant positions at 32,000 mahigit na bagong teaching positions na inaprubahan ng DBM nitong Mayo. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, prioridad na mapabilis ang hiring ng mga kwalipikadong guro at may talaga sila sa mga paralang higit na nangangailangan. Nilinaw naman ni Budget Secretary Kim Robert De Leon na bagamat walang panibagong batch ng Teacher 1 positions na iminungkahing likhain, sa 2027, maaari pa rin punan ang libu-libong bakante posisyon na mayroon ng pondo. May hiwalay ding 7.58 billion pesos para sa substitute teachers at 12.9 billion pesos para naman sa expanded career progression system ng mga guro. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mas mabibigyan na ng maayos na suporta ng pamahalaan ang disadvantaged tertiary education learners sa pamamagitan ng inamyendahang Universal Access to Quality Tertiary Education Law. Sa panayam ng programang Boses kay Commission on Higher Education, o CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis. Sinabi nitong may mas malinaw ng guidelines ngayon sa ilalim ng RA 12325 o ang inamyendahang Free College Education Law, kung saan bukod sa 4P students ay kasama na sa prioridad ang iba pang disadvantaged students. Kabilang dito ang mga person with disability o PWD, indigenous people, mga estudyanteng naninirahan sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS, anak ng solo parents at iba pa. Sa tulong nito ay mabibigyan na rin sila ng tertiary education subsidy bukod ito sa libre ng pag-aaral sa mga state college at university. Posibleng ipatupad ang nasabing amended law sa susunod na school year o depende sa fiscal space ng pamahalaan.
13: Ngayon, pinalawak na yung guidelines, magbibigyan sila ng priorities. Itong mga nasabi ko kanina, like for example in the admission entrance examination ng mga universities. So if this is the only number being accepted at merong nandun ang mga disadvantaged or geographically isolated applicants at papasa sila, they will have a better advantage getting in.
0: Yan ang pahayag ni CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanawagan ng National Parent Teachers Association o PTA sa pamahalaan partikular sa Department of Education o DepEd na mas matutukan ang mga plano at strategiya nito pagdating sa blended learning modality tulad ng online classes at asynchronous classes sa mga kabataan, lalo na kung napapadalas ang pagkansela ng mga klase. Sa panayam ng Mark In Mark Out kay National PTA Legal Consultant Attorney Bim Sally, aminado silang mas prioridad naman talaga ang kaligtasan ng mga kabataan, pero hindi rin dapat masakripisyo sa prosesong ito ang pagkatuto ng mga estudyante. Dapat umanong maging iisa ang standard ng DepEd sa learning modality at online learning, partikular sa mga ginagamit na modules para hindi malito ang mga estudyante. Umasa rin ang National PTA na tutulong din sa adikayin ito ang mga magulang na siyang aaktong mga guro ng mga kabataan sa oras na kanselado ang face-to-face classes ng mga ito.
14: Kita natin, siguro si DepEd dapat mag-device siya ng exact concrete plan for online learning and blended learning, which is dapat nationally applied siya sa lahat. Dapat pareho-pareho yung standard, ganyan, dapat may mga modules na ano, but at the same time dapat ina-allow din natin yung online learning na kung saan si teacher ang nagtuturo pa din kahit na naka-online, para hindi naman masyadong rin sa ating mga magulang, hindi masyadong mabigat sa mga parents.
0: Yan ang pahayag ni National PTA Legal Consultant Attorney Bim Sally.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinapurihan ng Intergovernmental Economic Organization na Organisasyon o na Organization for Economic Cooperation and Development o OECD ang naging napakalaking tagumpay ng bansa sa 2025 Program for International Student Assessment o PISA. Sa isang video message, sinabi ni OECD Director for Education and Skills Andrea Schleicher, ang naging malaking tagumpay ng Pilipinas sa larangan ng edukasyon. Inihayag ng OECD official ang kanyang paghanga sa mga guro at educational leaders ng bansa dahil sa dedikasyon nila para makamit ang napakataas na PISA points sa reading performance na ang katumbas ay 2 taon ng pagpasok sa paaralan. Mahalagang aspekto umano ang naging milestone achievement na ito ng bansa para maging mas madali at maging mas epektibo ang pagkatuto ng mga bata sa alinmang asignatura.
15: My warmest congratulations to the teachers and school leaders of the Philippines. No country has improved its reading skills faster than the Philippines. In just 3 years, reading performance increased by 36 PISA points. You know, that's equivalent to almost 2 years of schooling. Think about that. 15-year-olds are now 2 years ahead of their peers 3 years ago. And that matters enormously, because reading is not simply another school subject. Reading is the gateway to almost any form of learning.
0: Si OECD Director for Education and Skills Andreas Schleicher.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyang diin ng Department of Foreign Affairs sa DFA na hindi bargaining chips ang 2016 Arbitral Award at ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kasunod ng muling pag-iit sa posisyon nito sa West Philippine Sea. Sa naging talumpati ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa Manila Strategy Forum 2026, sinabi niyang nananatiling twin anchors ng maritime policy ng bansa ang UNCLOS at ang final at binding na 2016 Arbitral Award. Malinaw aniya na ito ang itinakda ng international law at walang makakabali nito. Wala namang direktang sagot si Lazaro tungkol sa insidente sa Seoul Defense Dialogue kung saan isa-isang sinagot ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga nilalaman ng isang sulat na iniabot sa kanya habang nagsasalita sa nasabing international event.
16: Our posture in the West Philippine Sea and the wider South China Sea exemplifies this principle. The Philippines stands resolutely on the foundations of the 1992 UNCLOS or UN Convention on the Law of the Sea and the final and binding 2016 Arbitral Award as the twin anchors of our maritime policy. These legal instruments are not bargaining chips. They are settled international law. Our principled source remains clear and consistent. Right is might.
0: Yan ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli namang nagpatutsada si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga bansang gumagamit ng puwersa at lakas para isulong ang sariling agenda o propaganda para gipitin ang archipelagic countries sa huling araw kahapon ng Seoul Defense Dialogue 2026. Sinabi ni Teodoro sa kanyang talumpati na gaya ng South Korea at iba pang bansa, pinangahawakan ng Pilipinas ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS para igiit ang soberanya at karapatan sa teritoryo. Dahil dito, sinabi ng kalihim na hindi pasisiil ang Pilipinas at patuloy nitong itataguyod ang international law at rules-based order sa pamamagitan ng naipanalo nitong kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration noong 2016.
17: To continue our defense modernization and our resilient capabilities together with like-minded partners, we will advocate for an international security architecture which has for its fundamental value human security, the survival of the human being, a care for the human being, care for human rights, care for health, care for freedom from dangers of natural calamities, educational opportunities for mutual understanding under a regime of freedom of thought, freedom of speech, and not state-sponsored lies and state-sponsored brainwashing.
0: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba nating balita, Kamara susuriin ang hindi nagagamit na infrastructure funds para madagdagan ang budget ng Department of Public Works and Highways. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas Report.
18: Sinusuri ng House Committee on Appropriations Infrastructure Cluster ang mga hindi pa nagagamit o underutilized na pondo para sa infrastruktura ng ilang ahensya ng gobyerno bilang posibleng pagkunan ng dagdag na pondo para sa DPWH. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Reynante Arroganza, rerepasuhin ng mga mamabatas ang utilization ng infrastructure funds sa mga ahensya nagpapatupad ng mga proyekto upang matukoy kung may pondong hindi agad nagagamit at maaaring i-realign sa mga proyektong handa na ipatupad. Kabilang sa mga ahensya titingnan ay ang Department of Transportation, Department of Agriculture, National Irrigation Administration, DICP at MMDA. Ulit ni Arroganza, sisiguruhin nila na hindi maapektuhan yung kabuang programa at mga prioridad ng mga ahensya na pagkukunan ng pondo. Tiniyak din ng Appropriations Committee Vice Chair Romeo Momo Sr. na hindi kukunin sa sektor ng edukasyon, kalusugan at social services ang pondong ilalaan sa DPWH. Dagdag pa niya, hindi naman pananatilihin kung yung maaari pang dagdagan ang pondo para sa naturang mga sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 5 ang kumpirmadong nasawi matapos masunog ang isang barko sa Coron, Palawan kagabi. Nasa 117 pasahero at 17 crew ang sakay ng barko. Bandang 6:45 p.m. nang makatanggap ng ulat ang Coast Guard District o CGD Palawan tungkol sa nasusunog na barko. Alas 11 kagabi nang ma-rescue ang 43 individual at pansamantalang dinala sa Barangay Turda Basketball Court habang isinasagawa ang rescue operations. Samantala, inihanda ng Maritime Environmental Protection Unit ng CGD Palawan ang oil spill response equipment bilang precautionary measures sa posibleng pagtagas ng mapanganib na kemikal o materyales sa karagatan.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinaiiting ng 2nd Mechanized Infantry Makassar Battalion ng Philippine Army ang paghahanda sa seguridad para sa nalalapit na 2026 Bangsamoro Parliamentary Elections. Patuloy na isinasagawa ng unit ang iba't ibang security measures sa kanilang area of responsibility para matiyak ang ligtas, mapayapa at maayos na halalan. Kabilang sa mga hakbang ang mas binaiting na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, law enforcement agencies, higher headquarters at iba pang katuwang na organisasyon. Binigyang diin din ng pamunuan ang pagpamanatili ng profesionalismo, disiplina, pagiging patas at pagiging non-partisan ng lahat ng personnel habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Kasabay nito, pinalalakas din ng Makassar Battalion ang community engagement at inter-agency coordination para agad na matugunan ang anumang posibleng banta sa seguridad.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa atin pong balitang sports, pagbaha sa Nagoya, Japan kung saan gaganapin ang Asian Games simula sa susunod na linggo. Hindi hadlang sa kompetisyon ayon sa mayor ng lungsod. Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee nakabantay naman sa sitwasyon ng mga Pilipinong atleta matapos ang nangyaring evacuation dahil sa malawakang ulan at baha. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
19: Tila ba hindi pinapatakas ng malakas na ulan at baha ang mga Pilipino dahil hanggang sa Nagoya, Japan na magsisilbing host ng 20th Asian Games ay kanila itong naranasan. Daan-daang atleta at officials mula sa iba't ibang bansa kabilang ang Team Pilipinas sa mga napilitang mag-evacuate bunsod ng masamang panahon sa Aichi Prefecture kung saan naroon ang lungsod. Ayon sa magkakaibang ulat, inilika sila sa Athletes Village Parking Building mula sa kanilang tinutuluyan sa Garden Pier area matapos maglabas ang Japan Meteorological Center ng Level 5 flood warning dulot ng 104 millimeters na buhos ng ulan noong Martes. Ilan sa mga naunang dumating sa Nagoya ang Gilas Pilipinas Men's Team at National Boxing Team pero hindi naman inabot ng baha ang lugar kung saan sila nag-eensayo. Sinabi ni Nagoya Mayor Ichiro Hirosawa sa report ng Japanese media na may ilang sporting venues na naapektuhan pero simpleng tulo lang umano ito mula sa bubong at hindi seryosong hadlang ang ulan at baha para hindi matuloy ang Asian Games na magbubukas sa September 19 at magtatapos sa October 4. Samantala, patuloy na nakamonitor ang Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee sa sitwasyon lalo at inaasahan ang pagdating ng karamihan ng delegasyon ng bansa sa mga susunod na araw. Pinayuhan din ng PSC at POC ang Team Pilipinas na manatiling kalmado at mag-focus sa misyon nito na mag-uwi ng medalya. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no, na, kumbaga, na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
21: Matagal lang may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang sa katuparan. Ito ang binigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para ma-resolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
1: We already have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimula.
21: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
3: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
21: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
3: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
21: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
22: Delivery! Maria Jose!
23: Akin yan? Ang laki ng box!
22: Surprise!
23: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
22: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
23: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
24: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
24: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 8 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. National Youth Commission inilatag ang mga hakbang para suportahan ang school safety sa bansa. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Tiniyak ng National Youth Commission na suportado nilang mga hakbang ng pamahalaan upang matiyak na secured at nasa ligtas na paaralan ang mga kabataan. Katunayan, sama-sama ang mga paaralan kamakailan na nagsagawa ng National Simultaneous School Safety Drill na kung saan naipakita kung paano ang mga hakbang at protokol upang matiyak ang seguridad ng mga bata. Ayon kay NYC ASEC, Michael Agustin, ina-establish na ng komisyon ang mga mental health youth hubs dito sa bansa upang may matakbuhan ang mga kabataan na may pinagdaraan ng unos o maging bullying upang makausap at mapayuhan. Aniya, paiigtingin din ng nasabing komisyon ang mga school caravans nila upang gawin ang mga serbisyo ng komisyon at makausap na rin ang mga estudyante sa paaralan kung sila ay may problema. Pagsuportayan ng komisyon sa dikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibigay sa mga kabataan ang kapaligirang naangkop sa kanilang paglaki bilang pag-asa ng bayan. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DSWD Sustainable Livelihood Program at DTI Pangasinan nagsagawa ng pagsasanay sa packaging at labeling para sa mga micro-enterprises sa Umingan. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Leslie Hemino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Isinagawa ang isang pagsasanay sa pagpapaganda ng packaging at labeling ng mga produkto para sa mga kasapi ng Sustainable Livelihood Program Association sa Women's Empowerment Building sa Barangay Lauren, Umingan, Pangasinan. Nais sa katuparan ito sa pagtutulungan ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng SLP at ng Department of Trade and Industry Pangasinan sa pamamagitan ng Negosyo Center Umingan na nagsilbing resource speaker sa orientasyon. Layon ng programa na turuan at gabayan ang mga benepisyaryo pang mas kaakit-akit compliant sa mga pamantayan at mas handa sa pagkikipagsabayan sa merkado ang kanilang gawang produkto. Naging bahagi ng talakayan ng pagtuturo ng mga pangunahing alituntunin at prinsipyo sa tamang pag-empake at paglalagay ng label. Matapos ang lecture, isinagawa rin ang isang hands-on activity kung saan mismo ng mga kalahok ang nagsuri at nagplano ng mga pagbabago para sa packaging ng sarili nilang produkto batay sa natutunan. Sa pamamagitan ng pagsasana na ito, inaasang mas lalawak ang potensyal sa pagbibenta ng mga micro, small and medium enterprises na kabilang sa SLP sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayong Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Search and rescue operations kaugnay ng nasunog na barko sa Coron, Palawan nagpapatuloy ngayong araw. Si Lizelle Pilapil ng Radyo Pilipinas Palawan para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy ang search and rescue operations na isinasagawa ng Philippine Coast Guard kasama ang Bureau of Fire Protection. Ilan pang mga ahensya ng pamahalaan kasama na rin ang ilan pang shipping lines kaugnay sa pagkasunog ng barkong MV June Aster na naitala kagabi sa distansyang humigit kumulang 1.2 nautical miles sa hilagang silangan ng Barangay Marsilya sa Coron, Palawan. Ayon sa tagapagsalita ng Coast Guard District Palawan na si Lieutenant Junior Grade Eileen Osente, hanggang nitong umaga ay nasa 42 naitalang nailigtas, habang 5 naman ang nasawi kaugnay nito. Sinabi rin niyang nasa 117 ang sakay na nasabing barko at 17 crew nang umalis ito sa Baseco Port patungo sa Coron. Aniya bandang 6:31 kagabi nang makarating sa PCG ang impormasyon at agad silang rumispondi at nagsagawa ng search, rescue at emergency response operation. Maliban sa naideploy na MRRV 4406 ng PCG at 2 aluminum boat at rib ay ipapadala rin ngayong umaga ang karagdagang sasakyan mula sa Araceli, Palawan at ang MRRV 4411 na patungo na rin sa nasabing area sa Coron ngayong umaga. Nagpapatuloy din ngayon ang investigasyon ukol sa dahilan ng pagkasunog ng nasabing barko. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa Visayas, 28 pamilya na biktima ng sunog sa Maslog, Eastern Samar, tumanggap ng ayuda mula sa provincial government at sa DSWD. Magbabalita si Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Agad nagpaabot ng ayudang pamahalang panlalawigan ng Eastern Samar sa 28 pamilyang naging biktima ng sunog sa Barangay Dos Maslog, Eastern Samar. Pinagunahan ni Governor R.V. Ivardoni ang pamamahagi ng tulong matapos iulat ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Maslog na 28 pamilyang naapektuhan kabilang ang mga bahay na tuluyang nasunog at mga bahagyang napinsala. Bawat pamilya ay tumanggap ng isang sako ng bigas, isang kahon ng dilatang pagkain at mga materyales gaya ng yero at plywood para sa pagkukumpune, umuling pagtatayo ng kanilang mga bahay. Para sa mga pamilyang tuluyang nawala ng bahay, magbibigay ang pamahalang panlalawigan ng tig 25,000 piso na pinansyal na ayuda. Samantala, tutukuyin ang halaga ng tulong para sa mga bahagyang napinsalang bahay batay sa resulta ng damage assessment. Bukod sa ayuda mula sa probinsya na mahagi rin ng Department of Social Welfare and Development ng sleeping kits, family kits at tig 10,000 piso na pinansyal na ayuda sa mga biktima kasunod ng kahilingan ng mga kinatawan ng Eastern Samar sa Kongreso. Patuloy na bineberipika ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Maslog ang lawak ng pinsala sa mga apektadong pamilya. Inaasahan ng karagdagang ayuda matapos makumpleto ang damage assessment at maisumite ang fire incident report ng Bureau of Fire Protection. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, sa Mindanao, solar-powered lights at generator prioridad ng mga barangay sa Talipao Sulu. Ngayong natanggap na nila ang Socio-Civic Project Fund mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye ng balita, ihatid ni Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas, Jolo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Iba-ibang proyekto ang nais paglaanan ng 52 barangay sa bayan ng Talipao Sulu. Ngayon natanggap na nila ang Social Civic Project Fund sa halagang 200,000 pesos sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ilalaan nila sa pagbili ng generator set ani Barangay Captain Sherry May Tulawi sa Kandal ng Bilaan, Talipao ang matatanggap na 100,000 pesos mula rito. Aniya, pangunahing problema pa rin nila sa Bilaan at maging sa ibang parte ng Talipao ang kuryente na nakakaantala sa transaksyon nila sa barangay. barangay. Parehong proyekto rin ang nais ni punong barangay Rais Faisal Radjai ng Pantaw, Talipaw. Aniya, hindi pa man siya ang nakaupong kapitan sa barangay, wala na talagang ilaw ang kailang barangay hall. Kaya naman sa oras na ma-implementa nila ito, malaking ginhawa ang maibibigay sa kailang constituent. Solar lights din at karagdagang office equipment ang nais bilhin ni Judy Adjurani ng Gata, Talipaw gamit ang 100,000 pesos SCPF. Sa programang ito ng Pangulo, makabili sila ng bagong gamit at mapapalitan ang luma at sira ng kagamitan sa barangay. Labis ang pasasalamat ng mga punong barangay sa naturang bayan kay Pangulong Bongbong Marcos sa implementasyon ng programa na tiyak mapapakinabangan ng kanilang kabarangay. Dagdag pa ang presidential scholar na malaking oportunidad sa mga kabataan at maabot hindi lamang ang kailang pangarap kundi pati na ang pangarap ng kailang magulang at ang Pangulo na makapagtapos sila sa kolehiyo. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, Tawi-Tawi Police Provincial Office, walang naitatalang election-related violence sa buong lalawigan. Mula Radyo Pilipinas Tawi-Tawi, narito ang ulat ni Laila Shari Nami.
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Naging maayos at payapa ang pangangampanya ng iba't ibang partido sa lalawigang Tawi-Tawi para sa nalalapit na kauna-unahang barm parliamentary election. Ito ang naging pahayag ng PNP Tawi-Tawi sa final Provincial Joint Security Control Center and Command Conference meeting pinangunahan ng COMELEC sa bayan ng Bungkaw. Gayunpaman, patuloy ang pagpapaigting sa seguridad sa pamamagitan ng police visibility at checkpoint upang mapanatili ang kaayusan sa buong lalawigan. Pinihayag ni COMELEC Provincial Election Supervisor Attorney Aldi Burahim, bagamat kasalukuyan nasa Code Green ang estado ng Tawi-Tawi, patuloy ang kolaborasyon at pakikiisa ng men in uniform at iba pang partners para sa maayos, kredible at payapang halalan sa barn. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherry Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Huwebes, September 10, 2026. Ang ating pong oras, isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas po, ako si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Advanced manufacturing at iba pang proyekto para mapalakas ang ekonomiya. Ang Luzon Economic Corridor ay nag-uugnay sa Subic Bay, Clark, Manila at Batangas na itinuturing na mahalagang sentro ng industriya, negosyo at logistics sa Luzon. Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ngayong umaga ang mas malawak o pinalawak na drainage inlet sa kahabaan ng EDSA Australia southbound. Matatanda ang nauna nang naisaayos ang sidewalk and drainage inlets sa ilang bahagi ng EDSA at patuloy ang ahensya sa pagsasaayos nito. Mahalaga kasi na mapalawak ang mga drainage inlet dahil ayon kay Secretary Dizon, kailangang maayos na dumaloy ang tubig sa mga kanal para mas mabilis din bumaba o humupa ang mga baha sa ilang lugar, lalo na sa mga flood-prone areas. Inaasahan namang mas mabilis nang dadaloy ang tubig ulan sa mga drainage system kung saan magbibigay ito ng mas maayos at ligtas na daanan sa ating mga kababayang araw-araw na bumabiyahe. Nakatakdang bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa India para dumalo sa 18th BRICS Summit. Inaasahan din makikipagpulong ang Pangulo kay Indian Prime Minister Narendra Modi. Ang detalye sa report ni Carlo Candelaria.
5: Muling bibisita sa India si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa darating na September 12 to 13. Yan ay para dumalo sa 18th BRICS Summit sa imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel, pagkakataon ito para maisulong ng Pilipinas ang mga prioridad nito bilang ASEAN Chair ngayong 2026. Sa pagdalo ng Pangulo, inaasahang maipapaliwanag niya sa mga miyembro ng BRICS ang mga pangunahing prioridad ng Pilipinas bilang ASEAN Chair, kabilang ang peace and security, people empowerment at prosperity.
11: Through this visit, the President seeks to ensure that our modern partnerships remain open, resilient, and capable of delivering prosperity to our people. Sa atin po building a dialogue between ASEAN, led by the Philippines, and BRICS, led by India, could create significant geopolitical and economic support.
5: Layon din ang pakikilahok ng Pilipinas na masubaybayan ang mga bagong economic frameworks at direktang maisulong ang mga pananaw at prioridad ng ASEAN sa mga leader ng mga major emerging economies. Natanong naman ang DFA kaugnay ng partisipasyon ng China sa summit sa gitna ng mga tensyon sa ating bansa. Sabi ng DFA,
11: the President will participate in the summit in his capacity as the 2026 ASEAN Chair. And it is not an effort to seek any bilateral alignment with any nation. Ito po ang pagkakataon ng ating Presidente to constructively engage major emerging economies, markets.
5: Samantala, inaasahan namang makikipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Prime Minister Modi para talakayin ang progreso ng Philippines-India Strategic Partnership. Kabilang sa pag-uusapan ang implementasyon ng 5-year plan of action para sa 2025 hanggang 2029 at ang mga usaping pang-ekonomiya na may direktang epekto sa mga mamamayan, maging ang mga may kinalaman sa climate resilience at sustainable development, lalo na ngayong humaharap sa climate change ang mundo. Nakatakda ring makipagpulong ang Pangulo sa mga Indian business leaders at kumustahin ang mga investment pledges noong bumisita siya Agosto ng nakaraang taon na may kinalaman sa mga sektor ng teknolohiya, health, energy, at infrastructure. Carlo Candelaria para sa Bayan.
10: Improved performance ng bansa sa Program for International Student Assessment at ang kawalan ng pondo para sa mga bagong guro sa susunod na taon. Ating tatalakayin kasama si Pasig City Representative Roman Romulo, ang Chair ng House Committee on Basic Education and Culture. Congressman Romulo, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
12: Yes, magandang tanghali rin po at sa tanong nakikinig po. Good afternoon po sa ating lahat.
10: Magandang tanghali po at salamat po sa pagpapaunlak, Kong. Ikinagalak po ng Pangulong Marcos Jr. ang pagtaas ng itong performance ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science sa pinakahuling PISA results. Bilang chairperson po ng House Committee on Basic Education and Culture, ano po ang pinakamalaking dahilan sa inyong pananaw kung bakit umangat po itong performance ng ating mga mag-aaral?
12: Sa totoo, no, marami naman talaga ang nagtulungan dyan. Pero kung pinatanong, siguro yung pinakamahalaga na tumulong talaga, talagang aminin natin at magpasalamat tayo sa ating mga teachers, sa ating mga estudyante. Kasi sa totoo, alam naman natin na ngayon pa lang na-introduce yung ating mga reforms sa education. So sa totoo, medyo nagdaan rin naman po talaga sa mga challenges yung ating mga guro. Alam natin na may mga pagkakataon na medyo siksikan pa rin sa classroom o double shift. Pero despite all the challenges nagawa ng ating mga guro at estudyante, na maganda po yung yung resultang ito. Malaki rin po yung pag-angat natin. Alam ko, malayo pa ang dapat natin mapuntahan, pero sa totoo, malayo rin ang narating na rin po natin. At yan po talaga, magpasalamat tayo sa ating mga guro at sa ating mga estudyante.
10: Okay. Now, Kong, with this achievement, follow-up po, ano po ang significance nito? Masasabi po ba natin na may malinaw na pagbabago sa kalidad ng basic education dito sa ating bansa?
12: Yes, ang nakikita po natin, ito naman talaga ang magandang takeaway dito. Alam natin na basta nagtulungan tayong lahat, ayusin natin ang curriculum, suportahan po natin yung ating mga students, ay talagang uusbong po at talagang lalayo po sa kalidad ng edukasyon na magagawa ng ating mga schools. Kaya sana po ay tulong-tulong tayo sama-sama at sana itong mga reforms na na-introduce na yung sa regulasyon, sa mga batas, sana tuloy-tuloy pa rin. At sa totoo, no, minsan kasi, lalo na ito, medyo sabihin na nga natin na malayo pa ang dapat natin mapuntahan, pero malayo na ang narating natin, ay aminin natin minsan dahil may resultang gantong maganda, eh bigla na lang makakalimutan natin kung bakit tayo umabot dito. Umabot tayo dito dahil binawasan ng subjects, binawasan ng competencies, tumutok tayo sa pinakamahalaga, functional literacy. Marunong magbasa at maintindihan ng binabasa.

0: us in Zion.
1: Okay. Now, well, with this being said, Kong, sa inyo pong perspective, sapat na po ba yung kasalukuyang support, training at resources na natatanggap naman ng ating mga guro? O sa tingin niyo po, kailangan pa na mas malaking investment para sa kanila?
0: Alam niyo ho, sa totoo, no, sa ginawa naman po ni President DBM, sa totoo, no, yung mga reforms talagang kasama natin, nagsusuporta si President DBM doon. Yung budget po, kita naman natin, binibigay po niya yung tamang budget. At pinakamataas na budget po sa kasaysayan ng ating bansa for education this year. Ang mahalaga ngayon, gamitin, tingnan natin po itong budget na binigay sa ating DepEd, kung effective yung paggamit niya o hindi. Kasi hindi naman po ito kasing simple lamang na kung ano yung budget ngayon taon, yan rin ang ibigay natin next year. Kasi kung hindi naman effective yung implementation ngayon, ay hindi dapat natin, hindi na importante kung aangatan ba natin yung budget last year para sa isang programa or ipapantay natin. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Kunyari po, ngayon taon,

0: deal. Pag-isipan natin, sapat po ba yun, yung 22 pesos na may nutritional meal? Ang taas po ng binigay na budget sa DepEd for nutritional meals. Pero ang question, tama po ba yung pag-gastos? So, dapat po, ngayon na meron tayong Pangulo, meron tayong Secretary na fully supportive po talaga dito sa ating education, binibigay po yung karapat-dapat ng budget, ang Kongreso po natin talagang supportive. Eh, dapat siguraduhin naman po natin na tama, effective yung implementation.
1: Okay. So, maliban dito, Kong, sa mga nabanggit niyo po dun sa reforms na ginawa po sa curriculum at dun sa budget sa nutritional feeding program, sa tingin niyo po, ano pa po yung mga ibang konkretong hakbang na pwedeng gawin o maaaring gawin ng Congress at ang Department of Education para maging mas sustainable ang improvement at magtuloy-tuloy ito at mas maging competitive yung mga batang Pilipino sa mga susunod na taon?
0: Yes, siguro, una-una ay pag-sustain itong reforms, pero kasama dyan ay yung capacity building ng ating Department of Education. Kasi alam naman natin po, napakalaki na ng Department of Education. Meron siyang about 26 to 27 million students. 47,000 DepEd schools. Wala pa yun yung private schools. Napakarami po mga challenges ngayon, katulad yung mental wellness, kailangan maglagay tayo ng mga school counselor associates. Pero lahat po yan, yung feeding program po, para ma-implement properly, kailangan capacitated ang Department of Education. Meaning, meron siyang sapat na tao at hindi yung sapat na tao. Dapat binabantayan natin kung ano yung plano nila paano implement. Kasi kung hindi nga effective yung implementation, sayang rin po.
1: Okay. Well, Kong, sa usapin naman po ng sa akin mga guro, sa harap na po ng patuloy na pangangailangan ng mga paaralan sa mga teacher, paano po makaka-apekto sa class size at quality of education? Ito pong kawalan ng pondo para sa mga bagong teacher items sa DepEd sa susunod po na taon.
0: Unang-una po, no? Ang sinablit pa lamang po sa amin ay yung NEP. Ito yung proposal ng DPM para pag-aralan ng Kongreso. Dito po sa proposal na NEP na binigay po sa amin nung committee hearing nung isang araw, nasabi sa amin na walang pondong binigay para sa new hires. Pero kailangan po, ang ginawa po natin dyan, tinatanong ngayon natin sa Department of Education, ano yung mga probable na rason? Bakit hindi kayo binigyan ng pondo para sa new hires? Example po, ngayon taon, binigyan po ang Department of Education ng 32,000 new positions, hiring positions. Ngayon taon po, dun sa 32,000 for 2026, ang sa pagkaalam ko, sa pagkaintindi ko, pero dapat ma-verify ito ng DepEd, ay humigit kumulang. Hindi pa umaabot sa 32,000 hindi pa nila na-fill up lahat ng slot.
1: Okay.
0: So kung hindi pa nila na-fill up yung slots na yon, dapat masabi nila yung rason na yon sa atin dito sa Kongreso. Bakit? Kasi humihingi kayo ng bagong slots for new hires, pero hindi niyo pa nga ubos yung para this year. Eh, ang budget naman po na yan for this year, pwede pa po yung gamitin hanggang next year. Yung tinatanong natin, dapat po masabi rin sa atin. Kasi kung sabihin natin, meron pang 10,000 na items na hindi pa na-fill up, ang sabi nila, ang wish list nila, 14,000. Eh di, sagot na po ng 10,000 this year, yung 40. So kulang na lang pala 4,000. Pero gusto ko mabanggit rin, ano? Di ba meron tayong bagong batas? Yung Teacher Career Progression Law, kung saan gusto natin walang teacher na mag-retire ng teacher 1. Ngayon taon po, para sa next year, may budget po na inilan dyan. May malaki po yan para masigurado natin na lahat ng dapat ma-promote, ma-promote. So yan po, mayroong budget yun. Pangalawa, may budget rin po para dun sa salary adjustment. Diba meron naman tayo talaga salary adjustment next year. So meron rin po yan. So sa totoo, nakikita po natin na pinag-uusapan ngayon, gusto lang natin mag-explain sa atin ng Department of Education paano nila na-utilize ngayon taon para alam natin paano makatulong sa kanila para sa budget na pinisend.
1: Okay. So, Kong, with this being said, ano po kaya ang dapat gawin ng DepEd para matiyak na hindi magiging sagabal ito sa pagpapataas ng learning outcomes? At kayon din po, paano natin matutugunan yung mga lugar na maraming estudyante pero may kakulangan po sa guro? May paraan po ba o

0: po ba kayong contingency plan dito?
1: Tama po kayo. Dapat sabihin sa atin ng Congress, ng DepEd, bakit hindi nga natin na-fill yung positions ngayon taon? Bakit meron pang hindi na-fill na positions para sa new hires? Kasi doon natin masasabi at malalaman kung ano pa yung kailangan natin ma-recommenda, ma-suggest na ibalik sa budget ng DepEd. Kasi hindi naman, parang hindi naman siguro maganda na ang gusto ang sasabihin na natin, dagdagan pa ganyan, pero meron pa namang hindi nila ma-fill ngayon. May rason yun. Kailangan natin malaman sa kanila ano yung rason na yun.
0: Okay.
1: At naniniwala po ako, mahaba pa naman yung hearings na ito, yung appropriations hearings na ito, ay dapat masagot nila yan bago matapos para masigurado natin na walang lugar na hindi na nangangailangan ng new hire na hindi mabigyan ng new hire, di ba?
0: Alright. Well, malinaw. Kong, panghuli na naman po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, sa ating mga mag-aaral at mga estudyante at maging sa mga magulang.
1: Well, una-una, no, congratulations sa ating mga teachers, non-teaching staff sa ating mga eskwelahan at sa ating mga estudyante. Sa totoo, no, merong pinakita itong PISA exam, matalino talaga ang ating batang Pilipino at may malasakit talaga yung ating mga guro. Huwag po silang mag-alala yung mga reforms na isabatas na or nasa polisiya na ay tututukan natin para siguradong dire-diretso yung pag-implement sa kanila.
0: On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Pasig City Representative Roman Romulo ang chair ng House Committee on Basic Education and Culture. Thank you, Kong. Bayan, maraming pong balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
2: Healthwatch. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria, isang uri ng bakterya na naipapasa sa tao mula sa putik o tubig na nakontamina ng ihi ng mga hayop. Maaari itong pumasok sa katawan mula sa bahaging may sugat o sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig o baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumulan ng mata, paninilaw ng balat at diarrhea. Maaari itong magdulot ng problema sa bato, paga, patay, at pag di maagapan, ito ay nakamamatay. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhin malinis ang inumin, panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran, at ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Agad rin kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo.
3: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
2: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television.
0: Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon, mga hakbang hinggil sa power shortage sa Visayas. Ating tatalakayin kasama si Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan. Yusik Mario, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
4: Magandang tanghali po sa ating lahat sa Bagong Pilipinas ngayon at lalong-lalo na po sa ating mga taga-sabaybay.
0: Yusik, salamat po sa pagpapaunlak. Ano po ang mga agarang hakbang na ginagawa po ng Energy Department upang matugunan po itong kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas at mapigilan po yung patuloy ng pagpapatupad ng manual load dropping?
4: Sa ngayon po, ang ating pong unang hakbang na ginawa ay magpalagay po tayo, magpatayo po tayo ng mga battery energy storage system na inahati-hati po natin na kinalagyan. Meron po tayo sa Leyte, sa Cebu, sa Panay at sa Negros. Ito po ay ang kabuuan tinatarget po natin, makonstruct ngayon ay 253 megawatts. Kung saan po, tapos na po ang assessment ng 53 megawatts. ongoing naman po ang testing and commissioning na 100 megawatts at yung pong natitirang 100, 50 po sa Cebu at 50 sa Panay ay kasalukuyan po isinasagawa na pinipreparan na po ang lugar.
0: Okay. Yusik, pakipaliwanag po. Sa ngayon po, ano po yung mga pangunahing dahilan ng kakulangan sa power supply sa Visayas Grid? May mga power plant po ba na offline o may generating capacity na hindi pa naibabalik?
4: Meron pa po tayong malaki at maliliit na mga planta na sa ngayon po ay nasa extended repair and maintenance. Ang isang pong planta ay nakalagay sa Cebu na meron po capacity na 169 megawatts at yung isa naman po ay nasa Panay na merong 150 megawatts. Sa kasamaang palad po, isa pa pong 169 megawatts ang nagkaroon ng diferensya nito lamang pong weekend. Kung kaya kakabuwan po na nawawala sa ating linya ay humigit kumulang 500 megawatts galing pa lang sa malalaking planta. Kahapon po, ang naitala natin ay 980 megawatts po ang nawala sa Cebu. At ang nakapagpadagdag po ng problema natin sa Visayas, tayo po ay nag-iimporta ng elektrisidad galing sa Mindanao. Sa kasamaang palad po, may mga planta rin po na ngayon ay naka-outage sa Mindanao. Kung kaya't nabawasan po yung transfer of capacity galing sa Mindanao papunta ng Visayas.
0: Okay. Yusek, dinawin lang po natin, ito pong mga nabanggit po na problema, ito po yung may kinalaman dahil sa panahon o ano po yung mga pinagmulan po nito, yung mga issue na ito?
4: Yung pong sa mga pagka-outage sa mga planta, nag-umpisa po yan sa mga naka-schedule naman ng preventive maintenance. Okay. Data po at ang nangyari po, sa kanila pong pag-assess ng kondisyon ng mga planta, kinailangan po nila ng mas matagal na pag-repair at pag-maintenance. Sa kasamaang palad po, dahil po tumataas din po ang demand natin sa Mindanao at sa Visayas, nakapagtala po tayo ng higit na 100 megawatts ang karagdagang demand sa Visayas, kung kaya't mas lalo pang lumaki yung ating gap between the supply at saka sa demand. At dahil kulang na rin nga po ang importasyon natin galing sa Mindanao, kinailangan na lang po talaga na magkaroon po ng mga manual load trapping.
0: Okay. Well, Yusek, maliban po dito sa mga nabanggit po, ito pong battery energy storage system na itinatayo po, ano-ano pa po kaya yung mga backup measures na maaaring gamitin para po maiwasan itong malawakang power interruption?
4: Ngayon po, meron po tayong binabalangkas na tinatawag nating master plan para sa Visayas. At ang pangalawa po nating pagtugon sa kasalukuyang problema natin sa Visayas ay maglipat po tayo ng mga power budgets at maglagay ng mga diesel facilities na pwede pong makatulong para maibsan po ang pagkakaroon ng yellow and red alert. Pero sa long term po, base po sa ating master plan, tayo po ay kailangan magtayo ng mga additional plan, power plants, kung saan po binalangkasan natin ang mga pangangailangan ng baisla sa Visayas. Ito po ay kasama pa po dito yung pong pagpapalagyan natin ang tinatawag nating mid-merit na liquefied natural gas, kung saan po tinatarget natin na by 2028 o 2030, meron po tayong gas facilities na may tatayo sa Visayas.
0: Okay. Well, Yusek, may target timeline po ba ang DOE kung kailan may babalik sa mas stable na kondisyon ng Visayas Grid at tuluyang mabawasan po o matigil ang manual load dropping sa lugar na o sa mga lugar na apektado nito?
4: Masusi po nating binabantayan ang mga kasalukuyang pong pag-repair ng mga planta kung saan inaasahan po natin na isa sa 169 megawatts ay makakabalik po ngayong September 15.
0: Okay.
4: Yung pong isa pang 169, sa final analysis na po ng planta kung kailan po sila makakabalik agad. Pero yung pong isang 150 megawatts sa Panay, ang tantya po natin ay nasa first week pa ng October makakabalik. Pero makakatulong po yung ating mga battery energy storage. Kung hindi man po mawala yung ating red and yellow alert, mababawasan po yun.
0: Okay. Pero Yusek, ito pa para po mas maintindihan lang ng ating mga kababayan, paano po minomonitor ngayon ng DOE yung implementation po ng manual load dropping ng NGCP at mga electric cooperative? May mekanismo po ba para matiyak na limitado lamang sa kinakailangan lawak at panahon ang mga power interruption?
4: Tama po kayo, meron pong assessment na ginagawa, oras-oras, araw, para mapagkasya po natin yung pong ating supply doon po sa mga kasalukuyang demand natin. Ang mas binabantayan po natin ay ang sobrang pagtaas ng demand atin mas sobrahan so mas ang ating pong supply na kuryente na pwede pong magresulta ng malawakang blackout. So yun po ang ating
0: okay. You said
4: sa facilities hindi po natin isinasagad ang capacity.
0: Okay. Panguli na naman po, Yusek. Alam po namin kayo abala. Mensahe niyo po sa ating mga consumers sa Visayas na patuloy po na nakararanas ng power interruption.
4: Unang-una po, kami po ay humihingi ng konting konsiderasyon at pag-intindi sa kasalukuyan po kalagayan ng ating power supply sa Visayas. Pero humihingi din po kami ng tulong sa ating mga konsumidor. Kung maaari po, mag-practice po tayo na tinatawag natin energy efficiency and conservation. Hindi naman po kailangan nating sagarang magtipid. Gamitin lang po natin ang ating mga appliances, paggagamit sa bahay, na kung alin lang po yung kinakailangan natin. Huwag po natin, panatilihin po natin na tayo po ay makatipid at makatulong sa sitwasyon natin sa Visayas.
0: Alright, and that's all. Alright, Yusek, maraming salamat po sa inyong oras at sa Information Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan. Maraming salamat, Yusek. Samantala, dengue at leptospirosis dahil sa pabago-bagong panahon na ating pag-uusapan kasama si infectious disease expert Dr. Nympha Putong. Dr. Nympha, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
5: Magandang tanghali po, Sir Josh.
0: Doc, salamat po sa pagpapaunlak. Nakikita po natin ngayon ang pagsabay ng matinding init o yung sabay-sabay na mainit, mataas na humidity at mga pag-uulan at pagbaha po dahil sa habagat. Paano po naging kondisyon ng ganitong weather pattern para po tumaas ang panganib ng parehong dengue at leptospirosis?
5: Yes, Sir Jose. Actually, sa ngayon, nakikita natin dito sa Mindanao, El Nino, tagtuyot, tag-init. Samantala dito sa Luzon, sa Metro Manila at sa Visayas, tag-ulan naman gawa ng hanging habagat. At dahil nga alam natin na pagtag-ulan, no, talagang tumataas ang kaso ng ating leptospirosis, gayon na rin sa dengue. Okay. Ngayon nga ang dengue mataas sa Visayas region, lalo na sa Region 7 at sa Region 6, no? Western Visayas at Central Visayas, gayon din sa Bicol, lalo na sa Catanduanes, sa Camarines Norte, sa Camarines Sur at sa Sorsogon. So mataas ang kaso ng dengue sa kanila. Samantala tayo dito sa Luzon, no? Sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, kasama na rin ang CAR. At dito sa Metro Manila, NCR, mas mataas ang kaso natin ng leptospirosis. Kung kaya nga kamakailan lang na itong Lunes, nagdeklara na ang mayor ng Manila, si Mayor Isko, ng epidemic threshold. Nang ibig sabihin, lumampas na sa kadalasan na bilang ng kaso ng pagdami ng leptospirosis, no? Ibig sabihin nito, mas marami ngayon, no, ang kaso ng leptospirosis kumpara sa parehong panahon at parehong lugar ng leptospirosis. Kung kaya nga ang ibig sabihin nito, kailangan natin ng heightened vigilance. Ang ibig sabihin nito, sa public health authorities, dapat mas paigtingin pa ang health information campaign laban sa leptospirosis at gayon na rin sa dengue. Okay. Ibig sabihin din nito, dapat yung prevention aspect, kaya nga ang mayor ng Manila, Mayor Isko, ginawa na rin ang strategy na pinupuntahan na ng mga barangay health workers kasama ang Department of Health para mag-distribute ng mga doxycycline sa bawat bahay-bahay at itinuturo ang tamang dosage at tamang duration ng prophylaxis. Dahil ang pagbibigay natin ng chemoprophylaxis katulad ng doxycycline ay nakakatulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. Subalit, wala namang 100% pagdating sa antibiotic. Kung sakali man ang magkaroon ng sakit, hindi ito maokasyon. Hindi ito magiging malala at maiiwasan ang pagkakaroon ng Wilt's disease o ang pagkakasira ng atay, pagkasira ng bato, at pagkasira ng baga.
0: Okay. Doc, paano
5: po... Hindi naman sa mga hospital. Yes, Sir Josh. Dapat strengthen yung triaging. Dapat mas mabilis, efficacious triaging, yung efficacy ng triaging. Dapat din yung mga ICU beds, yung mga kama, mas lalo pang padamihin dahil nga sa Hospital ng Maynila, sa Santa Ana Hospital, ganoon na rin sa Abad Santos Hospital, punuan na rin po ang kanilang mga kama para sa leptospirosis. Subalit sa San Lazaro Hospital, medyo nababawasan ang pagdami ng kaso. Okay. Ibig sabihin din po nito, dapat ang ating mga healthcare workers, lalo na ang mga doktor at mga nurses, yung capacity building, lalo na when it comes to fluid hydration, lalo pa natin pong pagbutihin.
0: Okay. Doc, paano po malalaman kung leptospirosis ang isang sakit sa dengue? Kasi may mga sintomas po itong parang nagkakaparehas eh. Ano po yung mga red flag na dapat na bantayan sa ganitong karamdaman? Para po malaman yung kanilang pagkakaiba.
5: 70 to 80% ng diagnosis but sa lepto, sa dengue, at sa ano pang infectious diseases comes from a good history and physical examination. Lalo na sa leptospirosis, unang-unang tatanungin natin, may history ba ng exposure sa baha, sa putik? O yung kapaligiran ba na madumi, maraming mga daga na pwedeng makontaminate yung kinakain natin at ating iniinom? Sa leptospirosis, meron tayong tinatawag na clinical triad. Number one, lagnat. Number two, yung pamumula ng mata o conjunctival suffusion. At pangatlo, calf tenderness o pananakit ng binti. Pwede rin yung pananakit ng katawan, pananakit ng likod. At pagdating naman sa red flag, kapag ka naapektuhan na yung mga laman loob, alimbawa ang mata, ang balat ay naninilaw na, ibig sabihin, tinamaan na yung atay. Kapag ka unti-unti na yung pag-ihi, lalo na 12 hours hindi na pala umiihi, ibig sabihin, sira na ang bato. Okay. At mga malamang samalang, kakailanganin na na hemodialysis. Pangatlo, ibig sabihin, nagkakaroon

0: araw sa leptospirosis, eto nauubi sa komplikasyon. Kung kaya nga kapag may history ng paglusong sa baha, may lagnat, pananakit ng katawan, huwag nang maghintay pa ng mga ilang araw.
1: Okay.
0: Agad-agad magpakonsulta.
1: Okay.
0: Para maagapan at hindi na mauwi sa komplikasyon.
1: Okay.
0: Pagdating naman natin sa dengue. Sa dengue, uso rin ito pag ganitong tag-ulan. Dahil sa stagnant water. Yung mga naiipong tubig, doon nangingitlog na nagiging breeding site ng Aedes na lamok. So, because of climate change, no? So, mataas ang temperatura, mataan. Ito yung perfect storm para mas mapabilis yung life cycle para sa lamok na Aedes. So, sa loob lamang ng 7 to 10 days, pwede nang yung itlog maging larva, maging pupa at maging adult. Mm. At mas mabilis ang pagdami nito, mas mataas ang chance na pagdami ng dengue.
1: Okay.
0: So, may tatlo naman din na triad pagdating sa dengue. Fever, okay, rashes o pamumula ng balat at petiki. Nagkakaroon ng mga parang pantal-pantal, tuldok-tuldok na kulay pula. Sa dengue, ang dapat nababantayan natin kung kailan nawala ang lagnat. Kadalasan nangyayari ito sa pangatlo, pang-apat, pang-limang araw. At sa pagbagsak ng lagnat, kung kailan nawala ang lagnat, any of the 7 warning signs na dapat po tatandaan natin, no? Number 1, mucosal bleeding. May pagdurugo sa ilong, sa bibig, pasapasa sa katawan, tiging sa paihi, sa dumi, may bleeding, may pagdurugo. Number 2, suka ng suka. Iinom ng tubig, isusuka, kakain, susuka. So kung panay-panay ang pagsusuka, nilaglat na wala ang lagnat, agad-agad danhil na sa emergency room. Kasi warning sign na ito. Pangatlo, at ito ang kadalasan na nakikita natin sa mga pasyente. Pananakit ng tiyan. Sobrang pananakit ng tiyan. Kahit bigyan pa natin ng antacid, kahit bigyan pa natin ng anong gamot, hindi nawawala ang pananakit ng tiyan. And this is a red flag. Ibig sabihin nito, sa loob ng 20...
1: Doc? Doc Nympha? Alright. Bahagya po tayo nagkakaroon ng problema sa linya. Doc Nympha, naririnig niyo po kami? Doc Nympha? Alright, paalala na natin sa ating mga kababayan, no? Gaya nabanggit na ni Doc Nympha, pagka dumampas na ng 5 to 7 days yung inyong mga sintomas, ay maaari na itong magkaroon ng komplikasyon at kailangan nyo pong magpatingin kaagad sa doktor. Samantala, balikan natin mamaya si Doc Nympha. Alright. Deployment at security measures para sa nalalapit na BARM elections. Ating pag-uusapan kasama si Police Major Jennifer S. Omiter mula sa Public Information Office ng Police Regional Office 13. Police Major Omiter, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Yes, sir. Magandang tanghali po sa inyong lahat, especially po sa ating mga nanonood po sa inyong screen ngayon, sir. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
1: Major, salamat po sa inyong panahon. Ilang personnel po mula sa PRO 13 ang ating i-deploy sa BARM para po sa nalalapit na halalan? At ano po ang status ng deployment na ito?
2: Yes, sir. Actually, nag-deploy na po tayo last September 7 po. No? Meron tayong send-off ceremony na ginawa po dito sa Caraga Region. Meron tayong 887 personnel deployed doon sa ating 2026 parliamentary elections po.
1: Alright. May mga lugar po ba, Major, na itinuturing nyo ngayong mas high risk, kaya mas malaki ang security presence? Ano po yung mga lugar na tinututukan ninyo sa ngayon?
2: Sir, actually po, doon sa pag-turnover namin sa aming mga deployed personnel, different provinces po doon, no? I'm not actually having the particular kung saan doon sa barn, sir, nilagay ang ating mga naka-deploy. But then, in so far, kasi tinuturnover namin sila, doon under po sila sa Comelec Caraga, no? Kasi pag-turnover namin doon sa 887, tsaka pagdating nila doon, sir, at least doon nila malalaman, sir, kung saan silang lugar i-deploy, saang area po. But sabi mo pa kanina, sir, kung meron ba tayong na-consider na parang red area, no? Meron naman, kinukonsider talaga yun, sir. Hindi natin dinidiscount po yung lugar kasi meron tayong iba-ibang culture, no? That is why napapadala po ang aming regional director doon po sa 2026 barn parliamentary elections.
1: Okay. Ma'am, if you can share with us, bago po sila i-deploy, ano-ano po yung mga specific skills at protocols na kailangan nilang matutunan para matiyak po na maayos at secure yung proseso na magiging halalan at maging dun sa mga checkpoints na ginagawa natin?
2: Yes, sir. Before po namin sila pinapunta doon, sir, no, tinitrain sila, sir, regarding doon. Kasi yung 887 natin, sir, meron tayong 375 na special electoral board doon na personnel. Talagang doon lang sila i-assign as SEP. At meron din tayong 490 na security personnel. At saka yung mga security, parang security lang talaga sila. At yung 375, yung para sa SEB nila, tinitrain sila para, at sabi nga ng ating regional director na pag-aralan yung ano nila, pag-aralan yung mga culture nila, no? And then maraming kinukonsider doon, sir, yung culture, yung way of living nila, yung kasi iba-iba, sir, ang iba ang Caraga region, iba ang barn, sir, kung ating iko-consider, no, ang area. Kaya yun nga, sir, ini-engage muna sila doon sa training bago sila sinabak doon, sir.
1: Okay. Well, sa barn police major, hindi naman po lingid sa kaalaman ng karamihan, may mga lugar po na may history po ng armed conflict at election-related violence. Ano po yung mga pangunahing security threats na minomonitor po ng PNP habang papalapit po ang halalan?
2: Yes, sir. Actually, ang kinukonsider doon, sir, no, tama ka po, sir, meron po tayong mga threats na consider former, no, meron tayong history doon. Kaya nga sabi ng ating regional director, no, na yung pag-deploy nila doon sa Bangsamoro Autonomous Region, sir, is not just simply an assignment, sir, but may mission ng gi-entrust ng ating regional director yung mission nila na very vital doon sa democracy. So, ang people na pinadala namin doon sa, yung mga personnel na pinadala namin doon, sir, ay kailangan i-consider nila ang mga ang right to vote nila doon sa BARM, and then para mas secure yung peaceful, orderly, and free from fear yung mga tao, sir. Kasi nga, meron tayong history na sinasabi mo kanina. And then, kasi sabi ni RD, hindi lang, you are not representing yourself, but the entire police regional office 13. So, yung mga tao, sir, kailangan mataas ang pasensya, respect doon sa culture and customs and tradition of the people doon sa area din. And then, kasi they are entering communities with their own history, yung mga traditions and beliefs nila, sir, at saka way of life, yung sinasabi mo kanina, sir, na meron mga history. Kaya sabi ni RD, kailangan mataas yung understanding, engage them with humility, yung presence nila, mas promote trust, no, doon, and cooperation sa mga tao, tsaka para mawala yung mga fears na yung kailangan na buboto doon, sir. So, unang-una talaga, sir, uphold human rights talaga kasi we are advocates of human rights, sir.
1: Okay, that's good to hear po. Ma'am, kumusta po yung inyong coordination naman ng PRO 13 sa COMELEC at sa mga lokal na otoridad para po maging isang coordinated security plan ang pagpapatupad po ng inyong seguridad sa halalan?
2: Yes, sir. Actually, meron tayong ground commander na pinadala doon na nag-lead talaga doon sa ating 887 personnel. no? And then from time to time po, meron po tayong situational report na ginagawa director doon sa ating regional director and the command group, sir, para at least malaman ang mga real time na ginagawa ng ating mga personnel doon, tsaka yung same syempre sir, yung security din ng ating mga gumagawa ng seguridad doon. Importante din yun, sir, kasi mga tao man din sila na isi-secure din yung mga mga tao doon sa barn, sir. So, yun, sir, kinakailangan talaga meron silang close coordination with our COMELEC doon, sir, sa area. So, meron tayong from time to time, sir, situational report.
1: Okay. Ma'am, tama po, ano, bukod sa seguridad ng mga polling precinct, may mga gawain po pong iba ang security personnel. At kumpirmay namin, kabilang po dito yung mga pagbabantay sa transport ng election materials, pagpapatrolya at pag-responde po sa mga emergency incidents. Tama po?
2: Yes, sir. Actually, sir, meron tayong security protocols na sinasabi sa kanila, tinitrain sila, sir, no? Yung 887 po, sir, balikan ko lang, no? Meron tayong 375 na deployed talaga sila as special electoral board. Yun na yung sinasabi mo, sir, na i-secure nila yung iba din yun, sir, yung security talaga doon sa area, bantayan yung anumang mga possible na mangyayari doon sa isang lugar, sir.
1: Okay. Ma'am, ito naman, kung may matanggap po na report ng pananakot, karahasan, vote buying o iba pang election-related incident, ano po ang protocol ng ating kapulisan? Gaano po ba kabilis dapat ang responde?
2: Yes, sir. Immediately, sir, no? Dapat nga, ito yung sinasabi ng ating regional director, no? Na una-una, they should take care of themselves and also take care of one another, sir. Kasi they will stay vigilant and yun nga sabi ko kanina, follow safety security protocols muna, sir. Kasi mahirap, sir, yung lugar na hindi kapa ng ating mga personnel doon. Kaya yung paggawad ng immediate response, sir, ay meron naman sila, sir, meron naman silang mga radios, no, na ibibigay doon. They are well equipped, at saka yung mga protocol na sinasabi nila, sir, kailangan agad-agad na mag-responde, but with coordination doon sa mga taong in charge sa electoral board, sir.
1: Alright. Well, panghuli na naman po, Police Major, mensahe niyo po sa ating mga butante at sa ating mga police personnel na nakadeploy po dyan sa barn.
2: Yes, sir. Ulitin ko lang po, sir, no? At saka mensahe lang namin doon sa kung meron man nakikinig ngayon, sir, na buboto doon sa barn. Rest assured po na you can cast your vote, no? And then yung mga tao doon, yung mga police natin doon, they will uphold human rights. Rest assured po doon. And then they will treat every person po with dignity and respect regardless of their background, belief, and political affiliation or position po doon. And wala pong, sabi nga ni RD, na yung act nila, walang mga misconduct, ma-compromise doon, no? Tsaka yung integrity of their mission or the good name of the Philippine National Police ay magstay po doon, sir. At tsaka rest assured po na talagang makakaboto sila, ma-maintain yung peace and security doon sa barn, sir. Kasi we are there to support our people, no, sa barn, na makakaboto ng maayos, makas nila yung vote, na walang pang-aalinlangan, mawala yung fear nila, sir, sa pagboto.
1: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Police Major Jennifer S. Omiter mula sa Public Information Office ng Police Regional Office 13. Thank you, ma'am. Dahil Thursday ay CDC Day, ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy ng pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Nilagdaan ng Clark Development Corporation at Premier Central Incorporated ang lease agreement para sa 23,739 square meters na lupain sa MA Rojas Highway sa Clark Freeport Zone. Maglalaan ang kumpanya ng 3.2 billion pesos na pamumuhunan para sa isang mixed-use development na inaasahan lilikha ng mga bagong trabaho at susunod sa green building standards ng CDC. Nilagdaan ang kasunduan ng CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.C. Divanadera at SM Prime Holdings President Jeffrey Lim. Sinaksiyan ito ni CDC Vice President for Legal Affairs Attorney Gloria Victoria Taruk, CDC Vice President for Business Development and Business Enhancement Attorney Noel Meneses, SM Supermalls President Steven Tan, at SM Supermalls Vice President for Operations Junias Eusebio. Kung pare-pareho ang incentives na iniaalok ng mga economic zone, ano nga ba ang magpapapili sa isang negosyo kung saan ito mamumuhunan? Para kay Clark Development Corporation President and CEO Attorney Agnes V.S.C. Divanadera, simple ang sagot, serbisyo. Ito ang binigyan diin niya sa 2026 Tax Forum ng Tax Management Association of the Philippines o TIMAC. Sa Clark, patuloy na pinapadali ang proseso para sa mga negosyo. Mas pinabilis din ang visa endorsement at pinasimple ang pagkuha ng mga permit sa pamamagitan ng CDC Business One-Stop Shop. Sa Town and Gown Program, iniaayon ang kasanayan sa pangangailangang industriya. Pinag-uugnay naman ng Business Interdependent Program ang mga locator at lokal na supplier upang mas maraming negosyo ang makinabang sa mga oportunidad sa Clark. Sa one-stop processing on wheels, inilalapit din sa mga manggagawa ang mga serbisyo ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Sa unang kalahati ng 2026, umabot sa 14.4 billion pesos ang committed investment sa Clark. Mayroon na rin 1,285 locators na nagbibigay ng trabaho sa 151,593 na manggagawa. Ayon kay Attorney Divanadera, kailangan ang pagtutulungan ng pamahalaan, industriya, tax professionals at economic zones upang mapalakas ang ekonomiya at makahikayat ng mas maraming pamumuhunan. Mula noong 1982, isinusulong na ng TMAP ang Tax Excellence Policy Dialogue at Professional Leadership. Kabilang sa mga miyembro nito, ang mga tax officers ng malalaking kumpanya, law at accounting firms at mga tax practitioner. Bukod naman sa pag-akit ng negosyo, mahalaga rin ang isang bagay na direktang ramdam ng marami, ang pagkakaroon ng trabaho. Yan ang layunin ng upgraded job portal na inilunsad ng Clark Development Corporation. Dito, pinagsama-sama ang recruitment at employment services sa isang sistema. Para sa job seekers, mas madali nang subaybayan ang status ng kanilang application. Para naman sa recruiters, mas organisado na ang job posting, applicant matching, application management, manpower, reporting at workforce data. At may bago na rin itong pangalan, Transforming Recruitment and Building Accessible Hiring Opportunities o Trabaho Program. Noong August 26, ipinakita sa mga kinatawa ng Clark Investors and Locators Association o SILA at Clark Human Resources Council o CHRC ang mga feature ng bagong sistema. Bilang kinatawa ni CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.C. Divanadera, binigyan din ni CDC Vice President for Administration and Finance Jose Miguel De La Rosa na bahagi ito ng mas malawak na hakbang ng CDC.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
2: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
13: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Alam mo ba ang mga patakarang pangwika? Naghahanap ka ba ng dagdag kaalaman sa wika? Interesado ka ba na talakayin ang mga programang pangwika? At gusto mo bang matuto ng wikang senyas? Tutok na sa programang panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino na Tara na! Usap ang wika! Sigla ng bansa! Tuwing Webes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Tara na!

0: Isang magandang hapon mga kawika. Napakikinggan at napapanood ngayon ang 23 episode ng Season 1 ng programang panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Maraming salamat po sa ating mga kawika na sumubaybay sa 22 episode kasama ang KWF Mananaysay ng taon 2026 mula sa Kalinga State University, Professor Rexon Hora Gaston. Sa ngalan po ng pamunuan ng KWF sa pangunguna ng lupong tagapagpaganap, Tagapangulong Marites A. Barrios Taran, Commissioner Carmelita C. Abdurrahman at Commissioner Benjamin M. Mendillo Jr., lubos po kaming nagpapasalamat sa Officer in Charge ng PBS-BBS, Alan Alanige, at sa Station Manager ng Radio Magazine, Marinela Texon. Kayo ay patuloy pa ring nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, kawikang Angelica Eliazar, Linguistic Specialist ng KWF dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Kasama rin ang tech team mula sa Radyo Magazine na sina Rona Esperanza at Camille Umali. At mula naman sa KWF ay sina Hannah V. Salera, Ray Marti Lolo, Rona P. Alcantara at Bernardo Valdesoto. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Ang oras po natin mga kawika ay 1:05 ng hapon at ngayon ay araw ng Huwebes, 10 ng Setyembre, taong 2026. Para sa balitang wika ngayong araw, pakinggan ang tampok na patakarang pangwika.
1: Tara na! Alamin natin mga patakarang pangwika mula sa Komisyon sa Wikang Filipino.
0: Nilagdaan ng kalupunan ng mga komisyoner ng KWF ang kapasyahan bilang 64-06 na pinagtitibay ang pagsasalin sa Filipino Sign Language o FSL ng kontrata ng mga manggagawang Pilipino sa loob o labasman ng Pilipinas. Itinatadhana ng Batas Republika bilang 386 o Civil Code of the Philippines na kapag ang isa sa mga panig ay hindi marunong bumasa o kung ang kontrata ay nakasulat sa wikang hindi niya na uunawaan at may ipinahihiwatig na pagkakamali o panlilinlang, ang taong nagpapatupad ng kontrata ay kailangang magpatunay na mga tuntunin nito ay lubos na naipaliwanag sa naturang panig. Isinasaad naman sa Batas Republika bilang 11641 o Department of Migrant Workers Act na ang pangkalahatang mandato nito ay pangalagaan ang mga karapatan at itaguyod ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat o OFW. Ayon naman sa Batas Republika bilang 11996 o Eddie Garcia Act na Section 6, ang manggagawa at employer o principal ay dapat lumagda at magpatibay ng isang kasunduan o kontrata sa pagtatrabaho sa wika o diyalektong nauunawaan ng kapwa panig bago magsimula ang pagtatrabaho o paglilingkod. At batay sa Batas Republika bilang 10361 o Batas Kasambahay na makikita sa 3 artikulo, Section 11, ang isang kontrata sa pagtatrabaho ay dapat lagdaan at pagtibayin ng kasambahay at ng amo bago magsimula ang serbisyo o pagtatrabaho. Ang kontrata, mga kawika, ay dapat nakasulat sa wika o diyalektong nauunawaan ng kapwa kasambahay at amo. Mga kawika, binibigyang pugay ng Komisyon sa Wikang Filipino ang mahalagang ambag ng mga manggagawang binging Pilipino sa pambansang kaunlaran at pinahahalagahan ang pangangailangang mapangalagaan ng kanilang mga karapatan at kapakanan sa lahat ng yugto ng kanilang pagtatrabaho. Kinikilala ng Komisyon sa Wikang Filipino ang karapatan ng mga binging manggagawa sa lubos o nalubos na maunawaan ang mga nilalaman, kondisyon at epekto ng kanilang mga kontrata sa pagtatrabaho. Mahalagang matiyak na ang mga kontrata sa pagtatrabaho ay malinaw, nauunawaan at madaling mabasa ng mga binging manggagawang Pilipino upang mapangalagaan ang kanilang mga karapatan at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at pang-aabuso. Alam ninyo mga kawika, ang pagsasalin sa Filipino Sign Language ng mga kontrata ay magsusulong ng higit na pagiging malinaw, inklusibo at madaling maunawaan ng mga binging manggagawang Pilipino anuman ng kanilang antas ng edukasyon o kasanayan sa wikang Banyaga. Mga kawika, sabay-sabay nating tunghayan ang handog naming Wika Alaman ngayong araw.
1: Tara na sa Wika Alaman, pamana ang Filipino at mga katutubong wika ko.
2: Wika Alaman, sungkitin ang mga bituin ng katutubong karunungan. Di naman dapat puro banyagang salitang tawag natin sa mga tala at iba pang mga nakikita sa langit. Kapag gabi, maaari nating makita halimbawa ang Balatik o Orion's Belt ng Hiligaynon o ang mga konstelasyong Mapolon o Virgo ng Ilocano at Tagpupo o Scorpius ng Manobo. Humiling ka rin ba sa nagdaang timbunton o tinatawag ding bulalakaw ng mga bagobo? Bawat salita para sa mga bagay na nasa ating kalangitan ay naglalaman rin ng karunungan ng mga katutubong pangkat natin na ginagamit nila sa pangingisda, pagsasaka, pangangaso, at iba pang gawain. Kaya sa susunod na tumingala ka sa langit, subukang alalahanin o tuklasin pa ang mga salitang ito na bahagi ng pamana ng ating mga ninuno. Dahil pamana ang Filipino at mga katutubong wika ko.
0: Mga kawika, kayo ay patuloy pa ring nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Huwag kalimutang i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfilgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language Inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Mga kawika, sa loob ng silid-aralan, hindi lamang tayo natututo ng mga konsepto, teorya at impormasyon. Natututo rin tayong mag-isip, magpahayag, magtanong at makipag-ugnayan. At sa prosesong ito, mahalagang tanungin, ano nga ba ang papel ng Filipino sa edukasyon? Sa panahong mabilis ang pagbabago sa teknolohiya at lumalawak ang gamit ng iba't ibang wika sa akademya, paano natin higit na maisusulong ang Filipino bilang wika ng pagkatuto, pananaliksik, kaalaman at karunungan? Paano natin mahihikayat ang mga guro, mag-aaral, mananaliksik at mga institusyong pang-edukasyon na gamitin at payabungin ng Filipino, hindi lamang bilang asignatura kundi bilang isang buhay na wikang ginagamit sa paglikha at pagpapalaganap ng kaalaman? Mga kawika, ngayong Webes, pag-uusapan natin kung paano nagiging mahalagang tulay ang Filipino sa pambansang literacy at kaunlaran. Mga kawika, pag-usapan natin to.
1: Tara na! Usap tayo! Talakayan hinggil sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon ng mga wika ng Pilipinas.
0: Mga kawika, ang ating panauhin ngayong Webes ay isang scholar, profesor, dalubuwika, lingwista, manunulat, guro, tagapagsanay, isang curriculum expert validator ng DepEd at SED at tagapagtaguyod ng wikang Filipino na may malawak na karanasan sa wika, gramatika, panitikan, komunikasyon, edukasyon, agham panlipunan, politika, batas, kurikulum pananaliksik, polisiya at pamamahalang pang-edukasyon. Bilang akademiko, naging profesor siya sa graduado at digraduadong antas sa Philippine Normal University, Asia Pacific College, Philippine National Police Academy, Lyceum of the Philippines University, De La Salle College of St. Benilde, Arellano University at San Sebastian College, Recoletos. Naging guro din siya sa Dibisyon ng mga Paaralan ng Quezon. Mga kawika, sa kasalukuyan, siya ay isang Education Program Supervisor sa Filipino ng Kagawaran ng Edukasyon, Schools Division Office ng Maynila, kung saan ginagampanan niya ang mga tungkulin sa pamumuno, pangangasiwa, curriculum implementation, supervision, capacity building, quality assurance, monitoring and evaluation, technical assistance, at pagpapaunlad ng pagtuturo at pagkatuto sa Filipino. Mga kawika, kasama natin ng live sa studio ang KWF kampyon ng Wika 2022, Dr. Edwin R. Mabilin. Magandang hapon po, Dr. Mabilin, at bumati po muna kayo sa ating mga taga-subaybay ngayong hapon.
3: Magandang hapon sa iyo, Angelica. Una sa lahat, ang pasasalamat sa Commission sa Wikang Pilipino sa pagkakataon na dito man lang ay maipahayag ang ating pagmamahal sa Wikang Pilipino, kasangkapan sa pag-unlad at pagtuklas at pagpapayabong ng edukasyon. Maraming salamat din sa ating kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, kagalang-galang Chani Angara, sa aming Direktor, Mamandaya, at sa aming Division Superintendent, Mama Gayola, sa aking mga kasamahang supervisor ng NCR at sa buong Pilipinas, at ang pambansang samahan na pinamumunuanan ng inyong lingkod, pambansang samahan sa advocacy ng wika, sa NCR Pilipino, sa buong Pilipinas, mga kapwa ko profesor, mga kamag-anak natin, mga tagapangtanggol ng wika, higit sa lahat ang mga guro at ang mga mag-aaral na nagmamahal sa wikang Pilipino.
0: Maraming salamat po, no? At pagbati sa lahat ng mga guro natin, lalo na sa mga guro, no? Lalo na dyan sa Kagawaran ng Edukasyon. Sir Edwin, no? Dr. Mabilin, dun tayo, tungo na agad tayo dun sa paksa natin ngayong hapon. Bakit po ba mahalagang isulong ang wikang Filipino sa edukasyon, lalo na po doon sa usapin ng literacy at pagkatuto ng mga bata?
3: Yes, okay. Magandang tanong yan, Angelica. Una-una sa lahat, nagdiriwang tayo sa Kagawaran ng Edukasyon dahil sa loob ng 2018 hanggang 2022, mababa ang performance ng Pilipino sa PISA. Pero ngayon, napakasaya ng Kagawaran. Bakit? Tumaas ang literacy, math at science sa PISA. Malaki ang puntos na iminug ngayon ng bansang Pilipinas, kaya natutuwa kami. At ito ngayon ang ating pag-uusapan, literacy. Napakahalaga ng literacy sa pagkatuto ng mga bata at kaunlaran ng bansa. Mahalaga kasi ang wikang Pilipino sa edukasyon dahil ito ang pangunahing tulay sa pag-unlad. Bago maging mahusay isang bata, hindi lang sa pagbasa at pagsulat, kinakailang muna niyang maunawaan ang wikang ginagamit. Ngayon, kung mauunawaan ng bata ang wikang ginagamit, malalaman niya ang konsepto, kasanayan ng kanyang pag-aaralan. At higit sa lahat, kinakailangang iugnay ang karanasan at ang dialektong kinamulatan ng bata. Kaya nga magandang maganda yung ginawang programa ng edukasyon na may MTB. Ang MTB kasi, itinuturo ang lahat ng subject mula kinder hanggang grade 3 gamit ang wikang nauunawaan at gamit ang Pilipino. Para sa akin, ang literacy ay isa lamang kakayahang bumasa ng mga salita.

0: sa batas 10.533 sa K-12, kinakailangan ang bata ay makabuo ng isang Pilipinong ganap na may kapaki-pakinabang na literacy na magagamit niya sa kanyang aktual na buhay. At magagawa natin to kung ang pundasyon ay matibay. Nagagamitin natin muna ang wikang Pilipino na nauunawaan lahat tungo sa pagsulong ng malalim na kaalaman, konkreto at kritikal.
1: Ibinahagi niyo po, Sir Edwin, na yung kahalagahan ng paggamit ng wikang Filipino sa edukasyon dahil naniniwala po kayo na ang wika ang pangunahing daluyan, no, ng pag-unawa. Pero ang tanong ng ilan sa atin, no, ilang mga kawika na nakasubaybay po sa atin, yung ito bang inyong ninanais na pagsusulong ng Filipino, hindi po ba ito nangangahulugan na isinasamtabi na natin ang wikang Ingles?
0: Ay, hindi. Ito ang gusto kong i-correct para sa lahat. Hindi tayo labag o hindi natin nilalabanan ng Ingles. Kinakailangan ang Ingles at Pilipino ay magsama. Hindi kalaban ng Pilipino ang wikang Ingles. Kasi ang dati sabi nila, pag Ingles, kinakailangan Ingles lang. Pilipino, Pilipino lang. Ang kailangan natin ay isang matatag at makatarungang multilingual sa sistema kung saan mahusay ang ating mag-aaral sa Pilipino, mahusay rin sila sa Ingles at iba pang kinakailangan wika. Napakaganda ng pundasyon natin. Bakit? Kasi tayo ay multilingual. Kung kaya magsasanibwersa ang Pilipino at Ingles, mas lalong tatatag at magiging konkreto ang literacy o pagkatuto ng bawat bata. Kaya mahalaga ang Ingles dahil nagbibigay ito ng access sa pandaigdigang impormasyon, komunikasyon at kaalaman. Ngunit hindi nangangahulugan na kailangan nating pahinain ang sariling wika upang maging mahusay sa Ingles. Sabi nga nun dati, ang hindi lahat ng nagsasalita ng Ingles ay tunay na mahusay. Kung gusto nating maging mahusay, marunong tayong mag-Ingles at marunong din tayong mag-Pilipino, itaas natin ang level ng Pilipino dahil tayo ay dangal ng wikang Pilipino.
1: Tama po kayo doon, no, Sir Edwin. At alam natin na natutuwa ang kagawaran ng edukasyon. Siyempre, lahat tayo doon sa naging resulta po ng PISA natin. Pero ang tanong natin ngayon, Sir Edwin, ano ba yung kaugnayan ng wikang Filipino doon pa rin? Kasi alam natin, hindi sapat na mataas tayo sa PISA. Mayroon pa rin tayong mga natitirang problema kaugnay ng literacy na kinakaharap natin ngayon sa sistema ng edukasyon. Ano po yung kaugnayan ng wikang Filipino sa problema po natin ngayon pagdating sa literacy?
0: Kasi ang wikang Pilipino ay nakapakalaki ng kaugnayan nito sa literacy. Ito ay nakaugat sa pagkakaunawa ng wika. Kasi ito ang daluyan, ito ang tulay ng pagkatuto sa programa nga namin noon sa DepEd. Hanggang ngayon naman, na itinuturo muna ang mga kompetensi sa wikang na alam at sinusungdila o mother tongue ng mga bata. Kinakailangang i-adapt muna natin sa kanilang sariling konteksto, i-localize natin. Dahil hindi lahat ng marunong bumigpas o bumasa ng salita ng bata, hindi lahat marunong bumigpas ng salita ng bata, kinakailangang maunawaan niya ang kanyang binabasa. Kaya nga kung makikita natin, Angelica, doon sa grade 1, 2, 3, ang pinababasa muna natin sa mga bata ay puro kitang salita, oral language development, may katatasan sa pakikinig at pagbasa. Ngayon, kinakailangang kung naiintindihan na nila yan, kinakailangan magkaroon ng katatasan sa papasok doon ang tinatawag nating comprehension. Kaya hindi lang marunong namang bumigkas o matambasa kung wala namang comprehension. Kailangang mauunawaan niya ang kanyang binabasa. Nakapagsasalita siya tungkol dito at nasusulat ang sariling idea, nagagamit niya ang impormasyon upang malutas ang problema. Kaya dito sa atin sa DepEd, gamit ang wikang Pilipino, kinakailangan ang batututuhan ng bata ay critical. Pag sinabi natin critical, may panuring pag-iisip, nagsusolusyon siya at naia-apply niya. Samantalang konkreto, pag sinabi natin konkreto ang natutuhan ng bata, naia-apply ito sa tunay na buhay, sa sariling konteksto. Kaya kung pag-memoryahin mo muna ng tula ang bata, hindi yun magkakaroon ng literacy. Ngayon, kung ang bata paggagawin mo ng sariling tula, batay sa kanyang natutuhan, nandun ang lipat ng kaalaman, transfer, may literacy na. Kaya napakahalagang gamitin ng sa konteksto ng bata ang sariling wika at ugnayang Pilipino. Kaya magiging malinaw ang layunin ng pagkatuto kung nakaangkla sa kanyang sariling konteksto at kultura. Kung hindi nauunawaan ng bata ang wikang ginagamit sa pagkatuto,

0: magiging mahirap ang pagbubuo ng kahulugan at sariling pagpapahayag mangyayari sa mga bata, magbabasa lang sila pag tinanong mo, anong naunawaan mo? Kaya nagkakaroon ng reading frustration sa PhilEARI at saka sa CRLA. Kasi hindi kinangahulo magsasalita ang bata, makikinig ang bata, pero pag tinanong mo, anong naunawaan mo? Walang comprehension. Kaya kinakailangan papalakasin natin ang Pilipino, isang bahagi ng pagpapalawak laban sa pagbaba ng literacy ng mga bata. Kinakailangan maintindihan ng bata batay sa kanilang konteksto.
1: At bukod po dyan, Dr. Mabilin, ay isa po no, dun sa paraan kung paano natin isusulong ang wikang Filipino ay gamitin ito bilang wika ng intelektualisasyon. Sa inyo po ba sa kagawaran ng edukasyon, paano po, o ano po una, ano po yung ibig sabihin no, ng intelektualisasyon ng wikang Filipino? At paano po isinasagawa ito sa kagawaran ng edukasyon? At bakit po kailangan isulong na gamitin ng Filipino bilang wika ng intelektualisasyon?
0: Napakagandang tanong niya na, Ma'am Angelica. Anong professor pa ako sa Philippine Normal University sa mga pinagtuturuan ko at bilang Pangulo ng Pambansang Samahan, alam na alam natin ang intelektualisasyon ay wika na maunlad na nagagamit natin ang Pilipino, nangangahulugang ito na ang Pilipino ay napapagyabong natin hindi lamang sa pang-araw-araw na pagkikipag-usap kundi maging sa pag-iisip, pananaliksik, pagtuturo, agham, teknolohiya, batas, ekonomiya, paglikha ng mga bagong kaalaman, magagaling ang mga Pilipino. Kaya lang, kinakailangan gamitin natin ang ating wikang Pilipino upang lalong yumabong ang karunungan ng mga Pilipino. May mga inventor ng mga Pilipino, napakahuhusay nila, kaya lang natatakpan kung ang ating wikang Pilipino ay iisang tabi. Kaya ang wika ay kinakailangan may kakayahang magpahayag na sa mga laban, lalo na mga komplikadong konsepto, at makalikha ng mga kaalamang kapaki-pakinabang sa lipunan. Gamitin natin to sa mga pananaliksik. Hindi dapat manatili ang Pilipino sa antas ng simpleng komunikasyon lamang o basta subject lamang. Marami kasing nagsasabi, ay Pilipino, wala yan. Ay Pilipino, wag. Kasi ang Pilipino ay dangal lang ating lahing Pilipino. Sino pa mang magmamahal sa ating wika? Kundi tayo. Pakita natin sa mundo, bakit ba ang Japan, bakit ba ang Alemanya, bakit ba ang ibang bansa? Sabi nga ni Quezon, ang bansa na gumamit ng sariling wika ay umuunlad. Kailangan nating maging ang wika rin ang magiging inobatibo o kaalaman, mga maraming inobasyon at pagtuklas. Dahil kung ang kaalaman ay nililikha lamang sa wikang hindi natin naaabot ng malaking bahagi ng sambayana, may panganib na mananatili. Malayo ang kaalaman mismo ng mga taong dapat makinabang dito. Kaya dapat mulat, kinakailang walang maiiwan, kinakailang ang ating wikang Pilipino ay intelektualisado.
1: Nabanggit niyo po, Sir Edwin, yung tungkol sa yung panganib ano, na kinaharap ngayon ng wikang Filipino, gayon din yung ilan sa ating mga kababayan na tinitingnan ito na Filipino lang naman yan. Ano? Sinasalita naman natin yan, okay na yan. Pero maganda rin yung panawagan mga kawika ni Sir Edwin na kinakailangan gamitin natin ang wikang Filipino bilang wika ng intelektualisasyon, gaya nga ng iba pang bansa ano, na ginagamit nila yung kanilang sariling wika at sila ngayon ay mauunlad na bansa. Sir, isingit ko lang yung tanong ko, no? Tungkol sa kalimbawa dyan sa PISA. Sa tingin mo, sir, darating ba yung panahon na yung mga tanong sa PISA ay nasa wikang Filipino?
0: Yes. Yan, matagal na namin sinabi yan. Kung wala pa ako sa posisyong ito, nasabi na namin yan. Ano yung nakita natin? Bakit tumaas ang ibang bansa? Kasi ang ginamit ng ibang bansa ay wikang sarili nila na pinagsusulungan natin dati na kung pwede namang gamitin ang wikang Pilipino, mas tataas sana. Kaya ang panawagan namin mga kawika, mga tagapagtanggol ng wika, advokasyon ng wikang pambansa, pakita natin, subukan natin na ang wikang Pilipino ang gamitin sa PISA, mas lalong tataas tayo. Kasi marami namang bansa na gumagamit ng sarili nilang wika na mas mataas. Kaya sana, ito ang panawagan namin, hindi lang supervisor, panawagan na ito ng pambansang samahan na nagmamahal sa wikang Pilipino. Subukan po natin na gamitin ang wikang Pilipino sa PISA at makikita po natin. Kami nga dito sa DepEd, pag pinapagamit namin ng wikang Pilipino sa mga bata, malakas ang kanilang tiwala sa sarili. Kahit ang matatanda, kahit hindi mga mag-aaral. Pag ginamit ang wikang Pilipino, kitang-kita mo na napapalawak nila ang kanyang kaalaman, matapang sila at lalo nilang napagyayabong ang wikang Pilipino. Kaya dapat nga po sa PISA, yun ang ating panawagan, wikang Pilipino ang gamitin.
1: Kaisa niyo po kami dyan, ano? Kaisa niyo po ang komisyon sa wikang Pilipino sa hangarin na gamagamit natin yung wikang Pilipino sa PISA. Gayun din, huwag din natin kaligtaan yung paggamit ng Filipino Sign Language dahil hindi naman po maaari na pareho lamang yung wikang gagamitin natin para sa mga bingi. No? Dapat meron din po tayong nakasenyas naman na versyon ng ating PISA. Ngayon, Sir Edwin, sa panahon ng globalisasyon, modernisasyon at mabilis na pagbabago po ng teknolohiya, nasaan na po ba ang wikang Filipino?
0: Napakagandang tanong niyan. Ang dami nagtataka ngayon, ang dami nasisiraan ng loob na ang kaalaman daw ay kinainan ng AI. Mas kailangan natin ang Pilipino sa panahon ng globalisasyon, hindi kinakailangang limitahan. Ang globalisasyon ay nangangahulugan, na talagang tatalikdan natin ang wikang Pilipino. Kung makikita niyo yung curriculum ng aming edukasyon, nakalagay doon paggamit ng teknolohiya, paggamit ng teknolohiya at siyensa sa pagpapaunlad. Kaya nga doon sa sinasabi natin, baka buo ng isang galap na Pilipinong mag-aaral na may kapaki-pakinabang na literacy, nandun ang global competitiveness. Nandun ang tinatawag nating future ready. At nandun ang globalisasyon na kinakailangan. Ang globalisasyon ay hindi nangangahulugang kailangan talikuran ng sarili ni wika. Ang tunay na hamon dito ay kung papaano tayo magiging globally competitive habang matatag ang ating sariling identidad at kakayahang umunawa bilang isang bansa. Kasi ang AI, hindi na natin matatalikuran yan. Kinakailangan lang, nakikiisa ako sa Komisyon ng Wika, na gamitin natin ang AI ng responsable tayo. Kinakailangan ang modernisasyon kasi ay hindi lamang tungkol sa wikang gagamitin natin. Kaya kinakailangan paunlarin natin to. Kinakailangan ito ay tungkol sa kaalaman at kakayahan ng pananaliksik, inubasyon at kakayahang lutasin ang mga problema sa lipunan. Payabungin natin, isangkot natin ang Pilipino. Kaya ang ganda nga, kahit nga sa AI magtanong ka, may Pilipino. Hindi dati no, pag nagsusulat ka sa computer o nagtatanong ka, yung salitang Pilipino, nilalagyan nila ng underline na kulay red. Doon pa lamang, ano na eh. Pero ngayon, hindi na. Maganda na ngayon. Kaya yun din ay dahil sa kahusayan ng kapwa natin Pilipino na nagmamahal sa Pilipino gamit ang siyensya. Kung maaari tayong maging mahusay sa English at iba pang pandaigdigang wika habang pinaunlad ng Pilipino bilang wika ng wikang pambansa sa paglikha ng mga kaalaman, makipag-ugnayan tayo. Napakaraming mahuhusay sa atin, napakaraming inventor. Kaya tayo'y magsama-sama po. Kasi ang wikang Pilipino ay dangal ng lahing Pilipino, kaya kung yung matatalino, yung intelektual, ay gagamitin ang Pilipino sa globalisadong pamamaraan, mas uunlad po tayo. At talagang lalakas ang kapit ng intelektualisasyon at literasiya ng mga kabataan.
1: Tinalakay po natin, Sir Edwin, naman kanina yung Ingles, kung mapapabayaan ba ito, may isasantabi, at nasagot nyo naman po yun. Ngayon naman, Sir Edwin, dako tayo dun sa, baka dun sa iniisip o mga inaalala po ng ating mga katutubo, mga kapwa Pilipino, na paano naman o ano naman po ang papel ng mga katutubong wika sa pagsusulong ng Filipino, at hindi po ba maaaring o baka maungusan po ng Filipino ang mga katutubong wika? Ano po ba yung kumbaga, ano po ba yung ugnaya ng dalawa, ng katutubong wika at ng Filipino sa patuloy na pagsulong ng Filipino?
0: Napakagandang tanong yan, Angelica. Bilang isang linguist, bilang isang nag-aaral at nag-aral, nagpadalubhasa sa wikang Pilipino, ang wikang Pilipino ay nag-ugat din sa katutubong wika at lahat ng wikang umiiral sa bansa. Kaya hindi magkakaroon ng deprivation o hindi dapat malagay sa alanganin ang mga katutubong wika. Sila nga ang tulay, kagaya nga ng nabanggit ko kanina, yung MTV gamit ang mga katutubong wika sa pagtatawid ng edukasyon at pagkatuto ng mga bata. Ang mga katutubong wika ang nag-iingat ng napakalaking yaman ng kasaysayan ng bansa. Kagaya halimbawa ng mga medisina, mga kinakailangang mga siyensya na kinakailangang ang nag-iingat lamang ay ang mga katutubong salita. Kagaya halimbawa ng panggagamot na yun ay katutubo sa kanila, pero magkakaroon tayo ng interpretasyon gamit ang wika at katutubong wika, uunlad ang ating kultura, karunungang bayan at lokal na kaalaman. Ang Pilipino naman ay maaari magsilbing tulay upang maihayag at mapaugnay ang kaalaman nito at mas malawak na sambayanan. Halimbawa, kung hindi nagkakaunawaan ang katutubong wika sa Mindanao at dito sa Ipugao, hindi sila magkakaintindihan kasi katutubuyan. Gagamitin natin ngayon ang Pilipino upang maging tulay sa kanilang pagkakaintindihan. At matutuklasan natin, dito pala sa Ipugao may mga tinatago pala silang yaman, mga gamot at iba pa mga pangangailangan. Maitatawid natin ito sa Mindanao sa pamamagitan ng Pilipino. Doon magkakaintindihan at mas lalawak ang kanilang kaalaman at yayabong. Dahil doon, pagtatagpuin natin, makakalikha tayo ng panibagong salita, panibagong katawagan. Isang halimbawa yan ng intelektualisasyon ng wika, isang halimbawa yan ng pagpapaunlad ng wika. Kaya hindi dapat naging layunin ng pagsusulong ng Pilipino ang pagkawala ng mga katutubong wika. Kayo po ay mahalaga kasi kayo ang mother tongue, kayo ang ugat. Kailan lang ba tayo nagkamera ng Pilipino ng pambansang wika? According to 1987 Constitution, Article 4, Section 617, ang wikang pambansa sa Pilipinas ay Pilipino, pero napakatagal na po niyan at ang wikang Pilipino ay binatay po sa inyo. Sa halip, dapat natin palakasin ang buong ekosistema ng pangwikang bansa. Magsama-sama po tayo, parang walis. Pag pinagbigkis, lumalakas at nakakawalis at umuunlad. Ang Pilipino ang tulay, ang mga katutubong wika ang maraming bukal ng ating kaalaman.
1: Mahalagang punto yung ibinahagi po ni Sir Edwin sa atin mga kawika na ang Filipino ay nagsisilbing tulay upang yung mga kaalaman sa iba't ibang katutubo, ano, ay pinagsasama-sama natin na maaari tayong makalikha ng mga bagong kaalaman, bagong gamot, o kaya naman mga bagong salita, ano, mga salita na maaari nating pagsama-sama at pagyamanin pa yung mga terminolohiya at makilala rin po yung iba pang mga salita sa katutubo. Ngayon Sir Edwin, kanina nyo pa po tinatalakay o binabanggit, no, yung paggamit ng Filipino, syempre, sa ating paggawin itong intelektualisado at sa pamamagitan nito ng pananaliksik. At kanina niya rin po binabanggit yung paglikha ng bagong kaalaman. Ngayon po, Dr. Mabilin, para po sa inyong, sa inyo po, ano po yung masasabi nyo kung doon sa tanong na paano ba makatutulong ang Filipino sa pananaliksik at paglikha po ng bagong kaalaman?
0: Bago ko sagutin ito, isang malaking pasasalamat sa KWF yung ginawa ninyo na pananaliksik gamit ang mga katutubong wika at isa ang inyong lingkod na naging hurado at napatunayan ko rin na sa mga katutubong wika pala, mayroon palang magandang pananaliksik na matatagpuan bukod tangi sa kanila na kinakailangang saliksikin at upang ibahagi sa sambayan ng Pilipinas. Kaya saludo po ako sa inyong KWF, sa inyong mga ginagawang pagpapalawak ng wika. Napakahalaga ng Pilipino sa pananaliksik dahil ang pananaliksik ay hindi lamang pagkuha ng impormasyon. Kaya nga sabi natin, ang pananaliksik, pag nagsaliksik ka, isang tabi mo, wala na. Kinakailangan ang pananaliksik ay may utilisasyon, may epekto at may gamit. Kaya ang pananaliksik ay hindi lamang pagkuha ng impormasyon, ito ay pag-unawa sa realidad, pagtatanong, pagsusuri, paglika ng bagong kaalaman at paglalapat nito. Kapag ginamit natin ang Pilipino sa pananaliksik, mas nailalapat natin ang kaalaman ng komunidad at sa mga taong mismong pinag-aaralan to. Kaya makikita natin yung mga minamahal nating katutubong wika ay mapapaunlad po natin. Halimbawa sa edukasyon, mas nauunawaan natin ang karanasan ng mag-aaral kung ito ay tuturo sa sarili nilang konteksto. Kung ang Ipugao ay may sariling epiko, ang Mindanao ay may sariling epiko na mas magugustuhan nila, pero ang ating kompetensi ay tinuturo ay iisa, kung gagamitin natin ang kanilang sariling epiko, mas maiintindihan ito ng mga Ipugao na bata at ng mga Muslim na bata dahil nakaugat ito sa kanilang sariling konteksto. Kaya mas malawak ang literasing pagkatuto. Katulad rin halimbawa ng guro at komunidad, kung kaya nating idokumento at suriin ang kanilang karanasan sa wika, mas malapit sa kanila ito. Kaya in na in ngayon yung mga bagong salita. Bakit? Kasi nagtuturo ang guro batay sa konteksto na nauunawaan ng mga bata. Kaya ang nais natin ay magkaroon ng mas maraming pananaliksik sa Pilipino, mas maraming terminolohiyang akademiko, at mas maraming kaalamang maaaring magamit ng sambayanan. Kasi kung mas marami tayong malalaman, mas marami ang kaunlaran. Hindi tunay na kapakikipakinabang ang kaalamang hindi naunawaan at hindi nagamit ng sambayan. Kaya sabi nga natin sa K-12, edukasyon, kung natuto ka, ipakita mo ang natutuhan mo. Kaya iba po kayong application sa transfer. Kaya kung natuto ka, ipakita mo at isabuhay mo. Yun po.
1: Noong nakaraang Agosto, mga kawika, sir, alam natin yan na pinagdiwang natin ang buwan ng wikang pambansa na may temang wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. At nagpapasalamat po kami dahil kaisa po namin kayo no, sa pagdiriwang na ito at sa pagsasagawa nga ng mga gawain kaugnay rito. Ngayon, Sir Edwin, sa panahon ng artificial intelligence o AI, paano natin natitiyak na napananatili nating buhay at makabuluhan hindi lamang ang wikang Filipino, kasama na rin po yung iba pang mga wika sa Pilipinas?
0: Yes, napakagandang tanong na naman. Napapanahon talaga ito. Napakalaki ng oportunidad ng AI para sa Pilipino. Bakit? Ngayon ang kaalaman ay mabilis na nalilika at naipapamahagi sa pamamagitan ng digital technology. Kaya nga pag bibigay ka ng assignment, ang bilis. Kaya sabi natin dito, kung hindi magiging bahagi ang Pilipino sa digital ecosystem, may panganib na limitado ang representasyon ng ating wika. Malaki ang panganib yan at malaki ang magagawa nito, negatibo ang epekto sa mga bata, lalo sa kultura, sa lokal at kaalaman ng mga teknolohiyang ginagamit sa susunod na henerasyon. Kaya dapat maging responsable tayo sa paggamit ng AI at dapat nandun ang Pilipino, kasama natin ang wikang Pilipino para maintindihan natin. Kailangan nating paramihin ang digital Filipino resources. Mga aklat, mga corpus terminolohiya, mga pananaliksik, audio, video, digital archive, at iba pang material na maaaring maging bahagi ng makabagong teknolohiya. Huwag tayong magpapaiwan dahil alam kong napakahuhusay ng mga Pilipino. Tayo ay inventor. Hindi dapat matakot ang Pilipino sa AI. Sa halip, dapat nating gamitin ang AI upang palawakin ang preferensya. Huwag tayong magpapaalipin sa AI. Gamitin natin ang AI dahil ang gumawa ng AI ay tao rin. Paggamit at pag-unlad ng Pilipino at mga katutubong wika ay napakahalagan din ito sa atin.
1: At Sir Edwin, kung hindi hamon, ano, kung hindi natin tinitingnan ng problema, kalaban ang AI, ano po sa tingin ninyo yung pinakamalaking hamon sa pagsusulong ng Filipino sa edukasyon ngayon? Lalo na ngayon, ano, na tayo ay, sabi natin ay modernisasyon, globalisasyon, ay marami tayong kasabay na nililinang ngayon sa ating mga mag-aaral. Gayon din yung pagtalamak na paggamit ng mga cellphone, no, dahil may mga laro, iba't ibang mga ginagawa sa cellphone na nakaaalis, no, ng atensyon ng mga mag-aaral sa paggamit, hindi lamang sa pag-aaral, gayon din sa paggamit din ng wika. At gaya na rin, Sir Edwin, isama na natin yung mga bata ng kahit yung iba sa atin na kapag tayo nagte-text, nagcha-chat, ginagamit natin ay pinaiikli natin yung mga sinasabi natin. Kaya sa tingin niyo po ba hamon din 'yon sa pagsulong ng Filipino sa tamang paggamit ng Filipino? Yes,
0: napakalaking tanong na napakalaking hamon ta ganito. Sabi nga natin, bata, matanda, hindi na ata na mabubuhay nang walang cellphone. Hindi na kahit nasaan siya, yun na ang pinakang libangan natin, ibang-iba na. Kung noon may mga tumbrang preso, may mga sari-saring luksong tinik, ngayon puro gadget na, puro AI na ang gamit. Kaya mga magulang, hindi lang sa mga guro, sa mga magulang, sa mga kasama natin, subaybayan natin ang ating mga anak. Kasi hindi lahat ay maganda ang dulot ng AI. Kaya dapat maging responsable tayo. Lahat kasi ng tanong mo sasagutin ng AI. Pero kung hindi lahat namang isasagot ng AI ay tama. Kasi ang AI kumukuha din ng kaalaman sa atin. Okay? Kaya nung minsan ako nasa AI, nasa internet ang pangalan ko, tinanong ko yung sarili ko, ang binigay ng AI, kulang. Kaya sinabi ko sa AI, bakit ganun? Kumukuha daw ang AI batay sa impormasyon na ibinibigay natin. Kaya yun po ang isa kong nakita sa AI. Kaya dapat po, responsable tayo. Kaya ang aking sagot dito, kasi nandito na ito eh. Kaya mga guro, Pag ang mga bata ay nagchat-chat dyan ng dito na mi, musta na yu, maling-mali po ang spelling niyan. Yan ay pwedeng pang-gaylingo, pang-teklingo. Yung mga salitang yan, codification. Pero sa pagsulat po, kinakailangan pong tama. Nandun pa rin ang linguistic grammatika, kawastuhan pang-balarila, kawastuhan pang-retorika, at kawastuhan pang-linguistika. Ito naman po yung sagot natin na sa aking pananaw, hindi kakulangan ang magagandang prinsipyo ng edukasyon. Ang pinakang kakulangan ng ang pinakamalaking problema dito ay ang hamon. Hamon kung paano maisasalin ang prinsipyo at pulisiya tungo sa tuloy-tuloy na implementasyon. Kailangan nating tiyaking may sapat bang bilang na mahuhusay na kompetenteng guro o dekalidad na kagamitan pang pagkatuto, panaliksik, assessment, suporta, school leader, malinaw ng mga programa pang wika, napakarami po niyan sa DepEd. Mahuhusay po ang aming mga guro. Meron mga, may isipin nga po kami, ang promotion namin, mass promotion. Meron kami mga kagamitan diyan na mismong guro ang nagko-contextualisa. Kaya nga lamang, mayroon dito malaking hamon kung paano magagampanan natin, kung paano natin mapapanatili na capacitate ang guro sa kanilang pagtuturo. Alam natin ang guro, saludo po ako sa inyo mga ma'am, and sir, hindi dahil ako na sa kagawaran ng edukasyon. Talagang ang isang guro ay hindi biro ang kanilang tungkulin. Sa kanila nakasalalay ang karunungan ng ating sambayanan. Kaya ma'am and sir, isang malaking hamon po ito sa atin, lalo-lalo na yung mga nagtuturo ng Pilipino. Kinakailangan pa paano natin mapapanatili ang hamong ito na ang magiging produkto ay isang kapaki-pakinabang na mag-aaral na may kapaki-pakinabang na literacy na magagamit ang kanilang karunungan sa pananaliksik, teknolohiya, publikasyon, komunikasyon. Kahapon nga may documentary kaming contest, ang ganda ng project ng DepEd kasi nagsanib doon yung AI, yung karunungan ng bata at sa kanilang interest na matuto. Kaya higit sa lahat, kailangan lang makita natin na ang mag-aaral na Pilipino ay hindi lamang nakikibahagi sa pag-unlad ng ating bayan. Ang asignatura kasi, hindi po pwedeng sabihin mong asignatirong Pilipino lang. Mahirap ang Pilipino? Hindi. Ang Pilipino ay madali at ito'y makakatulong kung ating itong isasama sa konteksto ng pagkatuto. Kaya kasi, hindi lang kinakailang asignaturang dapat ipasa. Hindi. Kinakailang ang Pilipino ay kasama natin sa buhay. Ito ay maging wikang umiiral na magagamit natin sa ating malawak na pag-iisip, lumikha at makilahok sa pag-unlad nito. Kaya kinakailangan may papanuring pag-iisip ang mga bata. Kinakailangan ang mga bata ay uunlad gamit ang wikang Pilipino na magkakaroon ng malaking kapakinabangan sa kanilang konteksto ng pagkatuto.
1: Bilang isang tagapagtanggol at tagapagtaguyod po ng wikang Filipino, Dr. Mabilin, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kawika na nakasubaybay sa atin ngayong hapon sa pamahalaan, sa mga kapwa po natin guro, sa mga magulang po at sa sambayan ng Pilipino?
0: Okay, una sa lahat, bilang tagapagtanggol ng wika, bilang Pangulo ng Pambansang Samahan sa Advokasyon ng Wikang Pilipino at hawak natin ang parangal ng Commission sa Wikang Pilipino, kampyon ng wika sa bansa, ang aking mensahe ay simple, ngunit mahalaga. Huwag nating ituring ang wikang Pilipino bilang wikang pagdiriwang lang sa wikang pambansang na wala nang ang ating buwan ng wika. Ang gusto ko, araw-araw wika. Bakit araw-araw wika? Gamitin natin at pahalagahan ang wikang Pilipino araw-araw. Huwag lamang tuwing buwan ng Agosto na may contest, nakabarong, may mga sayawan, mayroong mga contest, paligsahan. Pagkatapos noon, wala na uli. Kinakailangan araw-araw wika. Bakit araw-araw wika? Kasi may isa sa buhay natin ang wikang Pilipino. Huwag tuwing Agosto lang na pinagdiriwang natin to. Hindi nasusukat ang pagpapahalaga sa wika dahil dun lang. Ngunit ang tunay na pagpapahalaga sa wika ay nasusukat sa wastong pagpamahal, hindi sa dami ng programa at paligsahan. Nasusukat ito sa kung paano natin ito ginagamit sa edukasyon, pananaliksik, pamamahala, agham, teknolohiya, sa media, batas at pang-araw-araw na buhay. Isa buhay natin ito. Sa mga guro, gamitin natin ang Pilipino upang mas mapalalim ang pag-unawa at pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Kahit sa bahay, gamitin natin ang Pilipino. Sa pamahalaan, bigyan natin ito ng sapat na pulisiya, suporta at pamumuhunan. Sana mapalalim pa po natin kasi ang mga batas kinakailangan na sa Pilipino. Ang mga pulisiya kinakailangan na sa Pilipino kasi hindi naman lahat na nakakaintindi ng Ingles. Diba nung panahon ng pandemya, mas madali tayo nagkaintindihan, mas madaling naging ligtas ang bayan dahil Pilipino ang ginamit na wika. Kung i-English natin, mas maraming hindi nakakaintindi. Kung talagang gusto rin natin ang English, may translation po sana, pagsamahin po natin sa intelektualisadong pamamaraan. Sa mga magulang at mamamayan, huwag nating ikahiya ang sariling wika. Okay? Ito po kasi tulay ng ating pagka-Pilipino. Ang ganda no, nasa Amerika ako, pag may nag-Pilipino, tuwan-tuwa ako, hinahanap ko. Ang dami Pilipino sa California, sa Texas. Nung nasa Asia ako, pag may nag-Pilipino, mas nagkakaintindihan kami. At ang isang ating mga, at ang ating mga kabataan, ipagmalaki ninyo ang Pilipino, hindi dahil ito ay lamang ng kailangan nyo o may pasa, kundi dahil kinakailang ibahagi ito na sino tayo at kung ano ang maari pa nating likain gamit ang Pilipino. Yun po yung ating panawagan.
1: Maraming salamat po sa inyo, Dr. Mabilin, at kaisa niyo po kami sa inyong panawagan sa paggamit no, ng Filipino at isulong po natin ito bilang wika ng pananaliksik, wika ng pagkatuto, at wika ng intelektualisasyon. At maraming salamat po sa inyo sa pagbabahagi po ng inyong panahon, kaalaman, at mahalagang pananaw po ngayong hapon sa ating programa. At tunay nga po na napakahalaga ng ating naging talakayan, lalo na po doon sa pag-unawa no, sa papel at gampanin ng Pilipino sa edukasyon at sa patuloy po nating pagsusulong sa ating wika bilang, gaya nga po ng nasabi ko, ay bilang wika ng pagkatuto, kaalaman at karunungan. At mga kawika na kasama natin ng live ngayong hapon, ang KWF Kampiyon ng Wika 2022 at Education Program Supervisor ng Kagawaran ng Edukasyon, Dr. Edwin R. Mabilin. Maraming salamat po sir at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat din, Angelica, at sa lahat, lalo-lalo na sa Komisyon ng Wikang Pilipino. Mabuhay ang Wikang Pilipino pagkat ito'y dangal ng lahing Pilipino. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, Pilipinas.
1: Maraming salamat po sir. At mga kawika, ang oras po natin ay 1:15 ng hapon at ngayon ay araw ng Huwebes, 10 ng Setyembre taong 2026. Sa pagpapatuloy ng ating programa ngayong hapon, mga kawika, kayo ay nakikinig at nakasubaybay pa rin sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Mga kawika, matuto tayo ng wikang senyas.
2: Tara na! Senyas tayo! Para sa sama-samang pagkatuto ng Filipino Sign Language.
3: Ito ang senyas ng bingi. Ilapit sa mukha ang isang hintuturo at idikit sa dulong bahagi ng labi at ilipat sa ibabang dulong bahagi ng tainga. Gawin ito ng isang beses. Ulitin natin. Ilapit sa mukha ang isang hintuturo at idikit sa dulong bahagi ng labi at ilipat sa ibabang dulong bahagi ng tainga. Gawin ito ng isang beses. Bingi.
1: Maraming salamat, Kawikang Diana. Mga kawika, sabay-sabay nating gawin kasama ang ating panauhin ngayong hapon ang wikang senyas ng salitang bingi. Bingi. Bingi. At mga kawika, natuto na naman tayo ng isang senyas ngayong araw ng Huwebes. Mga kawika, sino kaya ang susunod na kikilalanin natin bilang natatang iskolar na ginamit ang Filipino bilang wika ng pananaliksik? Baka ikaw na yan, mga kawika. Kaya naman, ihanda na ang inyong mga thesis at disertasyon at lumahok sa Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027. Ang Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027 ay ang pinakamataas na pagkilala na handog ng KWF para sa natatanging thesis at disertasyon sa agham, matematika, agham panlipunan at iba pang kaugnay na larangan gamit ang wikang Filipino. Mga kawika, may isang magwawagi sa bawat kategorya na makatatanggap ng 100,000 piso plake at medalya. Tandaan lang, ang huling araw ng pagsusumite ay sa 8 ng Oktubre 2026. At inaanyayahan po namin ang lahat ng mga mag-aaral ng Bulacan State University na lumahok po sa isasagawang pagdiriwang ng pandaigdigang Araw ng Pagsasalin sa 30 ng Setyembre 2026 na magsisimula po sa 9 ng umaga. Muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay ngayong hapon, mga kawika. At para sa iba pang impormasyon at programang pangwika, huwag pong kalimutang i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfilgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. Samahan niyong muli kami sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa tuwing Huwebes sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Ako po ang inyong lingkod, Kawikang Ange, Linguistic Specialist ng Komisyon sa Wikang Filipino. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Huwebes. Mga kawika, tara na!

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
4: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
6: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
7: Maganda man takbo.
6: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
4: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
8: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
4: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
10: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
9: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
10: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service,
13: and Radyo Magazine,
14: 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
15: Interesting na usapan.
16: Hindi heavy.
17: Tugtugang chill.
15: Suave.
18: Learning from home, hindi boring.
11: Radyo Magazine,
14: 1278 AM.
19: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
22: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
28: 66 Informasyon.
29: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278. AM.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
30: Oras po natin, alas dos ng hapon.
31: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inaasahang magpa-follow up sa $5.8 billion investment pledges sa nauna nang na-commit ng India sa Pilipinas kaugnay ng nakatakdang pagbiyahe nito sa darating na weekend. Ang pagulat ihatid sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine Report. Inaasahang magkakaroon ng follow-up si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa investment pledges na una nang na-commit ng India noong nagtungo ang punong ekutibo sa Bengaluru noong Agosto noong isang taon. Ito particular ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel ay ang $5.8 investment pledges at commitment ng India na may kinalaman sa paglalagak ng negosyo na nasa sektor ng teknolohiya, kalusugan, enerhiya at imprasaktura. Ayon kay Ratonel, magaganap ang follow-up sa nakadakdang meeting ng punong ekutibo sa Indian business leaders na kung saan ay mabubuksan ang usapin sa lalo pang pagpapalakas sa ugnayang kalakalan at pamumuhunan. Matatandaan sa ulat ng Pangulo, kaugnay ng kanyang state visit sa India noong isang taon ay inireport nito na nakasecure ang Pilipinas ng $446 million mula sa 18 business agreements at potential investments na aabot sa $5.798 billion. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.
2: Radyo Magazine Report.
0: Mahigit 10,000 pulis ipakakalat para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections. Ang buong detalye naman iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Magazine Report.
3: Naglatag ng large-scale security deployment ang Philippine National Police para sa BARMM parliamentary elections sa Setyembre 14. Kabuang 8,821 police personnel ang nakadeploy sa iba't ibang lugar na sakop ng election security operations sa rehiyon. Mas mataas ito sa naunang bilang na 9,435 PNP personnel na ide-deploy. Sa bilang, nasa 4,361 ng mga police na ang magmumula sa Police Regional Office BARMM, habang 5,460 naman ang augmentation mula sa iba pang regional office at specialized units. Pinakamalaking bahagi ng deployment ay nakalaan sa 4,313 na mga voting centers bukod pa sa mga COMELEC officers, treasurer's officers at checkpoints sa buong rehiyon. Mayroon ding 2,120 quick reaction forces na nakahanda para sa agad ang pagtugon sa anumang insidente. Kabilang din sa deployment ang 1,754 Special Electoral Board personnel na itatalaga naman para tumulong sa election-related duties. Ayon kay PNP Chief General Semilencio Natates Jr., layunin ng deployment na matiyak ang ligtas at malaya pagboto habang nananawagan sa publiko na i-report agad ang anumang kahinahinalang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine Report.
0: Samantala, Supreme Court nagdesisyon hinggil sa jurisdiction ng korte pagdating sa mga kasong sangkot ang mga indigenous people. Ang pag-uulat naman ni Ahted sa atin ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Magazine Report.
4: Nilinaw ng Supreme Court o SC na walang jurisdiksyon ang National Commission on Indigenous People o NCIP sa isang alitan kung hindi kabilang sa isang indigenous group ang lahat ng partidong sangkot. Sa desisyong sinulat ni Associate Justice Henry Jean Paul Inting, ibinasura ng SC 3rd Division ang petisyon ng mag-asawang Elvin at Jocelyn Sending kaugnay ng ejectment case sa isang ari-arian. Iginit ng mag-asawa na miyembro sila ng Lumad KKK Alimaong Higaonon Tribe at dapat customary laws at tribal court ang umahawak sa kaso. Pero ayon sa Supreme Court, hindi miyembro ng anumang indigenous group ang kabilang panig na si Christopher R. Co-Uy, kaya regular courts ang may jurisdiction sa usapin. Binigyan din ng korte na maaring malabag ang due process kung ipapasa ilalim sa customary laws ng isang indigenous community ang isang taong hindi kabilang dito. Iniutusa o inutusan din ng SC ang mag-asawa na lisanin ang pinag-aagawang ari-arian sa loob ng 30 araw mula sa pagtanggap ng nasabing desisyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para naman sa ating panghuling balita, Department of Social Welfare and Development o DSWD naghahanda ng karagdagang warehouse para sa relief supplies sa Central Luzon. Ang buong detalye naman iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
5: Nagsagawa ng site visit at inspeksyon ng Department of Social Welfare and Development sa isang warehouse facility sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija bilang posibleng karagdagang imbaka ng food at non-food items ng kagawaran. Pinangunahan ng DSWD ASEC Leo Quintilla ang pagsusuri sa pasilidad na maaaring gamitin ng DSWD bilang karagdagang storage facility. Ang paggamit ng naturang pasilidad ay inaasahang magpapalawak sa storage capacity ng kagawaran at magpapalakas sa pamahala at prepositioning ng relief supplies. Layo din itong mapabilis ang mobilisasyon at paghahatid ng tulong, lalo sa mga komunidad sa Central Luzon at mga kalapit na lalawigan tuwing may malakas na kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At iyan naman po ang mga balita sa oras na ito. Manatili pong nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Tacson, ang inyong naging tagapagbalita.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Wais na hapon mga nanay, mga mommies at momshies na nakasabaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas dos na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mami. Dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Kasama ng ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. Samantala tayo po'y may panauhin ngayon, ano? Sabi nga, sa murang edad, ano, pinatunayan ni Jeline May Dondoyano na ang pangarap po ay maaaring magsimula lamang sa isang simpleng kwento. At bilang isang four-piece beneficiary, ginamit niya ang kanyang talento sa pagsulat para makatulong ano sa kanyang pag-aaral at maabot ang kanyang mga pangarap. At sa edad po na 21, isa na siyang graduating journalism student at editor-in-chief ng The State Collegian sa JRMSU, Jose Rizal Memorial State University. Bukod po sa pagsusulat, patuloy din niyang hinahasa ano yung kanyang kakayahan bilang freelance editor at novelist. Ang kanyang kwento po ay patunay na sa sipag, talento at determinasyon ay maaaring maisulat ng bawat isa ang kanyang sariling tagumpay. So makakasama po natin ngayon sa Home Eco Nanay si Jeline May Dondoyano, four-piece beneficiary. Magandang hapon!
2: Magandang hapon po, Miss Marinella.
0: Ayan, magsisimula na kami ng chikahan ano, ni Jeline. Jeline, ano, paano ba nagsimula ano, ang iyong hilig sa pagsusulat? Simula pa ito nung 11 years old ka pa lamang, eh, no? At ano yung nagtulak sa iyo na talagang ipagpatuloy ito magpahanga ngayon?
2: Nagsimula po yung hilig ko sa pagsusulat nung 11 years old pa lamang po ako. Noong una parang simpleng paraan lang po ito para mailabas ko po ang mga naiisip at na-i-imagine ko. Mm-hmm. Mahilig po akong gumawa ng mga kwento at bumuo ng mga karakter na parang may sarili nilang mundo. Hindi ko naman po noon iniisip na magiging malaking bahagi po ito ng buhay ko ngayon. At habang tumatagal po, napansin kong ang pagsusulat po ay mas malaya kong naipapahayag ang sarili ko. Doon ko rin po natuklasan na hindi lang pala pagsusulat ng kwento ang kaya kong gawin. Maaari pala itong maging paraan upang magkwento ng realidad, magbigay ng boses para sa ibang tao at magmulat sa mga mambabasa. Siguro po, iyon po yung nagtulak sa akin na magpatuloy at ang pakiramdam na may halaga ang mga salitang sinusulat ko. At habang lumalaki po ako, hindi na lamang ako nagsusulat dahil gusto ko. Nagsusulat po ako dahil alam kong may mga kwentong kailangang maisulat at maririnig ng iba.
0: Nako, napakaganda nun, ano? Napakabata pa niyang nag-start at age 11, ano? Eh ngayon, 21 na siya. Nako, 10 years ka na pala, Jeline, na nagsusulat, ano? At sabi nga ni Jeline, hindi na lang basta-basta sulat ngayon ito, ano? Para ipahayag yung kanyang damdamin, kundi para maiparating, ano? Yung iba pang boses na dapat marinig ninyo, ano? At bilang isang bata nga, ano? Mula sa Zamboanga del Norte, si Jeline, ano? Ano yung naging papel sa iyo, ano, ng iyong pamilya at ng four-piece, ano, para sa paghubog ng iyong mga pangarap, lalo't para makapagtapos ng pag-aaral. Graduating na si Jeline, eh.
2: Sobrang laki pong naging papel ng pamilya ko sa pangarap kong makapagtapos. Makatapos po, hindi naman po naging madali ang lahat, kaya bawat suporta at sakripisyo nila ay nagsilbing dahilan para mas lalo akong magsikap. Nakita ko po kung gaano kahalaga ang edukasyon, hindi lamang bilang diploma, kundi bilang oportunidad na mabago ang direksyon ng buhay. Malaki rin po ang naging tulong ng 4Ps, lalo-lalo po ng 4Ps bilang isang benepisyaryo. Nakita ko mismo kung paano nakakatulong ang programa sa isang pamilyang nagsisikap maitawid ang pag-aaral ng mga anak. Hindi nito po automatikong ginagawang madali ang buhay, pero naging tulay po ito para maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Kaya para sa akin po ang pagiging 4Ps beneficiary ay hindi isang bagay na dapat ikahiya. Palagi ko po yung sinasabi sa ibang tao. Isa po itong bahagi ng kwento ko, at kung may natutuhan po ako mula rito, iyon ay ang katotohanan, hindi dapat maging limitasyon ang pinagmulan mo sa kung ano, kung hanggang saan mo gusto makarating.
0: Nako.
2: Yun po.
0: Oo. Jeline, ano, ayan, sa laki ng naitulong sa iyo ng iyong pamilya at ng 4Ps, ano, darating kaya yung araw na mapapabilang ito sa iyong mga sinusulat?
2: Pwedeng-pwede po, kasi hindi lang naman po mga fiction po yung isinusulat ko. Nagsusulat din po ako ng mga articles na base po sa mga totoong impormasyon at mga datas na nakokollect ko.
0: At Jelina, no, paano mo napagsasabay-sabay, ano? Sabi nga eh, nandyan yung pagsusulat, yung pag-aaral, pagtatrabaho bilang isang freelancer editor, ano? Habang ikaw eh, sabi nga eh, nag-aaral sa kolehiyo at eto, graduating ka na ng journalism, ano?
2: Yes po, hindi po talaga naging madali ang pagsasabay-sabayin ang lahat. May mga pagkakataon pong kailangan kong mag-edit habang may academic requirements din po akong kailangan tapusin. May mga araw din po na kailangan ko talagang hatiin ang oras ko at matutong mag-prioritize. Natutuhan ko pong hindi sapat ang pagiging masipag. Talagang hindi po yun sapat. Kailangan ding marunong ka pong mag-manage ng oras at tumanggap ng responsibilidad. Bilang isang student journalist at freelance editor po, natutuhan kong may mga deadline na hindi pwedeng ipagpaliban. Kaya may mga pagkakataong sobrang nakakapagod po, wala kang tulog. Pero malaking tulong din po ang mga ginagawa ko, dahil ito rin po ay mga bagay na mahal ko. At ang pagsusulat at editing ay hindi lamang trabaho ko, para sa akin. Bahagi na po sila ng pagkatao ko. Kaya kahit po mahirap, pagsabay-sabayin lahat, may fulfillment pa rin pong akong nararamdaman sa bawat natatapos kong trabaho.
0: May natitira pa bang time para sa sarili mo, Jelina, no? Lalo na sabihin natin ang iyong love life, ano?
2: So far po, marami pa naman po talaga akong oras para sa sarili ko. Hindi ko po yun kinakalimutan, dahil yun po ay isa sa mga prioridad ko. Hindi lamang po dapat ako magpakalulong sa trabaho, at kailangan ko rin po talagang bigyan ng oras yung sarili ko.
0: Ayun, tama naman yun, ano? Dapat balance talaga, hindi ba?

0: magsulat lang po ako dahil gusto kong magsulat. Like literal po na gusto ko lang i-express po yung mga naiisip ko. Hindi ko po iniisip na kung may kikitain po ba ako rito. Pero habang lumalaki po ako, natutuhan kong ang isang talento ay maaari palang maging kasanayan na may halaga at pwede pong mapagkakakitaan. Kaya may kakaibang fulfillment po talaga kapag alam mong sa sarili mong kakayahan ang sarili mo pong kakayahan ang tumutulong sa iyo para maipagpatuloy ang pag-aaral at matugunan ang pansarili ko pong pangangailangan. Para sa akin po kasi hindi lamang ito tungkol sa kinikitang pera. Pinapatunayan po nito sa akin na may halaga ang talento ko at maaari ko itong gamitin upang magkaroon ng mas maraming oportunidad po sa in the future.
1: Tama, ano? Ayan, napakaganda nung sinabi niya. Hindi lang to dahil sa pera, kundi ito eh talagang pagpapakita, pagpapahalaga ng kanyang talento, ano? At bilang editor-in-chief, ano, ng The State Collegian, ano? Ano yung, kumbaga, kinaharap mo na hamon, ano? At paano mo ito nalampasan? At ano ang aral na ibinigay sa'yo nito?
0: Siguro po isa po sa pinakamalaking hamon na naranasan ko po ay ang pagiging responsable ay hindi lamang po sa sarili kong trabaho kundi sa buong publication po. Kasi po sobrang hirap po talaga ipagsabay lahat ng kailangan ko pong gawin. At bilang editor-in-chief, hindi po sapat na mahusay ka lang po magsulat o mag-review ng mga articles na pinapasa ng mga student writers. Kailangan ko pong matutong makinig, nagdesisyon, at magbigay po ng direksyon at harapin ang problema ng team at makapag-guide po sa members po ng publication team. May mga pagkakataon pong kailangan ko pong piliin kung ano ang tama kahit hindi po siya pinakamadaling gawin. May pressure din po dahil alam mong marami pong umaasa sa iyong leadership. Ang pinakamahalagang natutunan po naman po ay hindi po tungkol sa pagsusulat mismo, kundi tungkol po sa responsibility. Ang journalism po kasi ay hindi lamang po tungkol sa pagkakaroon ng boses. Tungkol po ito sa paggamit ng boses na iyon ng may pananagutan para sa ibang tao. Natutunan ko rin pong hindi kailangang maging perfect leader. Kasi yun po yung iniisip ng iba, kailangan maging perfect ka muna para matuto kang mag-lead para sa ibang tao. Ang mahalaga po kasi ay marunong kang matuto, umamin kapag may pagkakamali at patuloy na maging bukas sa iyong mga kasama at patuloy rin pong matuto mula sa iba.
1: Ayun, ano, tama naman yun. Ano, wala naman kasing perpekto talaga. Ano. So, ang mahalaga, tumanggap ng pagkakamali at matuto, ano, bumangon at muling magpatuloy ng buhay. Ano. At bilang isang novelist din, ano, Jeline, saan mo kaya karaniwan, ano, na kinukuha yung inspirasyon mo, ano, para sa iyong mga kwento at ganun din sa character? Ano. May pangyayari na ba na may bahagi ng sarili mong buhay na naisasama mo, no, sa iyong mga isinusulat? At kung meron man, bigyan mo kami ng halimbawa, ano?
0: Karaniwan ko lamang naman pong nakukuha mga inspirasyon ko sa mga kakilala ko po, mga kaibigan, sa mga taong nakapaligid po sa akin. Base po sa pansariling karanasan at karanasan po ng mga kakilala ko, obserbasyon at mga bagay na nakikita ko po talaga sa paligid. Minsan, isang simpleng conversation lang po mula sa ibang tao, isang lugar, isang emosyon, isang tanong na maaring maging simula ng isang kwento po. Bilang writer kasi interesado po ako sa mga kwento ng tao. Sobra po yun. Kung bakit sila nagiging ganon, ano ang mga bagay na hindi nila sinasabi, at ano ang mga pangyayaring humuhubog sa kanila. May mga bahagi rin po sa sarili ko na hindi ko namamalayang na isasama ko po sa aking mga isinusulat. Hindi naman laging literal po na nangyayari sa akin ang kwento, pero may mga emotions

0: emotions, may mga emotions po, own experiences, fears, hope, o pananaw ko na maaaring mapunta sa isang karakter. So kumbaga, yun po yung nagiging halimbawa na nakukuha ko po sa sarili ko. Kumbaga, yung personality ko po minsan naibibigay ko po sa sariling karakter. Tapos madalas rin po, kung prose and poetry ang mga isinusulat ko po, sa sarili ko po talagang nararamdaman ko kinukuha at ibinubuhos sa paggawa ng mga literary pieces ang mga salitang gustong ilabas ng puso ko. Siguro po iyon po ang isa sa mga dahilan kung bakit personal sa akin ang pagsusulat. Dahil kahit fiction lang po ang isang kwento, palaging may kaunting bahagi po ng writer na naiiwan dito. Totoo po yun sa mga authors po na kagaya ko. At palaging parte ng mga nabubuo kong salita ang kung ano at sino ako sa bawat panahon po ng buhay ko habang tumatanda po ako.
1: Ayun, ano. At Jeline, ano, sa mga naisulat mo na, ano, ano yung pinaka hindi mo makakalimutan or pinaka gusto mo at bakit?
0: Siguro po yung isang novel ko po na may pamagat na Midnight's Enigmatic Murder. Kumbaga, isa po itong kwento ng isang bata na naulila dahil sa isang malagim na pangyayari. Kumbaga, nawala po yung tatay niya sa in a most tragic way po. At talagang ibinuhos ko po yung lahat ng emosyon at oras ko po roon para i-google sa pag-research sa mga tamang mga kumbaga mga tamang terms po kasi sa pagsusulat po kasi kahit fiction po kailangan bumase rin po tayo sa realidad. Mm-hmm. At yun po talaga yung pinaka magandang kwento para sa akin na naisulat ko at nailabas ko para sa publiko.
1: Mm-hmm. At ngayong ikaw ay 21 na at malapit na nga magtapos, ano? Ano yung kumbaga pangarap mo pa na maabot para sa sarili mo at para sa pamilya mo?
0: Ang pinakamalaking pangarap ko po ay magkaroon ng buhay na patuloy ko pong magagamit ang pagsusulat para makapagkwento at makapagbigay ng kabuluhan po sa ibang tao. Bilang journalist, gusto ko po, bilang future journalist po, gusto ko pong makapagkwento ng mga bagay na madalas pong hindi napapansin, mga kwento ng ordinaryo at hindi ordinaryong mga tao, mga isyong kailangang pag-usapan po at mga katotohanang kailang marinig po ng sambayanan. Tapos po bilang writer naman po, gusto ko pong patuloy na makalikha ng mga kwentong may epekto sa mga mambabasa. Gusto kong makapagsulat ng mga kwentong maaaring maging escape para sa iba, pero maaaring maging mag-iwan ng something meaningful po sa kanila. Kumbaga may dulot po, tagos, ganon.
1: May aral, ano?
0: Gusto ko rin pong maramdaman iyon ng mga readers ko kapag binabasa nila ang mga kwentong gawa ko. Kasi po hindi ko rin po siguro eksaktong alam kung saan ako dadalhin ng career ko po pagkatapos ng graduation, pero ang alam ko po gusto kong manatiling magsulat dahil mula noong 11 years old pa lang po ako, grade 6 hanggang ngayon. Iyon ang isang bagay na patuloy kong binabalikan at patuloy ko pong babalikan.
1: Mm-hmm. At Jeline, no, gaano na ba karami ang iyong na-publish na books, ano? Aanyayahan mo ang ating mga listeners and viewers, ano, para mabasa din nila, no, yung iyong mga sinusulat.
0: Sa ngayon po, may 4 na po akong libro na na-produce physically. Yung una po is yung Playful Revenge of Yesterday. Isa po itong kwento ng Battered Wife. Pero hindi pa po siya available ulit bilhin bilang isang libro. Pero available po siya sa Wattpad. Ang pangalawa naman po ay Midnight's Enigmatic Murder, which is po yung nakwento ko. Available rin po siya sa Wattpad. At yung dalawa naman po ay mga collaborative anthology po ng prose and poetry and short stories na under po sa writing community na ni-build ko po under Inkwell Creations po. At ito po ay ang Bittersweet Symphony kung saan, kung hindi po ako nagkakamali, may 14 writers, both local and national and international authors po, at available po ito sa, ay unfortunately po pala, hindi pa po siya available online at hindi pa rin po kami nagpo-produce ng bagong copies as a physical book. At yung panghuli naman pong na-publish ng aming writing community ay yung Where Words Dream, Where Words Dance and Dream, which is prose and poetry naman po na may 21 writers both locally and internationally rin po na available rin po siya sa Amazon. Mabibili po siya internationally. At yung sa Wattpad naman po, you can check it out. Yung username ko po is at maxi_i_orella.
1: Ayun, ano. At meron ka bang, kumbaga, pending na sinusulat ngayon na for release din?
0: So far po, on pause muna po ako sa pagsusulat dahil sobrang busy po ako sa aking pagiging graduating student po at sobrang hirap niya po isingit. Pero po, from time to time po, kapag may oras po ako, nagsusulat po ako ng mga tula at yun po ay natatapos ko naman po agad. Pero hindi ko pa po nilalabas.
1: Ayun, ano, naku, napaka-busy nitong si Jeline, ano, lalo't graduating student nga naman, ano. At Jeline, ano, ano kaya ang maipapayo mo, ano, sa mga kabataan na katulad mo, ano, na lalo yung mga members ng Four Peace, ano, yung sa Four Peace beneficiaries, ano, na may mga talento rin at pangarap na talagang, kumbaga eh, yung iba eh, hindi natin maiaalis, ano, nagdududa sa kanilang sariling kakayahan, ano, ano yung maipapayo mo sa kanila?
0: Siguro po yung masasabi ko sa kanila ay huwag mong hayaang ang kalagayan ng buhay mo ang magsasabi sa iyo kung hanggang saan lang mararating ang pangarap mo, mararating mo ang pangarap mo. Alam ko pong hindi madaling ma-insecure kapag nakikita natin ang ibang tao na mas marami pong resources, mas maraming opportunities, backers, yun po yung sinasabi nila, o mas maganda ang starting point kaysa sa iyo. Pero hindi ibig po sabihin na dahil mas mahirap ang simula mo, hanggang doon lang din ang kwento mo. Ako po mismo ay nagsimula bilang isang batang nangangarap lang. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ang pagsusulat ko. Hindi ko, pero patuloy akong nagsusulat. Nag-aaral, nagtatrabaho, at hinuhubog po yung sariling kakayanan ko at sinusubukan ko po ang bawat oportunidad na dumarating. Kaya yung masasabi ko po talaga sa kanila ay kung may talento ka, alagaan mo, hubugin mo. Kung may pangarap ka, pagtrabahuan mo. At kung minsan ay nagdududa ka sa sarili mo, huwag mong isipin na kailangan mong maging confident muna bago ka magsimula. Magsimula ka kahit natatakot ka. Palagi ko pong sinasabi sa mga kakilala ko tuwing may mga ganitong sitwasyon po na do it scared. Huwag kang matakot magsimula kahit walang kasiguraduhan ng buhay. Hindi naman po natin kailangang magkaroon ng buong kasiguraduhan bago natin subukan ang isang bagay. Minsan, kailangan lang talaga natin magkaroon ng lakas ng loob na gawin ito kahit natatakot po tayo. Kaya hindi mo kailangang ikahiya kung saan ka nang galing. Maari mong gawing bahagi ng iyong lakas ang kwento ng pinagmulan mo. Ang pagiging purpose beneficiary ay maaaring bahagi ng iyong kwento. Pero hindi po iyon ang katapusan ng storya mo. Ikaw pa rin po ang magsusulat ng susunod na kabanata ng buhay mo. Kaya huwag kang matakot simulan ang pangarap mo. Yun po.
1: Ayun naman, ano, napakaganda nun. Sabi nga ni Jeline, ikaw ang magsusulat ng iyong sariling kwento, ano, ng tagumpay. Huwag susuko, ano. Sabi nga eh, 'di ba? Lagi naman nating naririnig 'yon, laban lang, ano. At sinong oo. At syempre dapat maniwala ka sa sarili mo, ano, kung hindi ka magtitiwala, sino pa ang magtitiwala sa iyo, 'di ba? So dapat talaga at wala namang kasiguraduhan dito sa mundong ibabaw, ano. Dapat talaga eh maging masipag tayo, matiyaga, ano. Tuloy lang, aral lang, at yung talento, sabi nga ni Jeline, eh inyong kumbaga pagyamanin, ano, lalo't yung sa tingin nyo meron kayong talento na dapat pagyamanin. At Jeline, ano, kung ikay may pasasalamatan, sino ang mga ito, at go ahead.
0: Unang-una po sa lahat, sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa pamilya ko, kasi talaga pong sinusuportahan po talaga nila ang bawat bagay na gusto ko pong gawin. Talagang binibigay po nila ang best at yung mga makakaya nilang maibigay po sa akin para mahubog ko pa po yung talento na ibinigay sa akin ng Panginoon. Pangalawa po, yung mga taong nagtitiwala po sa talento ko, dahil sila po yung talagang naging dahilan kung bakit po ako nagpapatuloy sa pagsusulat at sa kung anong meron po ako ngayon. At panghuli po, yung mga government-funded na mga programs po, katulad ng 4Ps at ES, na sobrang nakatulong po sa akin sa pag-aaral. Sobrang laking tulong po nito upang makapagpatuloy po ako at makapag-provide po sa mga pangangailangan ko bilang estudyante. At syempre po, panghuli at panghuli, yung Panginoon po, kumbaga, siya po yung nagbigay nitong lahat sa akin at kailangan ko po itong pagyamanin.
1: Ayan, ano, sana marami tayong mga kabataan na na-inspire, ano, sa kwento ng buhay ni Jeline. Muli po, maraming salamat. Nakasama natin si Jeline May Dondoyano, ano, ang 4Ps beneficiary, at good luck sa iyong ayan, at sabi nga malapit na siyang magtapos ng journalism, at ganun din sa iyong pagsusulat, ano, sana'y marami ka pang maisulat, ano, at aabangan namin yan, ano. Maraming salamat, Jeline.
0: Thank you so much po for having me.
1: Samantala, bigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng matinik, usapang may sustansya, home ekananay.
3: Ah, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
4: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
5: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
4: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
3: Huwag!
6: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo! Publiko!
7: Radyo Pilipinas.
9: Tamang impormasyon.
10: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
11: Aliw na kwentuhan!
9: Kabataan, kasama sa usapan.
12: RG!
13: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
2: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
1: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Ekonanay. At tayo po'y dadako na, no, para sa wise tips ni Nanay. Ito, reality check. Minsan, hindi po buhay ang problema, kundi yung mga expectations natin dito. Akala natin dapat mabilis ang tagumpay, laging masaya, at perfect ang lahat. Pero hindi po ganun ano ang nangyayari sa totoong buhay. At kapag ka nga hindi nasunod ang ating mga inaasahan, eh nauuwi tayo no, sa frustration, sa stress, pagkadismaya. Kaya minsan kailangan na nating huminto, ano, mag-reality check at tanggapin na okay lang kung hindi perpekto ang buhay. So kasi inaasahan na laging magiging masaya. Maraming tao kasi ang naniniwala na dapat palaging masaya ang buhay. Pero sabi nga natin normal lang ano na makaranas ng lungkot, pagkabigo at stress. Pero nasa atin 'yan ano kung paano natin dadalhin ang mga ito ano, paano natin haharapin at susolusyunan. Inaasahan din natin na laging madali ang tagumpay. Nako, akala ng iba kasi mabilis at walang hirap ang pag-abot sa mga pangarap. Sa realidad, nako po, kailangan ito ng tiyaga at sakripisyo. Hindi basta-basta no, nakukuha ang pangarap, pinaghihirapan ito. Inaasahan din na magugustuhan ka ng lahat, nako po. Hindi po lahat ng tao ay magkakaroon ng parehong opinyon ano, tungkol sa'yo kahit gaano ka pa kabait. Sabi nga, you cannot please everybody. So, normal lang ano, na merong ayaw sa'yo kahit anong gusto mong gawin, kahit ano pang gawin mo ano, na para sa kanila. Meron at meron pa ding aayaw sa'yo. Inaasahan na walang pagkakamali. Kasi perpekto nga nagkakamali. Ikaw pa kaya? Ang pagkakamali naman kasi ay bahagi na rin yan ng pagkatuto at paglago. Ano? Sabi nga natin, yung pagkakamali, naitatama yan. At huwag tayong manatili sa pagkakamali. Dapat alam natin, tanggapin ito at itama ito. Yun ang mahalaga. At inaasahan na dapat pantay ang buhay para sa isa't isa or para sa lahat. Magkakaiba po ang pinanggagalingan, pagkakataon at sitwasyon ng bawat tao. Diba sabi nga, walang dalawang taong magkamukha eh, diba? Kahit nga yung kambal eh, may pagkakaiba pa rin sila. So, hindi po lahat eh pantay-pantay, ano? So, meron kasing iba na mayaman, pinanganak ng mayaman, meron namang iba hindi. So magsikap ka no para yumaman ka din. So hindi ka pinanganak na mayaman, so gawan mo ng paraan ano. Magsikap ka, mag-aral ka. Para ikay yumaman. Inaasahan na may perpektong relasyon. Nako, wala pong relasyon na walang hindi pagkakaunawaan or pagsubok. Sabi nga itong mga pagsubok na ito ang nagpapatatag sa isang relasyon. Inaasahan na dapat alam mo agad ang direksyon ng buhay mo. Sinasabi, hindi ba pagkapanganak mo pa lang, kumbaga, nakaukit na eka sa iyong palad, ano? Ang iyong... Pero hindi mo alam kung saan pa din ito papunta, no? Maraming tao pa rin ang natutuklasan yung kanilang layunin habang tumatagal ang buhay. Unless marunong ka magbasa, no? Ng guhit ng palad. Pero syempre nababago pa rin 'yan. Depende pa rin 'yan, ano, sa tao mismo, no, kung paano niya isakatuparan, ano, yung kanyang araw-araw na pamumuhay. Inaasahan na laging kontrolado ang lahat. Nako po, may mga bagay po ano na wala talaga tayong kontrol ano, gaano man tayo kahanda. 'Di ba kahit nga yung sobrang bait eh, 'di ba? Minsan nawawala or nagagalit din ano sa mga bagay na nangyayari lalo't hindi niya ito kontrolado. inaasahan na ang pera ang solusyon sa lahat. Ako, di ba sabi nga, money cannot buy everything eh. So, paano mo masasabi yun, ano? Solusyon sa lahat. Mahalaga po ang pera, no? Pero hindi nito kayang bilhin ang tunay na kaligayahan, kalusugan. Di ba, yung iba nga, ang dami-daming pera. Pero pag nagkasakit sila, wala na silang magawa, no? Para pahabain pa yung kanilang buhay. O yung mabubuting reputasyon. Ako, minsan nga sa pera nasisira, ano, ang reputasyon ng isang tao. Masarap lang ang perang gastusin. Talaga naman, ano. Lalo kung mag-shopping, kakain ng masasarap, pambili, diba? Ayun, mahalaga yon. Pero hindi po pera ang solusyon sa lahat ng bagay. Tatandaan nyo, ah, hindi kayang bilhin ng pera ang lahat, ano. Pagmamahal, unang-una na dyan, ano. Kahit gaano ka pa kayaman at kagusto mo yung isang babae, kung hindi ka naman niya gusto, sorry. Yan, dami ng pera mo. At inaasahan na dapat mabilis ang progreso. Ang paglago po at tagumpay ay kadalasang mabagal at unti-unti, ano? Kasi sabi nga, eh, pinaghihirapan ito. Hindi ito isang, sa isang iglap lang or isang pitik lang, eh, makukuha mo. Kahit pa, sabi nga, eh, pinanganak ka nga mayaman, eh, hindi pa din, ano. Tatandaan po, ang mga hindi makatotohanang inaasahan ay madalas, eh, nagdudulot lamang po ito sa atin ng pagkadismaya at stress. Kapag tinanggap natin na ang buhay ay puno ng hamon, pagkakamali, at mabagal na progreso, mas magiging madali po, ano, para sa atin na ma-appreciate ang ating sariling paglalakbay at tagumpay sa buhay. So, wag lang maiinip, ano. Sabi nga, eh, lahat, eh, may tamang panahon. So, baka hindi pa ito yung panahon mo. Antay ka lang. Masyado ka namang mainipin, eh. So, yan po ang wise tips ni Nanay.
12: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home eka nanay.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
14: Fake news yan! Mali!
15: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
14: Fake news yan! Mali!
16: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
14: Fake news yan! Mali!
17: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
18: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
19: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
20: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
19: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
21: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
22: World class na tanawin.
23: Explore na natin.
24: Love the Philippines.
25: Likhang sining na proudly Pinoy.
26: Influence na yan.
27: Radyo Magazine.
28: 1278.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
31: Feel at home. Tuloy po kayo sa bahay ni Home Eka Nanay.

0: my superpower si Mama. Ay naku, nagbabalik po pala tayo ano sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong kasama, ang inyong Momshi
1: Marinela sa Radyo Magazine.
0: Na-excite sa superpower ni Mama eh. Yung pong mga bagay na si Nanay lang ano, si Mama lang ang nakakagawa. May mga bagay na kapag or kayang gawin ano ng mga nanay na minsan eh mahirap ipaliwanag ano. Parang may sarili silang superpower pagdating sa kanilang mga anak at pamilya. Kaya nilang mapansin ano yung mga maliliit na bagay na hindi napapansin ng iba no. Kaya eto po, tingnan natin yung mga superpowers ni nanay. Alam nila kung may sakit yung kanilang anak kahit hindi ito nagsasalita. O diba, napapansin nila yung pagbabago sa kilos, sa boses, o mukha ng anak. Ay nako, si nanay pa, lahat eh mapapansin yan. Ano? Wala kang maitatago. Totoo yan, no? Alam mo din, ano? Naririnig mo ang anak mo kahit mahimbing yung tulog mo. O, diba? Parang may built-in alarm, ano, ng mga, ang mga nanay, ano, para sa kanilang mga anak. Diba? Halimbawa, ikay natutulog na, ano, dumating yung anak mo galing sa labas, galing kung saan, ano. Sigurado, mararamdaman at mararamdaman mo yon. Unless na lang sobrang pagod mo, sobrang antok mo, ayun lang. Kaya nilang hanapin yung mga bagay na hindi makita ng iba. Ayan, lalo sa buong pamilya, hindi ba? Nay, nasan yung medyas ko? Nay, nasan yung sintron ko? Ma, nasan yung ano? Nasan yung kutsilyo? Nasan yung pambalat, yung peeler? Naku, puro si nanay lahat yan eh, no? Misam, nasa harap na lang pala nila. Eh, nakadepende kasi kay nanay. Nagalit eh, no? Kabisado mo ang boses ng bawat anak mo. Kahit maraming taong nagsasalita, alam mo sa sarili mo na anak mo yun. Kayang malaman kung nagsisinungaling ang anak. Totoo yan. Kaya ako minsan di ko na pinapansin or hindi ko na tinatanong. At alam ko naman magsisinungaling. At sa bandang huli, eh alam ko naman na mahuhuli rin siya sa sarili. Sabi nga, di ba, saan ba nahuhuli ang isda? Hindi ba sa sarili niyang bibig? So, yun. Pag tinanong mo kasi, magsisinungaling pa. Madadagdagan pa yung kasalanan niya. So, wag mo nang tanungin kasi alam mo na rin naman, nanay, kung ano yung sagot. May kakaibang lakas kapag kailangang protektahan ng anak. Totoo din yan, ano? Kapag nasa panganib yung anak, eh lumalabas yung tapang at lakas na hindi inaasahan ng nanay. Diba? Kapag may nangyaring hindi maganda, ay nako, kahit saang lupalop pa yan, makakarating ka agad-agad. Halos, sabi nga, eh, super mom, eh, diba? Eh, kung talagang kaya mo lang liparin yun, eh, liliparin mo talaga, eh. Kayang gawin ng maraming bagay ng sabay-sabay. Ayan, ako, multitasking si nanay. Totoo yan. Naglalaba, nagluluto. Ano pa ba? Ginagawa, naghahain, ano? Sabay-sabay, naglilinis pa yan ng bahay, nagwawalis, nagmamap, naglalaba, nagluluto. Sabay-sabay yan, kayang-kaya ni nanay yan. Alam ang paboritong pagkain ng bawat anak. Totoo yan. Kung lima ang anak niya, halos lima ang gusto niyang lutuin eh, no? Para lahat maibigay niya, no? Sa kanyang mga anak. May mata sa likod ng ulo. Kahit hindi nakatingin, eh parang alam nila kapag may kalokohang ginagawa yung kanilang mga anak. Totoo yan, di ba mga nanay? Relate ba kayo dyan? Kayang patahanin ang anak ano, sa simpleng yakap lang. May kakaibang comfort kasi ang yakap ng isang ina. Kabisado ang schedule ng buong pamilya. Totoo yan, mula kay tatay, kay kuya, kay ate, kay bunso. Alam agad kapag may problema ang anak. Ayan, kahit hindi sabihin ng anak, mapapansin at mapapansin ni nanay. Kami ganyan eh. Kami ni Matthew. Ang alam ko naman kay Matthew, kapag kasi usually kami, pagdating ng hapon, magkasabay kami as much as possible. Ano, lalo na nung maaga pa siyang nakaka-uwi from school. Magkasabay kaming kumakain yan. Nagkukwentuhan kami yan. Yan, kapag may problema, tahimik lang yan. Tanungin mo, okay ka lang? Okay lang po. Ganun lang. Eh, dati yan, pag tinanong mo, okay ka lang, may kwento yan. So, alam mong may problema siya. Kaya nilang mag-alala kahit hindi naman sila kasama. Kahit malayo ang anak, eh, nasa isip pa rin nila kung ligtas at okay ba ito. Yun ang hindi nauunawaan kasi ng mga anak eh. Akala nila, ang kulit ni mami. Tanong nang tanong. Eh, syempre, nanay yan, eh, nag-aalala lang. Hindi nauubos ang pagmamahal at pag-aalaga. Kahit pagod, may sakit, maraming trabaho sa opisina, maraming iniisip na problema sa buong pamilya, gumagawa pa rin sila ng paraan ano, para maalagaan ang buong pamilya. Sa madaling salita, ang mga nanay po ay parang may sariling superpowers. Hindi dahil supernatural sila, kundi dahil sa malalim na pagmamahal, karanasan, at pagiging mapagmatsyag sa kanyang pamilya. At sa pamamagitan po niyan ay babatiin lang po natin syempre ang ating mga regular listeners and viewers. Sina Sean Carl Flores ng Angeles City, Pampanga. Si Romel Livid. Syempre ang aking ating nenet at kuyang Andy ng Salakot, ano? Ganon din dyan sa mga taga Gabby's Diner. Naku, miss ko na kayo, oh. Miss ko na yung pagkain nyo. Ang tagal na namin di nakaka-uwi. Kay Madam Cecil, kay Boss Edwin, kay na Chef Rica at Fernan, kay Diche, kay Mylene, kay Ate May, kay Michelle, kay MJ. Ay, birthday ni MJ, ano? Happy birthday kay MJ.

0: Ayun naman, ano. At maraming salamat ano sa ating naging panauhin. Sana'y marami siyang na-inspire. Si Jeline May Dondoyano ng Zamboanga del Sur, 4-piece beneficiary. Magkarinigan po tayo ulit sa Lunes na. Kasi po bukas ay seniors, a golden heart. Ay, tama ba? Puso para sa mga seniors. Ganun din dyan sa ating technical side. Maraming salamat kina Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille. Dyan sa ating transmitter. At sa mga sumubaybay sa atin dito sa Radyo Magazine 1278 sa programang Home Econ Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela sa Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Tamang impormasyon.
4: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
3: Kabataan, kasama sa usapan.
4: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunugan lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda bang takbo?
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many many things.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
11: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
10: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
11: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Japan at Estados Unidos sa muling nagpaabot ng suporta sa economic agenda ng Marcos administration. Mula Malacanang, may pag-uulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine Report.
2: Muling pinagtibay ng mga opisyal ng Estados Unidos at Japan ang suporta ng kanilang mga bansa sa economic agenda ng Marcos administration, partikular sa pagpapalakas ng pamumuhunan at infrastruktura sa ilalim ng Luzon Economic Corridor o LEC. Sa investment forum na ginanap sa Taguig, sinabi ni U.S. Trade and Development Agency Deputy Director at Chief Operating Officer Thomas Hardy na mahalagang maisalin ang plano ng proyekto sa mga konkretong pamumuhunan. Binigyan din nito ang kahalagahan ng maingat na pagpaplano, matibay na pakikipagtulungan at pamumuhunan na magbibigay ng pangmatagalang resulta. Dagdag pa ng opisyal, makatutulong ang LEC sa pagpapalakas ng supply chains at economic security dahil ang mabuti anya para sa Pilipinas ay mabuti rin para sa lahat. Samantala, sinabi ni United States Ambassador to the Philippines, Lee Litton, na nananatiling matatag ang alyansa ng Washington at Manila. Ayon sa opisyal, makatutulong ang LEC sa paglikha ng mas maraming pamumuhunan, infrastruktura at trabaho sa Subic-Clark, Maynila at Batangas, kabilang ang mga industriya tulad ng semiconductors, artificial intelligence at trusted technologies. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine Report.
0: Sa iba pang balita, House Prosecution Advisor suportado ang Amichi Correa sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial. Si Kathleen Forbes sa detalye.
1: Radyo Magazine Report.
3: Suportado ni House Prosecution Advisor Robert S. Burgers ang pagkuha ng Senate Impeachment Court ng mga amicus curiae o yung Friends of Court para magbigay ng independent legal opinion sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Burgers, makakatutulong yung mga eksperto kabilang na yung mga retirado magistrado at constitutional law expert para magabayan ang mga senador sa pagdedesisyon kung mananatili sa 16 na boto yung kailangan para sa conviction. Kit ni Burgers, malaking tulong ang amicus curiae sa pagbibigay ng datos, impormasyon at pananaw hinggil sa pagkakaubo at interpretasyon ng 1987 Constitution. Gayon man, sinabi niya hindi pa niya hinog yung usapin para naman maiakyat ito sa Supreme Court dahil wala pang aktwal na kontrobersyang maaring maging batayan ng judicial review. Samantala, sinabi ni Barbers na hindi voting threshold ang pangunahing pinagtutuunan ng House Prosecution kundi yung kanilang mga ebidensya at mga testigong ihaharap sa impeachment court. Anya, 16 man o mas mababa ang magiging kinakailangan boto, hindi ito dapat makaapekto sa paghahanda at presentasyon ng kanilang kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine Report.
0: Samantala, Senate President Sherwin Gatchalian na giniit na hindi kailangang ipaalam sa Senado ang personal na biyahe ni Minority Leader Alan Peter Cayetano. May pag-uulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine Report.
3: Suportado ni House Prosecution Advisor Robert S.
4: Walang nakikitang paglabag sa polisiya ng Senado si Senate President Sherwin Gatchalian sa personal na pagbiyahe ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa ibang bansa. Sinabi ni Gatchalian na wala siyang natatanggap pang opisyal na impormasyon kung nakalabas ng bansa si Cayetano, bagamat kinumpirma na ito ng Bureau of Immigration. Ayon sa Senate President, hindi kinakailangan magpaalam o mag-file ng leave ang mga senador para sa mga personal na biyahe. Kinakailangan lang anya ang opisyal na abiso kung official travel na nangangailangan ng travel authority, may imbitasyon o paggamit ng pondo ng Senado gaya ng pangbayad sa mga hotel, ticket at staff. Samantala, tungkol naman sa medical leave ni Senadora Loren Legarda, sinabi ni Gatchalian na wala itong nakasaad na tiyak na petsa kung kailan natatapos ang leave nito dahil linggo-linggo itong ina-update, depende sa kanyang gamutan at kondisyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
5: Hey, wala pa akong official information kung talagang nakalabas siya o hindi. Baka nakikita natin sa social media dating pictures na yan. Pero pag personal trips, hindi naman kailangan magpaalam sa Senado. Hindi pa kami nag-uusap eh. The last time kami nakita nung may session, nag-uusap kami about certain bills, but yun lang. Hindi mo kailangan mag-file ng leave pag personal.
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Para sa iba pang impormasyon, i-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
10: Tugtugang chill.
11: Suave.
12: Learning from home na hindi boring.
13: Radyo Magazine.
14: 1278 AM.
15: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
16: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
15: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
16: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
15: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
17: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
13: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Impormasyon.
21: GIS, your general information station.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
0: Pilipinas, 3:07 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
22: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
23: Green Mindset.
22: Sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 10, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
22: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Para sa tuloy-tuloy nagkuwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, no, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, i-search nyo lamang ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, ako ito po no yung isang tanong natin kung kayo po ba ay nakapag-download na nitong mobile application na ito na napaka-importante po ngayong pabago-bago ang ating lagay ng panahon. Pagkwentuhan po natin itong paggamit ng panahon app ng atin pong DOST Pag-asa. Kaya po makakasama natin sa kwentuhan ngayong hapon si Ms. Lauren Joy Estrebillo Timbal, Information Officer mula po sa Public Information Unit ng DOST Pag-asa. Magandang hapon ma'am at welcome po dito sa kwentuhang Green Mindset.
9: Magandang hapon po Sir Manuel at sa mga taga-subaybay po ng inyong programa.
0: Yes ma'am, nako maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon upang ibahagi po itong panahon app ng atin pong DOST Pag-asa. Kwentuhan niyo po kami tungkol po sa konsepto at kung paano po naisakatuparan itong panahon app.
9: Salamat po Sir Manuel. So, isa po sa mga mahalagang mandato ng DOST Pag-asa ay kung paano po natin mailalapit yung official na impormasyon patungkol sa panahon or sa weather at yung mga hazards na posibleng dala nito para sa ating mga kababayan kahit nasaan man sila sa ating bansa. So dati po no, kailangan nating mag-check ng mga impormasyon mula sa aming website ng PAGASA o kaya naman sa mga social media pages or maghintay po ng mga balita para malaman yung mga weather forecast at iba pang mga warnings tungkol halimbawa sa bagyo o sa posibleng pagbaha o iba pa. Pero ngayon po, dahil marami sa atin yung mga may mga mobile phones na, at dahil dito, mas madaling makapag-access ng iba't ibang impormasyon mula sa ating mga mobile phones. Kaya naisip din po ng ating ahensya na dahil nasa kamay na natin no, ng mga tao yung kanilang mobile phone, so dapat nandoon na din ang official na impormasyon na kinakailangan nila mula sa DOST Pag-asa. So, ang Panahon app, ito po ay isang digital platform na ang main purpose po nito ay mapagsama-sama at gawing mas madali na ma-access ang mahalagang weather information. Bukod po sa teknolohiya, ang pinaka-importanteng konsepto po nito ay yung impormasyon po patungkol sa panahon ay magagamit ng ating mga kababayan para po sila ay makapag-desisyon ng kanilang mga gagawin sa araw-araw. So, ito pong application na to ay na-develop po ng DOST Pag-asa. So, ibig sabihin, hindi lang natin gustong malaman ng publiko kung uulan ba or gusto natin silang matulungan na mag-desisyon kung magdadala sila ba ng payong or ligtas bang bumiyahe or may warning ba sa kanilang lugar.
0: Mm-hmm. Ayun po, no? Dahil alam naman natin na halos lahat po sa atin ay mayroong mobile phone. Halos lahat po tayo ay mayroong cellphone. Kaya naman po tumugon ang ating DOST Pag-asa na dapat yung mga impormasyon patungkol sa lagay ng ating panahon ay nasa isang application na din. Kaya naman po ito yung panawagan po natin para po doon sa mga gustong i-monitor. No? Nako, ito po ay very relevant information para hindi na po kayo mahirap na mag-navigate mula po sa social media platforms, mula po sa website ng DOST Pag-asa. Ngayon po, sa tulong nitong Panahon app, ay nandito na po lahat ng impormasyon na pwede po nating malaman mula sa ating DOST. Kaya naman ma'am, ipaliwanag niyo po sa amin itong mga features at kung paano po ginagamit itong Panahon app.
9: Ang Panahon mobile app po, ito po ay isang application kung saan makikita po ng user yung mga impormasyon tungkol sa weather. No? Especially po yung mga weather-related na warnings mula sa DOST Pag-asa. So isa po sa mga pinakamahalagang features nito ay yung location-based na information. So ibig sabihin nito, magiging relevant na yung makikita nilang impormasyon mula sa kanilang mobile phones dahil maaari nilang makita kung ano yung weather condition pati na yung mga alerts or warnings na importante sa kanilang lugar na kinaroroonan. So, maaari po silang maglagay ng marami or multiple location or pin location. So, Halimbawa po, no, nagtatrabaho ka sa Metro Manila, pero mayroon ka pong mga pamilya na nakatira sa probinsya, pwede nyo pong ilagay yung ibang mga lugar na iyon. So, maaari nyong mamonitor, hindi lamang yung panahon dito sa Metro Manila, kung saan kayo nakatira, or sa sarili mong location, kundi pati na rin sa ibang mga lugar na mahalaga sa inyo. Meron din po tayong access sa iba't ibang weather information, katulad ng forecast. Halimbawa, may bagyo, meron din po tayong tropical cyclone warnings. Halimbawa, may malakas na pag-ulan, meron po tayong heavy rainfall warnings, satellite at radar images, at iba pang mga advisories na maaari pong makatulong sa pagpaplano at paghahanda. Katulad din po ito ng website na tinatawag natin na panahon.gov.ph. So meron po tayong interactive maps kung saan madali po ninyong makikita kung saan mayroon na weather system. So halimbawa po may bagyo, no? Makikita nyo po doon sa mapa na yon yung track at saka yung forecast patungkol po sa bagyo doon sa kung ano man yung, pati na rin po yung mga lugar na apektado. So ang goal po natin dito sa paggamit ng Panahon mobile app is makapag-check ng information mula sa app, maunawaan o ma-understand kung ano yung forecast or warning sa inyong lugar,

0: nagstay sa isang apartment ay medyo binabaha po, no? Kaya recently nito pong umuwi ako ng Bulacan, talagang nakamonitor po ako kung matindi na ba yung pag-ulan dito sa area po dito sa may Quezon City, dahil baka nga po bumaha at hindi po nakaangat yung ibang gamit namin na sa apartment. So yun po, no, yung personal experience ko kung gaano po ka-reliable ito nga panahon app na ito. At syempre nga po, no, sabi nyo nga itong panahon app na ito ay dapat maging malaking tulong sa pang-araw-araw na pagdedesisyon po ng ating mga kababayan, lalo na po, no, yung mga nagtatrabaho, yung mga babiyahe. Dito nyo po makikita at mamumonitor yung magiging lagay ng panahon para po doon sa mga kababayan natin na nasanay na po doon sa alert mula po sa NDRRMC. Kung i-install nyo po, no, itong panahon app, at syempre po, no, huwag nyo pong i-off syempre, no, yung notifications para every now and then ay maa-alert po kayo sa bawat weather information na ibinibigay at inilalabas po nitong panahon app. Kaya ako din po, no, as a proud user nitong panahon app, talagang every time na nagpa-pop up po, no, yung notification, talagang tinitingnan ko po kung yellow warning, orange warning na naman po dito sa Metro Manila, maging doon po, no, sa area namin na sa Bulacan. Kaya we highly encourage na ngayon po ay mag-install at i-download nyo na po itong panahon app. Ma'am, namomonitor po ba natin na so far kung ilan na po yung nakapag-download nitong ating panahon app?
1: Sa ngayon po, Sir Manuel, wala po akong data, pero sa balita ko po sa aming dev team ay nasa thousands na po. And if makikita po ninyo sa Google Play Store pati na sa App Store po sa iOS, medyo marami na rin po ang nakapag-download, and may one time po, no, after po natin i-launch ang app, nasa top 10 po na mga weather apps ang panahon mobile application.
0: Mm-hmm. Yes, so po, no. Actually, nung sinilip ko rin po kanina sa Google Play, parang ang naka-appear po doon, parang more than 50,000 downloads na daw po itong panahon app. At sa atin pong population, ako, medyo mababaw po ito, pero kaya naman po, no, talagang gusto natin na mas marami pa po yung mag-download, dahil very relevant, no, kung meron po tayong mga top 3 apps or top 5 apps na dapat meron tayo sa ating mobile phones, dapat po kasama dyan ang panahon app, lalo na po ngayon na talagang pabago-bago po, no, yung lagayan ng ating panahon. At ma'am, kakamustahin po namin yung inyong assessment. Kumusta po yung improvement naman sa awareness and understanding po ng mga Pilipino sa mga weather information na inilalabas ng DOST Pag-asa? At ngayon po na mayroon ng panahon app, all-in-one application, any observation, nakikita po ba natin na nag-i-improve po yung understanding at mas nauunawaan na ngayon ng mga Pilipino yung mga weather information na inyo pong inilalabas?
1: Magandang katanungan po yan, Sir Manuel, no? Kung ikukumpara po natin noon bilang pong nagtatrabaho po sa public information unit sa ngayon, kung ikukumpara po natin noon, mas marami na po siguro ngayon na mas familiar na po sa mga technical terms, mga warnings, especially sa tulad ng mga heavy rainfall warnings, yung yellow, orange, red, pati na yung mga heat index, tropical cyclone na wind signal, yung mga ganyan pong terms. Kapag umiikot po kami sa iba't ibang lugar, hindi lang sa Metro Manila, sa buong bansa po na nagkakaroon po tayo ng mga campaigns, familiar po yung mga ating mga kababayan sa mga ganitong technical terms. Pero nakikita rin po natin na mas active po sila, halimbawa sa social media, ganyan, nakakabasa rin po tayo ng mga comments na although negative, may positive rin naman po, no? Pero hindi lamang sila yung dati na passive recipients ng mga information. So nagtatanong din sila, nag-share sila ng warnings, minomonitor nila yung weather system sa aming website, pati na rin sa Panahon app. At minsan sila pa yung nagbibigay ng impormasyon na ito sa kanilang pamilya at sa kanilang komunidad. Now, we treat this as awareness and understanding po ng ating mga kababayan. Pero syempre po, Sir Manuel, alam natin na marami pa tayong kailangan gawin. So, hindi natatapos lamang sa awareness. Halimbawa, maaring nakita ng isang tao na may rainfall warning, pero yung mas mahalaga pong konsepto or yung tanong ay naintindihan ba niya kung ano yung ibig sabihin nito, kung ano ang dapat niyang gawin kapag ganun po yung nakita niyang warning, no? Kung alam niya ba na dapat siyang lumikas kung malapit yung kanyang lugar sa ilog or madaling mabahang lugar. So, yun po, no? yung papel po na ginagampanan nitong Panahon App at iba pang mga technologies ng DOST Pag-asa ang

0: goal po nito is mag-bridge po ng gap between doon sa information sa patungkol sa panahon at pati na rin yung action ng public patungkol dito.
1: Ayun po, no, maganda nga marinig na nag-i-improve po, no, talaga mayroon na pong interest, no, yung ating mga kababayan dito po sa mga weather information na ibinibigay ng ating DOST Pag-asa. At another challenge po la using this panahon app na every time na ma-alert sila, gusto po natin ang maging effect talaga sa kanila ay umaksyon po, no. At kailangan na bukod sa pagkakaroon ng kaalaman at understanding dito po sa mga color-coded warnings and alerts na inyong ibinibigay, talaga nga gusto po nating makita na maiibsan po, no, yung epekto ng masamang lagay ng panahon na sa ating mga kababayan, dahil alam na po nila, no, kung kinakailangan na ba nilang lumikas at kung ano pa po yung appropriate actions na dapat pong gawin nila. At syempre, mahalaga po yung pagkakaroon ng mindset. Kayo po sa Public Information Unit ng atin pong DOST ay talagang sinisikap na bigyan pa, no, ng dagdag kaalaman at talagang ilapit po sa ating mga kababayan itong mga impormasyon mula po sa ating DOST. At yung mindset po ay mahalaga upang mas pagtuunan pa po nila ng pansin at magkaroon talaga ng tamang impormasyon. Any mindset po para sa ating mga kapwa Pilipino na talagang pagtuunan po nila ng pansin itong mahalagang impormasyon mula po sa DOST Pag-asa.
0: Tama po, Sir Manuel, yung mga sinabi po ninyo, no? Sa bilang membro po ng Public Information Unit, ang payo po natin sa ating mga kababayan is lagi nating tatanungin kung yung impormasyon ba na nakuha ko ay official ang source, no? Sa ang layunin po natin ay laging maihatid ang tama at timely na impormasyon, meaning sa tamang oras, upang lahat po ng ating mga kababayan ay may pagkakataong makapaghanda, preparedness, at makapagdesisyon at makakilos ng mas maaga. Hindi po dapat natin hinihintay yung hazard. Dapat po yung preparedness, magsisimula po yan bago dumating yung hazard. Yun po yung mensahe natin, no, na dapat ay lahat ng impormasyon ay nasa agaling sa official na sources.
1: Tama po, no. At ang DOST Pag-asa lamang po, no, yun talagang legit source ng information na para po sa ating lagay ng panahon. At napakaganda rin po ng inyong sinabi na sa tulong nitong panahon app, gusto natin na lagi pong maging handa yung ating mga kababayan. Ma'am, muli po, imbitahan po natin yung ating mga kababayan. Saan po nila pwedeng i-download ito pong panahon app?
0: Thank you po, Sir Manuel, sa opportunity na ito. So, inaanyayahan ko po ang ating mga tagapakinig at tagasubaybay ng inyong programa na i-download po ninyo ang Panahon Mobile App, at sana magamit po ninyo ito sa araw-araw ninyong pagpaplano, no? Sa Google Play Store po, hanapin nyo lang po yung Panahon Weather App, pati na rin po sa Apple App Store. Libre po yung pagda-download ng Panahon App. Sana po ay i-share ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya.
1: Yun po, no, libre po ang inyong pag-download nitong Panahon App na available po, no, sa Google Play and the App Store. Muli, ma'am, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng kaalaman. Maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na inyong ibinahagi. Mabuhay po kayo.
0: Salamat po, Sir Manuel.
1: Muli po atin pong nakapanayama si Ms. Lauren Joy Estrebillo Timbala, Information Officer mula po sa Public Information Unit ng DOST Pag-asa. Muli po, para po sa ating mga kababayan, sa lahat po ng mga Pilipino, sa atin pong mga green mindset, nako, kailangan nyo na pong i-download, isama nyo po, no, sa mga application sa inyong mobile phones ito pong Panahon App. Muli po itong Panahon App developed by DOST Pag-asa. Libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at Apple App Store. At gaya nga po ng binanggit ng atin pong DOST Pag-asa, gusto natin na ito pong all-in-one application na ito ay magamit nyo po sa araw-araw. Magamit nyo po sa decision making na gagawin nyo po sa pag-arrange ng inyong schedule, sa pagpaplano po ng inyong mga biyahe. At muli po, no, yung all-in-one application na itong Panahon App ay nais po natin na mas makatulong pa sa araw-araw na paghahanda po ng bawat isang Pilipino, lalo na po ngayon na pabago-bago ang lagay ng panahon. Muli po, no, beyond panahon where weather alerts are made better. Muli po, i-download nyo na itong Panahon app, available po on Google Play Store and Apple App Store. Ang oras po natin, 3:28 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Raj Magazine 1278 AM.
2: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
4: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
3: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
4: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
3: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
4: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
3: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
4: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Anak! Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Flight PR1043, now boarding.
17: Hey, that's us!
18: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
19: Dreaming of love while cruising at high altitude.
20: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
19: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
18: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
20: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
19: Leave all your worries as we soar over the clouds.
18: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
19: They'll be shooting stars through time and space.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
21: Naku,
3: naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
17: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
3: Maulan, mahal ha? Kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
17: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
3: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
2: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
5: Radyo Magazine 1278.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Set your mind to think green.
4: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
3: Green Mindset.
5: Ang oras po natin na 3:34 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin na dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan at talakayan ngayong hapon, dito naman po tayo sa ulat mula po sa ating DENR kaugnay sa kanila pong patuloy na pagpigil o napigilan po, no, itong aabot sa 55 illegal na wildlife traders. Iniulat po ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagkakaaresto sa 55 illegal na nagbebenta at nagkakalakal ng wildlife at ang pagkakasamsam ng mahigit sa 300 wild fauna bilang bahagi po ng pinaigting nitong kampanya laban sa wildlife poaching, illegal na pagmamay-ari at pangangalakal ng mga hayop. Resulta po ito ng 71 enforcement operations na isinagawa ng ahensya mula po Enero hanggang Agosto. Ngayon pong 2026, patuloy po na nakikipag-ugnayan ng DNR sa Philippine National Police, Bureau of Customs, mga local government unit at iba pang kaukulang ahensya upang matukoy at masawata ang wildlife trafficking at iba pang illegal na aktibidad. Sa ilalim po ng Republic Act Number 9147, Wildlife Resources Conservation and Protection Act, ipinagbabawal ang pangungulekta, panguhuli, pagmamay-ari, pagbiyahe at pagbebenta po ng wildlife nang walang kaukulang permit o otorisasyon. Na may kaukulang parusa po ang batas sa mga lumalabag, kabilang ang mas mabibigat na parusa para po sa mga paglabag na kinasasangkutan ng mga threatened at critically endangered species. Sa pinaigting po ng kampanya laban sa wildlife trafficking mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, umabot po, no, sa 394 wildlife exotic species na illegally traded ang nasamsam ng DNR mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang po dito ang 224 na mga ibon, 97 reptiles, 54 amphibians, 10 mammals at siyam na arachnids at insects. Halos kalahati po ng mga nasamsam ay mga ibon kung saan nanguna po, no, ang iba't ibang uri ng parot gaya ng cockatiel at macaw sa mga nasa bata sa Visayas at Mindanao. Samantala, nagtala po ang Central Luzon at Cagayan Valley sa may pinakamaraming nakumpiskang lovebirds na karaniwan pong inaalagaan sa mga tahanan. Ikalawa, sa pinakamaraming nasamsam ang mga reptiles na binubuo po ng 79 lizards gaya po ng iguana at geckos, 17 na ahas kabilang po ang makamandaga na viper, gayon din po ang mga sawa at isa pong caiman. Kabilang sa mga kapansin-pansing operasyon, ang pagkakasabat po na ang 15 iguana sa magkakahiwalay na enforcement activity sa may Central Visayas. Samantala, nasabat naman ang DNR-NCR sa paliparan ang magkahiwalay na shipment na naglalaman po ng 60 pinatuyong tuko at 50 endangered radiated tortoise. Nagbunga rin po ang operasyon laban sa mas bihira at exotic na species. Sa Soxorgen, nahuli po ang isang wildlife trader na may dalang 2 binturong o bear cat at 4 na gibon. Sa Calabarzon naman, nasabat ang siyam na tarantula na may 5 magkakaibang species. Noon pong 2025, iniulat ng mga rehiyon ang pagkakasamsam sa 976 wildlife. Kasama po rito ang 243 na ahas, 159 na butikia, 5 Visayan leopard cat o marala, isang Philippine palm civet o alamid, dalawang sugar glider, limang species ng scorpion at hindi bababa sa 394 na millipedes. Bukod sa mga wildlife, halos 7,000 orchids at 255 tropical plant din ang nasamsam ng DNR NAIA personnel noon pong nakaraang taon. Inilipat ang mga nakumpiskang halaman sa DNR NCR Nursery sa Quezon City para maalagaan habang nagpapatuloy ang mga legal na imbestigasyon. Mula 2025, nakapagtala po ang Calabarzon ng 62 na mga individual na naaresto, 45 po noong 2025 at 17 po ngayong 2026. Samantala, umabot sa 36 ang pinagsama-samang bilang ng mga naaresto sa iba't ibang rehiyon na sa Mindanao. Ngayon naman po, patuloy ang paghikayat ng ating DENR sa publiko na makiisa po sa pangangalaga ng wildlife sa bansa sa pamamagitan po ng pagsusumbong sa mga pinaghihinalaang iligal na nangongolekta, nagtatago, nagbebenta o nangangalakal po ng mga ligaw na hayop. Kabilang na po no, yung mga iniaalok o ibinibenta po online o maging sa iba pang pamamaraan. Maaari pong ipadala ang inyong mga sumbong sa social media accounts ng pinakamalapit po na DENR Regional Office sa inyo pong mga lugar. Maaari po kayong mag-email sa actioncenter@dnr.gov.ph. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa Action Center sa kanila pong numerong 0939-9180-169 o di ka naman po sa numerong 0939-9380-876. Maaari din po kayong magsumbong sa ating Citizens Complaint Hotline na 8888. Ngayon po no, sa ating live streaming, makikita nyo po itong mga binanggit nating datos, yung email at mga numero kung saan po kayo pwedeng mag-text, tumawag at magsumbong para po sa mga ganitong illegal na gawain. Para sa atin pong DENR, mananatili pong matatag ang ahensya sa pagpapatupad ng mga batas ng bansa para sa pangangalaga ng wildlife, pagsugpo sa mga illegal na gawain at pakikipagtulungan sa mga law enforcement partner at publiko upang wakasan ang wildlife poaching at illegal na kalakalan at mapangalagaan po ang biodiversity at maprotektahan ang yamang wildlife ng bansa para sa mga susunod pang henerasyon. Muli po, ito ay ulat mula po sa ating DENR. Muli po no, para doon sa inyong mga sumbong, sa inyong pong mga ulat na may kaugnayan po no, sa mga illegal wildlife trade, mag-mensahe lamang po kayo no, sa mga local at regional DNR offices sa inyo pong mga lugar. Maaari po kayong mag-complain sa ating 8888 at magmensahe po no, sa Action Center at dnr.gov.ph. Samantala, dito naman po tayo sa ulat mula sa Palawan Council for Sustainable Development. Isang ibon din po ang naibalik sa kanyang natural na tahanan matapos po ang siyam na araw na gamutan. Matagumpay po na naibalik ng Wildlife Enforcement Officers ng Palawan Council for Sustainable Development staff ang isang Lesser Kukala sa natural po nitong tahanan na matapos ang siyam na araw na gamutan at rehabilitasyon sa pasilidad po ng Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. August 26 daw po, nangiulat ito ng isang concerned citizen matapos makita sa gilid ng kalsada sa Barangay Iwahig sa Maya, Puerto Princesa City. Dahilan upang agad na ma-turn over po ito sa PWRCC at maisagawa ang mas angkop na pangangalaga. Noong suriin daw po ng mga veterinaryo ng PWRCC, ito pong naturang ibon na pag-alamang nasa hindi po stable na kondisyon ang naturang ibon dahil po sa coccal swelling at vent fouling. Dahil dito, hindi po agad pinakawalan sa ilang ang nasabing wildlife dahil hindi po stable ang kalusugan nito. Matapos ang 9 na araw, isinailalim po itong Lesser Cucala sa kinakailangang gamutan at patuloy na monitoring ng medical staff ng PWRCC. September 4, napakawalan po ito ng PCSD Wildlife Enforcement Officers pabalik sa kanyang natural na tirahan. Muli po, no, ito yung kwento kung saan talagang may mga pagkakataon po na kailangan nating mga tao na tulungan po yung mga ganitong uri ng wildlife, dahil minsan po, no, yung pagkakaroon nila ng sakit ay talagang kinakailangan po ng medical response. Sinihikayat po ang publiko na agad i-report sa PCSD Enforcement Team ang anumang wildlife na matagpuan sa inyong mga lugar na wala po, no, sa kanilang natural na tirahan upang matiyak ang agarang pagresponde at maiwasan ang posibleng epekto sa hayop at sa natatanging biodiversity ng Palawan. Ngayon po sa ating live streaming, makikita po, no, yung numero ng ating PCSD Enforcement Team kung saan po kayo pwede mag-report, mag-text at tumawag para po sa mga wildlife sighting reports dyan po sa bahagi ng Palawan. Bisitahin nyo lamang po ang Palawan Council for Sustainable Development para sa iba pang ulat at impormasyon. No? Ang oras po natin na 3:45 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
3: Set your mind to think green. Green Mindset by Rally Natin.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
7: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
6: May OPM na rock. Pinoy ako. May OPM na rap.
8: What you know last night, yo, it was the best.
9: May OPM na mabagal.
10: Agad magaganda ang mga pinay.
6: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
11: Ang himig natin.
6: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
12: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamanchan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
16: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
15: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
16: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
15: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
4: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
1: Radyo Magazine 1278.
13: Radyo Pilipinas.
4: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Ang oras po natin na 3:50 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito ay bigyang daan naman po natin ang pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas sa Tayug. Mahigit 345,000 bags ng government rice tax sa Pangasinan, palay procurement patuloy. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
0: Radyo Magazine. Report.
17: Nasa 345,838 bags ang kasalukuyang inventory ng rice stocks ng National Food Authority Eastern Pangasinan sa iba't ibang warehouse sa lalawigan. Ayon kay Frederick Dulay, branch manager ng NFA Eastern Pangasinan, katumbas ito ng tinatayang 272,906 bags ng bigas kapag naproseso. Batay sa rice requirement ng Pangasinan, maaari itong tumagal ng hanggang 11 araw. Nilinaw ni Dulay na government stocks lamang ang sakop ng naturang bilang at hindi nangangahulugang mauubos ang supply na bigas sa loob ng 11 araw dahil meron pang commercial at household stocks. Patuloy rin ang pagkuha ng bigas ng mga lokal na pamahalaan para sa kanilang mga programa at relief operations. Samantala, nagpapatuloy ang procurement ng NFA ng palay mula sa mga lokal na magsasaka at nakahanda ng kanilang warehouse para sa paparating na main crop season. Patuloy din ang koordinasyon ng NFA sa Provincial Agriculturist Office at Department of Agriculture para matukoy ang pinsala sa mga palayan dahil sa pagbaha ang mga nagdaang bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Radyo Magazine. Report.
4: Set your mind to think green. Green Mindset. Pairali natin.
5: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ang bumubuo ng DOST at ng DOST Pag-asa. Maraming salamat din po sa ating nakakwentuhan kanina si Ms. Lauren Joy Estrebillo Timbal mula po sa Public Information Unit ng DOST Pag-asa. Muli po, sa atin pong mga ka-green mindset, sa atin pong mga kababayan, siguraduhin po natin na makapag-download na po tayo nitong panahon na app para po sa accurate, timely, and reliable information patungkol po sa mga tropical cyclone bulletin, thunderstorm warnings, heavy rainfall warnings, at flood Advisory. All-in-one po. Dito nyo na po lahat yan ma-access sa Maya Panahon app. Muli po, no, kung kayo po ay talagang na-alerto doon po, no, sa mga alerts mula po sa ating NDRRMC kapag i-download nyo po itong Panahon app. Siyempre po, no, huwag nyo pong i-off yung mga notifications upang mabigyan po kayo, no, ng alert dito rin po, no, sa mga impormasyon, sa mga warnings at alerts na ibinibigay po ng ating DOST Pag-asa. Muli po, itong Panahon app ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. Muli po, ang sabi nga nila, be on Panahon where weather alerts are made better. Muli po, para sa ating mga ka-green mindset at sa ating pong mga kababayan, i-download na po natin itong Panahon app ng DOST Pag-asa. Masasalamatan din po natin ang ating technical side kasama sa Sir Julius Unga, Basam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, gayon din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolimar Acuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama niyo po tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ang inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga!
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 sa Impormasyon.
24: GIS, your General Information Station.
25: Radyo Magazine 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas.
29: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
30: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
29: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
31: Dati po akong kaingiros. Tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
32: Maganda bang takbo?
31: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
29: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad. At habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
33: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
29: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
34: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many many things.
29: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan inaalagaan, ang kabuhayan pinalalago at ang pagbabago nakikita mismo sa buhay ng tao.
35: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
34: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
35: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
18: and Radyo Magazine,
25: 1278 AM.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
25: Radyo Magazine 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas.
7: Ang oras sa buong Pilipinas sa eksaktong alas 4 ng hapon.
8: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Attorney Man Scarpio pinag-iisipang gawing hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa buong ulat, narito si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
2: Pinag-iisipan ng House Prosecution Panel na ipatawag bilang hostile witness si Attorney Manasseh Scarpio, sawa ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Ang kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, maaaring maging mahalagang testimonya ni Scarpio sa Article 2 ng impeachment complaint at tumatalakay sa umano'y unexplained wealth ng Vice-Presidente. Anya maaari itong pag-aralan sakaling dumitaw ang pangalan ni Scarpio sa mga bank account o dokumento may kaugnayan sa alegasyon upang maitanong ang katotohanan sa likod ng mga record. Gayon man, nilinaw ni Redon na hindi pa kasama si Scarpio sa kasalukuyang listahan ng mga testigo ng prosecution at maaga pa ang kanilang deliberasyon sa posibilidad na ipatawag ito.
3: Wala pa naman ho sa pinag-uusapan na may sama si Attorney Scarpio doon po sa bilang po ng witnesses po namin as a hostile witness. Pero pwede ko namin pag-isipan po ito. Kung halimbawa napapangalanan siya doon sa ilang mga bank accounts, kung napapangalanan po siya doon sa ilan pong mga dokumento, edi I think rightfully pwede hong maipatawag para maitanong yung pong katotohanan sa likod po nung pong mga dokumento na.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Katin for...
0: Samantala, arraignment kay Vice President Sara Duterte bukas sa Quezon City Regional Trial Court na mahigpit din na binabantayan o babantayan ng National Capital Region Police Office. Para sa buong ulat, narito si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
4: Tiniyak ng National Capital Region Police Office na mahigpit ang magiging seguridad sa arraignment ni Vice President Sara Duterte bukas sa Regional Trial Court ng Quezon City para sa kasong grave threats na inihain laban sa kanya. Ayon kay NCRPO Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano, kahit pa ang mga kailangan ng Vice Presidente na security ay handang ibigay ng kapulisan. Itiyakin anya nilang mapayapa para sa lahat ang magiging pagbasa ng sakdal bukas. Matatandaan na bagamat wala pang kumpirmasyon sa panig ni VP Duterte, kung personal nga ba itong dadalo sa arraignment bukas, ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng bise sa impeachment trial, kapag pagbasa ng sakdal, kailangan personal na humarap ang akusado dahil ito ang hinihingi ng korte. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Manila Solon, hinimok si Vice President Sara Duterte na personal na sagutin ang mga paratang sa unexplained wealth. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
5: Hinimok ni Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. si Vice President Sara Duterte na personal na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Maaalalang inihayag ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na hihilingin nilang ipasabina ang pangalawang pangulo pagtapos ng presentasyon ng apat na articles of impeachment. Nakapokus ang panawagan ni Abante sa pangangailangan ng publiko na makakuha ng direktang sagot mula mismo sa opisyal na nahaharap sa impeachment. Dagdag pa ni Abante, kailangan linawin ni Duterte kung bakit hindi totoo ang mga paratang at kung paano niya haharapin ang mga tanong sa pampublikong pondo kung gagamitin niya ang karapatan laban sa self-incrimination. Hinikayat din niya ang vice-presidente na igalang ang proseso at ang mga senador na tumatayong hukom. Narito ang pahayag ni Manila Representative Benny Abante.
6: Aba, gusto ko sabihin si Vice President, sagutin mo lang dyan. Sapatlo, kung hindi, ang ibig sabihin po, no, pag in-invoke mo yan, Vice President, ibig sabihin, meron ka tinatago. Kung talagang wala kang tinatago, ilabas mo. O bakit kinakailangang i-invoke mo yung right? Karapatan mo yan. But the thing is this, yan po ba ay tanggap ng taong bayan? Yan pong ibig sabihin niya.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, kahandaan ng gobyerno sa pagtugon sa heat-related illness bunsod ng El Nino, siniguro ng Marcos Administration. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report! Report!
7: Handa ng health agency sa posibleng pagtaas ng heat-related illness sa Pilipinas, bunsod ng inaasang mas mainit at mas tuyong panahon. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis na bahagi ng National El Niño Team, ang Department of Health, na nakatutok sa mga hakbang upang protektahan ang publiko. Mayroong mga lokal, pambansa at sub-national policies na anyang nakalatag upang maiwasan o mabawasan ang epekto ng matinding tag-init sa kalusugan. Patuloy din anya ang koordinasyon ng DOH sa mga lokal na pamahalaan at DOST PAGASA hingil sa heat health measures. Sinabi pa ng opisyal na kabilang dito ang pagbibigay ng mga abiso at gabay sa publiko tuwing tumataas ng heat index at panganib ng heat-related illness. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, lungsod ng Maynila nakiisa sa third quarter simultaneous earthquake drill. Para sa buong ulat, narito si DK Zarate.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
8: Nagda cover and hold ang iba't ibang tanggapan ng ospital sa lungsod na Maynila. Ito ay bilang pag-iisa sa third quarter simultaneous earthquake drill ngayong araw. Kabilang sa nakiisa sa earthquake drill kaninang alas 2 ng hapon, ang Gat Andresa Bonifacio Medical Center. Ang nasabing hakbang ay bahagi ng paghahanda ng inilunsad ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department para sa risk reduction at emergency response sa mga sakuna gaya ng natural calamities at man-made hazard. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz. Para sa iba pang impormasyon, i-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
9: Swak na budget recipes light na buong family.
10: Tala kayang makakalikasan.
9: Anything under the sun.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
19: Hala, totoo? San ka sumali?
18: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
19: Naku po! Juan! Scam yan!
18: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
19: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
18: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
19: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
18: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
19: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
18: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
20: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
19: Kaya huwag magpabudol, bes!
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
17: Tamang impormasyon.
21: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
17: Kabataan, kasama sa usapan.
22: RG!
23: Radyo Magazine 1278.
24: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!

0: sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At mga ka-frenny, alas 4 na ng hapon, samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon para pag-usapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side. Andyan si Frenny Sam Reyes, Frenny Camille Umali, ganun din si Frenny Julius Unga, Frenny Marichal Maliman, Frenny Rona Esperanza. At sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At mga ka-frenny, huwag nyo rin po kami kakalimutan na i-like at i-follow sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At Radyo Magazine, ganun din sa aming email. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa radyomagazine@gmail.com. At mga ka-frenny, maaari nyo rin pong i-download ng libre at i-search ang PBS Receiver. Ito po yung libre nyo may da-download sa Google Play Store and Apple App Store. Dito po sa aming official mobile application, maaari nyo rin pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At mga ka-frenny, live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, mga ka-frenny, maaari po nating mabalikan ang mga kwento mula sa mga naging panauhin po natin dito po sa iba't ibang programa ng Radio Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong hapon. Mostly po sa atin ay nasa kani-kanilang mga tahanan dahil nagkasala ng pasok ang ilan po sa ating mga eskwelahan, ang ilang mga lungsod. Bunsod po sa patuloy na nararanasan nating pag-ulan, dulot ng habagat. May ilan pa rin po ang pumasok sa kani-kanilang mga opisina. Ingat-ingat po sa ating mga biyahero ngayon pong maulan na araw. Samahan po ang inyong frenny Maru Mary Rose Rosero hanggang alas 5 ng hapon dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru
2: dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura. Iskultura.

Mga ka-friend, ano ba yung ilan sa mga kwentong inihanda po natin ngayong araw? Pero impusahan po natin, ano, ikinalulungkot po natin na ang isa po sa mga pambansang alagad ng sining po natin na si Sir Cecil Mohares ay pumanaw na sa edad na 83 kung saan nagluluksa po ngayon ang buong bansa sa pagpanaw ng kilalang antropologo at manunulat mula sa Cebu at National Artist for Literature na si Cecil Mohares, edad po na 83. Kilala po si Mohares sa kanyang malaking ambag sa pagtataguyod ng kasaysayan at kultura ng Cebuano, pati na rin sa paghubog ng pambansang identidad ng Pilipinas. Ipatutupad po ang isang state funeral para sa pambansang alagad ng sining na gaganapin sa Cebu Memorial Parks and Gardens sa darating na September 12 sa ganap na alas 9 ng umaga. Pinarangalan po na bilang pambansang alagad ng sining para sa literatura si Mohares noong taong 2018 at kanyang itinatag ang Cebuano Studies Center, isa po sa mga pangunahing institusyong naglalayong higit na pag-aralan ang kulturang Cebuano at mga kontribusyon nito at sa paghubog o pagbubuo ng ating pambansang identidad. Naglingkod din po siya sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA bilang Vice Head ng Committee on Literature at miyembro ng Committee on Historical Research. Sa pamamagitan po ng kanyang mga sulat, hinimok niya ang mga Pilipino na suriin ang sariling kultura at mga tanyag na personalidad na humubog sa kasaysayan ng Pilipinas upang mas mapagtibay ang pambansa.

ng Pilipinas kinilalapo sa larangan ng sining at kultura. Ito mga ka-frenny, kagabi lamang ano, inanunsyo ito mula sa ating Pangulo na pinangalanan po ng Malacañang ang 10 bagong national artist ng Pilipinas sa biso ng proklamasyon bilang 1414 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayon pong buwan ng Setyembre upang kilalanin ang kanilang ambag sa sining at kultura ng bansa. Kabilang po sa mga bagong national artist sina Sir Alfredo Buenaventura para sa music, Armando Binglao para sa film and broadcast arts, Gabriel Formoso para sa architecture, Gregorio Brillantes para sa literature, andyan naman si Miss Imelda Cajipe and Daya para sa visual arts, Maria Beatriz Patis Tesoro para sa design, Nicanor Tiongson para sa literature, Nuna Lucio Alvarado para sa visual arts, Rafael Nonoy Froilan para sa dance, at Teodoro Hilado para sa theater. Ang Order of National Artists o Order ng Pambansang Alagad ng Sining ay itinuturing na pinakamataas na pagkilala ng bansa sa mga individual na may natatanging ambag sa pagpapaunlad ng sining at kultura. Bago magkarating o makarating ito sa ating Pangulo, ang mga pangalan dumadaan muna sa proseso ng pagsusuri at pagpili na pinangangasiwaan ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA at ng Cultural Center of the Philippines o CCP na tinatawag na Order of National Artists Awards Secretariat o ONAA. Sinusuri ng mga panel at jury na binubuo ng mga eksperto, kritiko, mananaliksik at eskolar ang mga nominasyon bago isumite ang pinal na listahan sa Pangulo para sa kumpirmasyon at formal na deklarasyon. Alam niyo mga ka-frenny, meron din akong mga nababasang comments since last night kasi ito na anunsyo no, na balitaan natin sa iba't ibang mga news media outlet na marami pong nagtataka na bakit yung iba po sa mga itinalagang national artists hindi kilala. Pero may mga nag-comment po doon no, na hindi naman po ito kompetisyon para sa kung sino yung mas sikat. Pero ito po ay nakabatay sa kanilang mga naging kontribusyon sa pagpapalago po ng ating kultura at tradisyon dito po sa ating bansa. Kaya 'di ba nga po, dito nga po sa mga national artists natin, nakabatay yan sa iba't ibang kategorya. Meron nga po nga literature, merong o literatura, merong arkitektura, may musika, sayaw, visual arts. Meron pang design, meron pang broadcast, film, theater at marami pa pong iba. Kaya sana no na mas lumawak pa po ang ating kaalaman pagdating dito po sa pagtatalaga ng mga pambansang alagad ng sining na mula po sa pangunan ng NCCA na hindi lamang po ito nakabatay kung sino ang sikat, kung sino ang mas sikat dahil base nga po or sa nabanggit natin, ito po ay sinusuri ng maigi ng NCCA at ng CCP. And of course, congratulations din dito po sa mga bagong talaga na pambansang alagad po natin ng sining dito po sa ating bansa. Hintayin po natin ano, yung opisyal na anunsyo ng NCCA regarding po dito sa mga bagong talaga na national artists dito po sa Pilipinas. And siguro no, sa mga iba pang pagkakataon ay kikilalanin po natin sila isa-isa. At bakit nga ba? Of course, yun talaga yung ilan sa mga question natin. No? Bakit sila itinalaga bilang national artist? Samantala mga ka-frenny, ito naman, tuloy-tuloy
At umaarangkada na nga po itong Manila International Book Fair 2026. Nako po mga ka-friend, kung kayo ay nakasubaybay dito sa Radyo Magazine at kayo rin po ay nanonood dito sa isa po nating programa na Read Pinoy mula sa panguna ng National Book Development Board of Philippines.

0: For sure ay meron na po silang mga ibinahagi sa atin na patungkol dito sa ginaganap na Manila International Book Fair. Isa po ito sa talagang inaabangang book fair na at malawakang book fair na ginaganap dito po sa bansa. Kung saan formal na nga pong nagsimula ngayong September, ang Manila International Book Fair o MIBF 2026 na isa sa pinakamalaki at pinakaaabangang book fair po dito sa Pilipinas. Kung saan ito po ay gaganapin sa loob ng 5 araw hanggang September 13. Ayan, meron pa po tayong ilang araw para makahabol pa, no? Actually, kakasimula pa lang naman. Pero mahaba-haba pa at hanggang September 13 ay maaari po tayo makabisita dito sa MIBF mula alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Dito po yan sa SMX Convention Center, Manila sa Pasay City. Kung saan tampok po dito ang mga aklat, kwento at iba't ibang aktibidad para sa mga book enthusiast. At sa loob nga ng mahigit 4 na dekada, naging mahalagang bahagi na ng kultura ng pagbabasa ng mga Pilipino ang MIBF. Pinagsasama nito sa iisang lugar ang mga mambabasa, manunulat, publisher, bookseller, guro, estudyante at iba pang miyembro ng book community. Bit-bit ngayong taon ang temang Get Lit, Reading in a New Light na nagbibigay diin sa patuloy na pagbabago ng paraan kung paano nakaapekto ang mga aklat sa ating buhay mula sa mga bagong format at pamagat hanggang sa mga kwentong maaring maghatid ng panibagong pananaw. Alam niyo mga ka-frenny, no, napansin ko din at na-realize din natin, no, hanggat meron tayong nakikitang mga book fair events, that means, ano, na it's a good thing na hindi pa rin na namamatay itong ating kultura at tradisyon sa pagbabasa ng libro. Dahil nga, ngayon, actually, mga ka-friend, nasa modernong panahon na nga tayo, kung mostly inyo pong naririnig na nasa modern technology na rin tayo, kung saan ang mga libro ay meron na rin kaakibat na e-book na tinatawag. Pero sana, no, hindi pa rin mawala ang ating kultura at tradisyon sa pagbabasa, sa pagbibili ng mga physical books na tinatawag. Pero alam niyo mga ka-friendly, no, sa mga nakikilala natin mga manunulat, mambabasa ng mga libro, yung ilan nga sa mga sagot nila kung bakit nila patuloy na sinusuportahan yung pagbili ng mga physical books ay medyo weird man siguro sa iba, no? Yung amoy ng libro, ng bagong published na libro, bagong printang libro, and even yung may mga tinatawag nga tayong crunchiness nung spine ng libro. Yung iba talaga, physically, yun yung inaabangan sa mga bagong biling libro. Aside, of course, syempre, priority natin yung mga bagong learnings o matututunan natin sa mga bagong librong nababasa natin. Mabalik nga tayo dito sa MIBF 2026. Mahigit 100 exhibitors ang tampok sa 2 palapag na exhibition space. Kabilang ang mga local at international publisher na nag-aalok ng kanilang mga bagong likha. Maaari ring makiisa ang mga bisita sa book launches, book signing, talks, workshops, panel discussions at iba pang aktibidad na may kaugnayan sa pagbabasa at panitikan. Meron nga rin na mga first-time goers sa mga ganitong klaseng book fair, book festival, na marami ring nagtataka paano napagsasabay-sabay yung mga ganitong karaming events sa iisang book fair. Alam niyo mga ka-friend, yung mga ganito kasing mga book fair o book festival ay ginaganap sa talagang spacious location. And of course, since tayo rin mga ka-friend ay nakaranas na rin makapunta sa mga ganitong klaseng events, talagang ano, no, yung bawat gilid nitong mga location nila ay meron tayong nagaganap simultaneously. Kung kunyari sa isang corner, merong isang talk, anything related sa mga libro. Doon naman sa isang corner, ay para sa ating mga book signing events, para sa ating mga book authors, mga hinahanga ang mga book authors, publishers. Doon naman sa isang corner ay merong nagbo-book reading. Of course, para na rin na ay lalong-lalo na para sa ating mga chikiting na gusto rin makarinig ng mga kwento for free, of course. And doon naman sa isang corner ay merong workshop. Kaya yun din yung nakakatuwa kapag meron po tayong mga book fair, mga book festival events. Kasi doon, pagpasok nyo doon mga ka-friendly, doon nyo marirealize, doon nyo makikita kung gaano ka-creative yung ating mga authors. Doon nyo rin po makikita na napakarami po palang mga genre ang dapat nating ma-explore aside from sa mga usual na mga libro na mga nabibili natin or nababasa natin sa mula sa ating mga eskwelahan, sa ating mga colleges, pero sana no, sa ating mga libraries, pero sana no, meron po tayong pagkakataon na makabisita sa mga ganitong mga events at masuporta no, at maaari nyo rin po makita yung mga hinahangaan nyong mga book authors. At ito, ilan na lamang ano, para sa mga nais dumalo ang general admission ay nagkakahalaga po ng 50 pesos hanggang 35 pesos naman para sa mga estudyante, senior citizen at PWD na may valid ID. Maaring bumili ng ticket online o bumisita on-site. Ipagpatuloy po natin ang pagmamahala sa pagbabasa at suportahan ang patuloy na pag-usbong ng ating literary community. Ako sana mga ka-frenny, actually gusto ko rin pumunta dito and sana makahabol tayo. Marami pa po akong inihandang mga kwento sa inyo mga ka-frenny ngayong hapon. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon dito lang sa programang Eskultura.
1: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Pilipinas.
7: Okay, class, recess, break time.
8: Yay!
9: Tignan mo tong baon ko.
8: Anong baon mo? Pahingi naman.
7: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
8: Hachi!
10: Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
9: Teacher?
7: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig, at paltos sa kamay at paa.
9: Naku, nakakatakot naman po.
8: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
11: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong, at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
6: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
5: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
6: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
5: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
6: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
13: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
14: Miss Philippines!
6: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
5: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
6: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura.
5: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
16: Secret, baka agawin mo.
17: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
16: Ha? Pero Doc, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
18: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
16: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
15: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
18: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
16: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
18: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara nga at ating lalawin.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: World class na tanawin. Explore na natin.
21: Love the Philippines.
20: Likhang sining na proudly Pinoy.
21: Influence na yan.
20: Radyo Magazine
22: 1278.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Pagpapakita ng kaugalian.
26: Paano po?
25: Tradisyon.
0: at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan kahit kailan o saan man, samahang bayanihan. Dito lang sa Iskultura. Tara na sa Iskultura!

0: Tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, ito naman ay mula sa National Historical Commission of the Philippines, kung saan ay kanila pong ibinahagi itong pagkakaroon ng special guided tours para sa mga martial law survivors, kung saan ang mga kasamaan po natin mula sa Historic Sites and Education Division ng National Historical Commission of the Philippines ay lumakpo sa isang pagbisita at paglilibot na inorganisa ng Human Rights Violations Victims Memorial Commission nito pong buwan din ng Setyembre. Ito po'y inorganisa bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika 54 na anibersaryo ng deklarasyon ng Batas Militar, kung saan ang paglilibot ay pinangunahan at ginabayan ng mga survivors na sina Miss Minerva Niva Gonzalez at Miss Maria Cristina Tina Bawagan, kung saan ang kanilang gabay o yung naging guided tour ay nagbigay ng mga di malilimutang karanasan, at nakibahagi rin pula din po sila sa ilang sesyon ng dialogo at pagninilay upang direktang kumonekta sa mga alaala at karanasan ng mga survivors. Ang Freedom Memorial Museum Gallery ay matatagpuan sa 150 Corporate Center Panay Avenue dito po sa Quezon City. Ito po'y bukas sa publiko mula Martes hanggang Linggo, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At libre po ang pagpasok sa nasabing museo. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kanilang mga proyekto at mga programa, bisitahin ang kanilang social media page na Human Rights Violations Victims Memorial Commission, or maaari nyo pong i-type at HRVVMEMCOM. Samantala, ito mula pa rin po sa NHCP, kung saan kamakailan po ay binuksan po ng National Historical Commission of the Philippines kasama ang Ayala Museum ang isang exhibit na pinamagatang Lolo Marcelo. Ang lalaki sa likod ng bayani na Reflections on the Legacy of Marcelo H. Del Pilar, na ginanap po dito po yan sa Ayala Museum sa Makati City. Ang nangangasiwa po sa nasabing exhibit ay ang apo sa tuhod ng bayani mismo na si Pax Pineda, na nagdisenyo ng exhibit upang ipakita kung paano niya nakilala ang kanyang lolo. Itinatampok sa exhibit si Del Pilar ng higit pa sa pagiging bayani at propagandista na kilala niya. Ngunit isang asawa't at ama na lubos na nagmamalasakit sa kanyang pamilya at labis na nangulila sa kanilang o sa kanila noong siya ay nasa Espanya. Ang Plaridel ay aktibo pong tinalakay sa isang dialogo na nilahukan ng mga apo. Ganun din ng Ayala Museum at ng NHCP Museo ni Marcelo H. Del Pilar. Dumalo din ang ilan sa ating mga kasamaan sa media, publiko, iba pang mga apo ni Del Pilar, at ang mga manunulat ng bayani biographies na nagtatampok kina Marcelo H. Del Pilar at Dr. Jose Victor Torres. Bukas palad na ipinahiram din ng NHCP ang mga artifact na nakadisplay at iba pang mga piraso mula po sa museo para sa exhibit na tatagal po hanggang October 18. Dito po yan sa second floor lobby ng Ayala Museum. Ayan mga ka-frenny, ha, marami po tayong maaring mabisita na special exhibitions ngayon pong Burr Months. Para na rin sa kaalaman po ninyo, no, yung mga special exhibit po natin ay tulad po nito na kung sakali po na meron po tayong nababasa na inorganisa, mga special events, o yung mga kinikilala natin sa ilang sa mga specific dates, ayan, nagkakaroon po tayo ng special exhibition na kusang ginaganap po ito sa isang open space sa isang museo. Kaya sana po yung mga special exhibitions po na ganito ay kung meron po kayong ekstrang panahon, ekstrang oras at naghahanap din na pwedeng mapaglibangan ng ating mga kababayan, ng ating pamilya, mga kaibigan, ng ating mga anak. Ayan, maaari niyo po kayong bumisita sa mga museo po natin dito sa Metro Manila. Samantala, ito naman mula naman din sa National Museum of the Philippines. Dahil ngayon pong buwan ng Setyembre ay atin pong ginugunita ang Civil Service Month. Iniimbitahan po ng National Museum of Natural History ang mga government employees at ganun din ang kanilang mga pamilya para sa isang free exclusive guided tour sa darating na September 13. Sunday po yan, araw po yan ng Linggo, mula alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Dito po sa free exclusive guided tour, kung saan ay binibigyan po guidin po natin ang naging effort na binibigay po ng ilan sa mga or ng lahat ng government employees po natin. Uy, kasama tayo dyan ha, dahil ngayon po nga Civil Service Month. Ito po ang slot para po dito sa special guided tour. Ay first come first serve basis at limited lamang sa 50 partisipante. Ang mga interesadong individuals ay maaaring mag-register 30 minutes before the tour or bago magsimula po ang special guided tour. At para sa iba pang mga impormasyon at ilang mga katanungan, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa email po ng National Museum. I-type lamang ang nm.od@nationalmuseum.gov.ph. Kaya kita-kits sa ating mga lingkod bayani. Naku, for sure, no, meron na tayong mga ilang naibahagi sa iba't ibang programa po dito sa Radyo Magazine, no, na mga inihandang mga guided tour, mga guided or free tour ngayon pong Civil Service Month para po yan sa ating mga masisipag na government employees. And for sure, marami pa pong inihanda, no, yung Civil Service Commission. And maaari nyo po yan makita sa official website and mga social media accounts ng Civil Service Commission. Ako, sulitin na natin yan ngayon buong buwan ng September. At abangan pa natin yung ilan sa mga, kumbaga, benefits pa nitong pagdiriwang po natin ng Civil Service Month. Samantala, ito naman, ngayon din pong buwan ng September ay atin pong ipinagdiriwang ang Philippine Film Industry Month. Ito po ay mula sa pangunguna ng Film Development Council of the Philippines o FDCP na kung saan tuwing buwan po ng September, taon-taon po ay atin po itong ipinagdiriwang. Ito po ay mula sa pamumuno din po ni FDCP Chairman Jose Javier Reyes kung saan nakatutok ang selebrasyon sa pagbibigay pugay sa 2nd Golden Age ng pelikulang Pilipino. Itatampok ngayong buwan ang 6 na klasikong pelikula na inilabas pa noong taong 1976. Na dumaan sa digital restoration kabilang ang mga obra ni Lino Broca at Mike De Leon. Bahagi rin na pagdiriwa ang The Best Fest ng Cinema One upang ilapit sa mga manonood ang mga dekalidad na pelikulang lokal. Alinsunod sa proklamasyon bilang 1085, layunin pagdiriwang po na ito na kilalanin ang mga manggagawa sa industriya at hikayatin ang publiko na tangkilikin ang pelikulang Pilipino sa pamamagitan ng mga screening, workshop at ilang mga parangal. Kung saan ay ito na, naganap na nga po ito nung PFIM opening ceremony. At aabangan din po natin mula month-long celebration na meron pong inihanda ang para dito po sa Philippine Film Industry Month. Ito isa-isay natin, meron pong Cinematic Action Before the War. Kung saan ito po ipapalabas sa mga cinematic centers po ng FDCP. Meron ding pelikula, Gininto ang Ikalawa, tribute screening. Kung saan ito rin po ay ipapalabas sa mga cinematic center ng FDCP. Saan-saan nga ba merong cinematic center po ang FDCP? Meron po sa Negros, sa Davao, Iloilo at dito rin po sa Manila. Nito rin ang din pong linggo ito ay nagkaroon ng reel-to-reel screening nga po na itong Restored Jaguar noong ito po'y pinalabas noon pang taong 1979. Alam niyo mga ka-friendly no, na kung kayo pa'y online na mostly sa mga ating mga video, ano bang tawag dito, yung mga platform natin na maaari kayong makapanood ng mga scene o yung mga pelikula noon. Kung inyong pong napapansin, marami pong nare-restore na ano ng mga classic movies natin. At nakakatuwa naman na ina-upload nila ito sa mga official, official channel. Dito po sa mga tulad ng YouTube. And even sa Facebook, meron din naman. Kaya malay nyo, no, yung mga napapanood lang din natin sa television before na kung minsan talaga special screening nga na tinatawag. Depende pa yan sa schedule kapag nagkataon na libre ka at maaari mong mapanood ito sa television. Maaari mo nang mapanood online. Kaya sana po supportahan po natin, no, yung mga iba pa po, marami pa pong inihandang mga activities and events. Ito pong FDCP para po sa pagdiriwang po natin ng Philippine Film Industry Month ngayon pong buwan ng Setyembre. Samantala, atin pong tanggapin ang pag-uulat mula sa ating kasamahan mula sa Radyo Pilipinas, Tayuga. DOST Pangasinan, isinunong ang Digital Innovation at AI Tools para sa lokal na MSMEs. Para sa buong ulat, narito si Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Isinulong ng DOST Pangasinan ang digital transformation para sa mga lokal na negosyante sa pamamagitan ng isang digital innovation initiative na ginanap sa isang sikat na mall sa Urdaneta City. Dinalukan ang aktibidad ng mga benepisyaryo ng DOST Small Enterprises Technology Upgrading Program, Micro, Small and Medium Enterprises mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Pangasinan. Tampok sa naturang pagsasanay ang pagpapakilala sa Lean Operational Principles, mga digital Lean ERP solutions tulad ng Lika ERP at mga strategic AI tools. Layunin ng mga makabagong teknolohiyang ito na mapahusay ang operational process ng mga negosyo, mapagaan ang administrative workload, mabawasan ang operational waste at mapataas ang pangkalahatang produktibidad. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na advokasya ng DOST na gamitin ang agham, teknolohiya at makabagong solusyon upang makabuo ng mas matatag, masigla at kompetitibong mga MSME na nagsusulong sa lokal na ekonomiya ng rehiyon. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Minor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
3: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru. Dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa Eskultura!
0: Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon at ganun din sa ating mga nakasama sa technical side. Sina Frenny Sam Reyes, Frenny Camille Umali, Frenny Jesus Ungal, Frenny Marisol Malimban at Frenny Rona Esperanza. Ganun din sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Ingat-ingat po tayo sa ating paglalakbay. Muli po ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kay pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Eskultura! Eskultura!

0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
0: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda man takbo.
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
18: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
19: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad.
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
2: Hindi heavy.
3: Tugtugang chill.
1: Suave.
4: Learning from home, they need boring.
5: Radyo Magazine.
6: 1278 AM.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
12: Radyo on the Go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo!

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influx na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
0: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko
2: Radyo Pilipinas
1: Tamang impormasyon
0: Ang kalusugan man o pagkakakitaan Aliw na kwentuhan
1: Kabataan, kasama sa usapan
3: RG
0: Radyo Magazine 1278

0: Kristina usapan.
1: Hindi heavy.
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, they need boring.
4: Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
6: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo!

0: Ayin, orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
1: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinikayat ang mga investor na mamuhunan sa Pilipinas sa kanyang pangunguna sa 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum. Department of Public Works and Highways, mas pinalawak pa ang kapasidad ng mga drainage inlet para mapabilis ang paghupa ng baha sa Metro Manila. BJMP, tiniyak na walang special treatment na ibibigay kay dating House Speaker Martin Romualdez kasunod ng formal na paglilipat sa kustodiya nito. Senate Impeachment Court, pinangalanan na ang mga amici curiae o friends of court na magbibigay ng kanilang legal na perspektiba sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung sino-sino yan, alamin! At bagong 24/7 mental health hotline, inilunsad ng isang lokal na pamahalaan sa Cebu.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum. Hinimok niya ang mga investor na mamuhunan at magtayo ng negosyo sa bansa.
3: Kung pagmamalaki pa ng Pangulo ang Pilipinas sa isang bansang bukas sa mga negosyong maaaring lumago sa mahabang panahon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Come and build with us. Invest in the Filipino. Place your trust in the Philippines.
5: Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng mga investor sa ginanap na 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City. Layunin ng forum na ipakilala sa mga investor ang mga proyekto sa Luzon Economic Corridor at iugnay sila sa mga infrastructure projects na handa ng pondohan. Hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante at investor na magtayo ng kanilang mga negosyo sa Pilipinas. Magdala ng kapital, kanilang expertise at makipagtulungan sa mga local business at communities. Ayon sa Pangulo, hindi lamang dapat maging market ang Pilipinas para sa mga dayuhang kumpanya, kundi isang trusted partner, isang bansa kung saan maaaring magpalago ng negosyo sa pangmatagalang panahon.
4: The success of the LEC will not be measured by the number of meetings that we hold or projects that we announce. It will be measured by what we finance, by what we build, what we place into operation, by the jobs, the enterprises, and the opportunities that we create for our people. The Philippines is ready. Let us turn confidence into firm commitments, commitments into enduring partnerships, and partnerships into progress that our people can see and feel.
5: Ipinunto pa ng Pangulo na tutok ang gobyerno sa pagpapalakas ng Luzon Economic Corridor o LEC na inilunsad noong 2024 kasama ang United States at Japan na layong palakasin ang ugnayan ng Subic Bay, Clark, Metro Manila at Batangas at lalong pabilisin ang galaw ng tao, produkto at serbisyo. Sa pamamagitan anya nito, layo ng gobyerno na lumikha ng mas malakas na economic platform para sa Luzon at sa buong bansa. Pero giit niya, hindi lang infrastructure projects ang LEC. Isaan niya itong estratehiya para mas maayos na organisahin ang paglago ng ekonomiya mula sa pagtukoy ng mga oportunidad, paghahanda ng mga proyekto, hanggang sa pagbuo ng commercial partnerships at aktwal na investments.
4: This comes at an important time. Global supply chains are being redesigned. Technology is transforming how goods are produced and services are delivered. Businesses are seeking reliable locations where they can invest for the long term, where they can reach growing markets and draw from a capable workforce. The Philippines intends to be one of those locations.
5: Ipinagmalaki pa ng punong ehekutibo ang lumalaking domestic markets, access sa major trade routes, talento ng Pinoy at matatag na economic relationships sa iba't ibang bansa. At para anya mas mapalakas pa ang mga ito, pinabubuti ng gobyerno ang connectivity, energy supply, digital infrastructure at domestic industries. Pinabibilis ang paggalaw ng tao at goods sa loob ng economic corridor para mabawasan ang cost, mapalakas ang manufacturing at trade, at matulungan ng mga Filipino enterprise na makapasok sa mas malalaking merkado. Pinalalawak din ang energy capacity ng bansa, kabilang ang pagdevelop ng renewable resources at pagpapatibay ng power grid. Dagdag pa riyan ang pagpapalakas sa digital infrastructure, pagpapaigting ng cybersecurity at pagtatayo ng safeguards para sa responsableng paggamit ng AI.
4: We will continue providing that stability, the infrastructure, the talent, and the responsive government that long-term investment requires. We want to succeed here. We want you to succeed here because your success will create opportunities for our people. We want you to regard the Philippines not simply as another market, but as a trusted partner and a place where you can build, innovate, and grow for generations.
5: Iginiit naman ng Presidente na pinadadali na rin ang pagninegosyo sa pamamagitan ng Create More Act, Public-Private Partnership Code, at Green Lane System para sa strategic investments. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: Malaki ang naging pagbabago sa mga waterways sa bahagi ng Australia southbound sa EDSA. Ito ay dahil sa pagpapalawak ng DPWH sa mga sidewalk at drainage inlet na may trash trap. Yan ang ulat ni JM Thompson.
6: Epektibo ang isinagawang pagpapalawak ng drainage inlet ng DPWH sa kahabaan ng EDSA sa bahagi ng Australia southbound. Matapos ang ilang linggong pag-ulan, malaki ang pagbabago nakita ng DPWH kung saan maayos nang dumadaloy ang tubig lalo na kapag malakas ang buhos ng ulan. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ito na ang dapat maging standard o bagong disenyo ng mga drainage sa buong Metro Manila.
7: Pinalaki natin yung inlets dito sa may Estrella EDSA dahil na napansin ng mga engineer natin na matagal masyado yung pagpupondo o pagpapanding ng tubig dito kapag binaha.
6: Mabagal kasi ang pagbaba ng tubig sa kalsada sa tuwing umuulan, kaya naiipon ito dahilan kung bakit nababakbak ang kalsada sa EDSA. Naging triple ang lapad ng drainage inlet mula sa 0.5 meter noon na ngayon ay 1.5 meters na.
7: Iyang araw na nating nakita to, iyang linggo na, na umuulan ng sobrang lakas, definitely mas marami kaysa dun sa mga ulan nung Mayo, pero hindi na nagbaha dito ulit kagaya nung nakita natin noong end of May this year.
6: Ayon pa sa kalihim, kasabay ng pagpapalawak ng drainage inlet ay ang pagpapalawak din ng sidewalk. Bukod kasi sa simple at mura ang pagpapagawa, mabilis din anya itong gawin na makababawas sa pagkaabala sa mga motorista at commuter. Para naman matiyak na hindi mababarahan ng mga basura ang mga drainage, kasama sa bagong disenyo ang paglalagay ng mga trash trap.
7: Sa mga area pala, tulad ng GR Net Aribawa, na madalas may basura, meron din tayong ialagay ng trash trap.
6: Tuloy-tuloy rin ang pagpapalawak ng iba pang inlet at sidewalk sa buong EDSA, lalo na sa mga flood-prone areas, habang sisimula na rin isaayos ang iba pang lugar sa buong Metro Manila. GT Secretary Dizon, malaki pa rin ang parte ng ating mga kababayan pagdating sa disiplina ng tamang pagtatapon ng basura para mabawasan ang mga pagbaha. JM Thompson, para sa Bayan.
3: Sa iba pang ulat, inilipat na sa BJMB ang kusodiya ni dating House Speaker Martin Romualdez kasunod ng pagpapalabas ng Sandigan Bayan and Commitment Order. Samantala, kapwa dumalo sina Senator Rodante Marcoleta at Mike Defensor sa bail hearing hinggil sa hindi pagdedeklara ng campaign donations noong 2025. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
8: Muling sumalang sa bail hearing ng Sandigan Bayan 3rd Division sina Senator Rodante Marcoleta at dating Quezon City Representative Mike Defensor, kaugnay ng hindi pagdedeklara ng senador ng 75 milyong pisong campaign donations na natanggap nito noong 2025 elections. Unang sumalang sa cross-examination bilang witness ng prosecution ang Revenue District Officer ng Bureau of Internal Revenue na si Attorney Esther Roda Formoso, kusang sinabi nito na wala siyang direktang partisipasyon sa paghahanda, pagpasa o pagsertipika sa mga donor stocks ni na Defensor Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Naglatag na rin ang korte ng mga panuntunan sa pag-interview ng media sa mga akusado kung saan dapat magpadala ng email ang mga newsroom sa clerk of court para makapag-request isang araw bago ang schedule ng interview. Ang mga interview ay gagawin sa ika-anim na palapag ng Sandigan Bayan at hindi dapat humaba ng 10 minuto ang magiging interview. Depende rin kung papayag ang akusado na tumanggap ng panayam. Isinumite rin ng prosekusyon ang link ng episode ng programa kung saan nagsalita si Marcoleta para masuri ng korte at maisama ang host ng programa para sumalang sa susunod na pagdinig sa Lunes. Pinagsusumite ng korte ang magkabilang panig sa loob ng 10 araw para tumugon sa nasabing motion. Samantala, naglabas ng commitment order ang Sandigan Bayan 3rd Division para mailipat sa New Quezon City Jail si dating House Speaker Martin Romualdez. Dito ay inuutusan ang BGMP na i-commit ang dating speaker bilang isang detention prisoner habang inaharap nito ang kasong plunder dahil sa umano'y kickback nito sa flood control projects na aabot ng 7.4 billion pesos. Itinakda rin sa Lunes ang arraignment at pre-trial laban sa dating speaker. Nailipat na kaninang 4:35 ng hapon sa kustodiya ng BGMP si Romualdez. Ayon sa ahensya, walang VIP o special treatment ang ibibigay sa dating House Speaker. Ibig sabihin, kaparehong trato at pribilehyo ng mga persons deprived of liberty ang inaasang matatanggap ng dating mambabatas. May lilipat lamang ito sa Quezon City Jail Male Dormitory sa oras na magkaroon ng medical clearance para ma-discharge at kapag ipinag-utos na ng korte. Gabriel de Villegas, para sa Bayan.
2: Na patuloy na pagtugis ng mga otoridad sa mga pugante sa loob at labas ng bansa dahil sa iba't ibang kaso. Mariing iginiit ng Justice Department na hindi nararapat na abusuhin ang pag-a-apply ng political asylum para lang matakasan ang pananagutan sa ating batas. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
9: Malapit nang magkaroon ng red notice para sa mga puganteng nagtatago sa batas. Katulad din na dating ako Bicol Portilis Representative Zaldico at Attorney Harry Roque na kapwa nahaharap sa mga patong-patong na kaso. Si Ko nahaharap sa kasong korupsyon at pandarambong, pati na ang maling paggamit ng pondo sa mga flood control project. Reklamong qualified human trafficking naman kaugnay ng umano'y illegal na operasyon ng Pogo habang kinaharap ni Roque na hindi maaaring piyansahan. Kasama sa mga kaso niya ang tax evasion na isinampa ng Bureau of Internal Revenue at inciting to sedition na hanggang ngayon ay nasa pending preliminary investigation ng Department of Justice.
10: Tingin po namin sa lalong madaling panahon, malapit na po magkaroon ng ariyan. Ng kaganapan yung atin nung kagustuhan na magkaroon ng red notice. Pagpapatunay po sa factual setting, wala naman pong political oppression na nangyayari. Ang gusto lang natin, managot sila sa sistemang legal ng Pilipinas.
9: Batay sa huling impormasyong nakalap ng DOJ, nag-file ng political asylum si Roque sa bansang Austria. Pero hindi pabatid ng kagawaran kung napagbigyan na ang hiling na asylum ng puganting si Roque dahil nakasalang pa ito sa korte ng naturang bansa. Bagamat inirerespeto ng DOJ ang karapatang mag-file ng political asylum sa ibang bansa, tila may agam-agam si Justice Secretary Frederick V. Darito. Giit kasi ng kalihim, sa Pilipinas dapat hinaharap ang kaso at hindi sa ibang bansa.
10: Sana yung ibang bansa ay hindi maging haven ng fugitives. Hindi dapat maabuso yung sistema na nag-a-apply ng asylum para lang mataguan, diba? Mataguan yung responsibilidad o accountability sa ating sistema.
9: Hindi rin anya dapat nagiging taguan ng pugante ang mga kaibigang bansa tulad ng France na siyang huling napabalitang kinaroroonan ng puganteng si Ko. Katunayan, biyaheng France na DILG Secretary John Vic Remulla at Ombudsman Jesus Crispin Remulla para tugisin ang mga personalidad na nahaharap sa mga kasong kriminal sa Pilipinas. Makikipag-ugnayan ang dalawang sangay sa International Criminal Police Organization o Interpol para matugis ang kinaroroonan ng puganteng sangkot sa bilyong pisong flood control scandal.
10: Yung pagtanggi o pagkagalit sa usapin ng korupsyon, yan po ay consistent sa anumang lahi. Lahing Pranses, lahing puti, lahing Pilipino. Lahat po tayo ayaw niyan kasi alam natin kung anong negative. Pareho naman tayo dito. Ayaw niyo ng korupsyon, ayaw namin ng korupsyon. Huwag niyong payagan na yung sistema o yung option na mag-apply ng asylum, diba, ay pamamaraan para makapagtago sa pananagutan.
9: Si Senador Ronald Bato de la Rosa, bagamat itinuturing ding fugitive from justice ng DOJ, ay nasa loob pa rin ng bansa batay sa huling impormasyong nakalap ng lokal na otoridad. Patuloy din ang pagtugis sa senador na may warrant of arrest na mula sa International Criminal Court o ICC para sa crimes against humanity kaugnay ng extrajudicial killings noong nakaraang administrasyon. Sheila Natividad, para sa Bayan.
3: Samantalang paglalagay ng mga detention basin at tuloy-tuloy na dredging operations, ilalamang yan sa inilahad ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Pampanga officials para solusyonan ang mga nararanasang pagbaha sa lugar tuwing malakas ang ulan. Yan ang ulat ni JM Thompson.
11: Inilatag ni Public Works Secretary Vince Dizon ang mga short, medium at long-term solution sa lalawigan ng Pampanga kahapon. Kasama si na Governor Lilia Pineda, Vice Governor Dennis Pineda at ilang alkalde na nakararanas ngayon ng mga pagbaha sa kani-kanilang munisipalidad. Inaasahan na makatatanggap ng Local Government Support Fund ang mga munisipalidad. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon naman kay Secretary Dizon, kailangang malaman ng bawat munisipalidad kung bakit bumabaha sa kanilang lugar, mga man-made infrastructure, pagiging mababa ng lugar at baradong waterways ang ilan sa malalaking dahilan kung bakit lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa lalawigan.
12: So kailangan, harapin natin yung mga challenge na yan. Hindi natin pwede ikikmata tayo sa mga challenges na yan. Malaki sa problema nakita natin sa NLEX ngayon is because our Puyahok River in San Simon is barado.
11: Kabilang sa mga solusyong nakikita ng DPWH ay ang mga detention basin na kailangan gawin lalo na sa mga flood-prone areas. Dito, kinakailangan maisaayos ng bawat alkalde ang right-of-way sa mga lugar na gagawa ng mga detention basin.
12: If you don't do this, uulit-ulit ang itong problema natin. Hindi tayo, this is our solution. I'm willing to face the landowners just to be able to explain to them how critical this is.
11: Dagdag pa ng kalihim, isa sa mga prioridad na agarang maayos ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang sitwasyon sa North Luzon Expressway.
12: We need to protect NLEX. Because NLEX is not only the backbone of Pampanga, it is the backbone of Luzon. No, kailangan, by all means necessary, we have to prevent na maulit-ulit yung nangyari noong 2023 at yung nangyari for a few days itong nakaraang linggo.
11: Ayon kay Secretary Dizon, kailangang maintindihan ng bawat isa ang problema kung bakit bumabaha at kailangang makipagtulungan ng mga namumuno para maisakatuparan ng mga solusyon sa problema sa baha.
13: Ang gusto natin mangyari dito, after natin mag-usap, trabaho na tayo. Sabi ng Pangulo, tama na. Tama na yung kwentuhan, tama na yung debate, magtrabaho na tayo. Matagal na masyadong naghihintay yung mga kababayan natin dito, taon-taon binabaha.
11: Tuloy-tuloy naman ang mga isinasagawang dredging operations sa mga waterways sa lalawigan habang pinamamadali ng kalihim ang pagsasaayos ng mga natukoy ng detention basin para agad itong masimulan sa oras na bumuti ang panahon.
13: Sa mga kababayan natin, kagayang kabalenta mo, no? Pati na rin sa mga kababayan natin sa Bulacan, sa Nueva Ecija, sa Zambales, sa Bataan na hanggang ngayon binabaha pa rin. Ano po, nandito po kami at lahat po ng pwede nating magawa ay gagawin natin at gagawin natin ng papabilisin natin ang ating intervention para talagang makaraos na rin tayo dito sa grabing pagbahan.
11: JM Thompson, para sa bayan.
3: Muling nagpaalala ang isang infectious disease expert sa publiko na posibleng nakararanas ng mga sintomas ng leptospirosis.

0: ang health information campaign laban sa leptospirosis at gayon na rin sa dengue.
1: Magdadala pa rin ng maulap at mulang panahon ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon sa inilabas na heavy rainfall warning ng PAGASA. Sa mga oras na ito, naka-yellow rainfall warning na lamang ang bahagi ng Zambales at ng Bataan. Samantala, bukas hanggang Sabado, makararanas ng maulap na panahon buong araw at mahinang monsoon rains ang La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Zambales, Pampanga at Bataan. Kaya alerto pa rin po sa posibleng pagbaha, dulot ng pag-ulan, dala ng habagat. Ayon sa PAGASA, ang habagat ay bahagyang hihina by this coming weekend at posibleng magtagal yan hanggang next week. Sa Visayas, nagpapaulan ang habagat sa kanurang bahagi nito sa Negros Island region at Hilagang Samar. Generally, fair weather ito yung panahon naman sa Mindanao at hindi ito apektado pa rin ng habagat. Ngayon, silipin na natin ang rain probabilities ng mga pangunahing lungsod sa bansa. Ito na po ang weekend forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood lang yan. Abangan, prosecution. Pinangalanan na ang unang tatlong testigo na itinapa sa Pinas sa pagsisimula ng pagtalakay ng Article 2 ng Articles of Impeachment on Unexplained Wealth.
2: At 24/7 Mental Health Hotline, inilunsad ng isang lokal na pamahalaan sa Cebu. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Health Watch. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria. Isang uri ng bakterya na may papasa sa tao mula sa putik o tubig na nakontamina ng ihi ng mga hayop. Maaari itong pumasok sa katawan mula sa bahaging may sugat o sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig o baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagna, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat at diarrhea. Maaari itong magdulot ng problema sa bato, paga, patay, at pag di maagapan, ito ay nakamamatay. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhin malinis ang inumin. Panatilihin malinis ang bahay at kapaligiran. At ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Agad rin kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tubod.
4: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
3: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
4: Well, I feel confident if I'm a worker, na pag ako ay alumnos ng DESDA, hindi niyo ako pababayaan.
3: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
4: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
3: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.
5: Kaya din narinig ko kanina na 25 years na kayo sa PSA. Ang gusto ko malaman kung ang isang pangalan, walang birth certificate, walang death certificate, walang marriage certificate, ito ba ay nag-i-exist na tao, nabubuhay na tao, based on your experience in the PSA?
6: Maari po, Your Honor, kasi kung wala pong record sa PSA, but there are process na i-undergo nila, like delayed registration para magka-record.
5: Alam ko yun, but based on your experience, sa tingin nyo ba itong tao nag-i-exist o nabubuhay? O itong

0: pangalan, nag-i-exist o nabubuhay na tao.
1: Your Honor, very slim yung chance kasi kung wala kang birth certificate, meron naman mga taong walang birth certificate pero nagpapakasal. Or kung namatay sila, mandatory na i-register. So at least siguro isa sa mga vital event na yan ay may record na magpapatunay na nag-exist yung isang tao po.
0: Based on your experience, mahirap?
1: Yes po, Your Honor.
0: Oo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Sa kabila ng paglampas ng pangitan ng piso kontra dolyar sa 62 pesos, may tuturi namang oportunidad ito para sa mga kumikita ng dolyar. Kabilang ang mga OFW, BPO worker at exporter. Ayon niyan sa isang eksperto. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
1: Pumalo sa 62 pesos and 50 centavos ang palitan ng piso kontra US dollar sa latest trading ng Bankers Association of the Philippines ayon sa pinakahuli nitong datos. Lumalalang tensyon umano sa Middle East ang pangunahing dahilan nito na nagpapataas din ang presyo ng krudo ng hanggang 70%. Kasabay rin ito sa peak importation season ng mga lokal na negosyo para sa jumbo sales pagsapit ng Pasko. Bukod dito, apektado rin ang bansa dahil sa pagiging net importer nito ng mga pangunahing produkto tulad ng wheat, automotive at petroleum products. Kahit apektado ang purchasing power ng mga consumers at nagtataasan ng debt servicing cost ng bansa, oportunidad naman anya ito para sa kita ng mga OFW, BPO workers at exporters ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort.
2: Siyempre, yung mga kinabang dyan, yung mga kumikita na dalay. Yung mga OFWs, yung mga BPOs, exporters, foreign tourists, foreign investors. Pero siyempre, may upsetting factor yan pag namili sila. Eh, ipapasa din yung mataas na importation cost. May pagtaas din sa inflation pag mataas yung palitan.
1: Para ma-absorb ang impact ng inflation, itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang policy rates nito sa 5%. Dahil dito, inaasahang gagamitin ng central bank ang mahigit kumulang $104 billion na gross international reserves ng bansa bilang buffer laban sa currency volatility. Ayon naman kay Ricafort, mga long-term structural strategies ang susi para sa pangmatagalang solusyon. Kabilang dito, ang mabilisang pagsusulong ng energy independence tulad ng renewables, nuclear power, at mga electric vehicle.
2: Bawasan din natin yung reliance natin sa imported na langis. Accelerate natin yung roll off ng renewable power, solar, wind, offshore wind, geothermal, yung hydro, waste to energy, and even nuclear. No? At para hindi tayo maasa masyado sa imported na langis, petroleum, fuel.
1: Maaari ring humatak sa ekonomiya ng bansa ang export expansion, tourism promotion, at Buy Filipino strategy para makatulong sa domestic jobs at bumaba ang reliance ng Pilipinas sa pag-aangkat. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Hindi ligtas sa paghabla sa ilalim ng batas si Vice President Sara Duterte ayon sa Department of Justice. Ito ay matapos maglatag ng argumento ng kanyang kampo hinggil sa immunity from suit na ayon sa DOJ, tanging ang Pangulo ng Pilipinas lamang ang meron na wala ang Vice Presidente. Kahit ni Justice Secretary Frederick Vida, ang kasong grave threats na isinampa ng DOJ laban kay VP Duterte ay sakop ng revised penal code.
3: Sa umiiral po na batas at sistemang legal sa Pilipinas, ang meron lang pong immunity from suit habang nakaupo ay ang ating mahal na Pangulo. Diba? Ang Vice President po sa particular na bagay na to ay wala pong immunity from suit.
4: Samantala, binasura ng Taguig City Prosecutor's Office ang reklamong perjury ni Vice President Sara Duterte laban sa nagpakilalang na dati niyang bagman na si Ramil Madriaga. Ayon sa desisyon nakasaad, nakulang sa ebidensya ang reklamo ng bise. Matatanda ang sinabi ni Madriaga na personal umano siyang nag-deliver ng malaking halaga ng pera sa ilang individual matapos siyang utusan ni VP Sara nung ito ay kalihim ng Department of Education. Sinabi rin ang kampo ni Madriaga na dalawang beses siyang binisita ng bise sa BJMP facility sa Camp Bagong Diwa para umanoharangin ang kanyang expose. Pinangalala na ng House Prosecution Panel ang mga ipinasabi ng tatayong mga testigo sa pagtalakay ng Article 2 o Unexplained Wealth sa susunod na linggo. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
5: Inanunsyo ni impeachment prosecutor Representative Terry Ridon ang unang tatlong testigo na ipinapasabina sa pagsisimula ng pagtalakay ng Article 2 na Articles of Impeachment na Unexplained Wealth sa susunod na linggo.
6: Una po si former presiding justice ng Sandigan Bayan, si retired justice Amparo Cabotahitang. Pag-usapan po niya yung mga prinsipyo governing yung usapin po ng public accountability, integrity in public office, at mechanisms for addressing undisclosed and unexplained wealth and prohibited business interests.
5: Kabilang din sa mga inaasahang testigo, si Office of the Ombudsman Central Division Records Attorney Karen Batu para tumestigo patungkol sa SAL and Records at iba pang isinubiting declaration si Vice President Sara Duterte at si Company Registration and Monitoring Department ng Securities and Exchange Commission Director Attorney Gerardo Del Rosario para sa authentication at identification ng corporate records na iniuugnay kay Vice President Duterte. Ayon sa prosecution panel, mahalagang pagpapasagpina sa Vice Presidente kapag natalakay na ang lahat ng articles of impeachment para maipaliwanag niya ang mga hindi maipaliwanag na yaman.
7: Naniniwala po ako na ang tanging makakasagot ng unexplained wealth na itatanong sa kanya walang iba kundi ang Vice President. Kaya sabi po, dapat humarap na po siya.
8: But what if po she refuses to explain the unexplained wealth?
7: Well, if she refuses, whether she faces the impeachment court or not, talo siya. Oo. I mean, pumunta siya, mag-appeal siya, hindi niya kayang sagutin yung mga tanong na yan. For example, like she invokes the right of self-incrimination o hindi siya mag-appeal, aba, sasabihin ng taong bayan, ano ba ito?
5: Muling iginit ang prosekusyon na ginagamit ang right against self-incrimination sa criminal case. Kaya dapat pa rin sumipot ang pangalawang pangulo kapag ipinasagpina siya para tumestigo. Duda rin ang prosekusyon na may simpleng pamumuhay si Vice President Sara Duterte.
7: Simpleng pamumuhay?
8: Simpleng pamumuhay.
7: My goodness, you're going out of the country. Ilang bansa ang pinupuntahan mo? Simpleng pamumuhay po po yan?
5: Matatanda ang sinabi ng kampo ng Vice Presidente na sariling pondo ang ginagamit ng pangalawang pangulo para sa pagpunta sa iba't ibang bansa. Nagkomento rin ang prosekusyon sa pagbabasura ng korte sa reklamo ng asawa ng Vice na si Attorney Matt Scarpio laban sa AMLAC, Bangko Sentral ng Pilipinas, at ilang mambabatas dahil sa paglabag-umano sa Bank Secrecy Law at Data Privacy. Kasunod ito ng pagsiwalat sa AMLAC sa 6.7 billion pesos sa kabuuan covered and suspicious transactions sa mga bank accounts sa mag-asawa sa pagdinig sa House Justice Committee noong April 22.
6: I think very clear ho na walang batayan, basura, panggulo. Ito po nga kaso na ito. And napatunayan ho kami doon sa original ho namin posisyon na walang kwenta po itong kaso po ni Attorney Carpio. Tingin ho namin no basis. Kasi ang gampanin naman ho namin dito sa House Justice Committee proceeding ay aktual na trabaho nung pumamambabatas, no? So, walang batayan para sabihin ho na meron pong paglabag dito sa mga sinasabi ho nila mga privacy measures, no? Ng kanila pong mga dokumento.
5: Kabilang si Carpio sa mga nasa witness list sa prosecution para sa unexplained wealth. Target matapos ang prosecution panel ang pagtalakay sa Article 2 na impeachment sa pagsisimula hanggang sa kalagitnaan ng Oktubre. Posible ring hindi na ipatawag para tumestigo ang mga nasa witness list kung sa palagay ng prosecution ay matibay na ang mga ebidensyang inilatag para sa unexplained wealth. Vel Custodio, para sa Bayan.
0: Formal na ang pinangalanan ng Senate Impeachment Court ng mga magsisilbing amici curiae o friends of the court. Magbibigay ng legal opinion sa usapin ng voting threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito, sina retired Supreme Court Chief Justices Atiminyo Panganiban at Renato Puno at retired Associate Justice Adolfo Azcuna. Kasama rin si retired Supreme Court Chief Justice Hilario Davida Jr. na inatasang magsumite ng legal memorandum sa halip na humarap sa impeachment court. Haharap sa Senado ang mga retiradong mahistrado sa darating na September 16.
4: Sumalang sa ang judiciary sa budget hearing ng Senate Committee on Finance para sa 2027 national budget. Tinalakay dito ang pagpapalawak ng paggamit ng e-courts, pagpuno sa mga bakante posisyon sa hudikatura at mga hakbang na tutugon sa case backlog. Yan ang aking ulat.
9: Kamo ang 86.27 billion pesos ang panukalang pondo ng Hudikatura para sa 2027. Humarap sa Senate Finance Committee Subcommittee G si Supreme Court Administrator Justice Maria Teresa Dolores Gomez Estuesa kasama ang ilang Associate Justices ng Korte Suprema para ilatag ang panukalang pondo ng Hudikatura para sa susunod na taon. Mas mataas ito ng 15.7 billion pesos kumpara sa 70.6 billion pesos na pondo ng Hudikatura sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Natalakay din ang pagpapabilis sa pagpuno sa mga bakante posisyon sa Hudikatura at mahakbang para matugunan ang case backlog. Tinalakay rin ang pagpapalawak ng paggamit ng e-courts para mapabilis at maging mas epesyente ang pagproseso ng paglilitis.
10: Ang e-courts po kasi mag-establish po ng infrastructure, how an ideal court will look like. So lahat na po yan digitalized. But we cannot say that na nag-cascade na po yan sa lahat kasi pinapilot po. But that is where the budget will really come in.
9: Mula 6 na taong shelf life ng mga kaso sa Korte Suprema, bubaba na ito sa 4 na taon. Kasama rin sa mga napag-usapan ang pagtatayo ng mga Hall of Justice at pagkukumpuni ng gusali ng Sandigan Bayan dahil sa structural defects. Inilatag din ang plano ng Korte Suprema at Appellate Court na bumili ng mga bagong sasakyan para sa kanilang operasyon. Ang Hudikatura ay binubuo ng Supreme Court, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan at iba pang first and second level courts. Umaasa sa Senate Committee on Finance Subcommittee G Senator Francis Kiko Pangilinan na gagamitin ng Hudikatura ang pondo para ayusin ang sistema at mapabilis ang patas na hustisya sa bansa.
11: Inaasahan ng taong bayan ang mga hukom na kumikilos ng mabilis at tiyak, makatarungan at walang kinikilingan na ayon sa due process at higit sa lahat nagpapatunay na walang opisyal, kontraktor o kaalyadong politiko ang exempted sa batas.
9: Sinabi naman ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito na target nilang makumpleto ang committee report sa Nobyembre.
12: So yung inaayos namin na hindi naman ma-delay because we do not want, the last thing we want is a re-enacted budget. So we're targeting to finish, to do the committee report by November. So target pa rin natin yung November.
9: Samantala, posibleng pangunahan ni Ejercito ang pagtalakay sa proposed budget ng Department of Environment and Natural Resources o DNR at iba pang ahensya na hawak ni Senator Loren Legarda sa extended medical leave nito.
12: So pag malapit na yung kay Senator Loren, siguro talaga yung kanyang assigned departments and agencies at wala na akong choice. I have to give it or I have to take over or if not, assign it to some vice chairs who are willing.
9: Sa susunod na linggo ay posible ring simula ng Senate Committee on Finance ang budget hearings mula Lunes hanggang Miyerkules. Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Inilatag ng DILG ang mga proposal at matagumpay na programa ng kagawaran sa pagharap nito sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa 2027 National Budget. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
1: Tinatayang 332.5 billion pesos ang panukalang budget ng Department of the Interior and Local Government o DILG para sa taong 2027. Mas mataas ito ng 7.10% kumpara sa budget noong 2026. Mula sa inilatag na proposal ng kagawaran, 242.5 billion pesos ang para sa PNP, 39.1 billion pesos ang para sa BFP at 10.3 billion pesos ang para sa DILG Office of the Secretary. 84% ng budget ang ilalaan sa personal services, 13% sa MOOE at 3% naman para sa capital outlays. Layunin nitong mas mapatatag ang kaligtasan sa mga kalsada at mapalakas ang mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Ipinagmalaki rin ng DILG ang mga tagumpay nito mula 2025 hanggang 2026, kabilang ang mga programa sa emergency response, anti-illegal drug campaign, at fire prevention efforts. Bukod dito, ayon sa ulat ng kagawaran, nakatanggap ang kanilang Unified 911 ng higit 2 million calls sa loob lang ng isang taong operasyon.
13: We continue to have a faster response time through the Unified 911. Then in a Unified 911 in 1 year of operation received over 2 million calls. That's around 60,000 calls a day. And our response time is between 3 to 7 minutes.
1: Kaya naman, plano ring i-localize ito gamit ang iba't ibang dialekto sa bansa. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng DILG sa developers ng online games gaya ng Roblox upang hilingin sa National Privacy Commission na ipatigil ang access ng mga kabataan rito dahil sa epekto nito sa mga children in conflict with the law.
13: We are now initiating talks with the developers of Roblox, the the games that the young children in conflict with the law have been influenced by. We are moving and requesting the NTC to formally remove the access of the children from these games because it has a very insidious chat box at the side of the games where the children are induced to commit violent crimes.
14: Humiling din si DILG Secretary Remulla ng karagdagang pondo sa confidential funds para sa enforcement at intelligence gathering. Pupuntiriyahin naman ng PNP na gawing non-bailable ang krimeng ginagamitan ng unlicensed firearms. Lalo't 98% ng krimen sa bansa ay mula umano sa mga kumpiskadong loose firearms. Isa rin sa mga naging usapin ang sektor ng kabataan, kabilang ang planong pag-amyenda sa sangguniang kabataan, particular sa age limitation at fiscal autonomy. Pinangunahan ni Subcommittee Chair Senator Panfilo Lacson at Senate Committee on Finance Chairperson J.V. Ejercito ang naturang budget hearing. Inaprubahan naman ito ng Subcommittee J at susunod na isasalang sa plenaryo ng Senado. Elijah Canlas para sa Bayan.
9: Samantala, naniniwalang ilang mababatas na dapat manatili ang pondo ng Local Government Support Fund sa 2027 National Budget. Kasunod ito ng mga haka-haka na pork barrel at estratehiya lang ito para sa eleksyon sa 2028. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
5: Nanindigan ang ilang mga mababatas na dapat pa rin panatilihin ang pondo para sa Local Government Support Fund o LGSF. Matapos manawagan si Caloocan City Representative Edgar Erice na ibasura na ang 58.3 billion pesos sa 2027 National Expenditure Program para sa LGSF dahil pork barrel lang umano ito at magagamit para sa 2028 elections. Ginagamit ani lang LGSF sa pagpapabuti ng paghahatid ng serbisyo publiko sa mga lalawigan, bayan at barangay. Kabilang sa mga proyektong pondohan ng LGSF ang paglalagay ng solar-powered water system at potable water systems, konstruksyon ng mga multi-purpose buildings, evacuation center at local access road, pagpapaunlad ng agrikultura sa pamamagitan ng farm-to-market roads, fish ports at post-harvest facilities, pagtatayo at pagsasaayos sa mga health stations at school buildings at mga proyektong pangkomunidad tulad ng solar-powered street lights at pagpapabuti ng drainage systems. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon, kailangan munang pag-aralan ang mga implementasyon ng mga lokal na pamahalaan sa LGSF.
6: Siyempre, kailangan natin masukat muna yung implementation ng Local Government Support Fund mula nung nakaraan hanggang dito po sa paunang proposal. Kasi siyempre, doon naman natin dapat makita kung dapat itong tanggalin o hindi. Tama naman po yung paggamit halimbawa ng mga lokal na pamahalaan nito po nga pondong ito. Tingin ko, dapat magpatuloy po ito bilang line item po sa ating budget.
5: Pero hindi aniya uubra na tanggalin sa line item ng budget ang kabuuang LGSF, lalo na kung tama naman ang paggamit nito.
6: Halimbawa, mayroong particular na pagtutol sa ilang particular po ng mga proyekto, edo doon natin habulin yung pong mga proyekto pong ito. Parang mahirap po atang magtanggal ng isang kabuuan na line item just because mayroong insinuations of particular misdeeds no, sa particular implementation po ng ilang mga proyekto. I think it would be unfair to local governments na talaga naman pong nagpatupad na maayos ng mga programa pong ito.
5: Tanong naman ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. na kung bakit sa tinagal-tagalan na kaupo bilang kongresista ni Erice ay ngayon lang niya kwinestyo ng LGSF.
7: Alam mo, si Congress Larez matagal lang naging congressman yan eh. Bakit ngayon lang sabihin yan? Oh, he became a congressman for a long, long time. Ako, I've been a congressman for 15 years. Oh, I've always questioned that since the very beginning. Nais din namin i-question, bakit ngayon lamang sinasabi ni Congressman Erice yan? That is the question that I have sa kanya. Sagutin niya.
5: Kung babalikan, nauna nang sinabi ng House Committee on Appropriations sa isang briefing kahapon na kailangan ng karagdagang investments o pagpupondo para sa mga pasilidad na mapapakinabangan ng komunidad, kagaya ng farm-to-market roads, daycare centers, health centers at evacuation centers para hindi na gamitin bilang evacuation centers ang mga classrooms. Vel Custodio, para sa Bayan.
0: Walang halong drama itong sagot ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa China tungkol sa kanyang paninindigan sa West Philippine Sea, kung saan sa Seoul Defense Dialogue noong Martes ay pinalagan din niya ang isang iniabot na sulat. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
15: Pinatitigil ng China si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa anil ay pag-uudyok ng tensyon at umano'y theatrics. Ayon sa isa sa mga tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, malinaw ang kanilang posisyon sa 2016 Arbitral Award at dapat na raw na ihinto ang anumang sumisira sa relasyon ng Pilipinas at China. Sagot ni Teodoro, hindi siya gumagawa ng drama.
16: What's more theatrical than Wang Yi saying that mischief reef was for peaceful purposes and they would never militarize? I'm not an actor, so I don't know theatrics.
15: Dagdag ng kalihim, kumpirmado ng galing sa isang Chinese delegate ang iniabot na sulat sa gitna ng kanyang pagsasalita sa Seoul Defense Dialogue 2026 sa South Korea noong Martes. At hindi gawa-gawa ang insidente.
16: I know that the person who slipped it to the organizers was merely a functionary of China. I really hope they don't place him in a gulag or a freezer in Siberia somewhere or in Manchuria somewhere, you know. I pity the guy and the safety of his family too. But there are questions about whether it was staged or not. Ask the Korean organizers. I have too much respect for our Korean brothers and sisters to stage something like that.
15: Hindi rin daw ito ang unang beses na nagpakita ang China sa kanya ng kawalang respeto sa isang international forum. Kaya't kaagad niyang sinagot ang iniabot na sulat.
16: That was an instinctive reaction, by the way. And, you know, Nothing great about it. I mean, it's instinctive. I think anyone in his or her right mind with a basic sense of values and a basic sense of norms would react. So I decided to call them out already, finally.
15: Samantala, hindi magpapatinag ang Philippine Coast Guard na magpatrolya sa West Philippine Sea. Sa kabila ng panibagong flare incident, nangyari ito noong Lunes sa gitna ng Maritime Domain Awareness o MDA flight ng eroplano ng PCG sa Kalayaan Island Group pagdaan sa Mischief o Panganiban Reef. Nakuhanan ang pagpapaputok ng flare ng China. Kaparehong insidente ang nangyari sa isa pang okupadong artificial island ng China sa Subi o Zamora Reef. Sabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, lubhang mapanganib ang pagpapakawala ng flare sa flight safety at paglabag sa Convention on International Civil Aviation. Nanindigan din ang PCG na illegal ang anumang aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Patrick De Jesus para sa Bayan.
9: Kumikilos na ang Department of Energy at National Grid Corporation of the Philippines bilang agarang tugon sa kakulangan ng supply ng kuryente sa Visayas Grid. Bukod sa pagpapagana ng power barge at diesel facilities, ipinatatayo na rin ang mga battery energy storage systems sa Cebu, Panay, Negros at Leyte. Para mabawasan ang manual load dropping, inilatag na rin ng kagawaran ang long-term master plan na paglalag ng makaragdagang power plant at liquefied natural gas facilities bago sumapit ang taong 2030. Nagpaalala rin si DOE Undersecretary Mario Marasigan sa mga consumer na magtipid sa paggamit ng kuryente habang hinihintay ang pagbabalik ng operasyon ng mga nakasarang planta hanggang sa susunod na buwan.
17: Pero sa long term po, base po sa ating master plan, tayo po ay kailangan magtayo ng mga additional plant, power plants kung saan po binalangkasan natin ang mga pangangailangan ng pang-isla sa Visayas. Ito po ay kasama pa po dito yung pong pagpapalagyan natin ang tinatawag nating mid-merit na liquefied natural gas kung saan po tinatarget natin na by 2028 o 2030 meron po tayong gas facilities na may tatayo sa Visayas.
0: Isang malaking hakbang tungo sa pag-unlad at kapayapaan ang magaganap na kauna-unahang Bong parliamentary elections sa susunod na linggo. Pero bago marating ito, ano nga ba ang dating imaheng bumalot sa rehiyon mula pa noong dekada 70? Lalo't tinaog pa ito ng iba na sentro ng sagupan. ang kasaysayan ng bar. Balikan natin sa ulit ni Clazel Pardilla.
18: Mula sa nakabibinging putukan at walang habas na bakbakan, hindi may kakaila na ang Mindanao noon naging sentro ng sagupaan. Noong dekada 70, sumiklab ang armadong labanan sa pagitan ng gobyerno at Moro National Liberation Front o MNLF. Di kanaunan, umusbong din ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. Katilang sa mga ugat ng sigalot, ang pagkawala ng lupa, kahirapan at kakulangan ng representasyon ng mga Moro sa pamahalaan. Ang isinusulong nila, sariling pamamahala at pagkilala sa kanilang mga karapatan. Noong 1997, formal na nagsimula ang peace negotiations sa pagitan ng gobyerno at MILF. Matapos ang halos 20 taong negosasyon, nilagdaan noong Marso 2027-2014 ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB.
19: Dalawang tracks po yung peace agreement. Ang una ay yung normalization track niya na nandoon yung decommissioning, deployment, yung socio-economic programs ng mga combatants, transformation ng mga communities natin na nasira ng gera. Ang isang bahagi naman po ay yung political track niya. Ito yung pagkakaroon ng sariling gobyerno yung Bangsamoro.
18: Mula sa kasunduan, isinulong ang Bangsamoro Organic Law na naglatag ng batayan para sa pagkakatatag ng bar noong 2019. Binuo ang Bangsamoro Transition Authority o BTA. May 80 miyembrong itinalaga ang Pangulo para sa pamamahala sa rehiyon sa transition period. Mula rito, isinulong ang unang regular na bar parliamentary election, isang halalan para sa mga kinatawang pipiliin ng mga tao sa bar. Naitakda sana ito noong 2022 pero naipagpaliban sa 2025 at muling naantala. Dahil sa kulang na panahon para sa paghahanda, inilipat muli ang halalan sa 2026. Sa ilalim ng Republic Act 12317, itinakda ang unang regular bar parliamentary election sa September 14, 2026.
19: Ang kailangan ho talaga natin ay magkaroon tayo ng demokratiko at malayang eleksyon para ho talagang magkaroon na ng conclusion yung political track ng peace agreement natin.
18: Mula sa ilang dekadang sigalot, sunod-sunod na kasunduan ang nilagdaan para isulong ang kapayapaan. Patungo na ang Bangsamoro sa paglulukluk ng kanilang leader.
20: Yung inaasahan natin na mapayapa, free at saka fair na election po ang gusto nating makita sa halalang ito na saan talagang genuine yung magiging participation po ng ating mga butante. Isa ho ito sa major deliverables po ng ating peace agreement.
18: Sa unang regular na halalan sa BARM, 80 miyembro ang uupo sa Bangsamoro Parliament. 40 party, 32 district at 8 sectoral representatives. Sila ang maghahalal ng chief minister.
20: Mahalaga ang magiging papel ng mayahalal na mga pinuno ng BARM government, no? Substantial ho yung dapat na maging support nila doon sa success ng normalization, yung implementation ng decommissioning at yung mga deliverables po ng mga security aspect, especially kasama ho dyan yung disbandment of private armed groups and the transitional justice and reconciliation initiatives at yung transformation po ng mga dating kampo ng MILF.
18: Malayo pa, pero malayo na ang narating ng BARM. Patungo sa kapayapaan, kaunlaran at isang rehiyong malayang mangarap at makaahon sa hirap. Para sa Integrated State Media, Kelly.

0: Sa ulat probinsya, naghahanap ka ba ng mapapasyalan? Tamang-tama dahil binuksan na muli ang pinagandang Burnham Lake sa Baguio City noong nakarang linggo. Agad naman itong dinagsa ng mga residente at turista. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa Baway ng PTV Caldillera.
1: Nakapasyal na ba ang lahat sa napaganda at napabagong Burnham Lake? Isang linggo matapos binuksan ang Burnham Lake sa publiko, agad itong tinungo ng mga turista at bisita. Si Jane na residente ng Baguio City, hindi nito alintana ang ulan. Anya, mas maganda na ang Burnham Lake kaysa sa dati nitong anyo.
2: Comparing po sa old, it's more beautiful than the usual. Yung mga taga Baguio, love your own. And bisitahin po natin kasi atin to eh.
1: Si Sally naman na residente rin ng lungsod, sinamantala niya at ng kanyang mga kasamahan na mamasyal sa Burnham Lake. Anya, hindi kumpleto kung hindi nila masusubukan ang mag-boating.
3: Maganda naman na ma'am, may improvement, malaki ang naging improvement niya. Not like before. Oo, tapos yung dumami na rin ang tao kasi. Tapos, mayat mo taxi na yung na-widening ba itong daanan?
2: Mm-hmm.
3: Ayun ma'am, tapos nag-improve naman yung sa yung color nitong tubing doon, brown.
2: Mm-hmm.
3: At least ngayon, medyo clear na siya.
1: Ang Burnham Lake ay bahagi ng Burnham Park na karaniwang pinapasyala ng mga turista, bisita maging mga residente. Makikita sa Burnham Park ang mga bagong bangka na may iba't ibang disenyo. Ganon din ang boardwalk upang mas malapitang makita ang lawa. 250 pesos ang rental fee sa bangka sa kada 30 minuto.
4: Gandang pa rin, no? Pag muni-muni view or space yung ginawang boardwalk. So yun, napakalaking improvement kasi ma-appreciate natin, no, yung tanawin. Kasi ang lake talaga ang isang napaka-iconic na area ng Burnham Park. Sabi nga nila, Burnham Park is the heart of the city and the lungs actually because it's one open breathing space for everyone.
1: Inaalalahan na naman ni Mayor Benjamin Magalong ang mga boat concessionaire na tumalima sa mga napag-usapan at kasunduan patungkol sa tamang boating rates o renta sa kada pagbabangka.
5: So, maging aral yan sa ating mga concessionaires na hindi kayo didikta. May-ari po nung Burnham Lake at yung Burnham is the city government. No? Siya pong administrator dyan.
1: Samantala, inaasahan naman niyang dadami pang mga turista at bisitang mamamasyal sa Burnham Lake sa mga susunod na buwan. Christine Bornolia sa Baway, para sa Bayan.
6: Inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Mandaue City sa Cebu ang bagong 24/7 mental health hotline. Hatid ng programa agarang tulong para sa mga individual na nakararanas ng mental health concerns. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
7: Kauna-unahang local government unit sa Visayas ang Mandaue City na naglunsad ng dedicated mental health hotline. Ito ang Mandaue Heartline na isang 24/7 hotline para sa mga residente ng lungsod na nakararanas ng emotional at psychological distress. Isang dedicated cellphone number ang inilaan para sa hotline na pamamahalaan ng 6 na trained psychometricians. Sila ang tatanggap ng mga tawag, magsasagawa ng initial assessment sa mga callers at tutukoy kung anong uri ng intervensyon ang kailangan.
8: And there are also individuals who need help but they cannot express themselves. That those are our target. By establishing the Mandaue City Heartline, there is an avenue for these individuals to express themselves. It's one way of making the city productive. The mayor is very serious in handling the mental health issues of individuals.
7: Ang nasabing programa ay bilang tugon sa mga lumalaking concern sa mental health, lalo na sa mga kabataan. Layo ng lungsod na magkaroon ng madaling lapitan at agarang mapagkukunan ng tulong sa panahon ng emotional o psychological distress. Sumailalim sa specialized training ang mga psychometricians sa tulong ng Department of Health National Center for Mental Health, partikular sa paghawak ng distress calls at pagsasagawa ng initial assessment. Para naman sa mga caller na mangangailangan ng mataas na antas na pangangalaga, maaari silang i-refer sa mga...
9: Bubungad sa umaga!
10: Trending issues na pinag-uusapan!
11: Mga programang aabangan!
12: Agahan!
13: Six Six Information, GIS, your general information station.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
0: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Cristina Usapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, hindi boring.
4: Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
6: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo!

0: Tapos na tanawin. Explore na natin!
1: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influence na yan!
0: Radyo Magazine.
2: 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Tamang impormasyon.
12: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
13: Aliw na kwentuhan.
14: Kabataan, kasama sa usapan.
0: RG Radyo Magazine 1278.

0: Learning from home, they need boring.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
3: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pagkibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
5: Malaking tulong sa pag-unlad ng bansa ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga mamamayan na magkaroon ng mas aktibong partisipasyon sa pamamahala ng kanilang rehiyon. So, sa pamamagitan ng demokratikong halalan, mas mapipili nila ang mga leader na tunay na kumakatawan sa kanilang pangangailangan at interes. So, mahalaga rin ito sa pagpapatibay ng kapayapaan, pagkakaisa, at magandang pamamahala sa Mindanao. So kapag may kapayapaan at maayos na pamahalaan, mas madaling or mas makakalikha po ng maraming trabaho. So sa huli, ang pag-unlad ng BARM ay bahagi din ito ng pag-unlad ng buong Pilipinas.
6: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
7: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
8: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Biyernes, 11 ng Setyembre, taong 2026. Napakikinggan po tayo sa 104.3 The Capital FM at sa lahat ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. At napapanood tayo sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. Sa programang ito, numero uno ang mga magsasaka at mangingisda. Malalaman nyo ang mga proseso sa paggawa ng mga pagkain. at matutunghayan niyo ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura. Sa ngala po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong lingkod, Christopher Tirambulo. At ito ang
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Para sa mga pangunahing balitang pang-agrikultural, Pilipinas nakapagtala ng higit 290 dolyar na kita mula sa ASEAN o Asia Fruit Logica 2026.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: 6.2 bilyong pisong uplift program para sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Nino, inihanda na ng DA.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: At Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nawagan ng kooperasyon sa Asia, India sa kabila ng banta ng seguridad sa pagkain.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ipinagmalaki ng Department of Agriculture na aabot sa higit 290 milyong dolyar ang generate sales ng Pilipinas sa Asia Fruit Logica 2026 na ginanap sa Hong Kong. Lumahok ang Philippine Delegate sa naturang exhibition sa pangunguna ng International Trade Show para sa fresh produce business sa Asia. Sa kabuuang sales ng Pilipinas, higit 222 milyong US dollar ang book sale habang nasa higit 70.39 na milyong dolyar naman ang sales sa kasalukuyang under negotiation dollar naman ang sale sa kasalukuyang at para sa iba pang mga high value crops gaya ng durian, saging, mangga at dragon fruit. Pinakamalaki ang book sale ang durian na umabot sa $206 million habang nasa 14 na milyong dolyar naman sa saging. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, bunga ito ng mas pinaigting na koordinasyon ng pamahalaan at mga lokal na commercial farmer upang mapalawak ang merkado para sa mga produktong agrikultural ng bansa.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Inaasahan ng Department of Agriculture ang nasa 6.2 bilyong pisong pondo para suportahan ang mga magsasaka at mangingisda bago ang inaasahang malakas na epekto ng El Nino. Ang pondo ay ilalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIP. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, pangunahing inilalaan ng pondo para sa fuel subsidy na mga rehistradong magsasaka at mangingisda, gayon din para sa fertilizer assistant. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng ahensya ang Special Allotment Release Order o SARO mula sa Department of Budget and Management para sa 6.2 bilyong pisong pondo. Bukod naman dito ay humihirit pa rin ang DA na karagdagang 10 bilyong pisong pondo para sa El Nino Response sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program o NEP.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Samantala, papasukin naman natin ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng PBS News, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Unahin naman natin dito sa Kalakang, Maynila. Unang papatubig sa mga sakahang sakop ng Magat Dam, sisimulan na sa Martes. Mula sa DZRB, Radyo Pilipinas, Manila, Marian Bastasa, ibalita mo.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nag-abiso ang National Irrigation Administration, Magat River Integrated Irrigation System, na magsisimula sa susunod na Martes, September 15, ang unang pagpapatubig para sa mga sakahang sakop ng Magat Dam. Sa kasalukuyang level ng tubig sa Magat Dam, nasa 52,000 mahigit na hektarya ang unang mapapatubigan. Batay na rin ito sa naunang napagkasundo ang 3-tranche system para sa unang dry crop season ng 2027. Posible namang magsimula ang second tranche sa September 30 at third tranche sa October 15, depende sa antas ng tubig sa Magat Reservoir. Patuloy rin ang water monitoring ng ANIA at pakipag-ugnayan sa mga magsasakabilang paghanda sa inaasahang epekto ng El Nino. Mula sa ANIA para sa Bagong Pilipinas, Meran Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Presyo ng ilang mga gulay sa Pangasinan sumirit dahil sa pinsala ng pagbaha. Mula sa DWRS, Radyo Pilipinas, Tayug.
7: Radyo Pilipinas, report.
10: Sumirit ang presyo ng ilang gulay sa Pangasinan matapos masira ang mga pananim dahil sa matinding pagbaha at tuloy-tuloy na pagulan. Ayon kay Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag Chairman Engineer Rosendo So, umabot na sa 90 hanggang 100 pesos kada kilo ang farm gate price ng talong mula sa dating 20 pesos kada kilo. Halos tatlong beses din ang itinaas ng presyo ng ilang lowland vegetables habang halos doble naman ang pagtaas sa mga gulay na itinatanim sa upland areas. Kabilang sa higit na napinsala ang kamatis, talong, pechay at iba pang lowland vegetables. Tinatayang halos 600 million pesos na ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Malaki rin ang epekto sa fisheries, particular sa mga mabababang lugar sa Calasiao, Dagupan City, Lingayen, Binmalay, Labrador at Bugalyon. Nagbabala si So na maaaring madagdagan ang pressure sa presyo ng pagkain at inflation sa gulay at isda sa mga susunod na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
8: 60,000 pisong kita na itala matapos maibenta ang isang metriko toneladang dalandan mula sa DZEQ, Radyo Pilipinas, Baguio. Jong Munar, ibalita mo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Dahil sa intervensyon ng Department of Agriculture Cordillera, natulungan na maibenta ang may 1 metric tons o 1,000 kilo ng Satsuma oranges mula sa Likyayo Chulipa Citrus Farms sa Malabing, Kasibo, Nueva Vizcaya na nagresulta sa pagkakaroon ng kita. Sa pamumuno ni Department of Agriculture Cordillera, Regional Executive Director Attorney Janeline Dawayan, na isakatuparan ang koordinasyon sa APCO Ifugao at AMAD upang makapaganap ng mga buyers mula sa lungsod ng Baguio ng mga oranges sa pamamagitan ng Kadiwa Program. Sa pamamagitan ng inisyatibo, ang isang metriko toneladang Satsuma oranges ay nakahanap o naihanapan ng alternatibong merkado at nakalikom ng 60,000 pisong gross sales. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
8: Higit 1,700 mga sako ng bigas ipinamahagi sa mga benepisyaryo sa Baguilin, La Union mula sa DZAG, Radyo Pilipinas, Agoo, Albert Cawile, ibalita mo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Umabot sa 1,129 na sako ng bigas ang ipinamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Baguilin, La Union sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. Isinagawa ang pamamahagi sa pamamagitan ng Provincial Government of La Union sa pakikipagtulungan ng LGU Baguilin bilang bahagi ng inisyatibang Agkaisa na pinangungunahan ni Governor Mario Eduardo Ortega. Ang programa ay bahagi ng rice assistance ng pamahalaan na ipinatutupad alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gamitin ang LGSF para makatulong sa mga pamilyang nangangailangan at vulnerable sectors. Nagpasalamat naman ang LGU Baguilin sa pamumuno ni Mayor Virgilio Flor sa PGLU sa tulong na inaasahang makapagpapagaan sa gastusin sa pagkain ng mga residente. Layunin ng programa na mailapit ang ayuda sa mga komunidad at makatulong sa pagpapanatili ng food security ng mga pamilyang higit na nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
8: 1 bigas ipinamahagi sa lahat ng kabahayan sa panganiban Catanduanes mula sa DWDF, Radyo Pilipinas, Virac. Rosinieva, ibalita mo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Sinimula na ng panganiban Catanduanes ang pamamahagi ng tig 50 kilos na bigas sa lahat ng kabahayan sa buong bayan bilang bahagi ng mga programang pinondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ang LGSF ay bahagi ng suporta ng national government sa mga LGU alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Sanchez Jr. upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagpapatupad ng mga pangunahing programa, serbisyo at proyektong tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan. Matagumpay na nasimula ng programa sa panganiban sa pangunguna ni Mayor Cesar Robles, katuwang ang sangguniang bayan. Layunin itong matulungan ang mga pamilya sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain, lalo na sa harap ng hamon sa kabuhayan. Isinasagawa ang distribusyon kada barangay. Una nang namahagi ng bigas sa ilalim ng LGSF ang mga bayan ng Higmoto at Pandan, habang naghahanda na rin ang iba pang munisipyo para sa parehong implementasyon nito. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
8: Pamamahagi ng bigas sa mga residente ng Tayug, Pangasinan, matagumpay na naisagawa. Wala sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, Grace Aquar, ibalita mo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Matagumpay na naipagkaloob ng LGU Tayug, Pangasinan ng 5 kilo ng wheel mill dry sa mga pamilyang Tayugenyan sa lahat ng 21 barangay ng Tayug bilang bahagi ng patuloy na suporta para sa livelihood at food security program. Sa pangunguna ni Mayor Tayo Nagabas at Vice Mayor Lerna Premisillas, patuloy ang mga programang naglalayang makatulong sa pang-araw-araw na pangailangan ng bawat pamilya. Kagapa rin sa programang ito, sina Councilor Samuel Manzano, Councilor Michael D. at Councilor Attorney Charisma Chan. Malaki rin ang naging suporta ni na Municipal Administrator Odessa Bayaca at Municipal Agriculturist Rosario Licayan upang maging maayos at matagumpay ang pamahagi ng naturang bigas. Ang simpleng ayuda na ito ay malaking dagdag suporta sa bawat tahanan, lalo na sa panahon na patuloy na tumataas ang gastusin sa pang-araw-araw ng pangangailangan. Sa pamamagitan ng ganitong programa, nabibigyan ng dagdag na siguridad sa pagkain ang mga pamilya habang patuloy na sinusulong ang kanilang kabuhayan at kapakanan. Patuloy lokal na pamahalan ng Tayug sa pagbibigay ng konkretong serbisyo at tulong para sa bawat pamilyang Tayugenyan, kung saan sama-sama tungo sa mas matatag, masagana at food security program ng Tayug at sa bawat bayan makikinabang ng kasalukuyang administrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
8: Batanes Organic Garlic, bukas na sa merkado sa Metro Manila. Mula sa DWBF Radyo Pilipinas, Batanes, Rodeline Amboy, ibalita mo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
16: Kasalukuyan ang ibinebenta sa Metro Manila ang Batanes Garlic sa pangunguna ng Provincial Government of Batanes. Ang mga ibinebentang bawang ay produkto ng mga magsasaka sa Itbayat, Batanes na ipinagmamalaki bilang organic o walang halong kemikal, lalo pa at kilala ang lalawigan ng Batanes sa organikong pagsasaka. Ang Batanes Garlic ay kilala sa natatangin itong bango at matapang na lasa na mainam sa pagluluto. Dahil dito ay hinahanap-hanap ito ng mga specialty restaurants at ng mga mamimili. Ayon sa provincial government, na patunayan na ang bawang sa Batanes ay may antibacterial at therapeutic properties na maaring magamit sa mga pharmaceutical preparations. Hinihikayat ang publiko na nais bumili ng Batanes Organic Garlic sa Metro Manila na makipag-ugnayan sa Facebook page ng Provincial Government of Batanes. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka ng lalawigan upang higit pang mapalawak ang merkado ng kanilang mga produkto at maipakilala ang Batanes sa larangan ng organic farming at sustainable agriculture. Mula sa Bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
8: Mga magsasaka sa Cagayan Valley nakatanggap ng tulong pinansyal mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa DWPE Radyo Pilipinas, Tugegarao, Dina Villacampa, ibalita mo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
17: Mahigit 300 magsasaka ng palay sa bayan ng Baggao, Cagayan ang nakatira ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFP. Ang kabuuang 311 na magsasaka ay tumanggap ng tig 2,235 pesos na ayuda bilang dagdag suporta sa kanilang kabuhayan at pangangailangan sa pagsasaka. Ito na ang ikatlong batch ng pamamahagi ng nabanggit na tulong sa pamamagitan ng Department of Agriculture sa tulong na rin ng Municipal Agriculture Office ng LGU Baggao. Muli naman nagpapasalamat si Mayor Leonardo Patung sa DA at sa pamahalaan sa patuloy na suporta nila sa mga magsasaka sa nilang bayan na nakakaranas sa matinding hamon dahil sa El Nino at sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, kasama na ang produktong petrolyo at farm inputs. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tondo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
8: 10 kilong rice subsidy sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program, patuloy na ipinamahagi sa 56 na mga barangay sa Bacaycay, Albay. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas Albay, Cheryl Ann Luzon, ibalita mo.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Patuloy na ipinamamahagi ng lokal na pamahalaan ng Bacaycay ang 10 kilong one-time rice subsidy sa mga sambayan sa 56 na barangay ng bayan sa ilalim ng rice subsidy program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units. Ayon kay Bacaycay Mayor Nuki Bombales, hiwalay pa ang naturang rice subsidy sa rice distribution program ng provincial government dahil ito ay pondong inilaan para sa lokal na pamahalaan sa ilalim ng programa. Sinabi ng alkalde na sinimula ng pamamahagi sa barangay 1 hanggang 14 noong Agosto 25 bilang bahagi rin ng pagdiriwang ng Karagumoy Festival. Patuloy naman ang distribusyon sa iba pang barangay ayon sa itinakdang schedule upang matiyak na makararating ang rice subsidy sa lahat ng sambayan sa bayan. Tiniyak naman ni Mayor Bombales na makatatanggap ang lahat ng pamilya sa 56 na barangay bilang tulong para sa mga Bacaycayano. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
8: 21 mga magsasaka sa Meva Ecija ihinasa sa pag-aalaga ng layer chicken. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, Leslie Jimino, ibalita mo.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Naisawasong pag-aalaga at pamamahala ng layer chicken ng 21 farmer beneficiaries ng Livelihood Opportunities and Vocational Empowerment Program sa ginanap na seminar sa ATI Central Luzon Satellite Office sa Palayan City, Nueva Ecija. Isinigawan ng ATI Central Luzon ang 6 na batch ng pagsasanay upang magbigay ng praktikal na gabay at palakasina ang kasanayan ng mga magsasaka sa pagpapatakbo ng poultry project bilang isang tuloy-tuloy at ligtas sa pinagkukunan ng kabuhayan sa lalawigan. Nagsilbing tagapagsalita si Dr. Mark Arman Aquino, Municipal Veterinarian ng La Or, Nueva Ecija, na nagbahagi ng mga ekspertong kaalaman ukol sa tamang nutrisyon, pagpapakain, pamamahala sa kalusugan ng mga manok at mga pamamaraan upang mapanatili ang mataas na produksyon ng itlog. Bukod sa mga theoretical na arilin, nakakuha rin ang mga kalahok na mga practical na diskarte at kalaman na agad nilang i-apply upang mapabuti ang pamamahal at pagpapalago ng kani-kanilang mga alagang manok. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
8: Programang masaganang ani food para sa mga komunidad na mahagi ng mga gulay sa mga mag-aaral ng Dolores Central School. Mula sa DWFS Radyo Pilipinas, Lucena, May Formaran, ibalita mo.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nalibri sa pagbili ng mga gulay ng mga mag-aaral sa Dolores Central School sa Dolores, Quezon matapos mamahagi ang Municipal Agriculture and Fishery Council sa ilalim ng programang Masaganang Ani Food para sa Community. Ayon sa naturang ahensya, layunin ng programa na makapaghatid ng masustansyang pagkain sa mga bata at mahikaya silang mas pahalagahan at tangkilikin ang pagkain ng gulay at prutas bilang bahagi ng isang malusog na pamumuhay. Ang mga gulay at prutas na ipinamahagi ay mula sa mga magsasaka ng Dolores bilang isang simpleng paraan upang maibahagi ang kanilang masaganang ani at maipakita ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga lokal na magsasaka. Samantala, bilang bahagi ng programa ay iikot ang masaganang ani food para sa community sa ilang piling paaralan sa bayan ng Dolores upang mas marami pang mga mag-aaral ang mabigyan ng masustansyang gulay at prutas at mahikayat na gawing bahagi ng kanilang araw-araw ang pagkain nito. Ang gawain ito ay bahagi pa rin ng pagbabalik-handog ng Municipal Agriculture and Fishery Council, katuwang ang Office of the Municipal Agriculturists, ang lokal na pamahalaan ng Dolores, Quezon. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Higit 800 mga magsasaka na niyog sa Alubihid, Misamis Oriental, nakinabang sa libreng serbisyong medikal ng PCA Northern Mindanao mula sa DXIM Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, Kokoy Medina, ibalita mo.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Umabot sa higit 800 mga magsaka ng niyong at ang kanilang mga pamilya mula sa Labihid, Misamis Oriental ang nakinabang sa Mobile Health Service na hatid ng Philippine Coconut Region 10 na isinagawa noong Setyembre 1 at 2 ng kasalukuyang taon sa poblasyon ng Labihid.

0: Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: 710 mga abaka seedlings ipinamahagi ng Philfida Bicol sa Farmers Association sa Sorsogon City, Sorsogon. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay, Paul Hapin, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakapamahagi ang Philippine Fiber Industry Development Authority o Philfida Sorsogon ng 710 hardened seed-derived abaca seedlings sa San Roque Eco Farmers Association sa Barangay San Roque, Bacon District, Sorsogon City. Na yun ang pamamahagi na suportahan ng grupo sa kanilang planong pagpasok sa abaca production at pagtatatag ng abaca plantation sa kanilang lugar. Ayon sa Philfida, ang naturang intervention ay magsisilbing panimulang hakbang para magkaroon ng karagdagang livelihood opportunity ang mga miyembro ng SREFA at makatulong sa pagpapalakas ng sustainable na industriya ng abaka sa Sorsogon. Pinangunahan ni Fiber Development Officer Joshua Lafuente ang pagkuha ng mga planting materials katuwang ang mga miyembro ng SREFA sa hauling at paghahanda ng mga ito. Patuloy naman ani ang pinalalakas ng Philfida ang suporta sa mga magsasaka at farmers organization sa pamamagitan ng pagbibigay ng quality at disease-free abaka seedling-derived seedlings. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Philfida, Ilocos Region at DOST-NCR nagkasundo sa posibleng supply ng silkworm eggs para sa mga marketing farmer. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas, Tayug, Mildred Kokya, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakipagtulong ang Philippine Fiber Industry Development Authority o Philfida Region 1 sa Department of Science and Technology Cordillera Administrative Region para talakayin ang posibleng pagkuha ng silkworm eggs o third instar larvae para sa produksyon ng cocoons ng marketing farmers. Pinangunahan ni na Philfida Region 1 o IC Regional Director Fe Donato ang pulong kasama sina DOST Car Regional Director Nancy Bantog at Ruwen Amadarang. Dumalo rin ang mga kinatawan ng Philippine Textile Research Institute na sina Michael Allen, Catherine Kimbongan at Alpha Behis. Bilang resulta ng pulong, nagkaroon ng kasunduan ng mga panig na magsagawa ng Memorandum of Agreement para sa naturang inisyatiba. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Mga estudyante ng Climate Smart Field School sumailalim sa field exposure sa abaca industry sa Baybay, Leyte. Mula sa DYES Radyo Pilipinas, Borongan, Penelope Pumida, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sumailalim sa field exposure ang mga kalahok ng Climate Smart Field School o CSFS sa Baybay City, Leyte upang mas mapalawak ang kanilang kaalaman sa industriya ng abaka. Bahagi ito ng Session 11 ng programa kung saan binisita ng mga kalahok ang mga pasilidad para sa pananaliksik, pagproseso, grading at pagmamanufacture ng abaka. Kabilang sa kanilang pinuntahan ang National Abaca Research Center kung saan nasaksihan nila ang proseso ng toxaying at paggamit ng spindle stripping machine. Bumisita rin ang grupo sa Chingbi Trading Corporation para matutunan ang fiber grading, classification, baling at quality control. Sa Special Pulp Manufacturing Incorporated naman, nakita nila kung paano ginagamit ang abaca fiber bilang hilaw na materyales para sa mga industrial na aplikasyon. Pinangunahan ang aktibidad ni Alquin Uy, Provincial Fiber Officer ng Samar Province. Samantala, sinuportahan ng City Government of Kalbayog ang field exposure sa pamamagitan ng transportasyon, accommodation at pagkain ng mga kalahok. Layunin ng programa na mapaunlad ang kaalaman at kasanayan ng mga abaka farmer at stakeholder at makatulong sa pagtataguyod ng mas produktibo, sustainable at climate resilient na industriya ng abaka sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan.

0: Doronyo. 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isesarado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahunas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabay!
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Pagtatanim ng abaka sa mga watershed area sa Meba, Vizcaya, inaprubahan na ng PhilFIDA at DENR sa kondisyon na mayroong kasamang puno. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, Leslie Jimino, ibalita mo!
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinapayagan pa rin magtanim ang mga magsasaka ng abaka sa mga critical watershed areas sa Nueva Vizcaya. Basta't magtatanim din sila ng mga puno at hindi kailanman ibebenta ang naturang mga lupain. Ito ang naging pangunahing kasunduan at talakayan sa ginanap na pagpupulong sa pagitan ng Philippine Fiber Industry Development Authority Regional Office 1, Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office at ang Nueva Vizcaya Abaka Free Farmers Social Enterprise Incorporated sa Bayumbong Nueva Vizcaya. Binigyang din sa pulong na nakatun lamang ang paindulot sa paggamit at pagpapataba ng lupa batay sa kakayahan ng mga magsasaka upang mapangalagaan ang kalikasan habang tinataguyod ang pangkabuhay ng komunidad. Maring nilinaw ng mga otoridad na nananatiling pinagbabawal ang anumang pagbibenta o paglilipat ng pagmamayari ng mga lupang sakop ng watershed. Ang naturang dialogo ay pinangunahan ng NVAFSEI sa ilalim ng pamumuno ng Pangulo nitong si Dr. Mika Ramel kasama ang kinatawan ng DNR Penro at ng PhilFIDA Regional Office 1 sa pamumuno ni OIC Regional Director Fed Donato. Ang inisyatiba ay bahagi ng patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni PhilFIDA Executive Director Arnold Atienza at Department of Agriculture upang suportahan ang mga magsasaka tsakin ang napapanatiling pamamahala sa mga likas na yaman tungo sa isang masaganang bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Aminor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
5: Higit 35,000 mga magsasaka sa Bicol Region target na mabeneficiaryo o maging beneficiaryo ng Presidential Assistant Batch 3 mula sa DWRS Radyo o DWJS Radyo Pilipinas. Albay, Gary Carl Carillo, ibalita mo!
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tinatayang 35,552 na mga magsasaka sa Bicol Region ang target na mabigyan ng tig 2,325 pesos na ayuda sa ilalim ng Batch 3 ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa Department of Agriculture Bicol. Sinabi ni Luvelia Guarin, spokesperson ng DA Bicol, na kabilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang mga rice farmers na may mahigit 2 hektaryang sinasaka, kabilang din ang mga high-value crops grower at coconut farmer na nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture at na-validate ng kanilang Municipal Agriculture Office. Sa kabuuang target na benepisyaryo, 14,491 ang coconut farmers, 9,549 ang high-value crops growers, habang 11,562 naman ang rice farmers na may higit 2 hektaryang sinasaka. Aabot naman sa mahigit 82.6 million pesos ang pondong inilaan para sa Batch 3 ng programa. Samantala, sinabi ni Guarin na maaari pang makuha ng mga hindi nakapag-claim na benepisyaryo ng Batch 1 at Batch 2 ang kanilang ayuda sa pamamagitan ng autorisadong kinatawan hanggang September 11. Habang isasagawa naman ang distribusyon ng Presidential Assistance of Farmers and Fisher Folks Assistance sa Bicol mula Setyembre hanggang Disyembre ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Pagsasanay sa community seedling production itinuro ng ATI Ilocos Region sa Pangasinan at La Union. Mula sa DZMQ Radyo Pilipinas Dagupan, Ricky Kasipit, i-balita mo!
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
8: Itinulak ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 o ang ATI-RTC 1 ang mainam na pagtatatag at pamamahala ng community-based vegetable seedling nursery. Ito ay sa pamamagitan ng isinagawang training on community-based vegetable seedling production and nursery management noong 26 hanggang 28 ng Agosto 2026 na nilahukan ng 30 kalahok mula sa iba't ibang munisipalidad ng Pangasinan at La Union. Bukod sa teknikal na proseso ng pagpaparami ng punla, isinagawa rin ang aktual na pagsasanay sa kamlong at ampatola grafting. Ipinaliwanag din ang mga karaniwang problema sa grafting at nursery management at ang mga paraan upang matugunan ang mga ito. Kasama pa sa mga itinuro ang pagkilala sa mga pese at sakit ng punla, mga sintomas ng mga ito at angkop na pagkontrol alinsunod sa integrated pest management. Binigyang pansin din ang gulayan sa Bayan Project mula sa mga layunin at saklaw nito hanggang sa mga kwalifikasyon ng anchor groups, dokumentasyon, pagpapatupad, monitoring at evaluation. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
5: Nananawagan si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para sa mas matibay na kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at India habang nagbebenta ng mga tensyong geopolitical epekto ng climate change at babago-bagong presyo ng enerhiya at mga farm inputs na maapekto sa supply ng pagkain sa buong rehiyon. Ginawa ng kalihim ang panawagan sa 19th ASEAN-India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry sa India, kung saan tinalakay ng mga ministro at ilang opisyal ang mga paraan upang gawing mas matatag ang agrikultura at food systems laban sa mga pandaigdigang krisis at kaguluhan. Nakatuon ang pulong sa mga larangan ng kooperasyon, kabilang ang food security, climate resilient, agricultural innovation at matatag na value chain. Ayon sa kalihim, mahalagang katuwang ang India dahil sa malawak nitong karanasan sa agrikultura, food systems, pananaliksik, teknolohiya at capacity development.
3: Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.

0: Samantala muna, kapasidad ng Indigenous Peoples Organization ipinagtibay sa isinagawang pagsasanay ng MIA PD, RCPO Region 9 at PCA sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Mula sa DXIM Radyo Pilipinas, Zamboanga, Justin Bulanon, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakipag-ugnayan ang Ancestral Domain Agri-Fisheries Production and Enterprise Development o EDENTREP component ng Mindanao Inclusive Agriculture Development Project o PIAD Regional Project Coordination Office 9 sa Philippine Coconut Authority sa pagsasagawa ng pagsasanay higit sa produksyon at insect pest and disease management sa lungsod ng Pagadian, Zamboanga del Sur. Nakilahok sa 4 na araw na aktibidad ang mga kawanin ng pamahalang lokal, kinatawa ng Local Project Management and Implementation Unit at Indigenous Peoples Organization o IPO na nagpapatupad ng mga coconut enterprise sub-projects. Sumailalim ang mga partisipante sa mga sesyon patungkol sa coconut scale insect o kokolisap integrated pest and disease management at good agricultural practices hinggil sa produksyon ng niyog. Layunin ng pagsasanay na itaas ang kalaman, pagtibayin ang kapasidad ng mga kalahok sa pamamahala at produksyon ng niyog at bigyang suporta ang mga IPO sa pagpapaulad ng kanilang kabuhayan. Ang naturang inisyatiba ay bahagi ng nagpapatuloy na pagsisikap ng EDENTREP na mabigyan ng mga mahalagang kaalaman at kasanayan ang mga IPO upang mapaulad ang hanapbuhay ng mga komunidad ng indigenous people sa buong Zamboanga Peninsula. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Sa puntong po ito, makakausap po natin ang tungkol po sa industriya ng hibla. Sinasabi kasi ng PhilFIDA, yung Philippine Industry, Philippine Fiber Industry Development Authority, na pinaka mahirap na sektor ang hibla o yung mga fiber natin. Kaya naman nais nila itong paunlarin. Kasama din, syempre, ang mga research and development mula po yan sa Visayas State University. Kaya naman makakasama po natin ngayon si Ginoong Romel R. Mesin, ang director po ng National Abaca Research Center mula po sa Visayas State University. Director Romel, si Christopher Tirambulo po ito sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas.
3: Yeah, good morning then, Christopher. And yes, I'm happy to be one of your guests in this particular program. And yeah, we are doing here, of course, at the center, more on research and development. Especially on the production aspect of abaca. We are also working in tandem with PhilFIDA related to this very important commodity, the abaca.
0: Apo, Director.
3: Yes, po.
0: Director Romel, makikibalita lang po ko. Kamusta naman po ang mga research and development po sa National Abaca Research Center?
3: In terms of research namin dito, although we have very limited funds because we are under the umbrella of the university, the VSU system. But still we are working like the production of planting materials, disease-free planting materials, and also with the development of post-harvest processing facilities, like yung paano hina-harvest ng abaca to make it more easier for our farmers. And aside from that, we have also some projects related to production and management. So yun, like the problems of this diseases kasi ang nangyari dito is yung supply ng abaca, raw fiber abaca. So yun ang pinaka malaking concern or say tawag nito issue or say we need to address kasi yun nga mayroon tayong mga pulping plants dito but of course we lack fiber to be used as raw material for that particular purpose.
0: Director,
3: yes,
0: Director, paano naman po nasusugpo o ginagawang pag-aaral ng National Abaca Research Center? Nasugpuin po yung mga peste sa abaca?
3: Okay, related to pest and management diseases. We conducted two trainings. Awareness with our farmers, paano nila i-minimize yung spread ng disease. Kasi kung minsan, itong tinatawag natin na, lalo na itong, I don't know if you're familiar with this problem on the bunched up. The bunched up, even the national research institutions or ibang research institutions yan or yung mga academic ano natin, institutions, ay hindi pa na resolve itong problema na sabi natin, itong bunched up. But anong ginagawa namin, it's more of eradication. So we let our farmers, so we say, do rogging right away. If they will observe a few of their plants been infected or say affected with this particular problem. Kasi itong nakaano, itong biglang nakapagbaba ng ano natin, ng production ng abaca dito sa Eastern Visayas. So kaya nga sa ngayon, excuse me po, sa ngayon, yun ang binibigyan ng pansin. And in fact, even dyan sa ano, tawag dito, sa UP at saka sa field feed national, they are also doing something. But here at our level, of course, we did it at our part as far as we can do also in minimizing the spread of the disease.
0: Director, matanong ko lang po, ilan po ba yung uri ng abaka sa Pilipinas?
3: Ah, ang dami. Maraming uri ng abaka. Yeah. But of course, for each region, have a specific variety. Like dito sa amin, may tinatawag kami na Inosa at saka Laylay variety. Diyan naman sa Bicol, Kabicolan, yung Aboab. Yung sa Mindanao, yung tinatawag na Tangungon. Now, talking of those varieties here in Leyte, yung Inosa at saka Laylay. Yung Inosa, that is a good quality abaca for fiber and lalo na yung sa pulping sector or pulp factory, yun ang hinahanap nila. Ito naman isa, yung laylay na sinasabi ko, that is for handicraft. Yung gagawin nila na yung gawing sinamay, tagak, ganyan. So, yun, ang gusto nila. In fact, dito sa Southern Leyte, lalo na sa maasim, yun ang hinahanap nila. In fact, one of our projects ngayon, we try to help them rehabilitate of this particular areas to be planted or to be rehabilitated with laylay variety. So yun. And in yun nga ang ano, nakakaganda nitong abaka nito. Eh, sariling atin. Sa atin lang ito. We are supplying 85% of the global demand. And yung nga, ang karamihan in terms of export, itong pulp ang tawag dito, ang pinakamalaki na export natin. And nakakasama naman kung minsan, Cresto Perez, ang nangyari, nagpo-produce tayo dito ng pulp, ine-export yan doon sa Europe, ganyan, na ibang bansa, to make some security features like, say, if you are going to use that as specialty paper. Then, or say, tea bags or packaging materials, pagbalik dito sa atin, ang mahal na. So, kaya nga, kahapon, mayroong isang, investor from, we call this from Nanoforge Technology. They are in Carmona, Cavite. They are also thinking of, why not doing it here? Locally. On this particular specialty paper materials and all these things. So, yeah, yun. Of course, at our level, we are doing some innovations or, say, research. But, of course, based on our capability or based on our funding. Kasi ang liit-liit ng funding namin. Alam mo, super, binigyan, mayroon lang kami. For our operation, it's just around 500,000 to 700,000 in a year. Yeah, it's very little, very small, because we are under the umbrella of the university, the issue system. So we don't have really, unlike other research institutions like Philrise, ERIE, ano pa yun dyan, mga National Research Service, na mayroon silang sariling pondo. Sa amin, hindi.
0: Our funds Director, pasensya ka na ha. Medyo limitado na yung oras natin. Pero, Director, akin lang po mas...
3: But we can discuss more things in here.
0: Director, makikipag-ugnayan po ulit ako sa inyo para po sa susunod nating pag-uusap. To be honest, nabitin ako. Marami kang, alam ko, marami kang gustong ikwento sa ngayon eh. Pero limitado lang po yung ating oras. Pero maganda dito, Director, meron po tayong susunod ha. Pangako mo sa akin, babalik ka, Director, ha, at mag-uusap tayo. Kung hindi man ako...
3: Kung hindi man ako,
0: Director, yung aking anchor na si Kahiro po yung mag-i-interview po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong oras at pagtanggap po sa aming imbitasyon. Kahit sa maliit na oras, may natutunan ako sa inyo kahit papaano, kahit maliit na oras, kahit konting information. Yeah. It's a big help para sa amin dito sa programa na at the same time, makapagsaliksik pa ako ng mga magandang topic po sa programang ito. With that po, maraming salamat po Romel Arce Armesin, ang director po ng National Abacar Research Center mula sa Visayas State University.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tama naman si Director, masyadong malaki o mahal ang abaca products sa ibang bansa kumpara dito sa Pilipinas. Yung isang umbrella ay yung sombrero gawa sa abaca, sa ibang bansa umaabot yan ng 50,000 pesos. Pero dito sa Pilipinas, nasa 10 piso, kung hindi ako nagkakamali, yung kada kilo ng abaca. So malayong malayo, 10 piso versus 50,000 product doon sa ibang bansa. Kaya naman dapat suportahan natin ang industriya ng abaca. Sa ngayon po, wala na po tayong oras at yan po ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat po sa panig na produksyon mula kay Roger Cruz, Jomarie Referiar, Rory Bumatayo, Alvin Pelgone, Mark Becorin, at Mary Ann Milios mula sa Radyo Pilipinas Sports Radio 918, Dida Soriano, Suzette Berameda at Jemart Macamora. Mula sa Radyo Pilipinas Magazine, si Sam Reyes, Marisol Malimba, Julius Unab, Camille Umali at Rona Esperanza. At ang aking executive producer na si Julius Gonzalez. Sa ngalan po ni Hero Rabrigado, ako po ang inyong lingkod, Christopher Tirambulo. Hanggang sa Lules, dito sa...
1: Usap! Agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
6: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
0: Dati po akong kaingiros. Tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kapi natin.
8: Maganda man takbo.
0: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, lumalawak na suporta sa Luzon Economic Corridor, sumasalamin sa tiwala ng ibang bansa sa Pilipinas, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Headlines.
3: Marcos Administration pinalalakas sa mga paghahanda ng bansa kontra El Nino.
0: Headlines.
3: Arraignment sa kasong grave threats ni Vice President Sara Duterte, tinakda sa Quezon City Regional Trial Court ngayong araw.
0: Headlines.
3: Unang kaso na may kaugnayan sa flood control scandal, posibleng maresolba ng Sandigan Bayan bago matapos ang taon.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos, pangungunahan ng pagdiriwang ng Marcos Day ngayong araw sa Ilocos Norte.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, September 11, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po'ng tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Lumalawak ng suporta sa Luzon Economic Corridor, sumasalamin sa tiwala ng ibang bansa sa Pilipinas. Ito'y ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Patuloy na dumarami ang mga bansang sumusuporta sa Luzon Economic Corridor na ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagpapakita ng kumpiyansa sa Pilipinas bilang isang maaasahang destinasyon para sa pangmatagalang pamumuhunan. Sa 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City, sinabi ng Pangulo na lumawak ang suporta sa LEC mula ng ilunsad ito ng 2024 Kabalikat ng Estados Unidos at Japan. Layo ng proyektong ito na palakasin ang koneksyon ng Subic Bay, Clark, Metro Manila at Batangas. Ayon sa Pangulo, ipinakikita ng lumalaking interes na ito ang tiwala sa Pilipinas bilang maasahang katuwang at magandang destinasyon para sa pangmatagalang pamumuhunan. Sabi ng Pangulo, nananatiling sentro ng komersyo at pananalapi ng bansa ang Metro Manila, habang mahalagang base naman ang Batangas para sa manufacturing, energy at international trade. Binigyan din ni Pangulo Marcos na sa pamamagitan ng mas mahusay na pagkakaugnay ng mga lugar na ito, maaaring makalikha ng matatag na economic platform para sa Luzon at sa buong bansa.
6: Businesses are seeking reliable locations where they can invest for the long term, where they can reach growing markets and draw from a capable workforce. We offer a growing domestic market, access to major trade routes, a young and talented population, and strong economic relationships across the world. We understand what long-term investors require: consistent rules, credible institutions, timely decisions, and commitments that are honored.
5: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Marcos Administration ang mga paghahanda ng bansa kontra El Nino. Sa gitna ito ng mga pag-aaral sa posibleng epekto na sa mga komunidad, agrikultura at supply ng tubig na pinagsamang epekto ng climate change at tagtuyot, ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, bagamat natural na pangyayari ang El Nino, mahalagang isaalang-alang ang makabagong o nagbabagong kondisyon ng klima. Ito'y upang mas maunawaan kung paano nito maaring maapektuhan ang matindi at lawak ng El Nino. Maaari kasi anya na maging mas matindi ang karaniwang epekto ng El Nino dahil sa climate change. Kabilang dito ang matinding init, tagduyot, kakulangan sa tubig at panganib sa produksyon ng pagkain.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan na harapin ang lumalalang epekto ng climate change sa pamamagitan ng mas mahusay na risk assessment at pagpaplano. Sa pamumuno ni DNR Secretary Juan Miguel Mitch Cuna, isinusulong ang paggamit ng Provincial Climate Risk Diagnostic o PCRD tool. Tumutulong ito sa mga lalawigan na matukoy ang climate risk, magdakda ng prioridad at maayos na mag-focus sa mga kinakailangang investment. Ayon kay Cuna, saklaw ng tool ang mga panganib gaya ng pagbaha, landslide, malakas na hangin, forest fire at matinding temperatura. Anya, sinusuri din ang PCRD tool ang maaaring maapektuhang mga residente, kabuhayan, infrastruktura, pangunahing serbisyo at ecosystems, pati ang kakayahan ng mga institusyon na tumugon. Dagdag pa ng DNR Secretary, mahalaga ang paggamit ng maasahang datos at risk-informed planning sa pagbuo ng mga hakbang laban sa climate change.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tinitignan ng Department of Agriculture ang isang malaking infrastructure project sa Candaba Swamp sa Pampanga. Maaari kasing gawing imbaka ng tubig, irrigation area at agricultural transport network ang Candaba Swamp. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., nagsagawa na ang DA ng 150 billion pesos na pag-aaral kasamang isang universidad sa Vietnam at mga engineering contractors. Ito'y upang alamin kung maaaring i-develop ang swamp at iba pang flood-prone areas bilang malawak na canal system. Anya, maaaring umabot sa 100 meters ang lapad ng at 7 metro ang lalim ng mga planong kanal.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sinabi rin ni Secretary T. Laurel na layunin ang proyekto na magsilbing malaking imbaka ng tubig ulan at makatulong sa pagbawas ng pagbaha sa tinatayang 6,000 hektaryang Candaba Swamp. Bukod sa flood control, sinabi ni Agriculture Secretary na maaari ring magamit ang canal network sa irrigation at transportation ng mga produktong agrikultural. Dagdag pa niya, sa alip na umasa lamang sa mga kalsada, maaaring gamitin ang mga magsasakang mga waterways para maihatid ang kanilang mga ani. Iniharap na ng DA ang konsepto kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Arraignment sa kasong grave threats ni Vice President Sara Duterte, itinakda sa Quezon City Regional Trial Court ngayong araw. Yung pambalitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Inaasahan ang pagharap ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 para sa kanyang arraignment kaugnay ng 3 counts ng grave threats. Nakatakda ang arraignment alas 8:30 ng umaga ngayong Biyernes, September 11. Sa arraignment, formal na ipapabatid kay Duterte ang mga kasong isinampalaban sa kanya at hihingan siya ng plea kung guilty or not guilty. Una nang sinabi ng kampo ng Vice Presidente na personal siyang dadalo sa proceedings. Una na rin naghain ng higit 300,000 bail ang Vice Presidente para sa 3 counts ng grave threats. Gayunman, nagpahayag siya ng kawalang tiwala sa korte, pulisya at maging sa mga security personnel na nakatalaga para sa kanyang proteksyon. Nag-ugat ang criminal case sa mga naunang pahayag ni Duterte sa isang online press conference noong November 23, 2024. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Apat na retiradong maestradong magsisilbing Amici Curie o Friends of the Court sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol, pisikal na harap sa Senado sa September 16, sina retired Chief Justice Artemio Pangariban at Renato Puno at retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna para magbigay ng kanilang expert advisories. Samantala, magsusumite naman ang legal memorandum si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na naging presiding officer ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sinabi ni Tunggol na mari pa itong mag-imbita ng karagdagang eksperto kung kinakailangan. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, hindi muna ilalabas o ikokomento ng korte ang nilalaman ng mga advisory bago ang formal na presentasyon ng mga ito. Ang mga Senator Judge Anya ay magkakaroon ng unang pagsusuri sa mga sinumiteng written advisory. Sa September 16, iharap ng tatlong maestrado ang kanilang legal na pananaw habang itatala naman sa record ang memorandum ni Davide. Sa petsang yon, tanging ang mga Senator Judge ang maaring magtanong para sa paglilinaw. Pagsapit ng September 23, isasagawa naman ang oral arguments kung saan bibigyan ng pagkakataon ng House Prosecution Panel at Defense Panel na ipresenta ang kanilang panig. Matapos ito, ay boboto ang mga Senator Judge kung pananatilihin o babalik na rin ang ruling ni Presiding Officer Chiz Escudero na 16 na boto ang kailangan para sa conviction.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi napapag-usapan sa Malacanang ang tinatakbo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, bagamat updated si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng mga pangyayari sa bansa, hindi anya tutok ang pansin ng Pangulo sa impeachment. Sinabi pa ni Castro, hayaan na lamang ang prosecution at depensa sa kanilang mga strategiya sa pagpapatuloy ng paglilitis. Samantala, nasa impeachment court na rin anya ang pasya kung ipasasabina si Duterte para umarap sa impeachment trial. Dagdag pa ng Palace Press Officer, nasa diskarte na rin ito ng depensa kung ipapatawag nila si Duterte para tumistigo o humarap sa paglilitis.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Seguridad ni dating Speaker Martin Romualdez tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology ngayong nailipat na sa kanila ang kustodyan dito. Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Masanang magalaman at tiniyak na nitong Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na kanilang tinitiyak ang seguridad ni dating Speaker Martin Romualdez, lalo't itinuturing nila itong high-risk person deprived of liberty. Ito ang inihayag ni BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera makakumpirmahin ito na nasa kustodiya na nga nila ang dating Speaker mula sa pangangalaga ng PNP CIDG. Sinabi ni Bustinera na kanila na natanggap ang commitment order mula sa 3rd Division ng Sandigan Bayan at kanila na itong binabantayan ngayon sa Cardinal Santos Medical Center. Kayunman, sinabi ni Bustinera, nasusundin nila ang iniatas ng korte kung saan mamamalagi sa Quezon City Jail Annex Facility sa Payatas, Quezon City. Itong si Romualdez, matapos na makakuha naman ng medical clearance mula sa mga doktor ng mambabatas sa Cardinal Santos Medical Center. Dagdag pa ni Bustinera, magpapadala rin sila ng mga sariling doktor na sa Cardinal Santos Center na susuri sa kalagayan ni Romualdez habang mananatili pa ito sa ospital. Sakali namang ipag-utos ng korte na ilipat na itong dating House Speaker, isa sa ilalim pa siya sa booking process at risk assessment para matukoy kung saan siyang selda ikukulong. Mayroon ding mga doktor ang BJMP na siyang pwedeng sumuri at merong infirmary ang naturang ahensya para tumingin sa kalagayang medikal na kanilang mga person deprived of liberty. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Interior Secretary John Vic Remulla, malaki ang tiwalang may uwi na sa Pilipinas si dating Congressman Zaldi Co. Mula sa Senado, darito report ni Nympha Asunjon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Kumpiyansa si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na maibabalik sa Pilipinas si dating Congressman Zaldi Co na kasalukuyang pinaninwala ang nasa France. Sinabi ni Remulla na alam na ng pamahalaan kung nasaan nakatira si Co sa France at mahangin ang kanyang nakatakdang biyahe roon ang pagsisikap na may uwi sa Pilipinas ang dating mambabatas. Nang tanungin kung kumpiyansa siyang maisasama pabalik si Ko, sinabi ng kalihim na niniwala siyang nasa likod nila ang batas at mapapatunayan nilang nararapat itong gawaran ng warrant of arrest. Kaugnay nito, sinabi ng SALG na kabilang sa kanyang agenda sa France ang pag-follow up sa kahilingan ng Pilipinas sa Interpol para sa red notice laban kay Ko. Nilinaw rin ng SALG na hindi magkasabay ang kanyang biyahe at pagpunta sa France ng kanyang kapatid na si Ombudsman na Jesus Crispin Remulla. Ayon kay SALG, magkaiba ang kanilang lakad at magkahiwalay silang makikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya. Narito ang bahagi ng pahayag ni SALG Remulla.
9: Hindi kami magkasabay. Ibang lakad na yung lakad ko. That's the agenda. That's the agenda. Not because the agenda. We know where he is. We know the address. We know his house. It's to get him back here. I think the truth and the law is behind us. And I think we can conclusively prove that the warrant of arrest is in order.
8: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Posibleng maresolba bagong matapos ang taon ang mga unang kaso na may kaugnayan sa flood control scandal na kasalukuyang dinidinig sa Sandigan Bayan. Ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong, kung masusunod ang mga tinakdang panahon sa ilalim ng Speedy Trial Act at mga kaugnay na panuntunan ng Korte Suprema, posibleng matapos at mapagpasyahan ang kaso bago matapos ang taon. Sinabi ni Ekong na mabilis ang naging takbo ng unang kasong sinampa ng Office of the Ombudsman nitong November 18, 2025. Anya, nasa defense stage ito kahit na hindi pa lumilipas ang isang taon mula nang maisampa. Kabilang sa mga high-profile na individual na iniulat na naaresto at nakakulong dahil sa kaugnayan sa flood control anomaly ay sina dating House Speaker Martin Romualdez at Senator Jinggoy Estrada.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Walang face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa malakas na pagulan dulot ng habagat. Ito ay sa Malabon, Valenzuela, Quezon City, Caloocan at Navotas, Dagupan, Calasiao at mga Tarem sa Pangasinan, kalumpit sa Bulacan, Minalin, San Simon at Santo Tomas sa Pampanga. Wala ring face-to-face classes sa Dolores Piring Elementary School at Santo Domingo Elementary School sa Mbetsiko, Pampanga. Wala ring pasok sa daycare ngayong araw sa Kibungan, Benguet.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track
10: with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ang pagdiriwang ng Marcos Day ngayong araw sa Ilocos Norte mula sa Malacanang. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Sa Ilocos Norte ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa araw na ito. Ito yung pampangunahan ng 109th na kaarawan ni dating President Ferdinand Edralin Marcos Sr. na tinawag ding Marcos Day. Bukod sa misa ay inaasahang bahagi ng programa ng 109th birthday celebration ng dating Pangulo ang wreath-laying ceremony o pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni Apo Lacay na pangungunahan ng puno ng Ikotimo. Makakasama ng Pangulo sa okasyon si First Lady Liza Marcos, Representative Ferdinand Alexander Marcos, habang inaasahan din si Presidential Sons Simon at Vinnie Marcos, ganun din si Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos. Noong nakaraang taong pagdiriwang ng ng Marcos Day ay binigyan din ng punong ekotibo ang legasya ng kanyang ama, naging paglilingkod, sakripisyo at pagmamahal nito sa bayan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Maritime Industry Authority, inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Transportation na bilisan ang pagtulong sa mga biktima ng nasunog na barko sa Palawan. Yan po ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Patuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawala matapos masunog ang passenger vessel na MV June Astor malapit sa Coron, Palawan. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinaugulang ahensya ng pamahalaan na agad magbigay ng tulong sa mga biktima at kanilang pamilya. Iniutos naman ni Transportation Secretary Banoy Lopez sa Maritime Industry Authority o Marina at Philippine Coast Guard o PCG na paigtingin ng operasyon at bilisan ang ayuda sa mga survivor at pamilya ng mga nawawala at nasawi. Ayon sa paunang ulat, may sakay na 117 pasahero at 17 crew members o kabuang 134 members o 134 na katao o individual ang barko nang magkaroon ito ng emergency habang bumabiyahe mula Baseco, Manila patungong Coron, Palawan. Batay sa pinakahuling datos ng PCG, 48 na ang accounted for, kabilang ang 43 survivor at 5 nasawi, habang 86 pa ang hindi pa matagpuan. Patuloy ang verifikasyon sa passenger manifest habang nagpapatuloy ang operasyon ng PCG, lokal na pamahalaan ng Corona at mga volunteer rescuer. Nagsimula na rin ang investigasyon sa insidente habang may pag-ugnayan ng marina sa insurer ng barko para mapabilis ang tulong medikal, burial assistance at iba pang benepisyo para sa mga biktima. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpaputok umano ng ilang flare ang People's Liberation Army ng China patungo sa isang unarmed aircraft ng Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ito ng Maritime Domain Awareness Flight sa Calayan Island Group noong Setyembre 7. Ayon sa PCG, bago lumapag sa Pagasa Island hinamon sa radyo ang kanilang aircraft ng Chinese forces na nasa Zamora Reef bago pinaputukan ng flare. Naulit ang kaparehong insidente habang dumaraan naman malapit sa Panganiban Reef. Sinabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na nalagay sa panganib ang kaligtasan ng kanilang aircrew dahil sa pagpaputok ng flare sa isang aircraft na nasa himpapawid. Binigyan din ni Gavan na batay sa 2016 Arbitral Award, bahagi ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas, ang Panganiban Reef. Anya, nakita rin ng aircrew ang malaking bilang ng Chinese Maritime Militia vessels sa mga lagoon ng Zamora at Panganiban Reef. Diniyak naman ng PCG Commandant na magpapatuloy ang kanilang Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Giniit ni Senator Riz Ontiveros na walang dahilan para matakot siya sa planong pagsasampa ng libel at cyber libel case laban sa kanya ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Giniit ni Tony Ontiveros matapos i-anunsyo ng abogado ni Kibuloy na si Ferdinand Topacio ang pagsasampa ng kaso laban sa senador at dalawa pang mambabatas. Ayon sa senador, kung tunay na naniniwala si Kibuloy sa hustisya at sa Diyos, dapat nitong harapin ang mga paratang laban sa kanya sa halip na baligtarin ang usapin. Sinabi rin ni Ontiveros na si Kibuloy ang wanted ng United States Federal Bureau of Investigation. Anya, naharap si Kibuloy sa mga kasong may kaugnayan sa human trafficking, sexual abuse at child abuse. Bilang chairperson naman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, pinangungunahan ni Ontiveros ang investigasyon sa umano human trafficking, sexual abuse na sa mga minor de edad, forced labor at iba pang paglabag sa karapatan na iniuugnay kay Kibuloy. Git ni Ontiveros, ang dapat protektahan ay mga biktima at mga kababayang naglalakas loob na magsalita laban sa pastor. Kasalukuyang nakakulong si Kibuloy sa Pasig City Jail habang inaharap naman ang mga kaso sa Pasig at Quezon City Regional Trial Courts. Noong Agosto, Hiniling din ng U.S. State Department ang extradition ni Kibuloy upang harapin ang ilang kaso sa United States na may kaugnayan sa sex trafficking at iba pang mga paglabag.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang nakikitang paglabag sa pulisiya ng Senado si Senate President Sherwin Gatchalian sa personal na pagbiyahe ni Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Gatchalian na wala siyang natatanggap na opisyal na impormasyon kung nakalabas na ng bansa si Cayetano, bagamat kinumpirma ito ng Bureau of Immigration. Ayon sa Senate President, hindi kinakailangang magpaalam o mag-file ng leave ang mga senador para sa personal na biyahe. Kinakailangan lang anya ng opisyal na biso kung official travel na nangangailangan ng travel authority, imbitasyon o paggamit ng pondo ng Senado gaya ng pambayad sa hotel, ticket at staff. Samantala, tungkol naman sa medical leave ni Senator Loren Legarda, sinabi ni Gatchalian na wala itong nakasaad na tiyak na petsa kung kailan matatapos ang leave. Anya, dahil linggo-linggo itong ina-update ni Legarda, depende sa kanyang gamutan at kondisyon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mambabatas mula sa Maynila, umaasang makakabalik agad sa Pilipinas ang magkapatid na Cayetano para sa impeachment trial. Narito ang report ni Melanie Valdo.

0: kailangan ang two-thirds vote para sa hatol na guilty. Sa kasalukuyan, apat na senador ang liban sa mga paglilitis, kabilang sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta na nakadetine kaugnay ng mga kasong plunder. Si Senator Ronald Bato de la Rosa ay nagtatago mula sa arrest warrant ng International Criminal Court, habang si Senator Lauren Legarda naman ay nasa extended medical leave. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kamara, patuloy na sinusulong ang mga reforma sa edukasyon para mapanatili ang magandang rating sa PISA o Program for International Student Assessment. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tiniyak ni House Speaker Faustino D. III na isusulong ng Kongreso ang mga reforma sa edukasyon at suporta sa mga guro upang magpatuloy ang magandang pag-angat ng Pilipinas sa PISA. Para kay D., isang patunay ang improvement sa PISA scores ng Pilipinas sa PISA 2025 na may resulta ang mga reformang ipinapatupad at mga investment ng pamahalaan sa edukasyon. Tumaas ang 17 points ang science, 16 points sa mathematics at 20 points sa reading ang scores ng Pilipinas kumpara noong 2022. Pinasalamatan ni D. si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa patuloy na pagbibigay prioridad at pondo sa sektor ng edukasyon. Nagpasalamat din ng House Leader kay Education Secretary Sammy Angara at sa mga guro na anya ay may malaking ambag sa pagtaas ng learning outcomes sa mga estudyante. Gayunman, iginit ni B na hindi dapat ituring na end goal ang pag-angat ng PISA scores dahil marami pa rin habag sa kalidad ng edukasyon, kakulangan sa classrooms, workload ng mga guro at learning resources na dapat matugunan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Cebu, wagi bilang host ng meetings, incentives, conventions and exhibitions on MICE Conference 2027. Ang balita atin sa atin ni Hazel Esguera.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Muling magiging sentro ng meetings, incentives, convention and exhibitions o MICE industry ang Cebu matapos mapiling host ng MICECon 2027. 13 taon matapos nitong muling idaos ang naturang malaking event ng MICE professionals mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa Department of Tourism Central Visayas, layon ng event na ipakita ang world-class venues, Cebuano hospitalities at kakayahan ng Cebu sa pag-host ng malalaking business events. Matagal nang isa sa mga pangunahing MICE destination ng Cebu na may mga venue gaya ng IEC Convention Center, Waterfront Cebu City at iba pang hotel at convention facilities. Magiging malaking oportunidad ang MICECon 2027 para higit na maipromote ang Cebu bilang premier business and events destination sa international market.
5: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa India, inaasang makakatulong sa diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inaasahang makatutulong sa pagpapabuti ng diplomatikong relasyon ng China at India ang nakatakdang pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa New Delhi para sa BRICS Summit. Ito ang magiging unang pagbisita ng Chinese leader sa India sa loob ng 7 taon. Posible ring magkaroon siya ng pagpupulong kay Indian Prime Minister Narendra Modi upang talakayin ang mahalagang usapin sa pag ng dalawang bansa. Bagamat may mga senyales ng pagbuti ng kanilang diplomatikong relasyon, nananatili namang hamon ang ugnayang pangkalakalan. Kabilang sa mga hamon ang masusing pagsusuri sa mga pamumuhunan, problema sa visa at pagkaantala sa pagpasok ng ilang kagamitang industriyal mula sa China. Dahil dito, ilang malaking Chinese company na rin ang hindi itinuloy ang planong pamumuhunan sa India, kabilang ang BYD at Great Wall Motor. Ayon naman sa mga analyst, maaaring makatulong ang direktang pag-uusap ng dalawang leader, ngunit ang tunay na hamon ay kung paano muling bubuuin ang tiwala at palalakasin ang kanilang ugnayang pang-ekonomiya. Mula sa Happy World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
2: Sa Formula 1 2026 Spanish Grand Prix, tatanghalin sa panibagong race circuit sa Madrid. Ang detalye

0: mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
1: Magpapatuloy ang 2026 Formula 1 World Championship para sa Round 14 na gaganapin sa bagong race circuit sa Madrid para sa Spanish Grand Prix. Target mulit na Mercedes na dominahin ng karera sa Madrid sa paunan ng championship leader na si Kimi Antonelli at ng kanyang teammate slash rival na si George Russell. Nice naman ang McLaren at Ferrari na makabawi at makapagtala ng strong finish upang mapaigting ang kanilang posisyon sa Constructors' Championship. Natakda ang qualifying session bukas para sa Spanish Grand Prix dakong 10 p.m. Philippine Time, samantalang ang race day ay nakaschedule at 9 p.m. sa Linggo Philippine Time. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
4: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pag-collecta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
5: Matagal na may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang isa sa katuparan. Ito ang binigyan-bigyan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para maresolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
6: We already have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimula.
5: Tugnan ito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na rin pag-update dito, lalo na bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
7: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So, ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans, ng 18 major river basins.
5: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
7: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
5: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
8: Sa palagay ko, ang Bansang Muro election ay malaking makakatulong na makapagpili sila ng tunay na leader para sa ikauunlad ng Bansang Muro at para sa kapayapaan sa kanilang mga pangailangan sa peace and order at sa makakatulong din ito sa kapayapaan ng ating bansa.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Trabaho at serbisyo para sa bayan sinagawa sa Bontoc. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontoc. Narito ang report ni Donalyn Balio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Donna.
11: Isinagawa kahapon sa Provincial Plaza Bontoc Mountain Province ang trabaho at serbisyo hatid sa bayan 2026 bilang bahagi ng paggunita sa ika-126 na Philippine Civil Service Anniversary. Halos 20 tanggapan ng pamahalaan ang naghatid ng trabaho at serbisyo sa publiko. Kabilang dito ang mga bakanteng posisyon sa MPSU, Department of Education, Bureau of Jail Management and Penology, LGU Bontoc at Department of Public Works and Highways, gayon din ang mga scholarship at skills training mula sa TESDA, DOST at OWA. Inialok din ang libreng legal assistance, police clearance, PhilHealth Yakap Registration, serbisyong pangkalusugan, toll, SSS at pag-ibig programs, libreng gupit, kadiwa at iba pa. Samantala, idiniklara ngayong araw, September 11, bilang special non-working day sa Cordillera upang bigyan daan ang paggunita sa SIPAT anniversary o cessation of hostilities na simbolo ng pagtatapos ng armadong labanan at sa adhikain para sa autonomiya sa Cordillera region. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavizbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Paghanda para sa barangay at sangguniang kabataan elections, tuloy-tuloy na sinasagawa ng Camalac Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Verna Beltran.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Verna.
12: Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Commission on Elections Region 1 para sa barangay at sangguniang kabataan elections 2026 sa kabila ng usapin sa posibleng pagpapaliban ng halalan. Ayon kay Region 1 Regional Election Director Attorney Reddy Balabar, umiikot na ang mga election officer upang inspeksyonin ang mga voting center sa Ilocos Region at tiyaking maayos ang mga paaralang gagamitin sa papalapit na halalan. Inihahanda na rin ng Comelec Region 1 ang mga electoral board na magsisilbi sa BSKA. Sinabi ni Balabar na kailangan ipagpatuloy ang paghahanda upang hindi mabigla ang Comelec sakaling magkaroon ng ibang senaryo, kabilang ang hindi pagpirma sa panukalang batas para sa pagpapaliban ng halalan o pagkakaroon nang legal na question dito. Ayon sa opisyal, patuloy lamang nilang isinasagawa ang mga kinakailangang paghahanda habang hinihintay ang magiging final na result. resulta sa panukalang batas. Umaasa rin si Balerbar batay sa pahayag ng COMELEC chairperson na magiging malinaw ang usapin sa schedule ng halalan ngayong ikalawang linggo ng Setyembre. Kabilang din sa maisinasagawang paghahanda ang mga bagong voting arrangement gaya ng mall voting at accessible voting center para sa ilang botante. Sa kasalukuyang calendar ng COMELEC, nakatakda ang BSKA sa November 2, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Solar-powered cold storage facility mula sa Department of Agriculture dumating na sa Naga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang atid ni Myra Revilla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Myra.
13: Dumating na ang Solar-Powered Modular Cold Storage o CSF mula sa Department of Agriculture, Bicol, para ilaan sa high-value crop sector ng Naga. Ang equipment ay i-install sa City Nursery sa Barangay Carolina, Naga City. Ang pasilidad na ito ay malaking suporta sa vegetable and cut flower growers ng Barangay Carolina, Pacol, Panikwason, San Isidro at iba pang agricultural barangay dito sa Naga. Matutulungan ito na makapag-produce ng dekalidad na produkto. Mababawasan ang pagkalugi matapos ang anihan at lumaki ang income ng mga magsasaka. Samantala, ang CSF ay to-turnover sa LGU Naga sa buwan ng Oktubre. Mamamahala sa operasyon ang Agricultural and Biosystem Engineering ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kaso ng African swine fever na itala sa San Jose Occidental, Mindoro. Pagpapatupad ng biosecurity measures, pinaig dingya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atid ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Tom!
14: Naitala ang panibagong kaso ng African Swine Fever o ASF sa bayan ng San Jose Occidental, Mindoro. Ayon sa pamanid ng lokal na pamahalaan, naglabas sila ng paalala sa publiko upang protektahan ang industriya ng baboy sa kanilang bayan. Kabilang sa mga paalala na kanilang inilabas ay ang mahigpit na magpapatupad ng biosecurity measures tulad ng paglilinis at pagdisinfect ng kulungan at mga gamit, paglalagay ng foot bath at paglilimita sa mga tao maaaring makapasok sa mga alagang baboy. Kaugnay nito, nagsagawa ng pagpupulong ang 74 na hog raiser sa bayan ng San Jose na naglalayong maibahagi ang kasalukuyang kalagayan ng industriya ng baboy, lalo na't kumpirmado ang positibong kaso ng ASF sa Barangay Central, San Jose. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
15: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito ang mga reports mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. LGU ng St. Bernard sa Southern Leyte, naglaan ng pasilidad para sa Philippine Coast Guard. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang balitang atin sa atin ni Rhea Micate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Rhea.
18: Naglaan ang pasilidad ang lokal na pamayaan ng St. Bernard Southern Leyte para sa Philippine Coast Guard o PCG na matatagpuan sa Municipal Fishport area ng Payan. Tinagap ng PCG ang bagong tanggapan para sa kanilang substation. Hinahakbang ng LGU panghigit na mapalakas ang koordinasyon at pagtutulungan para sa maritime safety. Kasama si Special Assistant to the Mayor for Barangay and Community Affairs, Irvin Cabales, pinigyang din ang kahalagahan ng presensya ng PCG sa lugar para sa kaligtasan ng mga baypayin, maging isda at buong komunidad. Inaasahang makatutulong ang bagong pasilidad sa mas mabilis na pagtungon at mas epektibong pagpapatupad ng mga hakbang para sa kaligtasan sa karagatan. Patuloy ding pinatitibay ng LGU at PCG ang kanilang pagtutulungan para sa isang mas ligtas at protektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Rhea Micate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Trade and Industry at ang local government unit nagbukas ng One Town One Product o Otop Hub sa Ahuy, Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang report ni JP Harvas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: JP.
19: Formal nang binuksan ng Department of Trade and Industry o DITI Iloilo kasama ang pamarang bayan ng Ahuy ang One Town One Product o Otop Hub sa Ahuy, Iloilo. Layunin nito na bigyan ng mas maraming oportunidad sa pagtitinda ang mga MSME sa naturang bayan. Makikita at mabibili rito ang iba't ibang produktong gawa mismo sa Ahuy tulad ng tuyo, pukso, crab paste, cassava cake, banana chips at purple rice. Ang Otop Hub ay magsisibing permanenteng lugar para sa mga lokal na producer upang maibida at maibenta ang kanilang mga produkto. Ang paglunsad ng Otop Hub ay isinagawa kasabay ng pagbukas ng Ahuy Business Park, isang bagong commercial center na inaasahang magbibigay ng karagdagang oportunidad sa negosyo at pamumuhunan sa naturang bayan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Assessment para sa posibleng cloud seeding kontra sa El Nino, sinagawa sa Davao de Oro. Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Naritong report ni Sheila Lisondra Celosia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sheila.
20: Nagsagawa na ang Bureau of Soils and Water Management ng Joint Area Assessment for Pre-Cloud Seeding Operations sa Compostela sa Davao de Oro bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang epekto ng El Nino sa agrikultura. Pinangunahan ng BSWM ang pagsusuri sa pakipagtulungan ng National Irrigation Administration, Irrigation Management Office sa Davao de Oro, Department of Agriculture Davao Region, Municipal Agriculture Office ng Compostela, at Provincial Agriculture Office ng Davao de Oro. Layunin ng pagsusuri na matukoy ang mga lugar na maaring isailalim sa cloud seeding, masuri ang kasalukuyang kondisyon ng masakahan at watershed at makalikom ng teknikal na datos para sa mga hakbang laban sa tagtuyot. Tinalakay rin ang paghahanda para sa susunod na cropping season, posibleng epekto ng tagtuyot sa ani, paggamit ng diversified cropping system at kasalukuyang kalagayan at limitadong supply ng tubig para sa irigasyon. Sinuri rin ang lawak ng pinsala sa mga pananim at yugto ng paglago ng mga ito bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa produksyong agrikultural. Ayon sa mga ahensya, mahalaga ang patuloy na koordinasyon ng BSWM, NIA, DA at mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang kandaan sa tagtuyot, maprotektahan ang mga irrigation system at masuportahan ang mga magsasaka dito sa Davao Region. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Gender and Development Office ng Lanao del Sur nagsagawa ng school-based youth health drive. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atin sa atin ni Malik Mambuway.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Malik.
1: Nagsagwa ang provincial government to Plano del Sur sa pamamagitan ng provincial gender and development o PGAD office ng school-based youth health drive sa bayan ng Pagayawan. Isinagawang aktividad sa pakikipagtulungan sa municipal government to Pagayawan na nakatulong sa pagpapalakas ng kalaman at kamalayan ng mga kabataan hinggil sa edukasyon, reproductive health at HIV or AIDS prevention. Pinangunahan ni PGAD Office Spokesperson Alia Kibed-Lukman ang aktividad kung saan binigyan din niya ang kahalagan ng youth empowerment. Kasabay nito, kinilala rin niya Lukman ang mahalagang papel ng mga guro bilang bahagi ng pagbunita sa National Teachers Month. May team ng Educated Youth, Healthy Future, Empowering Pagayaman Students through Education, Reproductive Health, and HIV or AIDS Awareness. Dinaluhan ng 500 estudyante mula sa Pagayaman National High School o Municipal Elementary School at Lenindingan Central Elementary School. Samantala, nagpabot ng pasasalamat si Mayor Khalid Apolaw at nangakong susuporta ng munisipyo ang mga inisiyatibang naglalayong mapaunlad at mapalakas ang kakayahan at kalusugan ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuway, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa mga inyong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Biyernes, September 11, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
22: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
24: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
25: Maganda man takbo.
24: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
22: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
26: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
22: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
27: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
22: Sa buong bansa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan inaalagaan, ang kabuhayan pinalalago at ang pagbabago nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikwas ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Biyernes, TGIF, thank God it's Friday, September 11, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Tayo po'y napapakinggan ang sabayan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Mapapanood naman ng sabayan din sa mga live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. 8 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Pambungad natin ngayong Friday morning ang traffic update direct mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
6: Good morning, SI ko sa mga alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound dito lamang po sa may New York Cubao nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang dito na po sa may bahagi naman ng Connecticut. Pag-akyat din na Ortigas sa flyover, muli tayo makakaranasan ng moderate traffic hanggang sa may Shaw Boulevard. Moderate traffic din sa may Estrella sa Makati, papunta naman ng Buendia. Pag lagpas ng Buendia sa may Pasay Road, yan po nagkakaroon muli tayo ng moderate traffic patungo naman ng Magallanes at Pasong Tamo Extension. May bahagyang pagbagal ding nararanasan sa may tramo sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA, unti-unti na rin bumabagal ang daloy ng mga sasakyan dyan po sa may Park Avenue hanggang Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin dito naman sa may Magallanes patungo ng Buendia MRT Station. At pagdating naman dyan sa may Rilayan sa Mandaluyong, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating yan ng Ortigas MRT Station. At nagkakaroon na rin tayo ng bahagyang pagbagal dyan naman sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang sa may Santolan bago umakyat ng flyover. And after naman ang Santolan, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang magkabilang direksyon ng Katipunan, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng Eastwood, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Green Meadows. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan pagdating na po ng Tiendisitas hanggang Bagong Ilog. Samantala, northbound naman ng C5 dyan po sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At masusundan ang pagbagal pagdating na ng Libisa Flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Sa may Commonwealth Avenue naman, yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas lamang po ng moderate traffic paglagpas po ng dito sa may Fairview Center Mall hanggang unti-unting babagal po yan hanggang dito na sa may Doña Carmen. Pero pagdating ng Don Fabian, dyan po mabagal na ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Commonwealth Market. And after ng Como Market, light traffic na towards sa Elliptical Road. Samantala, number coding natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0. Bawal nga kayong bumiyahin mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
5: Thank you, Charlie Nozares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Jennifer Gulmatico, good morning. Sean Kyle Flores, good morning. Salamat sa inyong pakikinig at panonood sa ating pong programa. Ito ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Mga kaibigan, maigpit na seguridad pinatutupad diyan po sa paligid ng Quezon City Regional Trial Court.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Detalye, hatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
7: Alan, ipinatutupad nga ngayon itong mahigpit na security measures sa paligid ng Quezon City Hall of Justice para sa nakatakdang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kinaharap na tatlong counts ng grave threats. Nakatakda itong arraignment, Alan, ng QC Regional Trial Court Branch 98 alas 8:30 mamaya. At mula alas 6 nga kanina umaga, pagdating natin dito, napansin na natin ang malaking presensya ng mga police personnel mula sa QCPD sa paligid ng QC Hall of Justice. Masusi rin sinusuri yung mga sasakyang dumadaan dito sa gusali habang nilagyan na rin ang plastic barriers yung kalsadang papasok ng Hall of Justice, at isinira na rin itong Gate 4 ng Quezon City Hall na malapit dito nga sa Hall of Justice. Una nang tiniyak ng NCRPO ang seguridad ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang arraignment kayong araw. Alan, ang sitwasyon naman dito ngayon, ganun pa rin, mahigpit ang seguridad. Kapansin-pansin natin, no, puro mga babaeng police mula sa QCPD yung nandito sa may mismong entrada ng Hall of Justice. May mga nakikita na rin tayong ilang mga supporters ni VP Sara Duterte na nandito at nakaabang para sa pagdating ng Vice Presidente. Yan muna, Alan, ang pinakahuling update mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas. Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Mary.
7: Yes, Alan.
5: Hindi naman umuulan dyan sa gawin ng Quezon City Hall ngayon?
7: Well, makulimlim ang panahon, Alan, at basa ang kalsada. Kaya talaga nagbabadya pa rin, no, yung pag-ulan. Kaya yung mga nakita natin, ibang mga kasamahan natin, mga may mga daladala pang mga payong pa rin. No? Pero yun nga, mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad dito, at makulimlim talaga ang panahon. Mula pa yan kanina, alas 6 ng umaga, pagdating natin dito.
5: Okay, thank you. Thank you so much, Mary.
7: Balik sa inyo sa studio, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Si Mary Ann Bastasa, nakatutok po dyan sa Quezon City Regional Trial Court. Meron tayong 14 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: September po ay Philippine Civil Service Month. At ngayong taong ito, 126th anniversary ng Philippine Civil Service. At marami pong mga aktibidad na nakahanay para sa ating mga civil servants. At marami ring mga inihandang aktibidad ang Civil Service Commission. Ito, pakinggan at panoorin po natin itong special feature mula sa Civil Service Commission.
8: For 126 years, the Philippine Civil Service has stood at the heart of nation building, serving with compassion, integrity, and excellence. This September, we highlight the enduring legacy of the Lingkod Bayani with the celebration of the 126th Philippine Civil Service Anniversary. We celebrate every Filipino public servant through the Civil Service Commission's rallying call and PCSA's theme, Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso, Dangal, at Galing para sa Bayan. Guided by three defining pillars, Puso sa Serbisyo, Dangal sa Tungkulin, and Galing sa Paglilingkod, we continue transforming public service into one that is compassionate, ethical, innovative, and future-ready. We begin by strengthening the heart of public service. On September 13, 2026, thousands of government employees, private citizens, families, and partners will gather at the Quirino Grandstand in Pasay City alongside participants in key cities across the country for the Lingkod Bayani Run 2026. Stride as one, serve the nation. More than a fun run, this nationwide event promotes wellness, unity, and civic engagement while supporting the CSE's Pamanang Lingkod Bayani program, honoring government workers who died in the line of duty and assisting their families. For the whole month of September, government employees nationwide can enjoy exclusive discounts, special offers, freebies, and service privileges through the Lingkod Bayani Rewards Program. Available in participating government agencies and private establishments across the country, This month-long initiative recognizes the invaluable contributions of Filipino public servants while strengthening partnerships in support of public service. Recognizes environmental stewardship as a concrete expression of responsible and values-driven public service. The CSE will partner with Department of Environment and Natural Resources, Department of Education, Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government for the establishment and management of the Luntiang Puok Bayan. This initiative aims to establish and sustain designated tree sanctuary sites as platforms for climate action, ecological restoration, and environmental education, among others. Integrity means making public service more accessible to every Filipino. From September 7 to 11, 2026, the Trabaho at Serbisyo Hatid sa Bayan brings government closer to every Filipino through various CSE-designated venues nationwide. Citizens can conveniently access employment opportunities and frontline government services and information, all in one integrated public service platform designed to make government more accessible and responsive. The future of public service begins with the youth. Through Tinig at Panulat para sa Lingkod Bayani, a nationwide essay writing and oratorical competitions, high school and college students nationwide are invited to showcase their vision of compassionate leadership, ethical governance, and excellence in public service. Excellence inspires us to reach even greater heights. On September 17, 2026, the country's most talented government chorales will take center stage at the Manila Metropolitan Theater for the Himig Lingkod Bayani. This nationwide government chorale competition celebrates creativity, teamwork, and artistic excellence, showcasing another remarkable side of the Lingkod Bayani. As part of its rewards and recognition program, the CSE will hold Pagpupugay, Parangal para sa Lingkod Bayani, the awards rights for the 2026 Gawad Lingkod Bayani. During this prestigious event, the President of the Republic of the Philippines formally confers national honors upon outstanding public servants whose dedication, integrity, innovation, and excellence have strengthened public trust and transformed lives across the nation. The 126th PCSA celebration culminates on September 30, 2026 with the Pasasalamat program held at the CSE Central Office and CSE Regional Offices. This closing event honors partner agencies, volunteers, stakeholders, and collaborators whose invaluable support contributed to the success of the anniversary celebration and strengthened citizen-centered governance throughout the country. As an added incentive for participation, government employees who join any CSE-organized activities conducted during non-working days may be granted one-day compensatory overtime credits. This benefit recognizes the time and dedication of public servants who actively support the 126th PCSA celebration. Every service rendered, every community reached, every life transformed. Together, we celebrate 126 years of public service excellence. Because every public servant is a Lingkod Bayani. Join us this September as we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko! 738 AM!
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 22 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Habang ginugunita pong 126th Philippine Civil Service Anniversary, meron pong Lingkod Bayani Run. Ito hindi lamang basta karera sa pagtakbo. Ito ho ay nagpo-promote ng wellness, ika nga, habang sinusuportahan ang pamanang Lingkod Bayani Program na nagbibigay po ng kaukulang parangal sa mga public servants na gumagawa ng kanilang sakripisyo na sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Sabi nga ng CSC, this year we run with purpose. Sa ilalim po ng temang Stride as One, Serve the Nation. Abot po sa 15,000 runners ang magtitipon-tipon para sa NCR leg. Ha? Yan ho'y magaganap sa araw ng Linggo, September 13, 2026 sa Quirino Grandstand. Every step celebrates service. Every stride honors a hero. So yan po ang fun run na pangungunahan po ng Civil Service Commission sa Linggo, September 13. Isa ho sa mga aktibidad na nakahanay kaugnay ng 126th anniversary ng Philippine Civil Service. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 24 minutes na makalipas po ang 7 a.m.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
5: Full government response kasunod ng insidente ng MV June Aster. Yan po yung ferry boat, ha? Na nasunog. Yun. Oho. Maigpit na tinututukan po ng Department of Transportation at ng Marina.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye atin sa atin ni J-Mark Dagala. J-Mark.
10: Kosalan, magandang maga. Maigpit na tinututukan ng Department of Transportation at ng Maritime Industry Authority ang nagpapatuloy na search and rescue operation sa 80 individuals mula sa nasunog na MV Aster sa Coron, Kapalawan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, tungkol ito sa ata si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na at sa mga sa lahat ng kinaukulang ahensya na kagiyat na kumilos at ikasa ang tulong para sa mga biktima at kanilang pamilya. Pinatitiyak niya ng Pangulo na hindi dapat maantala ang rescue relief at pagpapanagot sa mga responsable na nagresulta naman sa malaking na insidente. Kasunod niyan ay inatasan ni Lopez ang Marina at ang Philippine Coast Guard na paigtingin ang ground operation sa Coron at agad na ibigay ang tulong sa mga nakaligtas gayon din sa pamilya ng mga nasawi gayon din ng mga nawawala. Nakikipag-ugnayan na rin ang Marina sa Western Guarantee Corporation na siyang insurance company na nasunog na barko para madaliin ang pagbibigay naman ng burial assistance, medical reimbursements at crew liability payouts. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, J-Mark Dagala. Oras natin, mga kaibigan sa buong Pilipinas, meron na hong 26 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Sama-sama tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko hanggang mamaya pong alas 8 ng umaga. Maya-maya makikibalita naman tayo dito po sa Office of the Civil Defense sa gawi naman ng karaga. Kung dito sa Luzon, dito sa Metro Manila, halimbawa dyan sa Central Luzon, ang matinding concern natin ay yung malalakas na pag-ulan na sanhi ng habagat na nagiging dahilan din ng pagbaha sa ilang lugar. Doon naman po sa karaga ay iba. Ramdam na ramdam doon ang El Nino. Doon sa Caraga, may mga areas po na matindi ang tagtuyot. Mamaya pag-uusapan ho natin yan with the Office of Civil Defense. Makakausap natin ang spokesperson ng OCD Caraga, si Carlo Boneto Becerra. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Pag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
12: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Riklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya maamagpuan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo!
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron pong 29 minutes na makalipas ang 7 AM. Hingi muna tayo ng update sa OCD Caraga. Makakausap natin, mga kaibigan, ang kanilang spokesperson. Regional spokesperson ng OCD Caraga, si Carlo Boneto Becerra. Sir, magandang umaga po.
13: Yes, Sir Alan, good morning and good morning sa ating mga tagapakinig

0: init, matinding tagtuyot, sir.
1: Yes po, effects po ito ng nating El Nino dito sa region po.
0: Mm-mm. Okay. And halimbawa, dyan sa Dinagat Islands, kumusta naman ang pagpaparating natin? Halimbawa, may mga request ba na kailangan sila, halimbawa, mga ano, inuming tubig at iba pa, considering na mataas ang temperatura dyan sa inyong lugar, sir?
1: Yes, Sir Alan, no, una kasi nag-declare ng state of calamity yung province of Dinagat Island and agad po nag-request sila ng tulong dito sa ating opisina.
0: Opo.
1: Priority na request itong mga inuming tubig. So noong September 3, nagpadala tayo ng initial delivery of drinking water, naka-bottled water po ito.
0: Mm.
1: Around 10,800 bottles po of 6.6 liters ng tubig. And also noong September 9, nagpadala tayo ng additional batch around 16,200 po, 6.6 liters pa rin po. Ngayon po, nasa Dinagat Island na yung team para sa distribution doon sa mga apektadong mga communities po.
0: Opo. Sir Carlo, matanong ko kung, di ba, kung nagiging concern ang inuming tubig dyan sa Dinagat Island dahil sa matinding tagtuyot, ano ba yung mga primary sources ng tubig? Lalo na yung inuming tubig doon mismo sa island province ng Dinagat, sir.
1: Based po dun sa information na nabigay nila is yun pong source of water nila is mostly mga balon and mga river po. Kaso nga po dahil sa nararanasang tag-init, it's I think more than a month ng init dito sa region.
0: Opo.
1: Unlike kasi dyan sa Luzon na palaging umuulan.
0: Umuulan naman,
1: opposite
0: yes.
1: Yung,
0: uh-huh.
1: Opposite yung nangyayari ngayon kung dyan sa inyo ang daming tubig. Dito sa amin sa rehiyon sa Caraga, wala kaming tubig ngayon. So, yung mga sources of water nila dun sa island is natuyo na. So, that's why priority na nirequest talaga nila is itong mga inuming tubig po.
0: Opo. At paano natin pinapadala dun sa island province, Dinagat Island, itong supplies na ito, tubig and other goods? Itong ba ay sa pamamagitan ng biyahing dagat o nakakalipad naman ng maayos ang mga choppers, halimbawa, patungo ron, sir?
1: So far po, ni-utilize po natin itong mga cargo forwarding po natin dito sa Butuan. By land po, then tawid dagat, via Roro po to Dinagat Island. Malapit lang naman yung Dinagat Island. It's 3 hours Roro travel lang naman po. Kahapon, dumating yung tatlong wing van natin. Ito yung sa second batch. Ngayong umaga naman po, dumating yung additional 3 wing vans natin dun sa Dinagat Island. To turn over po natin ito dun sa provincial DRRM office ng Dinagat Island. And sila na yung magdi-distribute. Magdepende din po sa allocation per municipalities na bibigyan po nila ng mga ayuda po.
0: Opo. Sa kasalukuyan, hindi ko alam kung hawak mo ngayon yung data, kumbaga, ano. Ilan more or less ang population ng Dinagat Island sa kasalukuyan, sir?
1: Hindi ko po ngayon hawak yung official data ngayon, pero ipo-forward ko po sa inyo kung ilan talaga yung total population and yung affected population ngayon dun sa isla.
0: Mm-hmm.
1: Pero we're expecting po na malaki kasi yung declaration nila ng state of calamity
0: yun po,
1: is
0: opo.
1: Province-wide po. So meaning po, more than half of the population sa island is affected na po dun sa ating kakulangan sa tubig dun sa isla po.
0: Okay. Nabanggit mo rin, Sir Carlo, na ang Butuan City mismo nag-declare na rin ng state of calamity. Sir, ano naman po ang matinding pangangailangan sa kasalukuyan ng Butuan City sa kanilang pagdedeklara ng state of calamity, sir?
1: So far po, naghihintay pa rin po kami ng request from the city government of Butuan if they will ask help from the Office of Civil Defense. But as of the moment po, yung primary needs din talaga ng mga communities dito sa city of Butuan is yung tubig. Actually, yung main source of water dito sa Butuan City, yung Tagibo Watershed, is tuyo na po. So wala na pong source yung water district dito, nagre-rely na lang sila dun sa mga secondary source nila, yung mga deep well nila, but it's not enough to provide water supply sa mga residente dito sa Butuan. That's why yung iba kumukuha na dun sa

0: mga next municipalities in Buena Vista and RTR that's para lang makasustain sa mga needs ng tubig dito sa pang-araw-araw po.
1: Okay. So sa city ng Butuan, meron pa rin mga natatap na mga deep well. Yung water cooperative dyan para makapag-distribute ng tubig na kinakailangan ng mga residente, sir.
0: Yes po. Meron pong mga deep well pero dito na po yan sa mga mountains area ng Butuan City po. Part pa rin po ng Butuan City but yung mga main source talaga na nagsusupply dito sa city proper and other urban barangays po, medyo wala na talagang supply ng tubig po.
1: Mm. And you mentioned na yung mga katabing mga karatig bayan ng Butuan ay kumukuha na rin sila ng tubig from there, sir.
0: Yes po, yung mga residente para just to survive or para matustusan yung mga pangangailangan nila ng tubig sa pang-araw-araw, ayun, may initiative na sila na naghahakot ng tubig doon sa mga kalapit na munisipyo dito sa Butuan City. Kasi yung water district talaga ngayon, walang mabigay na tubig sa kanilang mga gripo.
1: Mm-hmm. Okay. And itong tubig coming from nearby areas ay maitatransport naman sa pamamagitan ng mga tanker, panlupa, mga tanker ng tubig through road systems natin, sir.
0: Yes po, yung city government po natin nagpo-provide po ngayon ng mga water tankers. Yung ginagawa nila dito sa mga urban barangay sa City of Butuan is water rationing. Yung iba, may mga private companies din na nagpapahiram ng kanilang mga water tanker para ma-sustain. And also yung ating BFP, tumutulong na rin po mag-supply ng tubig sa mga affected areas dito sa mga urban barangays po ng Butuan City po.
1: Ayun. And well, generally speaking, so paano ang Caraga region ay talagang nakakaranas ng matinding tag-init sa kasalukuyan, Sir Carlo?
0: Yes po. Actually, we're monitoring pa rin po with other provinces kasi parang may mga affected provinces na rin po kaming naririnig na possible magdi-declare sila ng state of calamity to utilize po yung calamity fund nila para matulungan yung mga apektadong komunidad dahil dito sa mga sa tagtuyot po.
1: Mm-hmm. Okay. So, Sir Carlo, nako, salamat ng marami ha, sa mga update na ito. So, na galing sa inyo dyan sa OCD Caraga. Aha. At so ika nga eh, sa ngayon, kaya namang from your engine sa Caraga ay yung supply ng malinis at inuming tubig ay manageable naman kahit papano at nakakatulong yung ibang mga areas na hindi masyadong apektado, sir.
0: Yes po, may mga areas pa rin po tayo na abundant ng water supply. So yung mga communities, yung mga residente natin dito sa mga apektadong lugar, doon kumukuha. Pero medyo ngayon po, nahihirapan din tayo kasi nga sa OCD, yung supply natin ng tubig na pinadala sa Dinagat Island is galing pa yun ng Davao.
1: Mm.
0: So yung pinakamalapit sana na kukunan namin tubig, yung supplier is from Cagayan de Oro, but in Cagayan de Oro, wala na silang supply. That's why we resulted to have our supply sa Davao City kinuha. So, medyo costly siya kasi yung transportation cost, but we're still managing na ma-utilize yung quick response fund namin para makapagbigay naman ng agarang tulong sa ating mga apektadong communities. Ngayon po kasi yung ating Caraga Emergency Operation Center, naka-blue alert na tayo. That's why we're allowed to use our quick response fund.
1: Opo.
0: Para matulungan itong mga apektadong mga LGUs dahil sa epekto ng El Nino po.
1: Yes, sir. Okay. Sir Carlo Boneto Becerra, thank you so much po sa mga update diyan po sa OCD Caraga, sir.
0: Yes, Sir Alan. Thank you very much also and maraming salamat po sa pagtawag.
1: Thank you. Good morning, Carlo. Si Carlo Boneto de Becerra, regional spokesperson po ng OCD Caraga.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: So, for this coming first parliamentary election, it can help our country to progress. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mamamayan upang bumoto at pumili ng karapat-dapat na leader sa ating bansa. And as a police officer, we can help also by ensuring the safety of the voters and patas lang po.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama ho tayo hanggang alas 8 ng umaga. At sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin si Commodore Noemi Quiabiab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Commodore Noemi, ma'am, magandang umaga po.
13: Yes, Sir Alan, magandang umaga po at maraming salamat po sa opportunity.
1: Yes, ma'am, hingi lang kami ng update dito po sa search, sa rescue and retrieval operations. Kaugnay po nitong mga pasahero ng nasunog na MV June Aster Ferry dyan sa karagatan ng Palawan, ma'am. Please.
13: Yes, una-una Sir Alan, mag-update lang po tayo sa records na meron po tayo ngayon.
1: Opo.
13: So as we speak, we have 43 survivors, 5 casualty, and from the yesterday's data na 86 of potential missing, ngayon po Sir Alan ay 84. Yung ibinawas po na dalawa, kahapon ay meron pong dalawang pasahero na nasa manifesto na accordingly po ay hindi daw po nakasakay that time. Kaya ngayon po, Sir Alan, ibinawas po natin itong dalawa from the reported potential missing po. So we are now down to 84.
1: 84 ang still missing sa kasalukuyan.
13: Yes, tama po kayo, Sir Alan.
1: 43 ang survivor at mayroon pong 5 fatalities.
13: Tama po kayo, Sir Alan.
1: Ayun. Okay. Initial investigation, of course, although ongoing po, of course, ang search and rescue operations. Ano ang posibleng naging dahilan nung pong pagkasunog ng ferry, Ma'am Noemi?
13: Sir Alan, yan po ang atin pong titingnan. Kaya napaka-importante po talaga na mapasok po na atin pong mga tauhan itong barko. Ang intention po ngayon, Sir Alan, because we have the vessels now in the area,
1: opo,
13: dumating na rin po ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, ang 9702 po natin. So ngayon po ang intention is susubukan po natin pasukin itong barko. We will be conducting a firefighting operation dahil as of 6:30, base po yan, mm-mm, sa huling video na i-forward po sa atin galing sa ground,
1: opo,
13: ay halos as significant pa rin po yung usok na lumalabas po sa iba't ibang bahagi po ng barko. So dadahan-dahanin po natin, Sir Alan, ang pag-penetrate dahil again, we are also talking about the safety,
1: opo,
13: of our,
1: yes,
13: responders and,
1: yes,
13: wala pa rin po tayo actually idea, Sir Alan, kung ano po ang sitwasyon ng loob ng barko. So yan po ang atin pong titingnan, dadahan-dahanin po natin. So the intention now is we will be conducting the firefighting operation in the forward accommodation of the vessel hanggang pababa po doon sa may cargo deck.
1: Mm-hmm. So ibig sabihin,
13: and then susuyuri na rin po natin ngayon, Sir Alan. Dadahan-dahanin na,
1: opo,
13: rin po natin.
1: Ayun, ika nga, as soon as the situation would permit ay unti-unting papasukin ng mga tauhan ng PCG yung mismong barko, ma'am.
13: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Actually, kahapon, sinubukan din po natin magpalipad ng ating helicopter, no, para makikita po natin yung kabuuan,
1: opo,
13: yung aerial picture po ng area. However, hindi rin po kagandahan yung panahon kahapon, kaya hindi rin po nakaproceed yung ating pong helicopter. So, as probably today po, weather permitting, ma-deploy na rin po natin habang isinasagawa po yung ating intensyon na makapag-firefighting operation dito sa MV Junester po.
1: Ayun, okay. At sa ngayon, wala naman bang nakitang mga traces halimbawa ng mga fuel na maaring kumalat doon sa karagatan sa palibot ng nasunog na vessel, ma'am?
13: Hanggang ngayong umaga, Sir Alan, wala pong reported na oil sheen or oil spill sa area po. And we are constantly monitoring po. Nakaready naman po ang Philippine Coast Guard. We have this oil spill equipment on board.
1: Opo.
13: So in case na meron po tayo makikita, ay madali po tayo makakapag-deploy ng ating mga equipment.
1: Okay. Yes, ma'am. Commodore Noemi Kebiab, ma'am, salamat po ng marami sa mga updates tungkol dyan mula sa Philippine Coast Guard, ma'am.
13: Yes, Sir Alan. Maraming salamat din po at magandang umaga po.
1: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard, Commodore Noemi Kayabiab.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 49 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sabayang napapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impila ng Presidential Broadcast Service. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
14: Ang taginting ng FM.
9: At lakas ng AM.
14: Sa iisang himpila.
9: Pinagsanib na puwersa.
14: Para sa mas malawak.
9: Mas maraming mararating.
14: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
9: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: World News in 5.
17: Ang inyong institusyon.
18: Sa Philippine Sports Podcast.
19: Ipapagawa.
15: papahuli sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 impormasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
18: Sports Radio. 918.
19: Radyo Magazine. 1278.
20: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
22: Mapapakinggan na
23: sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3.
25: Radyo Pilipinas World Service.
26: Sports Radio.
27: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
28: The AM and FM Collab.
29: Sa Capital 104.3 FM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Pilipinas.
32: And Capital 104.3 Collab.
33: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Publiko.
36: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 51 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Narito muna ang weather update direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
37: Radyo Pilipinas Weather.
1: Iatid sa atin ni Lori De La Cruz. Lori, good morning.
38: Good morning at sa lahat ng ating mga tagapakinig, kasalukuyan, malalakas na pag-ulan pa rin ang pwedeng maranasan dito sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales at sa Bataan. Samantala dito sa Metro Manila, sa natitirang bahagi pa ng Luzon, sa Western Visayas at sa Northern Samar, light to moderate rains naman po ang pwede nating ma-experience today. So saan man ang lakad natin, huwag pa rin kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan. Samantala, ngayon nga po wala po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. Habagat po talaga ang nagdudulot ng ating ng mga pag-ulan. Kaya ingat pa rin po at maging alerto sa ating kapaligiran. Yan ang latest mula sa PAGASA. Ito po si Lori De La Cruz.
1: Thank you, Lori De La Cruz. Direct na mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
36: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Ngayong araw na ito, mga kaibigan, September 11, ang 109th birth anniversary ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Mga kaibigan, bye-bye time na po kami sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Friday. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon. Thank you, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Jo Marie Referial, Mary Ann Bilios, Mark Bukiron. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Publiko.
41: Radyo Pilipinas.
42: Interesting na usapan.
43: Hindi heavy.
44: Tugtugang chill.
45: Suave.
46: Learning from home, na hindi boring.
47: Radyo Magazine. 1278 AM.
48: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
49: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
48: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
50: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
51: Maganda man takbo.
50: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
48: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
52: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
48: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
0: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
48: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
0: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
2: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
3: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas,
6: Radyo
3: Magazine,
7: 1278 AM.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
6: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
10: It's so much fun!